0: May mga pagkakataon po sa buhay natin na gusto nating malaman agad yung mga nangyayari o mangyayari bukas. Gusto nating sigurado ang lahat, yung atin pong family, yung atin pong work, yung ating health, at yung mga plano natin sa ating buhay. Pero habang tumatagal po, ano, natututunan natin na hindi lahat ng bagay ay mayroon po tayong control. At ito po mga bagay na ito ay marahil nasa Panginoon ang control. Kaya po pag-uusapan natin yan maya-maya lamang. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Myra Jim Tanyedo.
1: At ako naman po si Jeyush Madayag. At sa episode po natin ngayong araw ay pagninilayan natin kung paano tayo inalagaan ng ating Panginoon sa bawat araw, kung paano niya pinakita ang kanyang pag-ibig sa krus, at kung paano niya tayo patuloy na pinapalapit sa kanya sa gitna ng ating paglalakbay. Dito lamang po yan sa
0: Music and Praise. Ayan, sa atin pong mga viewers, sa atin pong Facebook at YouTube channel, magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsama sa atin sa umagang ito. At syempre, huwag nyo rin pong kalimutang i-share ang atin pong live stream, at nang sa ganun, mas marami pa po tayong makasama. At mag-comment rin naman po kayo ng inyong pong mga reflections, greetings dyan po sa ating comment section.
1: At sa atin pong mga listeners sa AWR 89.1 FM, magandang araw din po sa inyo, at maaari po kayong magpadala ng inyong reflections or mga katanungan sa mga numerong aking babanggitin. Sa Smart po ay 0919-0001-777, at sa Globe naman po ay 0917-5643-777. At binabati din po natin ang lahat ng nakikinig at nanonood mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Bago po tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin. Ama naming banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa panibagong araw na ito na inyo pong pinagkaloob sa amin. Maraming salamat po sa pagkakataong ito na inyo pong pinagkaloob sa amin upang makinig ng mga songs na patuloy na magbibigay ng inspirasyon sa aming buhay. Naway magamit po namin ang lahat po ng mensaheng aming mapapakinggan sa pang-araw-araw naming pamumuhay. Ito lamang po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: Amen. Sa mga awitin pong ating mapapakinggan ngayong araw na ito, maalala po natin na hindi tayo kailangan mabuhay sa pangamba, sa mga worries na atin pong nararanasan. Mayroon pong Diyos na nakakakita sa ating pangangailangan, at may Diyos na patuloy na kumikilos kahit hindi po natin ito nakikita, no po. At habang pinapakinggan po natin ang bawat awit, sana po ay mas malalo pa nating maranasan ang kapayapaan, ang pagtitiwala sa Kanya. Isang araw, isang hakbang, at isang panalangin sa bawat pagkakataon. At ang maganda po mga kaibigan, paulit-ulit tayong pinapaalalahanan ng Diyos na tingnan niyo ang kanyang pag-aaruga sa mga nilikha niya kabilang tayo bilang mga tao. Kung inaalagaan niya nga ang mga bulaklak at ibon, gaano pa kaya tayo na kanyang mga anak? Pakinggan po natin ang atin pong unang awitin, Consider the Lilies Rendered by Jeremiel Contreras.

0: Amen. God faithfully provides for His children. Ang ganda po ng paalala ng kantang ito. Minsan kasi parang ang bigat sa buhay natin, ano, na marami tayong problema, marami tayong mga worries na iniisip natin at yung mga pangangailangan natin, bayarin, o di kaya naman yung sa pagkain natin, sa mga mother natin, ano, lagi silang naman problema, ano ba yung mga pangangailangan ng mga anak nila, o di kaya naman sa mga estudyante, mga projects, yung mga sa work naman. Diba, allowance, parang ang dami nating iniisip. Ang dami nating mga kailangan na i-accomplish within the day. Pero nakakalimutan nating patuloy na there is God. Mm. Diba, sinabi nga dun sa awit na yun na kung paano inilagaan ng Panginoon ang mga bulaklak, ang mga halaman at yung mga ibon, paano pa kaya tayo bilang kanyang mga anak? Kaya napakagandang pong paalala sa atin na tingnan po natin ang nature, tingnan po natin ang creation ng Panginoon. Makikita natin kung paano po kumikilos ang Diyos araw-araw. Hindi po sila nag-aalala, hindi po nag-aalala ang mga bulaklak o yung mga ibon kung paano po sila mabubuhay sa kanila pong araw-araw na living, ano po. Pero patuloy silang inaalagaan ng Diyos. At ganun din tayo dahil alam natin na mahal tayo ng Panginoon.
1: Pero may kasabihan tayo, no, na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Hindi ibig sabihin na wala tayong gagawin or responsibilidad, pero ibig sabihin po noon ay hindi natin kailangang pasanin mag-isa ang lahat ng bagay. At kapag natutunan po nating magtiwala sa ating Panginoon, ay mas nagiging magaan ang bawat araw dahil alam nating may Diyos na nagmamalasakit sa atin. At kung kayo po ay may reflections tungkol sa awit, sa awiting ito, ay mag-comment lamang po kayo dyan sa ating Facebook or YouTube comment section, or mag-message po kayo sa mga numerong aking babanggitin. Sa Smart po ay 0919-0001-777. At sa Globe naman po ay 0917-5643-777. At ang pinakamalaking patunay ng pagmamalasakit ng ating Panginoon ay makikita natin sa ginawa niya para sa atin. Pakinggan po natin ang Cross Medley, rendered by Nielsen Clifford.

0: Amen. So, tunay nga po na the cross reveals God's greatest love. Kapag iniisip po natin ang krus, naalala po natin kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Isang pag-ibig na hindi lang sinabi, kundi pinakita niya. At iyon po ang dahilan kung bakit may pag-asa tayo ngayon. Dahil alam nating may tagapagligtas na kusang nagbigay ng kanyang buhay para sa atin.
1: So, yan ano, dahil sa mundo po natin ngayon, maraming tao yung naghahanap ng pagmamahal at yung pagtanggap sa kanila. Pero doon sa cross, makikita po natin kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. At kapag tunay po natin manauunawaan yung kahulugan noong cross, ano po sinabi po doon, nagbabago rin yung paraan ng atin pong pamumuhay at pagtingin natin sa atin pong mga sarili. Kaya maswerte po tayo bilang mga tao dahil tayo po ay minahal ng Panginoon at napatunayan niya na yon noong siya po ay napako doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya po sa umagang ito, ako po ay natutuwa na makasama po kayong lahat at syempre sa mga awiting atin pong napakinggan. At kung kayo po ay mayroong mga talent sa pag-awit, patuloy po namin kayong ini-invite to join us here sa ating pong studio para po mag-record ng awitin at para po magamit din naman natin sa mga programang katulad po ng Music and Praise. At dahil po sa kapag-ibig ng ating Panginoon, ano, maaari po tayong mamuhay na mayroong tiwala sa bawat araw na ibinibigay po niya sa atin. Pakinggan naman po natin ang Day by Day rendered by Emmy Balaba.

0: Amen. Salamat po kay Bigang Emmy for sharing that wonderful song, Trusting God One Day at a Time. Tunayan, ano, parang kasi gusto natin agad-agad, no, sa lahat ng mga pagkakataon na dumadating sa atin, may mga problema, gusto natin matapos agad yun, isang araw lang. Pero sabi nga dito, trusting God one day at a time, day by day. Hindi naman sinabi doon na matatapos agad ng isang araw lang. Utay-utay, at makikita din natin sa pamamagitan ng utay-utay na yon ay nagkakaroon tayo ng development sa atin pong mga karakter, at makikita din natin na utay-utay kumikilos ang Panginoon sa ating buhay. Minsan, ang dahilan kung bakit po tayo napapagod dahil gusto nating ayusin lahat agad sa yung future natin, ano? Pero madalas, hinihingi lamang naman ng Diyos sa atin ay magtiwala sa araw na ito.
1: Hindi man natin alam yung future natin, or hindi natin alam kung anong mangyayari bukas, pero ang alam natin at ang sigurado ay meron tayong Panginoon ngayon, bukas, at magpakailanman. So binabati po natin ang ating mga viewers sa GSAT Channel 33 at sa Digital Receivers Channel 45. At sa mga viewers po natin sa ating Facebook pages, sa Hope Channel North Philippines, sa Northern Luzon Philippine Union Mission, at Adventist World Radio. At habang lumalakad po tayo kasama ang ating Panginoon, may mga pagkakataong mas lalo nating nararamdaman ang kanyang pagtawag sa ating puso. Pakinggan po natin ang awiting Drone to Jesus, rendered by Elri Banasan at Army Pearl Ildefonso. Atin pong pakinggan ang awiting ito.

0: Amen for that beautiful song. Napakaganda po ng katotohanan ng hindi lang tayo ang naghahanap sa ating Panginoon, kundi siya rin po, siya rin mismo ang kumikilos para ilapit tayo sa Kanya. May mga pagkakataon po na sa pamamagitan ng isang awit, isang tao o isang karanasan, nararamdaman po natin na kinakausap tayo ng ating Panginoon.
1: At yun yung maganda sa ating Panginoon, ano? Na hindi, kumbaga, hindi lang tayo yung nag-e-effort, kundi siya mismo na ating Panginoon, nire-reach out niya tayo. Kumbaga, kahit nga minsan di natin naiisip na kailangan pala natin na lumapit sa Kanya or hindi natin nararamdaman yung presence niya, siya na mismo, di ba, nagkukusa na siya na kumilos sa atin, nagtatap siya ng mga tao para maiparealize sa atin kung gaano siya kabuti, kung gaano siya nagmamahal sa atin. At kapag tumugon po tayo sa Kanyang paanyaya, ano, mas lalo po nating nakikilala kung sino po ang ating Panginoon at doon natin natatagpuan ang relasyon na matagal na nang hinahanap ng atin pong mga puso. At syempre, kapag binalikan po natin ang lahat ng kabutihan ng Diyos sa ating buhay, natural lamang na mapuno tayo ng pasasalamat sa atin pong mga puso. Kaya po para sa ating huling awitin, pakinggan po natin ang Gratitude, rendered by Mary Angeline Borromeo.

0: Sabi nga po doon, a thankful heart recognizes God's goodness. Minsan ang dali po nating mapansin yung mga bagay na wala tayo. Ay, maganda yung bag niya, kailangan ko rin to. O di kaya naman, wala akong gamit na ganito, kailangan ko yan. Ano? Minsan, yun yung mga bagay na pumapasok agad sa isip natin. Pero hindi natin nare-realize kung ano ba yung meron tayo. Diba? Na parang, ay gusto ko na to. Meron siya. Diba? Yun yung inaano natin sa isip natin kung ano yung wala tayo. Natitaken for granted natin yung mga bagay na meron na tayo at yung mga bagay na ipinagkalob na sa atin ng ating Panginoon. O di kaya naman hiniling natin sa Panginoon dati, pero parang binigay sa atin ng Panginoon and parang wala na lang sa sunod. Diba? Ganun yung kadalasan na tendency ng tao kapag na-receive na natin kung ano ba yung hiniling natin before. Pero ang mahalaga po sa atin, ang paalala sa atin ng awit na ito na maging mapagpasalamat po tayo sa lahat ng mga blessings na ibinigay sa atin ng Panginoon. Ano po? At maging, i-treasure natin talaga yung mga blessings na na-receive natin. At sana ay maging part sa atin, sa ating daily life, yung magkaroon ng gratitude heart, thankful heart, ano, sa lahat ng mga blessings na ating na-receive. And minsan yung pinakamagandang blessing po ay yung mga simpleng bagay na madalas nating nakakaligtaan. Kaya po sana mga kaibigan, kung kayo po ay may time ngayong oras na ito, no, ilista po natin ang mga binigay sa atin ng Panginoon at pagpasalamatan po natin ito sa Kanya isa-isa. At dahil sa reason po na iyon, magkakaroon po tayo ng grateful heart at makikita natin kung gaano kabuti ang Panginoon sa buhay natin.
1: Kaya naman dapat kung ano yung meron tayo, pasalamatan pa rin natin ang ating Amen. Panginoon. Dahil malay mo yung nasa atin ay pinapangarap pala ng ibang tao. Mm. So, lagi tayong magpasalamat sa ating Panginoon at maging kontento tayo. At kapag natuto po tayong magpasalamat, ay mas nagiging malinaw sa atin ang kabutihan ng ating Panginoon. At ang pusong marunong magpasalamat ay isang pusong mas madaling magtiwala sa ating Panginoon sa mga susunod pang araw. At sa mga awiting ating napakinggan ngayong araw ay napaalalahanan tayo na may Diyos na nag-aalaga sa atin, may Diyos na nagmahal sa atin ng lubos sa pamamagitan ng krus, at may Diyos na kasama natin araw-araw. At napag-isipan din natin na siya ay patuloy na tumatawag sa atin upang lumapit sa Kanya. At habang lalo natin siyang nakikilala, mas napupuno rin tayo ng pasasalamat sa Kanyang kabutihan.
0: Amen. Ano man po ang inyong pinagdaraanan ngayon, mga kaibigan, sana po ay maalala ninyo na hindi kayo nag-iisa. May Diyos na gumagabay at nagmamahal sa bawat isa sa atin. At sa araw po na pinagkalob niya, patuloy po tayong magtiwala, lumapit sa Kanya, at mamuhay ng may pusong mapagpasalamat. Kung kayo po ay pinagpala sa programang ito, huwag po ninyong kalimutang ibahagi ito sa inyong family, sa inyong pong mga friends, at sa inyong po mga kasamahan. Muli, ako po si Myra Jim Tanyedo.
1: At ako po si Jayesh Madayag. At sama-sama po ulit tayo sa susunod na episode ng
0: Music and Praise.

0: Magandang oras po sa inyong lahat. Isang mapagpalang pagkakataon na naman ang binigay ng ating Panginoon upang tayo magsama-sama sa programang Oras ng Pag-aral. Kami po ay nagagalak na kayo aming makasama muli sa ating pag-aral ng Salita ng Diyos. Binabati natin ang lahat ng ating tagapanood at takapakinig dyan sa YouTube channel at Adventist World Radio Station 89.1. Mula sa Luzon, Visayas at Mindanao at mga taga-subaybay natin mula sa Ibayong Dagat. Ating binabati rin ang mga kapatid dyan sa Magsikap Church, Occidental Mindoro, Sabawan SDA Church, Antique, San Miguel, Tarlac City, sa Santo Niño, Cagayan Valley, sa San Jose del Monte, Bulacan, sa Laguna, Mabuhay, sa Rockville SDA Church, sa Valenzuela District, sa Pennsylvania, sa Israel Tel Aviv, sa San Jose Mindoro, sa Europe, sa Gifu Japan, sa Hong Kong, sa Quintana Rizal, sa Talisay City, sa Cebu, sa Quezon, sa Palawan, sa Kawag Subic Zambales, sa UAE, sa Infanta Quezon, sa Calapan City, Oriental Mindoro, at sa Canada, ganun din sa Balingasag, Misor, Balayan, Batangas Church, San Marino Church, Das Marinas, Cavite, sa De La Saga Aurora, sa Larrazabal Naval Province of Biliran, sa Gitagum, Misamis, Oriental Mindoro, sa Marukburukan, Rapu-Rapu, Albay, sa Antipuluan, Nara, Palawan, sa Puis SDI Church, sa Aklan, sa Banaba West, Batangas City, sa Santo Tomas, Davao del Norte, sa Biduang, Pamplona, Cagayan, sa Singan, Pangasinan, Dumampot Church, sa San Roque Church, Moncada, Moncada, Tarlac, sa Irawan, PPC, Palawan, sa City of Samal, Davao del Norte, at sa Negros Oriental. Sana pagpalain kayo ng ating Panginoong Diyos. Sa programang ito ay sama-sama nating bubuksan ang salita ng Diyos at pag-aralan ang mahalagang mga aral na makakatulong sa ating pananampalataya at pamumuhay. At ang ating hangarin ay hindi lamang kalaman, kundi mas malalim pa na pagkakilala sa ating Panginoon at higit sa lahat sa kanyang pag-ibig, sa kanyang mga pangako sa bawat isa sa atin. Kaya ngayon ay ating papakilala ang ating mga espesyal na panauhin na magbabahagi ng kanilang pananaw at paliwanag mula sa ating leksyon. Kasama natin muli si Pastor Marvin Diaz, ang Ministerial Secretary at NDRIL ng Northern Luzon Philippine Union Mission. Kumusta kayo, Pastor Marvin?
1: Buti, Pastor Jules, Pastor Dimar, at sa mga nanonood po, at nice ko din pong batin ang Paratahan Church dyan po sa Cavite. Ang Panginoon ang siyang pakisama po sa inyo dyan at sa mga nanonood at sa mga kapatid na matibay na nakaaral ng banal na kasulatan. Nawa itong program ito ay magbigay pinaw sa pagkasaliksik niyo po ng banal na kasulatan.
0: Amen. At syempre kasama din natin si Pastor Eddie Marbalido, ang Sabbath School Personal Ministries and the RIL Director ng Northeast Luzon Mission. Kumusta kayo, Pastor Elimar?
2: Maraming salamat sa pagpapakilala, Pastor Jules. Muli po ay maraming salamat sa lahat po ng patuloy na sumusubaybay at nakafollow ng ating pong programa ng Oras ng Pag-aaral. Sana'y magkaroon tayo ng mas masagana at mas maliwanag na talakayan sa ating pag-aaral patungkol sa mga bagay-bagay na ikalalago ng ating pananampalataya.
0: Amen. Tayo ngayon ay nasa third quarter sa taong 2026 sa ating pag-aaral na may pamagat Una at Pangalawang Korinto. tunay na kamangha-mangha ang patuloy nating paglalakbay sa mas malalim na pagkaunawa sa mga banal na kasulatan. Ngayon tayo'y maganda at sabay-sabay nating simulan ang ating pag-aaral ng leksyon. Ikayat ko kayong lahat na ilabas na ang inyong mga Biblia at sumunod sa ating pagbulay-bulay ng mga ginintong salita ng ating Panginoong Diyos. At upang tayo'y gabayan ng Espiritu Santo, tayo po muna ay manalangin. Hilingin natin si Pastor Edimar na pangunahan tayo sa panalangin.
2: Tayo po'y manalangin, mga kapatid. Dakilang Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat, sa aming pong patuloy na pag-aaral ay ang aming kahilingan, ang banal na Espiritu ang magbigay sa amin ng karunungan at higit sa lahat ang aming mga kapatid na patuloy na sumusubaybay magkaroon ng kaliwanan, kalinawan sa kanilang mga isipan upang patuloy, Panginoon, na sa aming pag-aaral makita namin ang mas higit na nakatulong sa aming buhay, mga Kristiyano, upang kami pakabanalin hanggang sa isang pagkakataon na kami masumpungan na patutuo sa lahat. Salamat po na patuloy kayong tumutugon sa aming dalangin sa pangalan ni Jesus.
0: Amen. Tayo po ay nasa pang-apat na bahagi na ng ating leksyon sa third quarter na ito na may pamagat kasalanan sa iglesia. Magulugod ko kayong tinatanggap sa isa na namang makabuluhang yugto ng ating sama-samang paglago sa salita ng Diyos dito sa oras ng pag-aaral. At ang ating talatang sasauluhin ay matatagpuan sa Unang Korinto, Kapitulo 6, ang talata ay 19 at 20. O hindi ba baga ninyo nalalaman ng inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos? At kayo ay hindi sa inyong sarili, sapagkat kayo ay binili sa isang halaga. Kaya't luwalhati ninyo ang inyong katawan, ang Diyos. Kaibigan, bago tayo dumako sa mga punto na ating pag-aaralan, nawain muna natin ang sitwasyon at konteksto ng Iglesia sa Korinto. Ang Iglesia sa Korinto ay tunay na pinagpala pagdating sa mga espiritual na kaloob at kaalaman sa Ebanghelyo. Subalit sa kabila nito ay dumaan sila sa matitinding hamon at suliranin pagdating sa moralidad at sa kanilang mga relasyon sa isa't isa. Ang ilan sa kanila ay naging mapagparaya sa hayagang pagkakasala habang ang iba naman ay maabot pa sa punto ng paghahabla sa kanilang mga kapwa, sa kanilang mga kapwa mananampalataya sa mga sekular na hukuman. At sinulat ni Pablo ang mga talatang ito upang direktang harapin ang mga isyong ito. Dahil ang mga kasalanan na hindi lamang makakaapekto sa isang tao, sinisira din nito ang patotoo, ang kalinisan at pagkakaisa ng buong iglesia. Pinapakita ng leksyong ito na ang biyaya ng Diyos ay hindi nagbubulag-bulagan sa kasalanan. Sa halip, kinakaharap ang biyaya ang kasalanan. Naghahangad ito ng pagpapanumbalik at tinatawag nito ang mga mananampalataya sa isang banal na pamumuhay. Niya nga upang maunawa natin ang biblikal na perspektibo rito, ay himayin natin ang tatlong mahalagang punto. Una, confronting sin. Pangalawa, correcting strife. At ang pangatlo ay consecrated living. Unahin natin ang confronting sin. At ang key thoughts na ating makikita dito ay dapat harapin ng iglesia ng may pagmamahal ang patuloy at hindi pinagsisisihang kasalanan upang mapanatili ang kalinisan at patotoo nito. Isang mabigat ngunit napakalagang tungkulin ng bawat pamayanan ang pananampalataya. Ang pagharap sa kasalanan ay hindi upang magparusa kundi upang magligtas at magingat. At upang maunawaan natin ang ating unang punto ay dapat nating talakayin ang tatlong katanungan ito. Una, bakit labis na napabahala si Pablo sa salubin ng iglesia patungkol sa kasalanan? Pangalawa, sa anong paraan ipinapakita ng disiplina sa iglesia ang parehong biyaya at kabanalan? At ang pangatlo, bakit kinakailangan ng pananagutan sa isa't isa sa loob ng iglesia? Pastor Marvin, ano yung ating makikita na mga kasagutan sa mga tanong ito mula sa unang punto natin, confronting sin?
1: Dito rin natin makikita, Pastor Jules, Pastor Edimar, yung pastoral heart ni Pablo. Mm-hmm. Susi na kaisipan ay si Pablo, nung kinonfront niya yung kasalanan, it's redemptive. Mm-hmm. Hindi sa punitive. Mm-hmm. At hindi lang yon, gusto niya na i-restore sila doon sa righteousness ng ating Panginoong Jesus. Mm-hmm. At mamuhay sila na magkaroon sila na banal na pamumuhay. Pero tingnan niyo, very frank si
3: Pablo.
1: Si Pablo doon sa kanyang pag-confront doon sa kasalanan. At ang sabi dito sa verse 1, 5 verse 1, anong sabi doon?
0: Sa kasulukuyay nababalita na sa inyo'y may pakikiapid, at ang ganyang pakikiapid ay wala kahit sa mga hintil na isa sa inyo'y nag-aari ng asawa ng kanyang ama.
1: Sabi ni Pablo, sabi niya, mas masahol pa kayo
0: sa mga hintil. Wala sa mga hintil ito.
1: Yung ginagawa niyong immorality, sabi niya, mas masahol pa kayo sa hintil. Eh, ito nga, hindi masumpungan sa hintil. Sa inyo, nasusumpungan. Mm-hmm. Ano yung nasusumpungan nila doon na yung
0: asawa ng
1: yung
0: ama.
1: Asawa ng kanyang ama,
0: yun ang asawa niya.
1: Ay inasawa ng anak. Uh-huh. Kaya sabi niya, parang beyond my conception. di ba? Kaya ito, ang una issue dito ay kinonfront ni Pablo yung sexual immorality inside doon sa church. Uh-huh. Ang hirap nito, ang tanong doon, bakit mabahala si Pablo doon sa kasalanan, patungkol doon sa immorality, bakit niya kinonfront ito? Kasi yon yung ginagawa ng kasalanan na, ang masahol doon, ipinagyayabang pa. Mm-hmm. Ipinagyayabang pa eh. Kung ito
0: ginawa.
1: Sana, kung hindi siya nagyabang, malalaman ba na yung asawa ng kanyang ama ay
0: asawa rin niya?
1: Asawa rin niya? Mm-hmm. Yung malaman niya yun. Pero ito, yung boasting, mm-hmm, yung pagmamayabang nila na ito, instead na sana na sila ay mahiya, mm-hmm, doon sa kasalanan na kanilang ginagawa, ang hirap noon, ipinagmamayabang pa. Mm-hmm. So, naging open sin. Mm-hmm. Kasi si Pablo naman, ang kanyang ginawa, he confronted that one. Mm-hmm. Kasi pag hindi niya i-confront yon, the more na magkakaroon ng ripple effect. Mm-mm. Kaya sabi ni Pablo, nakita natin na ang Corinto ay iyan ang capital ng prostitution, at ginagawa yung worship doon sa worship, at the same time yung sexual act ginagawa doon sa worship. Mm-hmm. Oh, di para bang sa kanila normal, pero mm-hmm, nung sila naging Kristiyano na at nabago ito, nawala ito, na eradicate. Mm-hmm. Pero nung wala na si Pablo, nung bumalik sila, mas masahol pa. Mm-hmm. Ha? Mas masahol pa. Kaya kinumprat niya. Ito, pagtitignan natin, doon sa verse 6. Verse 6, ito yung boosting ang nangyari.
0: Hindi mabuti ang inyong pagmamapuri. Hindi baga ninyo nalalaman na ang kaunting lebadura ay nagpapakumbo sa buong limpak?
1: Yun. Ang kanyon, nagmamalagi sila, nagmamayabang sila. Mm-hmm. Kaya ang sabi ni Pablo, hindi niyo ba alam na yung lebadura? Ha? Yung lebadura, ito ay inaapektuhan niya lahat. Mm-hmm. Kaya ang sabi ni Pablo, yung kasalanan, ito ay inapektuhan niya lahat. Hindi lang yung isa. Mm. Ang inapektuhan niya, yung buong
2: katawan.
1: Yung buong iglesia. Oh. Ito yung nangyayari. Kaya, ang sabi ni Pablo, doon sa verse 9, ito yung kanya, ito yung pastoral heart.
0: Isinulat ko sa inyo sa aking sulat na huwag kayong makisama sa mga mapakiapid.
1: Kaya yung sulat niya, yung sulat, ito ay open letter eh.
0: Mm-mm.
1: Oh, biro mo, binabasa doon sa harapan ng kongregasyon na sinasabi niya, oh, ilan sa inyo dito ay ang buhay ay moral.
0: Mm-hmm.
1: Yung asawa ng kanyang ama, kinuha pa. Parang ganun niya eh. Pero sabi niya, isinulat ko ito not to company with sexual immoral people.
0: Mm-hmm.
1: Na kung pwede, sabi niya, huwag kayong makisama.
0: Mm-hmm.
1: Mm. So sexual, ito ay nangyari ito, hindi ito itinago ni Pablo.
0: Mm-hmm.
1: At hindi rin ito itinago ng banal na kasulatan.
0: Mm-hmm.
1: Ang ibig sabihin niyan, in the church that we are not closing our eyes to sin. But we need to confront.
0: Mm-hmm.
1: Pero yung confrontation dito, hindi yung punitive.
0: Mm-hmm.
1: Hindi rin yung shameful.
0: Mm-hmm.
1: Ang sinasabi ni Pablo dito, ayan, it should be redemptive.
0: Mm-hmm.
1: Kaya pag titingnan natin yung dito ay Paul confronted the sin. Kasi ang gusto ni Pablo ay mahubog ang mga taga-Korinto sa biyaya ng Panginoon at mamuhay sila na magkaroon ng banal na pamumuhay.
0: Amen.
2: Ang kagandahan dito na nakita ko ay yung ebanghelyo ang talagang umadres o kaya'y nag-confront doon sa mga pinagagawa nilang kasalanan.
0: Mm-hmm.
2: Kasi kung titingnan natin, napaka-unconcerned ang mga tao. Kagaya ng yung pagkakasaysay kanina doon sa ating unang tekstong binasa doon sa 1 ng verse 1 ng kapitulo 5 ay talaga nga namang hindi sukat maisip ng ating panahon, sa ating panahon ngayon, sarili mong dugo tapos sa paggagawan mo ng masama. Kaya sabi, napaka-unconcerned. Kasi ito yung isang nakita ko dito, they were blinded. Para bagang nabulag sila dun sa kanilang mga pinaggagawa.
0: Mm-hmm.
2: Kumbaga, parang ang iglesia ay naging normal na itong naginagawa. Parang normal na buhay sa kanila. Pero ito yung nakita ko dun sa ebanghelyo. Hindi ito malayang gawin upang patuloy na gagawin. Pero yung ebanghelyo, malaya itong gagawin upang itama yung kanilang buhay. Kasi kung tutuusin, they became indifferent now. Parang kakaiba sila sa lahat. Kasi ito yung nagiging problema. Kasi imbis na sila'y magsisi, naging proud pa sila. Kung titignan natin yung kwento, naging proud pa sila kasi nga nabulag sila ng kanilang mga pansariling pangangatwiran. Imbis na ikatwiran ng ebanghelyo yung patungkol sa kanilang pinaggagawa, nangangatwin na rin sila ng pansarili nila. Kaya nga sabi, yung correction ni Pablo, ano yung pre-correction ni Pablo kanina, kagaya na sinabi ni Pastor Marvin, maganda po yung pagkokorek. Hindi yung parang punitive na kumbaga nasisira, kundi ito yung kaparaan ng i-restore o kaya ibalik sila sa tunay na kalagayan dapat ng iglesia ng ating Panginoong Diyos.
1: Tapos si Pablo, hindi lang kwento eh, yung pinakita niya, ang ginawa niya, ininumerate pa niya eh.
0: Mm-hmm.
1: Inaisa-isa ni Pablo. Natingnan natin na yung 1 Corinto 6:9 patuloy ang sabi doon.
0: O hindi ba ganinyo nalalaman ng mga liko ay hindi magsisasipag mana ng karyan ng Diyos? Huwag kayong padaya kahit ang mga makikiapid niyang mga mananamba sa Diyos-Diyosan ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nang bababae, ni ang mga makikiapid sa kapwa lalaki, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manlulupig ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos.
3: Oh, yun yung inaisa-isa niya eh. Mm-hmm. Ito yung baka pinaggagawa niyo.
0: Mm-hmm.
3: Di ba itong mga enumerate dito na ginagawa noon, di ba ngayon ginagawa pa rin?
0: Mm-hmm.
3: Wala siyang
0: pinagkaiba.
3: Kaya nagbigay siya ng warning eh doon sa verse 9 na itong mga ito, do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Mm. Ito yung ugali ng mga unrighteous, inaisa-isa niya. Mm. Now, itong mga lista ng mga kasalanan ito yung naninira doon sa loob ng church. Mm. Nakita natin previously yung pinag-aralan natin by division.
0: Mm.
3: Then ngayon mayroong sexual immorality. Para bang ang church ng Corinto iskandaloso? Ah, iskandaloso 'yan. Para bang pagtitingnan mo wala kang magandang
0: makita.
3: Maganda ko makita. Oh. Ngunit sabi lang sa pero pagtitingnan natin itong dalawang ito, sabi ni Pablo, ano ang gagawin? Doon sa 5 verse 13, then later on, dadako to tayo doon sa 11.
0: Datapwat sa nanga sa labas ay Diyos ang humatol. Alisin nga ninyo sa inyo ang masamang tao.
3: Mm. So, una doon, ano gawin? Hindi naman na hindi ipinikit ang mata.
0: Mm-hmm.
3: So tanggalin. Tanggalin. Ayun oh, maliwanag doon. Put away from yourself the evil person. Marahil ito yung gagawin, but it should always be a redemptive. Mm-hmm. Mayroong process na no na nagagawin. Kasi yon, yung evil person para ba yung libadura.
0: Mm-hmm.
3: Na yun ay nakakapekto doon sa church.
2: Karamihan.
3: Kaya minsan, pag yung church ay hindi siya nag-i-execute ng disciplinary action.
0: Masisira.
3: So, masisira yung buong
0: testimonya.
3: Buong test. Church. Yung previous lesson natin, yung pagiging display nila, pagiging spectacle nila, yun ay nasisira.
0: Pero may nakita ko rito, Pastor, na drastic move na sinasabi ni Apostol Pablo kung saan ay kinakailangan ng immediate action. Sa verse 5 ng chapter 5 sabi, upang ang ganyan ay ibigay kay Satanas sa ikawawasak ng kanyang laman, upang ang espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoong Hesus.
3: Para bang
0: sige kay Satanas.
3: Satanas sa'yo na yan. Para bang maka
2: pinamigay na yan. Pinamigay na.
3: Ha?
2: Ipinamigay na kay Satanas.
3: Yeah, so yan. Okay na yan. Arang ganon. Pero ito yung kwan eh. Ito yung pastoral heart ni Pablo doon sa verse 11, doon sa 6:11.
0: Mm-hmm.
3: Anong sabi doon?
0: At ganyan ang mga ilan sa inyo, ngunit nahugasan na kayo, ngunit binanal na kayo, ngunit inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa Espiritu ng ating Diyos.
3: Oh, ang ganda.
0: Mm.
3: Sabi, ito bagman ito, ginagawa nyo ito, sabi ni Pablo, ngunit tandaan ninyo na kayo ay nalinis na, napabanal na kayo, naari na kayong ganap sa pamamagitan ng banal na espiritu. Kaya ang sabi doon ay we need to flee.
0: Mm-mm.
3: Kaya yung verse 18, Holy Pastor, yung verse 18, ano ang sabi doon?
0: Magsitakas kayo sa pakiyapid, lahat ng kasalanang gawin ng mga tao ay nanga sa labas ng katawan, ngunit ang gumagawa ng pakikipid ay nakakasala laban sa kanyang sariling katawan.
3: Kaya sabi dito, flick. Flick.
0: Magsitakas.
3: Takas. Kaya ang sabi dito, maganda ito eh. Ito yung kinumpront ni Pablo.
0: Pastor Jules. Napakaganda yung ating talakayan sa unang punto ng ating leksyon na kung saan ay confronting sin. Tayo dadako sa pangalawang punto, correcting strife. Tayo ay tinawag upang lutasin ng mga hidwaan sa mga paraang nagbibigay dangal kay Kristo at nagpapanatili sa pagkakaisang Kristiyano. Kapag nagkaroon tayo ng hindi pagkakaunawaan, ang mundo ay madalas na naghahangad ng pag-iiganti o personal na panalo. Ngunit bilang mga anak ng Diyos, bang pamantayan sa atin. At upang mas lalo pang maunawaan natin ang pangalawang puntong correcting strife, ay ating sagutin ang mga tatlong tanong na ito. Una, bakit tinututulan ni Pablo ang paghahabla-habla o pagsasampan ng kaso sa pagitan ng mga mananampalataya? Pangalawa, sa anong paraan ipinapakita ng pakikipagkasundo ang mensahe ng Ebanghelyo? At ang pangatlo, bakit mahalaga ang pagpapanatili ng pagkakaisa sa patotoo ng iglesia sa mundo? Pastor Marvin?
3: Kanina, sexual immorality ang kinonfront.
0: Ngayon ay
3: yun ay confrontation. Mm-hmm. Head-on collision ba? Ngayon ay we need also to correct. Mm-hmm. Ano ba yung i-correct ni Pablo dito? Now, ito, doon po sa chapter 6, verse 1 and 6.
0: Nangahas bagang sino man sa inyo kung mayroong anumang bagay laban sa iba na siya'y magsakdal sa harapan ng mga liku at hindi sa harapan ng mga banal?
3: Verse 6.
0: Kundi ang kapatid ay nakikipag-usapin laban sa kapatid at ito'y sa harapan ng mga hindi nagsisipan ng palataya?
3: Ito naman yung iskandaloso talaga na church ito. Ang sunod naman ito ay yung mga kapatid na naghahablaan. Ang usapan dito, legal. Na hindi lang ito umabot doon sa barangay. Umabot din sa korte.
0: Sa korte.
3: Okay. Kaya kasi ang sabi dito, verse 6, but brother goes to the law against the brother, and that before the unbelievers. Ang mayarap yan, pareho silang mga Kristiyano at pumunta sila doon sa korte ng mga hindi manampalataya. Ang hirap noon, mayroon akong experience na minsan nung nasa distrito ako, may experience ako na nangyari ito. Pumunta kami doon sa barangay. O din ang barangay, pastor, sabi sa akin, ano membro mo yan? Sabadista. Ang sabi sa akin, pastor, uwi na kayo na lang mag-ayos. Di ba? Hindi ba nakakaya yun? ang problem dito ay walang reconciliation. Na pwede naman itong pag-usapan eh. Ang hirap nito, ang gusto nila doon sa korte i-settle. Nung pinag-aralan ko ito, Pastor Jules, Pastor Edimar, ito pala ay nung panahon pa ni Pablo, mayroon lang ganito. Yung mga kapatid na
0: naghahablahan.
3: Na instead na ayusin sana doon sa church, pupunta doon sila sa korte. Ang problem doon, yung attorney, yung judge doon ay unbeliever. Paano ka magsasaksi yun? Mag-aaway ka sa harap ng unbeliever? sasabihin mo, Kristiyano kami. Samantalang nag-aaway naman kayo sa harapan ng unbeliever. Paano yung projection mo na magiging Kristiyano
0: doon?
3: Kaya yung unang question natin doon ay nababahala si Pablo sa mga nangyayaring ganyan na demandaan ng mga kapatid. Kaya, sabi ni Pablo, sa anong pamamaraan? Anong gagawin doon? What's the role of the gospel? Huwag kayo nag-away-away kayo. Naniwala kayo sa Panginoon. Nabinyagan kayo.
0: Mm-hmm.
3: Anong epekto ng ebanghelyo sa buhay ninyo? Nakita ko dito, Pastor Julius, Pastor Diman, pag yung mga patid pala ay naghahablaan, pupunta doon sa korte, yung ebanghelyo, walang epekto sa buhay nila. Wala palang epekto yung ebanghelyo sa buhay ng mananampalataya. Kasi hindi, wala yung reconciliation, wala yung forgiveness. Tapos, minsan, hindi lang sa kapatid sa, hindi lang kapatid sa iglesia, pati sa kapatid sa laman.
0: Mm-hmm.
3: O sa mga lupa.
0: Nag-aaway-aaway.
3: Nag-aaway sila. Yung buon, lumalakad. Tapos, sinisettle doon. Anong epekto ng ebanghelyo? Kaya ito yung sabi ni Pablo. Ang sabi ni Pablo, dapat yung ebanghelyo may epekto sa buhay ninyo. Kaya, huwag nga mong doon sa court. May forgiveness, may reconciliation. Settle among you. Yun ang sinasabi ni Pablo.
0: Pastor Diman.
2: Maganda po yung ating lesson kasi ito, pagtatama na ito, dito pa lang, gusto na at nais na nating itama rin yung mga ginagawang kalikuan ng ating mga kaanib sa iglesia. Bakit nakakarating tayo dun sa punto kasi nakagaya nung panahon ng Korinto ay imbis na mag-usap sila doon pa lamang sa loob ng iglesia, nakasama ang mga pamunuan, mga elder, mga matanda,

0: Kaya yung ebanghelyo ay gawin, gamitin na natin upang magkaroon tayo ng pagkakabati-bati sa loob ng iglesia. Mm-hmm. Eh, ang bottom line naman dito kung bakit tayo inaayos ay para magkabati-bati ang ating mga kaanib. Mm-hmm. Magkaroon ng maayos na ugnayan ng bawat isa. Eh, bakit pa tayo pupunta dun sa punto na nadadala natin sa hukuman, sa sala ng mga hindi naman natin kapananampalataya? Kaya kung susumain natin, dito pa lamang sa ating pong talakayan, ay nakita na natin, if correcting a brother, especially Christian believers, we need to use Christ-like in words and in relationship. Kanya nga yun sa ating mga binasa na kanina na punto doon sa ating pong unang Korinto 6:7 ay maganda na po, at maging doon sa 6. Maganda yung pagkakabasa, Pastor, yung sa 1 Corinthians 6:6. Anong sabi kanina sa...
1: Kundi ang kapatid ay makikipag-usapin laban sa kapatid, at ito'y sa harapan ng mga hindi nagsisisampalataya.
0: 7.
1: Ngayon nga, tunay na isang pagkukulang sa inyo ang kayo-kayo'y makakaroon ng mga usapin. Bakit hindi bagkus ninyong tiisin na mga kalikuan? Bakit hindi bagkus kayo'y padaya?
0: Ang kagustuhan lang naman natin, mga kapatid, ay ang maayos ang anumang mga problema. Pero ang malala dito, kagaya ng unang part, bahagi ng ating lesson, ay malaki kasi yung ugnayan ng moralidad. Kaya yun yung isang malalim na dahilan kung bakit kuminsan ay dinadala natin dun sa kung kani-kanino. Pero kung ito'y pwede namang ayusin yung mga kunting gusot sa loob ng iglesia, huwag na nating palakihin mga ginigilong mga kapatid. Mm-hmm.
2: Ito yung tinatawag na genuine reconciliation. Ano ba ang genuine reconciliation? Pag ito, humihingi ka ng kapatawaran.
1: Mm-hmm.
2: Then, hindi ka naghabla.
1: Mm-hmm.
2: Yun yung genuine reconciliation.
1: Mm-hmm.
2: We prioritize, ang pagiging isang Kristiyano ay pinaprioritize yung relationship niya over, over personal rights.
1: Mm-hmm.
2: Ang nangyayari minsan kasi, ang nag-overrule yung personal rights kaysa doon sa personal relationship.
1: Mm-hmm.
2: Kaya nasisira yun. Naghahablaan sila, pupunto sila sa abogado, yung abogado rin, pero nasa isang church sila. Mm-hmm. Pagdating ng Sabado, nag-happy Sabat naman. Pero nagkikita sa korte.
1: Iyan ang mahirap.
2: Anong epekto? Ang tanong doon, anong epekto yung anong epekto yung ebanghelyo sa kanila? Mm. Kaya pagtitingnan natin dito, itong taga Korinto ay kinakailangan na makita nila yung pagbabago.
1: Mm-hmm.
2: Para sa ganon, magkaroon ng spiritual revival bang tawag doon? Spiritual revival. Kaya available yon. Kaya kinurek ito ni Pablo.
1: Mm-hmm.
2: Hindi niya kinonfront niya ito para sa ganon, yung patutuo ng iglesia.
1: Mm-hmm.
2: Ay maging tunay doon yun sa karanasan nila. Kaya ngayon, may mga ganyan, as leaders of the church, elder man yan, or member man yan, o anong scope kung saan ka, dapat titingnan natin na we need to prioritize a relationship with God, a relationship with others, over our personal rights. Yun yung isasacrifice mo bilang isang mananampalataya. For the sake of unity and correcting the strife inside the church.
1: Amen. So yung sinasabi natin na to preserve unity inside the church,

0: it is far better to be wrong or lose money and possession than to lose a brother, than to destroy the church witness. So, yung napakalaga na binabanggit natin kanina, na kung saan ay ang titingnan natin yung personal relationship natin, hindi yung personal rights, kundi yung relationship natin sa ating kapwa. So, napakaganda yung ating talakayan. Tayo tutungo na sa panghuling punto ng ating leksyon, consecrated living. Ang mananampalataya ay pag-aari ni Kristo at sila ay tinawag upang mamuhay sa paraang sumasalamin sa kanilang bagong pagkakakilanlan. Ito ang dakilang katotohanan na dapat nating panghawakan. Hindi na tayo sa ating sarili, kundi kay Kristo na. At dahil binago na niya ang ating buhay, natural lamang na makita ang pagbabagong ito sa ating mga gawa at desisyon araw-araw. At upang maunawaan natin ang ating panghuli na punto, ay ating tatalakayin ng dalawang katanungan. Una, sa anong paraan binago ng Ebanghelyo ang pagkakakilanlan ng isang tao? Pangalawa, paano dapat tingnan ng mga mananampalataya ang kanilang katawan at ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay? Pastor Marvin.
1: Yeah. Ito yung ibinato ni Pablo na kasagutan doon sa tanong, sa anong paraan binago ng Ebanghelyo ang pagkakilanlan ng isang tao? Ito yung sagot na tanong ni Pablo eh. Una, titingnan natin ay verse 15, then 17, then punta tayo doon sa 20. Yan yung pagkaayos yung ating talata. Para segundo, makita natin na kung saan yung isang mananampalataya kay Kristo, kinakailangan yung identity ay na kay Kristo. Hindi yung identity ay nasa iyong sarili. Yan. Verse 15.
0: 17 and 20.
1: 15, 17, and 20.
0: Hindi ba ganinyo nalalaman na ang inyong mga katawan ay mga sangkap ni Kristo? Kukunin ko nga baga ang mga sangkap ni Kristo at gagawin ko mga sangkap ng isang patutot, wag nawang mangyari. Verse 17, ngunit ang nakikisama sa Panginoon ay kaisang espiritu niya. Verse 20, sapagkat kayo'y binili sa halaga, luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos.
1: Yun din, yung sabi ni Pablo, una doon, ang sabi ni Pablo, do you not know that your bodies are members of Christ? Yung katawan, di mo ba alam na yung katawan ninyo ay ito ay bahagi ni Kristo? At itong bahagi ni Kristo, ay anong mangyari doon? Ibibigay mo ba sa harlot? Ibibigay mo ba sa walang kwenta? Yung pala, pagtitingnan natin, pag ito, nakita natin kanina, noong una, yung immorality inside the church, yung pagkakaso-kaso ng mga kapatid laban sa kapatid. Kaya ang sabi doon ay kayo naman ay bahagi ni Kristo. Bakit mayroon bang nag-aaway sa katawan ni Kristo? Kayo ay nabago na ni Kristo. Bakit yung katawan niyo ay ibinigay niyo na parang harlot? Yung point niya doon eh. At hindi lang yon, yung pangalawa doon, but he who is joined to the Lord is of the Spirit with him. So, pag kayo ay na kay Kristo na, yung Espiritu, ay ano, dapat makita rin yung buhay ni Kristo sa inyo. At yung pangatlo doon, yung memory verse natin kanina, for you were bought at a price. Ano ba yung pagbili diyan? Kaya yung pagbili diyan ay yung redemption ng ating Panginoon Jesus. Kaya doon sa pangalawang tanong ay paano dapat tignan ng mga mananampalataya ang kanilang katawan at ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Yan. Ano yun? Dapat bibigyan nila ng kahalagahan na yung katawan nila, yan ay binayaran
0: ni Kristo.
1: Ni Kristo. At pag yan ay binayaran ni Kristo, anong sabi doon? Therefore, glorify God in your
0: body.
1: Luwalhatiin mo. Wag yung sexual immorality. Wag yung naglaban-laban kayo doon sa korte. O wag yung may pagkahati-hati kayo. Yun ang sinasabi ni Pablo. Ang ibig sabihin nito ay luwalhatiin niyo ang Panginoon sa inyong body at ito at espiritu kasi pag-aari kayo ng Panginoong Diyos.
0: Mm-hmm. Amen.
2: Ang ebanghelyo ay nagbabago sa mga tao. Walang ibang kaparaanan para mabago ang tao. Pero nakita ko dito, kapag ka binigyan na tayo ng kalayaan, kaya nga transformed na eh. Kapag ka binigyan na tayo ng kalayaan, hindi ito kalayaan upang gumawa ulit ng ibang kasalanan. Kundi ito'y kalayaan na maglingkod para sa Diyos, maglingkod para mapataas at maitaas natin ang kaluwalhatian ng ating Panginoon Diyos. Because all glory belongs to God. Kaya sabi niya, maliwanag po pagkakasabi dun sa talata na ating mga binabasa na sa una, ang mga hindi matuwid ay hindi magmamana ng kaharian ng langit. Ngayon napalaya na tayo upang hindi na tayo doon sa nabilanggo doon sa kasalanan, ay kailangan gamitin na natin yung kalayaan na yon na maglingkod. Gawin na natin yung tama. Hindi yung kaparaanan na malaya na ako, gagawa ulit ako. Hindi po. Kundi magkaroon na tayo ng kalayaan na maglingkod na sapagkat tayo na ituloy-tuluyan na mabuhay na merong pagpapanukala sa ating Panginoong Diyos.
1: Kaya ang sanggap ng kaligtasan, Pastor Jules, Pastor Dimar, ay dapat may kanyan eh, kinakailangan na mayroong forgiveness at mayroong transformation. Ito yung sangkap na pag ito ay naranasan ng isang mananampalataya, then titingnan nila, ang identity na nila ay na kay Kristo. So pag yung identity na nila kay Kristo, ay hindi na nila gagamitin yung kanilang katawan to sustain yung urge nila. Ibibigay na ito na bilang sacrifice sa Panginoon. At hindi lang 'yon. Ang titingnan niya, hindi na sila pupunta sa korte. Na instead na nagkukurtehan sila, nagpapayabangan, nagpaparemay ng pera kung anong magagastos. Very simple. Sabi ni Pablo, extend forgiveness. Then that's it. At hindi lang 'yon. Dapat makita yung transformation. Kasi ito yung i-consecrate nyo yung buhay ninyo. Ito yung consecration. Mahirap yun na una, kanina, anong ginawa doon sa kasalanan? Mayroong confrontation. Ikinorek ni Pablo. Pero sabi niya, wag tayong let's not settle of confrontation and correcting. Anong settle natin? Let's settle that yung buhay natin ay makonsecrate sa Panginoon.
2: Amen.
1: Kaya ganun din sana, mga minamahal kapatid. Itong mga Corinthians problem, nararanasan din ang natin church ngayon. Baka may nanonood pa nga ngayon na nagkakahablaan eh. It's time to forgive.
0: Yeah.
1: It's time to withdraw. O baka may nag-aaway. Or on the verge of immorality. Ito ay kinakailangan na let's learn from the experience of the Corinthian church. Kaya maganda itong pinag-aaralan natin na hindi man perfect ang church. Yeah, hindi man perfect yan. Pero little by little, dapat yan binabago ayon sa wangis ni Kristo.
0: Napakaganda yung sinasabi ni Apostol Pablo na kung saan dahil tayo ay katawan ni Kristo, ang ating templo, ang ating katawan ay templo ng banal na Espiritu Santo. Yung binabanggit na palagi nating binabasa sa talatang 11 ng kapitulo 6, may tatlong bagay na sinasabi rito. Sabi ay, ye are washed, ye are sanctified, and ye are justified. Ito yung ginawa ng ating Panginoon sa atin, yung complete na transformation sa ating buhay. Una ay lininis. Pangalawa ay sinabi rito ay sanctified, pinabanal. Pangatlo ay sinabi rito na justified, inaring ganap ng ating Panginoong Diyos. Upang sa ganon, ang ating mga katawan ay sinasabi na natin kanina, hindi na gagamitin pa sa mga bagay na makamundo, kundi gagamitin natin ang ating katawan sa ikalwalhati ng ating Panginoong Diyos. So napakaganda yung ating talakayan sa ating leksyon ngayon na kung saan ay dapat natin na pamuhay na makita ng bawat isa sa ating bilang isang mananampalataya. So amen. Bilang pagbubuo at panghuling konklusyon ng ating leksyon sa oras na ito ay atin muling titingnan yung mga bagay na kung saan ay ating tinalakay na punto. Una, yung confronting sin. Tinatawag ng Diyos ang kanyang iglesia na panatilihin natin ang kabanalan sa pamagitan ng mapagmahal na pananagutan sa isa't isa. Yung pangalawa ay correcting strife. Tinatawag ng Diyos ang kanyang bayan na isabuhay ang pakikipagkasundo sa halip na pagkahabla-habla o pagkabahabahagi. At ang panghuli ay consecrated living. Tinawag ng Diyos ang mga mananampalataya na isalamin ng kanilang binagong pagkakakilanlan kay Kristo. At naway, baunin natin ang mga katotohanan ito sa ating pang-araw-araw na paglakad kasama ang ating Panginoong Diyos. At ang huli ay ipamuhay natin ang mga bagay na kung saan ay ating napag-aralan ngayon sa ating pag-aaral sa oras na ito. At bago tayo magtapos ay makakinig muna tayo ng isang awitin. Pagkatapos ay hilingin natin si Pastor Marvin sa panghuling panalangin.

0: May mga relasyon na hindi naman nasisira dahil sa cheating o malalaking away. Minsan, unti-unti lang itong nanlalamig. Hindi dahil wala ng pagmamahal, kundi dahil pareho na lang kayong pagod. Busy sa trabaho, busy sa akads, busy sa responsibilities. Minsan, busy rin sa mga taong umaasa sa inyo. At habang tumatagal, parang lahat nabibigyan ng oras maliban sa relationship niyo. Minsan nga, pareho naman kayong gumagawa ng mabubuting bagay, pero hindi na kayo nagkakausap ng maayos. Hindi na kayo nakapagpahinga together. At minsan, hindi ninyo namamalayang unti-unti na palang nawawala ang connection. At ang tanong, possible bang sobrang occupied kayo sa maraming bagay na hindi ninyo namamalayang napapabayaan ninyo ang isa't isa? At paano ninyo napapanatiling buhay ang connection at closest ninyo kahit pareho kayong maraming ginagawa? Lahat ng yan ay pag-uusapan natin dito pa rin sa ating programang What Do You Think? Kung saan kami nagpapaalalang, kabataan, desisyon mo ay pag-isipan upang maging tama ang iyong lalakaran. Yan, welcome po sa ating pong programang What Do You Think? Binabati po natin ang lahat po ng ating mga taga-subaybay sa ating pong social media platforms na Hope Channel North Philippines, Facebook page at saka YouTube channel po natin. At ganoon din sa ating pong mga manonood sa ating television sa GISA Channel 33 at Digital Receivers Channel 45. At syempre hindi po natin makakalimutan ang ating mga tagapakinig sa ating radio sa AWR 89.1 FM. Nawa, ang pagpapala ng Panginoon ay sumasain niyo po sa mga oras na ito. At mamaya, kung meron po kayo maging mga katanungan or mga karagdagan na may kinalaman po sa ating pag-uusapan mamaya, pwede po kayo mag-comment sa ating pong comment section or di kaya i-contact po ninyo ang ating mga contact numbers. Sa Globe, yan po ay 0917-5643-777 at sa Smart naman ay 0919-0001-777. At sa ating pong serya na may temang There's More to Love, atin pong nadidiskubre na higit pa sa kilig at emosyon ay may mga sikreto pang dapat nating malaman upang magkaroon ng relasyong nagtatagal at lumalagong panghabang buhay. At para sa topic po natin ngayon, ito po ay may pamagat na Wait, What About Us? At muli, ako po ang inyong host, Wilmer Estrito. At para tulungan po tayo sa atin pong pag-uusap sa atin pong serye, ano? Ay makakasama pa rin po natin ang isang couple na tumutulong sa atin na maintindihan ang love, courtship at relationships higit sa mga kilig at emosyon, kundi pati sa prinsipyo at realities na dapat nating maunawaan sa totoong buhay. Kasama pa rin po natin si Iris Angelica Alves at ganoon din si Pastor Sam Andre Pagaw. Pero para mas makilala po natin sila, panoorin po muna natin ang video ito. Si Pastor Sam Andre Pagaw ay isang batang pastor at digital missionary na may pagnanais na ipakilala ang mabuting balita ng Diyos at bumuo ng mga disipulo para kay Kristo. Siya ay nakapagtapos ng kursong AB Theology sa Nagaview Adventist College noong 2022. Pagkatapos nito, naglingkod siya sa loob ng 2 taon sa Adventist World Radio Center for Digital Evangelism kung saan naging aktibo siya sa pagbabahagi ng mensahe ng pag-asa sa pamamagitan ng online platforms. Sa kasalukuyan, siya ay nagsisilbi bilang church planter sa ilalim ng Cavite Mission at naka-assign sa Kaong Silang Cavite. Sa pamamagitan ng pangaral at discipleship, committed siya sa pagtulong sa mga tao, lalo na sa mga kabataan, na magkaroon ng mas malalim na relasyon kay Kristo at maging aktibo sa pakikibahagi sa misyon ng Diyos. Si Iris Angelica Alves naman ay lumaki sa Thailand kung saan niya nakumpleto ang kanyang pag-aaral mula elementarya hanggang kolehiyo. Siya ay nakapagtapos sa Asia Pacific International University sa kursong English for Communication with a minor in Education. Pagkatapos ng kanyang pag-aaral, naglingkod siya ng 1 taon bilang digital missionary sa AWR CDE kung saan niya nakilala si Pastor Sam. Sumunod nito, nagturo rin siya bilang teacher sa Ekamay International School bago niya tinanggap ang panawagan upang maglingkod sa Adventist World Radio Manila. Sa kasalukuyan, siya ay isang host at DJ sa AWR 89.1 FM habang naglilingkod din bilang admin assistant sa ilalim ng Education Department ng Northern Luzon Philippine Union Mission sa Pasay City. Kaya ngayong bagong serye ng What Do You Think, makakasama natin si Pastor Sam at Iris upang magbahagi ng kanilang experiences, insights at mga aral mula sa pananampalataya at pag-ibig na nagtatagal at lumalago. So Iris, Pastor Sam, welcome back sa What Do You Think? May mga gusto kayong batiin sa atin po mga viewers at saka listeners.
1: Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat at welcome po muli. Nais ko pong batiin ang aking mga kapatid. Sila ay palaging nakasubaybay. So hello sa inyo. Thank you for tuning in.
2: Yan, binabati ko rin po ang mga kaibigan ko po, ano po, at ang mga magulang ko na nasa Pampanga po ngayon at ang church namin dyan po sa Kaong. Sino?
0: Yan, salamat. Salamat sa inyo at saka syempre sa mga kamag-anak din ninyo na patuloy na tumututok. Maraming salamat. Nawa ay patuloy po kayo na pagpalain sa atin pong programang What Do You Think? Pero bago tayo tumalon sa ating pag-uusapan na may kinalaman nga dito sa Wait, What About Us, yung topic natin ngayon, ay patuloy natin na imbitahan ng pangunguna ng ating Panginoon. No? Tayo po ay sama-samang manalangin. Aming Ama, maraming salamat sa iyo sapagkat ikaw ang Diyos na pinagmumulan ng pag-ibig sapagkat ikaw mismo ang pag-ibig. At nawa habang kami magpapatuloy sa aming mga pag-uusapan na may kinalaman sa pagkipagrelasyon at pagkoneksyon, patuloy na ikaw nawa ang manguna na gumabay sa amin, sa aming mga tagapakinig at lalo tigit sa amin na mag-uusap sa ngayon. Mangyari na magkaroon kami ng karunungan na nagmumula sa iyo at magkaroon kami ng pag-asa sa yaman ng iyong pag-ibig. Ito po ang dalangin namin sa pangalan po ni Jesus. Amen, amen. Yan. So, ngayon habang tayo nga ay magpapatuloy sa ating tema ngayon at topic natin ngayon, ay pag-usapan natin, simulan natin dun sa tanong na kapag pareho kayo, no? Halimbawa, sa inyo, dalawa, si kayo Iris at Pastor Sam, pareho kayo maraming mga ginagampanan, mga rules at mga responsibilities. Pareho kayo maraming mga priorities at mga commitments bilang mag-partner. Yan. Possible bang dumating sa point na sobrang busy ng isa't isa sa lahat ng bagay pero unti-unti namang nawawala yung connection ninyo sa isa't isa bilang couple?
2: Sobrang possible po nun. Based on our experience naman po, talagang ano siya, kumbaga nangyayari siya. And hindi siya may iwasan. Pero laging merong ano, laging merong solution, parang ganun. So syempre, tayo naman, 'di ba Pastor, maraming ginagawa, 'di ba? Maraming responsibilities. Tapos syempre yung demand ng nasa paligid mo ng work, kailangan mo rin siyang ibigay, 'di ba? Tapos minsan hindi mo na, ako personally, minsan hindi mo na naiisip. Tapos ma-realize mo na lang kapag ayun na, halimbawa siya ay nagde-demand ng oras, di ba? Tapos na-realize ko na oh nga no, parang ganun. So naalala ko dati yung senior ko, kasi meron sa amin ano, family day, parang ganun. So once a week may family day. Tapos parang during that time, akala ko yung senior pastor ko may impress siya. Kasi ikaw ba naman, nandun sa labor report ko, ano eh, parang, oh, Bible study, ganun. Parang, wala ako masyadong family day. Tapos, may family day ako, pero minsan sa friends, parang ganun. Ngayon, yung senior pastor ko, sabi niya sa akin, hindi niya ako pinagalitan, pero pinagsabihan niya ako. Sabi niya, oh, 4 weeks na. 4 weeks na, wala pa yung ano mo, parang di ko nakakita ang pinuntahan mo si Iris dun sa ano, parang ganun siya. So, talagang darating siya, tapos may magpapaalala sa'yo na kailangan, ano, so possible talaga siya, Pastor.
0: Sa dami ng mga demands at mga responsibilities, possible na hindi nyo napapansin, no? Ikaw, Iris.
1: For me, kasi syempre, yung topic natin para sa mga kabataan, iba-ibang stages yan sa buhay. Let's just say na you are together pero mga estudyante pa lang kayo. Nasa parehas kayong vicinity. So, yes, busy kayo, pero you are busy with the same things together. May isa kayong goal, busy kayo, at priority nyo ang makagraduate. Nasa isang area lang kayo, or let's just say kahit magkalayo, but you are both students. Pero once na nandun na kayo sa early adulthood, yung mga working na para sa ating mga young adults na working na, iba siya. Kasi on top of your own goals sa self mo, ang dami na ring pressure. May pressure ka sa family to help your family. Tapos, ang dami sa atin na nangangarap maging stable sa career. Alam mo yon, ang dami ng pressure na sabay-sabay na hindi mo na alam kung ano yung gusto mong unahin. Kaya nangyayari talaga yan na sa kalagitnaan ng pag gapang natin to achieve all of those goals, nalilimutan natin to pause. Yun yung ano, nalilimutan natin na meron tayong mga relationships, hindi lang romantic relationships, even the relationships with our family and friends, na nalilimutan nating i-water kasi we are busy watering kung ano yung gusto nating ma-achieve sa buhay. So yes, nangyayari siya yung disconnection. kapag hindi na natin, hindi na tayo nagpo-pause. Kasi hindi mo naman yan mapapansin pag grind ka lang ng grind sa buhay. Mapapansin mo yan on the slow moment, slow time in your life. Na hala, ang tagal ko na palang hindi nakakausap si mama. Ang tagal ko na palang hindi natatawagan yung kapatid ko. Yung mga ganun. Kaya it's really important. Kahit nga si Jesus, diba? Sa Bible, kahit sobrang busy niya sa ministry, lagi siyang may alone time. Kasi dun siya nagre-reflect, dun siya nagre-reconnect sa kanyang ama. At kailangan din talaga natin yun as individuals.
0: Napaganda no, na makita na kailangan rin talagang tanggapin natin yung reality na darating talaga sa ganung point, di ba? Kasi kapag nagsisimula pa lang yung pag-ibig at pagbuo ng relasyon, di ba? Parang lagi kitang uunahin, di ba? May mga ganun na pangakuan minsan hindi kita malilimutan, palaging ikaw ang number one.
2: Nasabi mo na ba yun pa, sir?
0: Hindi ko na-try, pero pero yun ang usually, di ba? Yun ang usually na, na nakikita natin. At kahit ako naman, nung nagsisimula, pakiramdam ko nung nagsimula ay laging siya talaga ang uunahin ko, di ba? Pero katulad nga ng sinabi ninyo, talagang dumating sa point na hindi naman siya dahil sa kinakalimutan siya o yung kapartner mo, kundi dahil sa magkasama ninyong pangarap na abutin yung same na goal pa rin naman, nakakalimutan ninyo na maging intentional na mag-take time na kausapin, kamustahin, di ba? Lalo na kung magkalayo kayo. So, totoo na nangyayari talaga siya, di ba? So, minsan na parang hindi natin nararamdaman na connected pa pala tayo sa isa't isa. Pakiramdam natin, productive naman tayo. Marami tayong na-achieve sa maghapon, di ba? Marami tayong na-accomplish na mga may kinalaman sa mga goals and objectives natin. Pero parang nawawala yung connection natin sa isa't isa, di ba? So, ngayon naman, sunod tayo sa sunod na katanungan. Ngayon, kung possible palang mawala ng connection dahil nga sa marami na mga reason na magpagkabisi natin, di ba? Dadako tayo sa isa pang mahalagang tanong. Paano natin malalaman na productive lang tayo bilang isang couple o kaya naman ay hindi na talaga tayo emotionally connected sa isa't isa? Di ba? Minsan kasi pwede natin sabihin na, productive lang kasi ako, marami kasi tayong ginagawa Or, kailangan na nating tanggapin na hindi na tayo nagkaka-connect masyado. Anong paano natin ma-differentiate yung isa't yung dalawang 'yon or paano natin malalaman?
2: Actually, napakaraming pastor, napakaraming indicator ng paano mo malalaman na ano lang kayo, parang productive lang kayo pero hindi pala kayo connected na, parang ganoon. Siguro isa po doon yung mga bagay na dapat kailangan yung pag-usapan pero hindi, saka na, parang ganun. Hindi nyo na napag-uusapan. Tapos nag-create na pala siya ng tawag doon, ng walls or barrier para mas maging connected kayo. Hanggang sa nagpapatong-patong siya. Tapos meron na lang biglang, di ba? Meron na lang biglang, sasabog na lang kasi nga, napuno na siya, parang ganun. Which is, kung napag-usapan siya, doon pa lang sa start, ano na siya, kumbaga, di na siya naipon ang naipon. So, yun, pag productive lang kasi parang more based sa sa tanong lang. Kung ano yung demand ng trabaho at ng ibang tao, parang ganun. Pero pagdating sa relationship nyo, hindi mo na napupunan. Parang satisfied ako. Satisfied ako sa career na meron ako, sa performance ko, sa trabaho ko, ganun. Pero pag, kumbaba, pag-usapan, iisipin mo na yung sa relationship mo, di ba? Kumusta na ba? Parang ganun.
0: Doon nakukulang. Iris.
1: And may napanood ako dating isang series regarding this na gusto ko lang i-share. So, dalawa silang businessman at businesswoman. Pero, sila, partners in life. So, husband and wife na sila. And they are very well known to be a power couple. Kasi nga, yung company nila, parang $1 billion business yung nila. At in front of other people, very productive yung relationship nila. Kasi they work really well together. Kumbaga, yung relationship nila may output. But during their alone time, na sila na lang dalawa, wala nang conversation. Parang yung conversation na lang nila is, paano natin papalaguin pa yung business natin? Pero, naisip nung girl na, hindi na ba niya ako kakamustahin kung okay lang ba ako today, ganyan. Or, yung asawa naman naiisip niya na, Hala, yung ano, uniform ko, hindi na napaplansya ng asawa ko. Parang busy na siya. Kakaisip kung ano pa yung mga tactics na pwede pa nilang ma-come up para lumago pa yung business. At nangyayari din yan sa maraming tao ngayon na sa sobrang fixated natin sa goal natin, we are forgetting to nurture each other na. Yung ganong klaseng ano. So possible siya kasi that's the reality. That's the reality that we are living in now. Pero hindi siya imposibleng hindi malagpasan. Kailangan talaga siyang i-acknowledge while it's still early. Kasi pag pinatagal pa na productive nga kayo but you're emotionally disconnected, hindi nyo mamamalayan na parang wala na yung ano dati nyong, pag, let's just say wala na yung dati nyong connection. And mahirap na pag isang tao lang yung nakakapansin pero yung isa hindi niya naaano. So I feel like to ano, to solve this, kailangan talaga mag-communicate. Yun, babalik at babalik talaga tayo sa communication. Yun siguro.
2: Siguro ang mabibigay kong ano, Pastor, isang illustration na yung ano, yung sa kwento ni Martha and Mary. Diba? Very productive po doon si ano eh, si Martha, diba? Tapos si Mary nandun sa may nakapo kay Jesus, sa may pahanan niya. So isa yun sa parang na-realize ko na pinaka-exact illustration. No? Very productive si Martha, di ba? Ginagawa niya lahat para
0: masikaso.
2: Masikaso si Jesus Christ and yung mga disciples. And possible na ganun din tayo. Di ba? Na busy ka masyado para sa family mo. Di ba? Para sa parents mo, para sa anak mo, para sa partner mo. Pero hindi talaga kayo ganun ka-connected. Tulad nung kay Martha and kay Mary, 'di ba? Na hindi si Martha hindi siya ganun ka-connected kay Jesus. Pero good intention, meron siyang good intention for para mapaglingkuran niya ng maayos. And ganun din tayo sa family natin. So ako nagsisika para syempre sa future din niyo, 'di ba, as couple. Pero meron pa lang mas malalim, 'di ba? Makita natin dito na meron pa lang mas malalim na dapat mas pagtuunan ng pansin. Yeah.
0: So habang pinag-uusapan natin yan, sinasabi natin mahalaga yung connection natin sa isa't isa bilang couple. Pero sinasabi rin natin na kailangan din natin na ma-achieve yung mga goals na meron tayo, o kaya naman ay kailangan natin mapanindigan or mapanagutan ba ang tawag doon yung mga roles and responsibilities natin, whether sa ating trabaho, whether sa ating pag-aaral, whether sa ating mga ministries, di ba? Pero minsan okay lang ba na unahin muna yung pagkakaroon ng quality time sa isa't isa, magpahinga, mag-usap, na at the expense na hindi mo muna pakialaman yung iyong trabaho, at the expense na hindi mo muna pakialaman yung ministry kahit minsan urgent yun, di ba? Kahit at the expense na minsan hindi mo muna sagutin lahat ng tawag kasi may quality time pa kayo na magka-partner, okay lang ba yun? Hindi ba yun nakaka-guilty, di ba? Ano bang mga kailangan na maging pang-balance kapag dumarating sa ganun, na hindi naman pwedeng sabihin na hindi mahalaga yon, pero mahalaga rin to. Paano natin mababalanse yung parehong mahalagang mga bagay na yon, lalo na meron tayong kanya-kanya mga commitments at mga rules and responsibilities aside dun sa ating connection sa ating kapartner?
1: Ang sagot talaga dyan is yes. Hindi masamang unahin nyo muna yung pagkakaroon ng quality time, pagkakaroon ng reconnection bilang mag-partner. Kasi yung pagkakaroon ng isang healthy relationship, healthy companionship, not just with your romantic partner or with your friends, but in any relationship possible, hindi yan nangyayari lang na mag-isa. Hindi yan something na hahayaan lang natin tapos yun na yung mag-evolve na siya on its own. Kailangan siya ng intentional time, intentional reconnection, at intentional din na pagplano na kailangan nyo kailangan nyo mag-reconnect ulit. And alam mo, para po sa mga nakikinig ngayon, isa rin tong topic na madalas tinatanong din ng mga anak sa kanilang parents, 'di ba? Na may nakita nga akong post dati. Sabi niya sa papa, tinanong niya yung papa niya, "Pa, magkano ba yung sahod mo sa work?" Tapos per day ha, sabi niya, "Pa, magkano kinikita mo per day sa work?" Tapos sabi ng papa niya, "Mga 600 lang naman 'yun." Tapos nagbinigyan siya ng 600 ng anak niya. Sabi niya pa, ito 600, huwag ka munang pumasok, dito muna tayo sa bahay. Mm. Alam mo yon, yung mga ganong ano na minsan kailangan talaga natin mag-self-reflect kung ano ba yung mga priority natin sa buhay. Mm. Kasi yes, yung trabaho natin, it's helping us to have a stable life. But at the end of the day, hindi naman natin madadala sa langit yung mga kinikita rin natin, diba?
0: Hmm.
1: Yung ang madadala talaga natin sa langit is yung mga taong, alam mo yun, nakakamingal natin, napapakilala natin ang Panginoon. So yes, hindi masama. Hindi masama mag-set aside kahit nga per week eh, at least once a week man lang if impossible talaga yung daily na.
0: Ganun talaga ako busy.
1: Oo,
0: no?
1: kahit once a week lang nabanggit nga parang family time, di talaga siya masama. Kailangan siya to recharge and to water relationships para mas lumago.
0: Pastor.
2: So sa setup kasi ngayon, Pastor, ano eh? Siyempre, ano pa lang ako, hindi pa mag-asawa. Kailangan talaga.
0: Mm.
2: Siyempre, kailangan merong time to rest and to reconnect.
0: Mm.
2: Lalo na maraming responsibilities kayo both. And yung responsibilities and commitments naman natin pagdating sa ministry. Ano po yan eh? Kumbaga, lahat yun na ano naman. Pwede mong i-schedule, di ba? Depende na lang sa'yo kung alin yung laging mas priority mo.
0: Hindi na uubos siya.
2: And I believe, and naniniwala rin naman ako na ang church natin ay concern sa bawat family. Di ba? Sa kaya nga may family ministry, di ba? Kaya nga may children ministry, lahat nandun yan. Kasi concern ang church sa family. So siguro, nagtatalo na lang siya as an individual kung ano yung mas pinapahalagahan talaga natin sa sarili natin.
0: Mm.
2: Di ba? Parang, tulad nga nun eh, na parang may narinig akong pastor din na nagsabi na, parang sabi niya, nababible study, ano ba, sabi niya kasi sa amin mga pastor, sabi niya, nababible studyhan nyo rin ba yung ano nyo? Yung anak nyo, nababible studyhan nyo ba yung girlfriend nyo, yung asawa nyo, yung magulang nyo? Parang ganun. So yun yung tanong, na parang common siya pero napakalalim para sa akin ng kahulugan nun. Kasi lumalabas tayo, di ba? Nag-ministry tayo sa labas. So yung part na yun, to reconnect with them, hindi lang naman yun ano, parang, ah sige, ano lang tayo, parang swimming, ganun. Parang hindi lang siya ganun, di ba? Mayroon siyang mas malalim, makakapag-usap kayo, ang about sa buhay, yung mga challenges niya, yung challenges niya sa both, as a couple and sa work. So, I think kailangan talaga.
0: Totoo yun, no? Meron akong nabasa dati na tinuro din sa amin ng teacher namin na nung nilikha tayo ng Panginoon out of love, yung love na yun ay hindi lang parang social lang na aspect ng buhay. Sabi nga dun ay synergistic yung reality na meron tayo dahil nga nilikha tayo sa pag-ibig. Ibig sabihin nun, alimbawa, na kapag sinabi natin na synergistic, magkaka-connect tayong lahat, interconnected yung lahat. Halimbawa, pag sinabi ko na gusto kong maging healthy socially, kailangan ko rin maging healthy physically, kailangan ko rin maging healthy emotionally, maging healthy spiritually, maging healthy financially, lahat ng yun magkaka-connect. Diba? Hindi pwedeng sabihin na, ay, masaya naman ako, pero hindi ako maayos mag-isip. Diba? Kasi yung saya na emotions natin ay nakadepende rin sa kung paano yung wirings ng utak na meron tayo. Diba? At yung wirings ng utak na meron tayo ay napapanatili natin na healthy kung tama yung kinakain natin. Diba? At kung tama yung kinakain natin, mas nagiging maayos din kung paano natin nauunawaan yung salita ng Panginoon. Diba? Kumbaga, lahat ay magkakonekta. Ganun din, maging sa realities ng hindi lang individually, kundi sa bilang magkakonekta ng mga beings, di ba? Ibig sabihin, hindi natin pwedeng sabihin na ay gusto ko na maging mabuting family man. So, magiging mabuting ama ko. Nang hindi ko na aasikasuhin yung trabaho ko, di ba? Na hindi ko na aasikasuhin yung iba kong roles pagdating kunwari sa community or sa church, di ba? Kasi lahat magkakonekta, hindi natin pwedeng sabihin na ay gusto ko na maging maayos ako na manager, responsible na manager. Pero hindi ko ma-manage yung family ko. Di ba? Gusto ko na maging tapat na lingkod ng Panginoon, pero hindi naman ako mabuting example sa aking partner or sa aking mga anak. Diba? So makikita natin, lahat ay magkakonekta. Habang pinagkakatiwala sa atin ng Panginoon na tayo ay pagkakalooban niya na maging representative ng kanyang pag-ibig, yung pag-ibig na yun ay hindi lamang naka-enclose sa isang object of love na siya lang yung magiging mundo ko. Diba? Kundi habang nire-represent ko ang aking Panginoon, sa lahat ng aspects ng aking buhay, sa lahat ng interactions na meron ako, lahat pala yun ay mahalaga. Mm. Pero, lahat ng yun ay naka-align pa rin sa kung sino yung pinakang priority. Nagsisimula sa family, nagsisimula sa bubuin na family. Diba? So, nakikita natin, nagiging intentional ngayon tayo na ano na lang sasabihin sa akin kung gusto ko na mag-minister sa iba tapos napapabayaan ko itong aking gustong maging ka-partner sa aking buhay. Yeah. Diba? So, nakikita natin dito yung kaparaanan ng reality ng pag-ibig ng Diyos na palaging interconnected siya, pero kailangan natin maging conscious at aware na kailangan hindi natin kalimutan yung pinakang object of love natin na pinagkatiwala rin sa atin ng ating Panginoon, di ba? So, napaganda na makita ito sa ating unang bahagi ng usapan na totoo, may realidad na talagang nagiging busy ang bawat isa dahil sa mga kanya-kanya natin ng mga rules. Pero, kailangan natin maging intentional na mag-reconnect, sabi nga ni Iris kanina, mag-recharge, mag-refuel, dahil ganun din yung intentionality na meron ng Panginoon, di ba? Kahit sa kabila ng mga roles na ginampanan niya na mag-minister sa kapwa, magpagaling na may sakit, magpakain na nagugutom, pero palagi siyang merong time na makipag-connecta sa kanyang ama. Ganun din sa atin, di ba? So, napakahalaga po ng ating napag-usapan. Nakita natin na possible palang may maging sobrang busy sa maraming bagay na unti-unti ring nawawala yung connection sa relationship. Pero mahalaga rin na maging intentional na magkaroon ng rest, quality time, at emotional presence bilang mag-partner. So, kung meron po kayong naging katanungan, maaari po kayong makipag-ugnayan sa atin po. No? Pwede po kayong mag-comment sa ating comment section or di kaya i-contact po ninyo ang ating contact number sa Globe. Yan po ay 0917-5643-777 at sa Smart naman ay 0919-0001-777. Magbabalik po ang What Do You Think pagkatapos ng isang magandang awitin.

0: Welcome back po sa What Do You Think? Kasama niyo pa rin po kami. Ako po si Wilmer Strito, ang inyong host, at tinutulungan pa rin po tayo sa ating pong discussion ng ating pong mga guest, si Iris Angelica Alves at ganun din si Pastor Sam Andre Pagaw. So, kanina nga ay napag-usapan natin yung ating topic na may pamagat na Wait, What About Us? Diba? At napag-usapan natin kung paano maaari maapektuhan ang relationship kapag parehong sobrang busy, diba? At kung gaano kahalaga yung intentional na rest, reconnection, at quality time bilang magpartner. So ngayon naman ay dadako tayo sa isang mas personal at practical na bahagi ng ating pag-uusap. Ano? Minsan kasi dumarating sa atin dahil sa ating kabisihan na nagkakaroon tayo ng burnout. Diba? So ano ba yung mga senyales na baka hindi lang kayo physically pagod, kundi emotionally disconnected na rin kayo bilang couple dahil naapektuhan kayo ng maraming mga rules na ginagampanan ninyo, nabuburnout kayo sa dami ng mga loads na inyong hinahandle sa bawat araw. So, paano nyo yon nakikita sa pamamagitan ng pagtingin sa mga signs na maaaring maging indicator?
1: This is a very sensitive topic to a lot of people kasi there are a lot of people who are experiencing this right now. Baka yung nakikinig sa atin ngayon, nasa kalagitnaan pala siya ng isang burnout season sa buhay niya. And burnout is a very valid human emotion kasi define natin yung burnout. Sa inyo ba, anong ibig sabihin? Kasi iba-iba, minsan ang naalala ko dati nung sa psych class namin, nung pinadefine sa amin ang burnout. Iba-iba ng definition. So, bago natin siguro i-discuss, ano bang burnout sa inyo?
0: Paano Pastor Sam, ikaw muna.
2: Ano, pagod ka na. Kumbaga, mabigat na sa'yo yung mga bagay-bagay. Parang ganun. Tapos di ka na masaya. Parang ganun. Ganun yung nakikita ko pag burnout ka na. Hindi ka na excited. Hindi naman siya excited. Pero hindi na siya meaningful para sa'yo yung ginagawa mo. So, yun.
0: Totoo yun. I mean, para sa akin din. No? Hindi naman kailangan na pag burnout ka ay sobrang dami na lang workload. Kundi sa isip mo ay naghahanap ka ng purpose sa ginagawa mo.
2: Yeah.
0: Tapos hindi mo makita yung purpose. So nagpapatuloy ka na parang dinadrag mo yung sarili mo. Na dumarating ka sa point na hanggang dito na lang ba ako? Or parang wala ka pang masyadong ginagawa, pagod ka na. So parang yun yung para sa akin. Yun yung burnout para sa akin.
1: And ngayon, well, out of topic siya, pero para sa mga kabataan natin ngayon, na minsan umaalis sila sa church dahil sa term na spiritual burnout. Narinig niyo na ba yan? And ang dami rin mga relationships ngayon na nag-fail kasi sabi nila burnout din. And hindi ko talaga malilimutan yung advice ng parang mentor, counselor, pastor namin nung college ako. Kasi nung college ako, may time din ako noon na alam, for sure naranasan niyo yung thesis season sa buhay, 'di ba? Tapos naalala ko noon, grabe yung iyak ko kasi sabi ko, alam niyo yung pag magsisave ka ng file sa computer. Okay, final 1, final 2, final 3, final 4. Umabot na ako ng up to 20 revisions.
0: Final na talaga.
1: Oo, final na talaga. All caps pa yun. Tapos hindi na naman. Tapos sabi ko, ano ba to? Parang nabuburnout na ako na tignan ko lang yung papel. Parang na akong masusuka. Parang isa yun sa senyales ng academic burnout na

0: vomiting feeling. Tapos ang in-advise sa akin dati ng professor, ng counselor namin, sabi niya na, pag umaabot ka sa ganyang klaseng burnout, lagi mong tandaan kung bakit ka nagsimula. And it's also the same sa relationships. If nakakaranas ka ng burnout sa isang relationship, it's a very good reminder for all of us to tandaan kung bakit nga ba kayo nagsimula na maging together in the first place. Ano ba yung ano ba yung purpose? Ano ba yung intention? Kasi minsan kaya tayo nababurnout kasi nalilimutan natin yun. Nawawala na sa thought process natin yung mga ganong klaseng bagay kasi we are so fixated on things na kahit madali lang naman pero since pagod ka na nga, mahirap na siya. So, siguro yun for me, mga senyales. Ano ba, madaming senyales pagka may mga emotional burnout sa relationship. Isa na dyan is if hindi na valuable yung opinion ng partner mo sa buhay mo. Parang ganun. Or if yung presensya niya ay nagiging burden na instead na...
1: Irritable na.
0: Support system mo siya dati pero ngayon makita mo lang siya parang but nandito ka parang buburden ka na. Isa yan sa signs ng emotional disconnection na dati hindi naman tayo ganito, bakit ngayon ganito na tayo. And I feel like it's every type of relationship, mapa friends, mapa family, romantic, dumadaan talaga sa ganito. And yeah, it's very normal. Pero ang hindi normal doon is if you don't work with it and around it. Siguro 'yun ang ano ko doon.
1: Totoo 'yun, no? Parang ang idealist na picture ng isang magandang relationship ay yung ka-partner mo ay nagiging ang tawag nila, siya yung pahinga mo, 'di ba? Siya yung safe space mo, yung sinasabi nila. Kapag pagod na pagod ka na, kapag andiyan na siya, nagkakaroon ka ng pahinga, 'di ba? Pero dumarating sa point na pareho kayong pagod sa pinaggagawa nyo sa maghapon or sa pareho kayong pagod sa kanya-kanya ninyong mga responsibility sa bawat araw. Kapag kayo na yung nakita, nagka-clash kayo eh. Di ba? Yun yung reality. Yung ideal ay yung isa yung nag-comfort pero kapag pareho kayo nangangailangan, sino magka-comfort? Di ba? Yeah. So minsan kaya kailangan na maging intentional na kung gusto natin na maging safe space yung ating relationship, kailangan talagang intentional na paano kung uunawain yung isa. Tapos yung isa naman, ganoon din, paano kung uunawain yung isa. Diba? At kuminsan nagsisimula yan na mauna ka muna nakalimutan yung sarili mong burden, pakinggan muna yung kanya, maya-maya pwede mo nang sabihin naman yung sa'yo patungo sa kanya. Yeah. Palitan lang, pero ang pinakamahalaga ay kung paanong kagaya ng mga nauna natin na pag-usapan, sa mga burdens natin kinakaharap bilang couple at bilang individual ay palagi natin ibinabalik yun sa Panginoon. Napakahalaga talaga na ang sentro ng ating mga relasyon ay ang Panginoon palagi. Palaging hindi natin siya kakalimutan, di ba? So, napakaganda na, Iris. May gusto kayo dagdag doon, Pastor?
2: Siguro kapag hindi na kayo emotional. Ito, di ba? Pag hindi na kayo emotionally connected, hindi ka na emotional sa lahat ng nangyayari sa inyo. Parang okay na lang.
1: Parang numb na.
2: Oo, parang ganun. Kasi nga, siyempre nakawala ka na rin ng gana dun sa relationship na meron ka. Kasi hindi na sa'yo mahalaga yung mag-share ka parang nararamdaman mo sa kanya. Parang emotionally, wala ka na rin interest mag-connect sa kanya. Kasi nga, hindi na kayo connected. So, ang tendency nun, palayo talaga. Diba? To the extreme na, wala na, gusto mo na nang hiwalayin yung partner mo. Diba? Parang ganun. So, ganun ko siya nakikita na.
1: Yung sinyalis. Yeah. Kaya, totoo no, na dun sinasabi ng iba na ay naging toxic na yung relationship. Yes. Diba? Tapos yung katuloy sinasabi ni Pastor ay maghiwalay na. Pero kung tutusin ay katuloy ng sinabi natin, normal na pinagdadaanan ng kahit sino na pumapasok sa isang relasyon, pero kailangan na sa consciousness na yun, maging intentional tayo kung paano natin i-work out yung mga ganong klase ng mga sitwasyon, di ba? Kasi kapag nararamdaman natin yung parang nawawala na yung emosyon, di ba? Ibig sabihin ng nawawala na emosyon ay parang naging insensitive na tayo sa feeling ng iba. O kaya naman ay naging numb na tayo kung makasakit tayo sa ating mga salita or hindi. Or kung magiging intention pa ba tayo magbigay ng comforting words, di ba? So yung lahat ng yon ay kapag nararamdaman at nakikita natin yon, mas kailangan tayo na lumapit sa Panginoon. Mm. Mas kailangan natin na hingin yung tulong ng Panginoon at maging intentional sa mga ano bang dapat kong sabihin niya yun. Kahit hindi ko feel na sabihin dahil gusto ko na makip yung relationship, kailangan kong sabihin. Diba? Hindi dahil gusto mo na hindi maging totoo sa sarili mo, kundi dahil totoo ka nga na nais mo makip yung relationship. Mm. Diba? Yun yung pagkatotoo na dahil intentional ka, kailangan mong labanan kung ano yung emosyon sa ngayon para ma-reignite yung emotional connection na nais ninyo na ma-maintain sa inyong relationship, no? So, kinakailangan, katulad yung sinasabi natin, magkaroon ng intention, magkaroon ng plano, di ba? Kanina medyo na pag-usapan natin na mahinga, di ba? Ang tanong naman ngayon ay paano kaya maiiwasan na maramdaman na magkaroon ng guilt kapag nagpapahinga tayo? Kapag hindi isineset aside muna natin yung ibang bagay na alam din natin na mahalaga, di ba? Kapag meron tayong mga chat na hindi muna nire-replyan kahit alam natin na urgent. Kapag meron tayong mga tawag na hindi muna agad na sinasagot, kundi naka-ano muna, ang tawag nun, call...
2: Naka-block.
1: Hindi naman naka-block, pero naka-ano muna.
0: Do not disturb.
1: Naka-do not disturb muna tayo. Diba? Paano natin naiiwasan yung sense ng guilt samantalang alam natin na, ay, pinagkatiwala rin sa atin ng Panginoon yon, or mahalaga rin yung mga bagay na yon. Gusto ko muna magpahinga ngayon. Gusto ko muna na makipag-connect sa aking ka-partner ngayon. Paano natin maiwasan yung guilt na yon?
2: Siguro ano, Pastor, para sa akin, dapat malinaw muna sa'yo yung kung ano yung mga priorities mo sa buhay. Kasi pwedeng sabihin ng iba sa'yo na ay, hindi mo ba, hindi tama yan? Diba? Parang ganun. Parang hindi mo alam bakit ka magpapahinga. Hindi mo alam bakit magbibigay ka ng oras sa kanya. Ngayon, pag kinestyon ng ibang tao, dahil hindi mo alam na kung bakit ka magsiset aside ng oras para sa kanya, maano ka lang, kumbaga mas lalo ka lang tuloy magigilty na. Kung ano, dapat rinabaka ko na lang to. Diba? Dapat yan to, dapat yan yan. Diba? So, napakahalaga na ano, maging clear muna sa atin bilang mga kabataan kung bakit natin gagawin. Diba? Ano yung para sa atin pinakamalalim na rason? Bakit ka magsiset na aside ng oras para sa mga mahal mo sa buhay. Yeah, so yun yung
1: going back to the why, di ba? Yung sinabi high risk kanina. Anong dagdag mo doon?
0: Sa akin naman, alam mo, meron akong friend, yung best friend ko, si Charlene, kahit Tagalog to, Indonesian kasi siya. Shout out sa Charlene, nanonood kasi yon. Siya yung friend ko na by 9 or 10 p.m. yung phone niya naka do not disturb. As in, kahit emergency pa yan, life or death, di niya alam kasi naka do not disturb siya. Tapos yung prinsipyo niya na hindi ko nadala ko na din, na I feel like yun yung best answer sa tanong kung paano mawawala yung guilt na yun, it's that you cannot pour from an empty cup. Yun yung lagi niyang sinasabi sa akin na kailangan niya ng time para sa sarili niya, para mas ma-express pa niya yung love niya para sa ibang tao. Kasi paano siya makaka-shower ng love sa ibang tao if hindi niya na-shower yung sarili niya ng time, ng alone time with the Lord. Kailangan niya yun eh. And kailangan nating lahat yun minsan na. Kasi pag go lang tayo ng go, yung term ng isa naming pastor, kung bomba pirada ka lang all the time, diba? Wala tayong ano, wala ka ng time mag self-reflect kung ano pa ba yung mga areas or ano pa ba yung mga kailangan pa ng improvement sa life mo. Ano pa yung mga aspects sa relationship mo na kailangan mong ayusin if wala kang time by yourself. So, siguro yun, isa yun sa reason, mahalagang reason na dapat natin alam para hindi tayo mag-guilty pag tayo ay nagpapahinga na. Kailangan talaga natin yun. And si Jesus, diba, sinabi rin niya yan sa Matthew sa Bible. I just don't remember kung anong chapter yun sa Matthew na he needs solitary time to pray. Mm. Not because ayaw niya na mag-ministry, but because he needs direction from his Father. Mm. And ganun din tayo. We really cannot do things apart from him. So, kailangan talaga natin ng alone time to ask the Lord to fill our cup so that yung overflow ay mararanasan ng ibang tao.
1: Talagang alam ng Panginoon yung design niya sa atin, di ba? Mm. Even after or before pa nga na pumasok yung kasalanan, talagang out of creating us ng mula sa pag-ibig niya, dinesign niya na meron talagang rest, di ba? Meron siyang pinagkaloob na Sabbath, di ba? Kung paano na habang gusto ko na magbuo ng relasyon sa inyo, gusto ko na i-feel din yung inyong sarili ng aking presensya, di ba? Kasi pag tinignan kasi natin yung pattern ng creation, palaging maglalagay siya ng container, i-feel niya yung container, di ba? Sa unang araw, sa mga unang mga araw, nilagay mo na, ginawa mo na yung container. Yung pinaghiwalay yung tubig, tapos sa himpapawid. Tapos, mga sumunod na araw ay ano naman, yung lupa. Nagkaroon ng lupa, tapos ay nagkaroon ng mga halaman. Di ba? Kumbaga, saka pa niya nilagay yung laman nun. Yung mga hayop sa tubig, mga hayop, mga ibon sa himpapawid, yung tao at saka yung mga beast, 'di ba? Container tapos lalagyan ng laman. Pero doon sa seventh day, naglagay siya ng container ng day tapos ang inilaman niya doon ay yung kanyang presence. 'Di ba? So dahil kahit pa nga sabi nga doon ay nag-rest sa araw na 'yon. Kahit pa wala pang burnout noon, hindi pa usang burnout noon. Kahit pa walang kailangan kapaguran na emotionally kagaya ng sa sitwasyon natin ngayon, ininisign ng Panginoon na palaging may time para mag-recharge, mag-refuel, ng pakikipag-connect sa Kanya sapagkat naiintindihan niya kung anong setup ng pag-ibig. Ganun din sa ating sa mga tao ngayon, di ba? Kung tayo ay napapagod, kailangan natin maging intentional na makipag-connect sa Kanya para maging ano rin tayo, safe space nung ating gustong maging kapartner. Diba? Sabi nga niya, kung mapapagod kayo, come unto me, all you labor and are heavily laden,
0: and
1: niya,
0: I will give,
1: and
0: you,
1: I
0: rest.
1: Will give you rest. Diba? Sabi niya, sapagkat yung aking pamatok, it's easy and my burden is light. At makikita natin na habang tayong patuloy na lumalapit sa Panginoon, mas lalo natin naunawaan yung rest na nasusumpungan natin sa Kanya, mas lalo rin naman natin na na-i-share yung rest na yun sa iba. Mas lalo rin natin napaparamdam yung safe na presence na yun sa iba sapagkat naranasan natin first yung pag-ibig na yun. So, napaganda nitong ating napapag-usapan sapagkat habang nakikita natin yung na ma-encounter ang Panginoon sa atin personally, kaya rin natin na ma-share sa ating kapwa, especially sa ating object of love, di ba? So, ngayon naman ay tingnan natin at pakinggan natin kung ano yung iniisip ng ating mga kabataan about sa topic natin today, no? So, kabataan, what do you think?
3: Minsan, talagang may moments talaga na wala na kaming personal chats. Yung kasi may mga kanya-kanya kami ginagawa, may mga kailangang ipasa, ganito, ganyan. And ngayon, since this year lang ako naging AY leader and siya rin, this year lang din naging officer sa district. For 5 months, na-observe ko and na-find out ko na yung way po ng pag-cope up namin sa ganong situation is minsan ginagawa namin yung responsibilities namin together. Like kunwari yung responsibilities ko, sinasabi ko sa kanya para at the same time may katulong ako and also yung responsibilities niya, nag-uusap din kami about doon. So by that, nagkakaroon kami ng time together kahit na yung ginagawa pa rin namin is gawain ng ating Panginoon.
1: Maraming salamat sa ating kabataan na nag-share what does she think about sa topic natin today. So, Iris, Pastor Sam, ano masasabi mo sa share na insight ng ating kabataan? Pareho sila na busy, may roles na ginagampanan, pero nagawan nila ng paraan kung paano na nagkakaroon sila, nagkukulang sila ng time sa isa't isa.
0: I think yung sagot ni ate, ang if masasummarize siya ng isang sentence, parang ang gusto niyang ipalabas ay it's okay to be busy, together, 'di ba? Minsan kasi nangyayari ang emotional disconnection if hindi ka aware kung ano nang nangyayari sa buhay ng partner mo. Like minsan, ay hindi mo na tayo makakaano ngayon, busy ako. So parang okay, busy ka, pero ano bang pinagkakabisihan mo? And nabanggit ni Ate kanina na sinishare niya kung ano yung mga agenda niya, kung anong kailangan niyang gawin, tapos yung partner niya sinishare din para aware sila na okay, ito pala yung dahilan bakit busy partner ko. Meron kang ano, grace, na meron kang understanding kung saan ba napupunta yung oras ng partner mo kaya hindi pa siya makakapagbigay ng time sa'yo right now. And gustuhan ko rin yung sabi niya na if kaya niyong gawin together yung mga bagay na pinagkakabisihan niyo, do it together kasi it also creates parang intimacy in the sense na kahit na you have different responsibilities but you are doing things together, it also creates connection. So isa siguro yon, be busy together. That's a very good advice din.
1: Ang ganda na sinabi ng ating kabataan, no? Na nagawa nila ng paraan sa pamamagitan ng pagiging magkasama na gumagawa. Ayan. Pastor Sam.
2: Yan. So, yung sinabi ng kabataan, marami tayong mapupulot din dun eh. Siyempre, lalo na ka mga kapwa niya estudyante. Tulad nun, AY leader siya. Busy rin yun sa church, mga programs ng church, ganito ganyan. And maganda na ginawa nila ng paraan yung ganong bagay. And marami naman po, maraming iba't ibang paraan. Hindi naman namin pwede sabihin kung ano yung mag-work sa inyo. Kasi iba rin possible yung nag-work sa ibang tao, sa kabataan. Iba rin yung sa amin. Pero I believe na yung principle na mas maging intentional at gawa ng paraan yung mga bagay-bagay. I think yun yung mga bagay na kailangan talagang laging itatak natin sa isip natin bilang mga kabataan, ano, na kasi investment natin yun eh, di ba? Yung partner na meron tayo, investment yun sa kahit anong work, sa pagpapastor mo man, sa anong trabaho man, di ba? Kasi uuwi ka ng bahay, hindi naman kayo close, di ba? Parang hindi ganun katiba yung foundation nyo nung mag-girlfriend, boyfriend pa lang kayo, tapos mag-aasawahan kayo. Wala nang atrasa nyo, di ba, pastor? Parang sa isip ko, kung kailangan ko siyang pagtibayin, dapat dito pa lang sa stage na to, pinapatibay ko na siya. Kumbaga, kasi in the future, doon ka na uuwi. Magkasama na kayo, di ba? Uuwi ka doon sa taon na yun, dandun. Kung consummation, ayaw mo naman. Hindi matibay yung connection nyo. Problema ka lang. Kaya para sa akin, yun, tama yung sinabi ng kabataan, di ba? Sa early stage, kailangan maging responsible. Yan, maging responsible sa bawat responsibilities at i-prioritize yung mga dapat na priorities sa bawat panahon na meron tayo.
1: Amen, amen. Totoo yun, no? Napaganda nung sinabi ng ating kabataan. Nung nakikita ko na principle nun sa kanyang sinabi na pwede natin may-apply kahit sa iba't ibang mga sitwasyon ay yung principle na maging intentional na iparamdam dun sa iyong kapartner na part pa rin sila ng plan. Diba? Part pa rin sila ng mga plano ko sa buhay, parte ka pa rin ng plano ko sa buhay. Diba? Kumbaga, minsan, hindi kagaya ng sitwasyon nila na pareho sila na kumbaga magka-relate yung kanilang kinagawa. Minsan, kapag sa working na professional na, iba yung trabaho nung isa ay architect pala yung isa ay accountant. So, hindi pa yun magkwentuhan yung dalawa tungkol sa trabaho nila kasi hindi makaka-relate yung isa. Pero yung katotohanan na ito yung ginawa ko, ito yung inatrabaho ko, ito pa rin yung mga plans natin, ito yung mga abutin natin, ito yung paano tayo maglilingkod na magkasama, ito yung pa rin yung intentionality na isinishare mo yung mga ginagawa mo dahil part sila noong reason kung ba't mo ginagawa yung mga bagay na ginagawa mo, di ba? Ay nagpapalik ng pakiramdam na magkasama pa rin tayo. Kahit hindi ako nakakaintindi kung anong trabaho mo sa bangko, kunwari. Kahit hindi ko naiintindihan kung ano yung trabaho mo sa ospital. Pero naiintindihan ko na yung tinatrabaho mo ay kasama pa rin ako doon. Di ba? So napaganda na maging intentional tayo habang nire-renew natin yung ating pakikipag-connecta sa ating kapwa, lalo tigit yung ating pakikipag-connecta sa ating partner at sa ating Panginoon, di ba? So, bago natin tapusin itong ating napag-usapan na napakahalaga, hilingan muna natin si Iris para sa isang panalangin.
0: Sige po, tayo pa yung manalangin. Panginoon naming Jesus, maraming salamat po sa pagpapaalala sa amin na bago pa man po kami makakreate ng meaningful at healthy relationship sa ibang tao, kailangan po muna namin i-establish ang aming relasyon kasama po kayo. Because Father, we really cannot do anything apart from you. So ang aking panalangin, Panginoon, sa umagang ito ay mas patatagin niyo pa po ang aming pananampalataya. Tulungan niyo po kami na mas mapalapit pa po sa inyo upang yung pag-ibig at pagmamahal po na aming nararanasan mula po sa inyo ay aming maibahagi sa ibang tao. Ito po aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Amen, amen. So napaganda ng ating mga na-discuss. Salamat sa inyo. Nakita natin na hindi lang pala activities, schedules o pagiging busy ang nagpapatibay ng relationship. Mahalaga rin ang intentional connection, emotional presence, quality time at healthy rest. At hindi na pala natin kailangang paghiwalay ng spiritual growth at ganoon din ang ating relationship growth, no? Kapag intentional tayong lumalapit sa Diyos, habang mas intentional nating pinapalalim ang connection natin sa isa't isa, mas nagiging healthy at balance ang ating relationship. At minsan, ang pinakakailangan pala ng relationship ay hindi dagdag na responsibilities, kundi pagkakataong mag-slow down, mag-reconnect, at maalala kung bakit natin pinili na magkaroon ng pagsasama sa isa't isa. So kung meron po kayong naging katanungan or karagdagan sa ating pong mga napag-usapan, feel free to type it in po sa ating pong comment section or di kaya i-contact po niyo ang ating mga contact number sa Globe. Yan po ay 0917-5643-777 at sa Smart naman ay 0919-0001-777. So sa susunod po na episode, pag-uusapan naman natin ang isang bahagi ng relationship na madalas na may kasamang pressure, opinions at expectations mula sa ibang tao. Ang title po ng ating topic next week, Family and the Village. So paano ninyo haharapin ang advice, concerns at minsan unsolicited opinions mula sa parents, mentors at iba pang taong nakapaligid sa relationship ninyo? At paano ninyo mababalanse ang pagrespeto sa kanila habang kayo pa rin ang nagde-decide para sa future ninyo bilang couple? So huwag ninyong papalampasin ito. Muli, ito po ang What Do You Think? Kung saan kami nagpapaalalang, kabataan, desisyon mo'y pag-isipan upang maging tama ang iyong lalakaran.

Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kaibigan. Taus-puso namin kayong binabati at ipinapaabot ang aming pasasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Isang malaking karangalan para sa amin na makasama kayo sa inyong spiritual journey, lalo na sa lahat ng sumusubaybay sa aming Facebook page, YouTube channel at GSAT channel at sa mga nakikinig sa radyo. Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig, panonood at pagbabahagi ng mensahe ng pag-asa at pananampalataya. Naway patuloy kayong pagpalain ng Panginoon at patibayin sa inyong pananampalataya. Ipagpatuloy natin ang paglalakbay na ito ng magkasama. Lumalago sa biyaya at pagmamahal ng Diyos. Kung mayroon kayong mga kahilingan sa panalangin, mga kapatid, inaanyayahan po namin kayong ilagay ang inyong prayer request sa comment section. Malugod naming isasama ang inyong mga panalangin sa ating intercessory prayer mamaya. Sama-sama tayong lumapit sa Panginoon, nananalig na siya ay laging nakikinig at tumutugon sa ating mga dalangin. Ngayon, ihanda natin ang ating mga puso at isipan sa presensya ng Diyos, tayo'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa inyong kabutihan at kadakilaan at sa inyong pagmamahal para po sa amin. Hiling po namin ngayong oras na ito na patawarin nawa ang bawat isa sa amin sa aming pagkukulang at pagkakasala. At dalangin po namin na ang bawat isa sa amin na magsisiganap at ngayong divine ay pagpalain nawa ang bawat isa sa amin, itago nawa sila sa inyong likuran, Panginoon, at upang maitaas nila ang inyong pangalan at hindi po ang kanilang mga sarili. At maraming salamat po muli, Panginoon. Ito lang po ang aming samadalangin. Mangyari po nawa ang inyong kalooban sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.

Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, nasa langit ka, salamat po sa inyong mga biyaya na inyong binigay sa amin. Salamat po sa patuloy na pagpaprotekta, pagtutustos, at pagbibigay ng galak sa aming mga buhay. Salamat din po sa pagbibigay ng pagkain sa pang-araw-araw at sa aming mga pangangailangan. Nawa po sa aming mga problema at mga gustong makamit, naway gabayan po kami at bigyan po kami ng lakas ng loob upang kami po'y maging successful sa kung ano man po ang aming mga plano sa buhay. Ganun din po sana na kami po'y makapagbigay balik sa inyo sa use po ng offerings and tithes at sa pagpapapuri sa inyo. Salamat din po sa lahat ng inyong mga ibinigay na spiritual na pagkain sa amin sa pang-araw-araw. Ito lamang po ang aking dasal. Salamat po muli sa pangalan Jesus. Amen.

0: Isang magandang araw po sa ating lahat. Kamusta po kayo? Sa atin nga pong mga kasama dyan din po sa ating social medias, katulad sa ating Facebook and YouTube channel. Syempre, ganoon din po sa mga television viewers natin sa GSAT Channel 33 at Digital Receivers Channel 45. Syempre, nariyan din po ang mga tagapakinig natin mula naman sa AWR 89.1 FM. Naway ang pagpapala po ng Panginoon ang sama-sama nating maranasan sa umagang ito. Alam niyo po mga kaibigan, sa bawat araw nga po ng ating buhay, marami tayong natatanggap na mga messages. Ano po? Meron galing sa text message, chat notifications, o di kaya naman sa email at sa atin po mga social medias or social media post. Mabilis po nating nababasa ang mga ito at pagkatapos, minsan nga, di ba, nalilimutan pa nating mag-reply. Ngunit may isa pa pong mensahe na hindi po kailanman naluluma. Isang mensaheng paulit-ulit na ipinapadala ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya po ngayong Children's Sabbath, sama-sama nating alalahanin ang isang napakagandang katotohanan. Tayo ay minahal ng Diyos bago pa man tayo makagawa ng anumang mabuti. Ang kanya pong pag-ibig ang unang lumalapit sa atin. At ang pag-ibig po ng ating Panginoon ang patuloy na bumabago sa ating buhay. Kaya po sa temang EXO-EXO, Jesus made with love and sent from above, paaalalahanan po tayo na hindi lamang tayo tumatanggap ng pag-ibig ng Diyos, kundi tayo rin po ay tinatawag na maging tagapagpadala nito sa iba. Kaya po bago natin pakinggang tuluyan ang mensaheng ito mula sa ating pong tagapagsalita na walang iba kundi si Ma'am Hazel Vierne, ang Central Luzon Conference Children's Ministries Director, maglaan po muna tayo ng ilang sandali upang pagnilayan ang kabutihan at pag-ibig ng ating Panginoon. Kaya mga kaibigan, ihanda po natin ang ating puso at isipan habang pinapakinggan po natin ng isang awitin. Pakinggan po natin ito.
1: God so loved the world, and He

Isang mapagpalang araw, mga bata. Isang mapagpalang araw din po sa mga magulang, lolo at lola, at sa buong pamilya ng Diyos na tumututok at sumusubaybay sa ating palatuntunan. Welcome sa Children's Sabbath 2026. Masaya po akong makasama kayo sa isang special na pagkakataon, saan man kayong lugar nanunood ngayon. Sino po ang nakatanggap na ng sulat? O kaya naman ay greeting card noong birthday or special occasion, meron kayo. O pwede rin namang yung PM, personal message sa messenger, or text message sa personal number mo. Nung hindi pa po uso at widely used ang PM at text messages, maraming love letters ang nabubuo. Busy pa ang mga kartero back then. From post office, tumatanggap at magde-deliver ng mga letters. Minsan akong naka-receive ng love letter na sinimulan sa Dear Hazel at nagtatapos sa From Kuya Bong. Kapag may natanggap tayong sulat mula sa taong mahal natin, hindi natin basta itinatapon or dinidelete ang mga messages, di po ba? Binabasa natin ng paulit-ulit dahil alam nating may taong naglaan ng oras para sabihing, mahalaga ka sa akin. Mga kapatid, ngayong Children's Sabbath, parang nasa isang napakagandang post office tayo ng langit. May anim na special na sulat na ipinadala si Jesus. Hindi lamang ito para sa mga bata. Hindi lamang para sa mga magulang. Hindi lamang para sa matatanda. Para ito sa ating lahat. At kapag pinagsama-sama natin ang anim na sulat na ito, mabubuo ang isang napakagandang katotohanan. Ito ang kwento ng ating pagkakilanlan kay Jesus Christ. Hindi nagsisimula ang Diyos sa utos. Nagsisimula siya sa pag-ibig. Alam po ba ninyo na ang Bible ang pinakamahabang love letter na naisulat? Mula Genesis hanggang Revelation, iisa ang message ng Diyos. Anak, mahal kita. Hindi kita nakakalimutan. Ginawa kita ng may pagmamahal at ipinadala ko ang aking anak para iligtas ka. Pero may mas maganda pa rito. Hindi lang Bible ang sinulat ng Diyos. Dahil sa ating pong scripture reading, ang text po natin ay 2 Corinthians 3 verse 3. Ang sabi doon ay, "You show that you are a letter from Christ, the result of our ministry, written not with ink, but with the Spirit of the living God. Not on tablets of stone, but on tablets of human hearts." Isinulat niya ang kanyang pag-ibig sa ating puso. At ang buhay natin ang naging love letter na binabasa ng mga tao araw-araw. Napakaganda po ng ating theme ngayong Children's Sabbath. At ito ang XOXO Jesus, made with love and sent from above. Bago po tayo magpatuloy ay panandalian po tayong umikit at tayo po'y manalangin. O dakilang Diyos na makapangyarihan ka po sa lahat, nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na kami po ay magbabasa ng inyo pong love letter. Ano mang po ang message na ito sa amin, dakilang Diyos, labis po namin pinapasalamatan. Kayo po ang siyang maitaas sa amin pong gagawing pag-aaral. Ang banal na spirito po ang siyang umausap sa amin pong mga puso upang ang lahat po ng aming mapag-aaralan ay batid.

O ngayon, gawin po muna natin ito. Magpadala po kayo ng 2 flying kiss. Ganyan. At yakapin po ang inyong sarili. At kung may katabi naman kayong kapamilya or kaibigan, bigyan siya ng isang warm side hug. O pwede na rin po yung high five. Okay, sige po. Sabay-sabay po natin gawin. Kapag nakita natin ang XOXO, naiisip natin ang hugs and kisses. Simbolo ito ng pagmamahal. Tandaan natin na ang pag-ibig ni Jesus ay higit pa sa yakap at halik. Iniwan niya ang langit, nabuhay siya para sa atin, namatay siya sa krus, muling nabuhay, at hanggang ngayon, patuloy niyang sinasabing, "Anak, mahal kita." Ngayong umaga, gustong iwan ng Diyos sa atin, sa ating mga puso, ang 3 katotohanang tungkol sa love letters ni Jesus, na nakapaloob po dito ang 6 na mga Bible characters with their special delivery messages. Una, ang pag-ibig ng Diyos ang pundasyon ng ating pagkakilanlan, or God's love is the foundation of our identity. Romans 8:38-39 says, "For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord." Nothing can ever separate us from God's love. Mahal tayo ni Jesus. Hindi nagsimula ang kwento ni Mary of Bethany sa kanyang ginawa para kay Jesus. Nagsimula ito sa ginawa ni Jesus para sa kanya. Natutunan niyang umupo muna sa paanan ni Jesus bago siya tumayo upang maglingkod. Mahal na mahal ka ni Jesus. Jeremiah 31 verse 3 says, "The Lord appeared to us in the past, saying, 'I have loved you with an everlasting love. I have drawn you with unfailing kindness.'" Bago mo pa nakilala si Jesus, kilalang kilala ka na niya. Bago ka pa ipinanganak, may plano na siya para sa buhay mo. Minsan, ang mga bata ay nagtatanong, "Mahal ba talaga ako ni Jesus?" Pero kahit matatanda pala, nagtatanong din. Kapag nagkamali tayo, kapag may problema ang pamilya o sa ating pamilya, kapag parang hindi sinasagot ang ating mga panalangin, naiisip natin, "Mahal pa kaya ako ng Diyos?" Ang sagot ng krus ay isang napakalakas na oo. Hindi dahil mabait tayo, hindi dahil perpekto tayo, kundi dahil ang Diyos ay pag-ibig. Kapag ang isang 5 years old na bata ay nag-drawing para sa kanyang mommy, maganda ba iyon? Naalala ko po nung ang panganay ko ay 5 years old back then. Nag-drawing po siya at ang saya-saya niyang binigay sa akin ang kanyang drawing. Sa palagay niyo po, maganda? Usually, hindi po ganun kaganda. Tabingi ang bahay, lutang ang araw, minsan violet ang damo, at kung ano-ano pang mga nakalagay na iba dun sa description na sinasabi niya sa nakikita nating actual. Pero ano po ang malimit gawin ng mga mami? Ako po, isinabit ko sa ref with ref magnet ang drawing ng anak ko. Bakit? Hindi dahil maganda ang drawing.

gawin niya. Hindi dahil, kundi dahil yun ay mahal ko ang nag-drawing. Ganyan din po ang Diyos. Hindi niya tayo minamahal dahil perfect tayo. Minahal niya tayo dahil anak niya po tayo. Sinabi ni Ellen G. White sa Counsels to Teachers and Parents, page 169, God wants every child of tender age to be his child, to be adopted into his family. Mga bata, hindi kayo aksidente. Hindi kayo dagdag lang sa church. Kayo ang kayamanan ng Diyos. So ang special delivery message ni Jesus mula sa life ni Mary Bethany ay, mahal kita. Sabi nga ni Tim Keller, to be loved but not known is comforting but superficial. To be known and not loved is our greatest fear. But to be fully known and truly loved is, well, a lot like being loved by God. It is what we need more than anything. Ang tunay na pag-ibig ay ang lubos kang kilala, ngunit lubos ka pa rin minamahal. Yan ang pag-ibig ni Jesus. Mga bata, huwag na huwag ninyong pagdudahan na mahal kayo ni Jesus. Mga minamahal na mga magulang, mas madalas sanang marinig ng inyong mga anak ang salitang mahal ka ni Jesus kaysa sa mga salitang puro puna at galit. At bilang iglesia ng Diyos, sana bawat batang papasok sa loob ng church building ay maramdaman ang welcome ako dito. Mahal ako ng Diyos at mahal ako ng church. Special delivery message sa story ni Queen Esther ay, pinili kita. Si Esther, isang ordinaryong babae na natagpuan ang kanyang sarili sa isang pambihirang posisyon. Pinili ng Diyos para sa isang banal na layunin. Sabi nga niya, for such a time like this. Sa 1 Peter 2 verse 9 says, but you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness and into His wonderful light. Pinili ka. Pinili tayo ng Diyos. Kapag alam mong mahal ka, hindi ka na naghahanap ng acceptance sa mundo. Kapag alam mong pinili ka ng Diyos, hindi mo kailangang patunayan ang halaga mo sa iba. Kaya mga bata, hindi ninyo kailangang maging sikat para mahalin ng Diyos o napakagaling sa klase o kaya number one kayo sa school ninyo o kung sa inyo mang mga kalaro. Mga magulang, siguraduhin natin ang unang identity na maririnig ng ating mga anak ay hindi honor student ka dapat, kundi mahal ka ni Jesus. Sa ating iglesia, tungkulin nating ipadama sa bawat batang pumapasok sa ating church na siya ay mahal at tinatanggap. Sinulat ni Ellen G. White sa Christ sacrificed himself for us January 3 sa kanyang devotional. Ang sabi niya, the Lord desires his children to reveal his character of love. Kalawang point. Ang buhay mo ay sulat na isinulat ni Jesus. Ayon sa 2 Korinto Kapitulo 3, talatang 3. Ang sabi dito, ipinapakita ninyo na kayo ay sulat ni Kristo na ipinadala niya sa pamamagitan namin at nakasulat sa tinta.
kundi isinulat ng Espiritu ng Diyos na buhay at hindi sa mga tapyas na bato, kundi nakaukit sa puso ng mga tao. Ano po ang sabi dito ni Pablo? Kayo ay sulat ni Kristo. Napakaganda po nito. Hindi sinabing ikaw ang sumulat, kundi si Kristo ang sumulat. Ang Holy Spirit ang author, ang puso natin ang papel, ang buhay natin ang message. Araw-araw may sinusulat si Jesus. Kapag may batang nagsabing, pinapatawad na kita, may sinusulat si Jesus. Kapag ang pamilya ay nagsasama-sama sa family worship, may sinusulat si Jesus. Kapag ang isang estudyante ay naging tapat sa exam, may sinusulat si Jesus. Kapag tayo ay mabait, kahit walang nakakakita, o kaya naman sa ating mga magulang na nagtatrabaho, ginagawa ang best sa kanilang mga work, kahit wala pang boss na nakakakita o kahit sino, may sinusulat si Jesus. Maraming tao ang hindi nagbabasa ng Bible, pero binabasa nila ang buhay mo, ang buhay ko, ang buhay natin. Sabi po ni Ellen White sa Ministry of Healing, page 470, "The strongest argument in favor of the gospel is a loving and lovable Christian." Hindi sinabi ang pinakamagaling na preacher, hindi rin ang pinakamaraming alam, kundi ang Kristiyanong marunong magmahal. Famous quote from Dwight L. Moody ay nagsasabi, "Your life may be the only Bible some people ever read." Kaya ang tanong po sa atin ngayon, kapag binasa ba ng mga tao ang buhay natin, makikita ba nila si Jesus? Kapag nakita nila ang ating tahanan, makikita ba nila ang pag-ibig ni Kristo? Binabago ng pag-ibig ni Jesus ang ating buhay. 1 John 1 verse 9 says, "If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness." Si Pedro, one of Jesus' closest friends, or si Peter, tatlong beses na ikinaila si Jesus bago pa man ang kanyang kamatayan. Kung tayo yon, baka sabihin natin, tapos na, tapos ka. Pero hindi ganon si Jesus. Pagkatapos ng resurrection, hinanap niya si Pedro, hinanap niya si Peter, hindi para pagalitan, kundi para sabihin, "Feed my sheep." Ibig sabihin, may second chance. Mga bata, nagkamali ka ba? Nagsinungaling? Hindi sumunod sa magulang? O kaya hindi sumunod sa utos ng teacher? Kapag lumapit ka kay Jesus, papatawarin kanya. Ellen White says in one of her devotionals sa God's Amazing Grace, page 82, "He hates sin, but He loves the sinner. As you read the promises, remember they are the expression of a terrible love and pity. The great heart of infinite love is drawn toward the sinner with confession and repentance." According to Ellen G. White, "He hates sin, but He loves the sinner. As you read the promises, remember they are the expression of unutterable love and pity. The great heart of infinite love
drawn toward the sinner with boundless compassion. He wants to restore his moral image in men. As you draw near to him with confession and repentance, he will draw near to you with mercy and forgiveness. Ang special delivery message ni Jesus mula sa story or life ni Peter ay pinapatawad kita. Sa espesyal na sulat na ipinadala ni Jesus tungkol kay Peter, may message ito na pinapatawad kita. Kapag nagkamali, hindi tinatapos ni Jesus ang kwento. Binibigyan niya tayo ng bagong simula. Gayon din sa special na sulat na ipinadala ni Jesus tungkol kay David na may message na, "Wonderful ang pagkakagawa ko sa iyo." Psalms 139 verse 14 says, "I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well." Si David, isang batang pastol na humarap sa mga higante, tumugtog ng harp para sa hari, at nagmahal sa Diyos ng buong puso. Hinubog siya ng Diyos ayon sa kanyang nais. Taglay ang sarili niyang mga talents or kaloob, puso at katapangan. Wonderfully made. Pinapatawad tayo ni Jesus at pagkatapos ay tinutulungan tayong makita ang ating tunay na halaga. Hindi tayo tinatawag na failure. Tinatawag niya tayong masterpiece. Kaya mga bata, ang pagkakamali ay hindi katapusan. Mga magulang, mas madaling maniwala ang ating mga anak na pinatawad siya ng Diyos kapag nararanasan din niya ang pagpapatawad sa bahay. Sa ating mga kapatid, sa ating mga kaibigan, tandaan na ang ating church ay hindi museo ng mga perfect. Hospital ito ng mga makasalanan na pinatawad ni Kristo. Ang pangatlong point, hindi lang tayo minahal, isinugo rin tayo. Sabi sa Matthew 5 verse 16, it says, "In the same way, let your light shine before others that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven." Lumiwanag na gaya ng isang ilaw sa harap ng mga tao. Hindi tayo iniligtas ni Jesus para lang maging masaya. Iniligtas niya tayo upang maging pagpapala. Pansinin ang theme, made with love. Pero mayroon din itong kadugsong, sent from above. Made with love and sent from above. Hindi lang tayo minahal, isinugo rin tayo. Ang mga bata ay pwedeng maging missionary. Sabi ni Jesus sa Matthew 18 verse 5, "Ang tumatanggap sa isang batang tulad nito dahil sa akin ay tumatanggap sa akin." Kaya mga kapatid, hindi ang mga bata ang future church. Sila ang church ngayon. May magagawa sila para kay Jesus ngayon. May maiaakay silang kaibigan ngayon. May maipapanalangin silang mga tao ngayon. May maibabahagi silang pag-ibig ngayon. Sabi nga ni Ellen White sa Desire of Ages, page 515, "The little children may be Christians, having an experience in accordance with their years." Hindi kailangang tumanda muna bago maglingkod. Hindi kailangang maging pastor o maging saksi. Hindi kailangang maging
adult bago gamitin ng Diyos. Ang mga bata ay pwedeng maging missionary sa paaralan. Pwedeng maging missionary kung saan man ang mga bata nandoon. Sa kanilang mga kalaro, sa kapitbahay, o sa mga kapwa bata nila. Ang mga magulang naman, missionary sa tahanan. Ang mga lolo at lola, missionary sa kanilang mga apo. Ang bawat miyembro ng iglesia, missionary saan man naroroon. Ang pag-ibig ni Jesus ay dapat ibinabahagi. Sa espesyal na sulat na ipinadala ni Jesus tungkol sa story ni Ruth, may message ito na nagsasabi, kasama ka sa pamilya ko. Si Ruth minsan ay nanirahan ng malayo sa kanyang tahanan. Nagkaroon po siya ng family. Nga lang ay namatay ang kanyang asawa, pero sumama po siya sa kanyang mother-in-law. Siya, iniwan niya ang kanyang tahanan at hindi tiyak ang kanyang lugar sa mundo. Ngunit dinala siya ng Diyos sa isang pamilya. Isang pamilyang puno ng pagmamahal, pagkalinga at pananampalataya. Ephesians 2 verse 19 says, consequently, you are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens with God's people and also members of His household. Ang pamilya ng Diyos ay walang stranger. May lugar ang bata, may lugar ang matatanda, may lugar ang bawat isa. Sa special na sulat na ipinadala ni Jesus sa pamamagitan ni Angel Gabriel, isang messenger na ipinadala ng Diyos upang maghatid ng mahalagang balita para sa atin. Ang message na nagsasabing, ikaw ang ilaw. Matthew 5:14 says, you are the light of the world. A town built on a hill that cannot be hidden. Kapag alam mong mahal ka, kapag alam mong pinili ka, kapag alam mong pinatawad ka, kapag alam mong may halaga ka, kapag alam mong kabilang ka, hindi mo mapipigilang magliwanag. Ngayong araw ay 6 na beses nagsalita si Jesus. Sa pamamagitan ni Mary, sinabi niya, mahal kita. Sa pamamagitan ni Esther, ang sabi niya, ang message ay, pinili kita. Sa pamamagitan ni Peter, ang special delivery message ay, pinapatawad kita. Sa pamamagitan ni David, ang special delivery message sa atin ay, wonderful ang pagkakagawa ko sa iyo. Sa pamamagitan ni Ruth, ang message ay, kasama ka sa pamilya ko. Sa pamamagitan ni Gabriel, ang special delivery message ay, magliwanag ka. Napakaraming messages sa mundo ngayon. Sinasabi ng mundo sa mga bata, hindi ka sapat. Kailangan mong maging sikat. Kailangan mong maging perfect. O kailangan mong maging honor student. O kailangan mong magdoble kaayod para makilala ka naman. Pero iba sa sulat
ni Jesus. Dahil sinasabi niya, mahal kita, pinapatawad kita, pinili kita, kasama kita sa aking pamilya, at isinusugo kita upang ibahagi ang aking pag-ibig sa iba. Mga kapatid, mga kaibigan, mga magulang, mga anak, tandaan natin, hindi lang tayo nagbabasa ng love letter ng Diyos. Tayo mismo ang love letter ng Diyos sa mundong ito. Kaya kapag nakita tayo ng mga tao, sana hindi lang nila makita ang ating pangalan, makita nila si Jesus sa atin. Ang lahat ng ito ay maaaring ibuod sa isang pangungusap. Anak, mahal kita. Dahil mahal kita, pinili kita. Dahil pinili kita, pinapatawad kita. Dahil pinapatawad kita, binibigyan kita ng bagong pagkakilanlan or identity. Dahil kabilang ka sa aking pamilya, isinusugo kitang maging ilaw ng sanlibutan. Ngayong Children's Sabbath, inaanyayahan tayo ni Jesus. Hayaan nating isulat niya ang kanyang pag-ibig sa ating puso. Hayaan nating ang ating tahanan ay maging tahanan ng pagmamahal. Hayaan nating ang ating simbahan ay maging lugar kung saan ang bawat bata ay nararamdamang mahal, pinapahalagahan, at ginagamit ng Diyos. Nawa ang message po ng XOXO, made with love and sent from above, ay naging pagpapala po sa atin. Happy Sabbath and God bless us all. Tayo po ay manalangin. Father in heaven, aming Diyos na mapagmahal, Diyos na mapagpatawad, at Diyos na pinili kaming maging anak. Nagpapasalamat po kami sa message na amin pong narinig. Isulat niyo po ang inyong pag-ibig sa aming mga puso. Gawin niyo pong buhay na sulat ang aming mga buhay at maging pagpapala po kami sa iba. At ganun din po, dakilang Diyos, maging makita po ang biyaya ninyo sa amin. Gamitin niyo po ang aming mga buhay upang makilala si Kristo sa aming pong pananalita, sa aming pong pagkilos, sa aming pong pakikipagsalamuha sa iba. Patawarin po kami sa aming mga pagkukulang. Patawarin po kami sa aming naging pagkakasala. Sapagkat alam po namin, dakilang Diyos, na kayo po ang Diyos na mapagmahal at nagpapatawad sa amin. Maraming maraming salamat po sa pangakong minahal niyo po kami at kami po'y pinapahalagahan. Sa pangalan po ni Jesus, Amen.

Ayan, napakaganda po ng tema natin ngayong Children's Sabbath, ano? Kapag naririnig niyo po yung salitang EXO-EXO, alam ko po na ang pumapasok kaagad sa inyo ay hugs and kisses. Dahil ito po ay as nagsisimbolo, ano, ng pagmamahal. Nakikita po natin ito sa mga post ng ibang mga kabataan, o di kaya naman ng iba pong mga kaibigan natin na nagpo-post about po sa kanilang family, o di ka naman sa kanilang relationship. Ngunit ang pag-ibig po ni Jesus ay higit pa sa isang yakap o halik na binibigay natin sa atin pong mga mahal sa buhay. Dahil ang pag-ibig po ng Panginoon ay pinapakita niya sa pamamagitan ng kanya pong buhay na isinacrifice doon sa cross, at lalong higit po, ano, yung pangako ng kaligtasan para po sa ating lahat. Minsan kasi iniisip natin na kailangan muna nating maging mabuti bago po tayo mahalin ng Diyos. Kapag nagkamali tayo, pakiramdam natin, baka lumayo na yung Panginoon sa atin, o di kaya naman di na natin marinig yung sagot niya. Ngunit kabaliktaran po ang itinuturo ng Bible. Hindi po tayo minahal ng Diyos dahil tayo po ay perfect. Tandaan po natin, minahal tayo dahil tayo po ang kanyang mga anak. Isipin po natin, ano, ang isang magulang. Sila po ay tumitingin sa drawing ng kanilang anak. Maring hindi po perfect yung pagkakadrawing ng bata. Tabingi yung bahay, o di kaya naman ay yung kulang yung strike ng sun, ano po, yung iba yung kulay ng damo, instead na green, naging brown. O di kaya naman ay kakaiba yung hugis ng araw. Pero po para sa isang magulang, napakahalaga po ng drawing na iyon. Bakit? Hindi dahil maganda yung drawing ng kanilang anak, kundi dahil mahal nila yung kanilang anak na siyang gumawa ng drawing na iyon. Ganon din po yung pagtingin ng Diyos sa atin. Nakikita po ng Diyos yung mga weakness natin, yung atin pong mga pagkukulang, at maging yung atin pong mga pagkakamali. Ngunit higit sa lahat po ng mga bagay na iyon, nakikita po ng Panginoon, ano, nakikita niya ang kanya pong minamahal na anak. Tayo po yung nakikita ng Diyos, hindi niya nakikita yung atin pong pagkakamali. At marahil ito po yung paalala na kailangan nating marinig ngayon. Dahil sa mundo po na ating ginagalawan, napakadali pong tingnan yung mga kumbaga yung halaga na meron tayo based sa mga achievements na natanggap natin sa grades, or di kaya naman ay sa position natin sa work, ano, or di kaya naman kung gaano tayo ka-influence sa ibang tao. Pero para po sa mga bata, maaring iniisip natin na magiging mahalaga lang sila kapag sila po yung pinakamagaling sa klase. O di kaya naman para sa mga kabataan, iniisip nilang kailangan nilang makisabay sa uso para tanggapin po sila ng kapwa nila kabataan. Or para naman po sa mga magulang na kasama natin, maaring pakiramdam po ninyo kailangan ninyo maging perpektong nanay at tatay. At para marami po sa atin, may mga araw na pakiramdam natin ay hindi po tayo sapat. Ngunit ang mensahe po ng Panginoon sa atin sa umagang ito ay malinaw. Mahal kita? Hindi mahal kita kapag naging mabuti ka. Mahal kita? Hindi mahal kita kapag naging successful ka. Mahal kita? Hindi dahil mahal kita kapag wala ka ng pagkakamali. Kundi simpleng mahal kita. Kapag alam po nating mahal tayo ng Diyos, nagbabago po yung paraan ng pagtingin natin sa atin pong sarili. Hindi natin kailangang habulin yung approval ng mundo dahil sapat na po yung pagtanggap sa atin ng Panginoon. Ngunit hindi rin po dito nagtatapos yung mensahe po na binahagi sa atin ng Ma'am Hazel, ano? Sinabi rin po ni Ma'am Hazel kanina na ang Panginoon ay pinipili tayo ano pa man ang sitwasyon natin. Sabi ng Panginoon, pinipili kita. Napakaganda pong isipin na ang Diyos ay mayroong layunin para po sa bawat isa sa atin. Walang batang aksidente sa kanya pong paningin. Kasi minsan sinasabi nila, ba't ka ba pinanganak pa? Ano bang purpose mo? Pero sa Panginoon po, lahat tayo, dahil nakikita niya kung ano po yung tunay na worth natin. Alam niya bakit niya tayo hinayaan na maipanganak dito sa mundong ito. At alam ko po, minsan ang iba sa atin ay naguguluhan. Pero tandaan po natin,
bawat isa sa atin ay mayroon pong natatanging lugar doon po sa plano ng atin pong Panginoon. Kaya nga po napakahalaga ng atin pong Children's Ministries Department. Dahil hindi lamang po ito isang department o di kaya naman ay programa para po sa ating mga bata. Kundi ito po ay isang programa para manatiling paalalahanan ng atin pong mga bata, ano, na sila po ay may purpose, na sila po ay minamahal ng atin pong Panginoon. At ito pong Children's Ministries po ay ministeryo na humuhubog po ng mga bata na maglilingkod sa ating Panginoon ngayon at sa atin pong future. Dahil kapag ang isang bata po ay natutong manalangin, kapag sila po ay natutong magmahal, kapag natuto silang mag-share ng message ng ating Panginoon at lalong higit, ano, kapag sila po ay natutong magtiwala sa ating Panginoon, hindi natin alam kung gaanong karaming buhay ang maaabot nila balang araw. Dahil tayo rin po mismo, tayo po ay dumaan sa pagkabata at tayo po ay na-train, ano po, upang mag-serve sa ating Panginoon. So it is our responsibility din na ibahagi din naman sa mga batang ito na habang sila po ay lumalaki, ano, na matuto silang mag-serve sa ating Panginoon. At para naman po sa ating mga magulang, sa atin pong mga lolo at lola na kasama natin sa umagang ito, sa atin pong mga teachers and sa buong iglesia po ng atin pong sambayaran, ano po, napakalaki po ng ating responsibilidad. Maaring hindi po maalala nung isang bata yung lahat ng mga sermons na kanila pong napakinggan, pero tiyak na maaalala po nila kung paano sila tinreat ng mga taong nasa loob ng simbahan, ng kanila pong mga magulang, o di kaya naman ng kanila pong mga tita at tito. Naiparamdam ba natin sa kanila na mahal natin sila, na tinatanggap natin sila, ano pa man ang kanila pong nagawa, ano po? Nakita ba nila si Jesus sa atin pong pananalita at pakikitungo? Sabi nga po sa 2 Corinthians 3 verse 3, tayo po ay mga living letters. Mga sulat po tayo ng ating Panginoon na binabasa ng mga bata dito sa mundo araw-araw. At hindi po lahat na ay nagbabasa ng Biblia, pero lahat po ay may mababasa ang kwento sa atin pong buhay. Kaya po kapag nakikita nila yung atin pong kabaitan, yung atin pong pagpapatawad at ang atin pong katapatan, nakikita din po nila ang pagmamahal ng atin pong Panginoon. Kaya po sa umagang ito, napakagandang tanungin ang bawat isa sa atin kung ang buhay natin ay magiging Biblia na mababasa ng isang tao, makikilala kaya nila ang ating Panginoon? Makikita ba nila ang pag-ibig ni Kristo sa ating buhay, sa atin pong pakikitungo sa mga bata o sa ating mga salita? Ano po, sana sa umagang ito ay patuloy tayong napaalalahanan na sa atin pong pang-araw-araw na pamumuhay ay maipakita natin ang Panginoon. Kaya po ngayon, Children's Sabbath, sama-sama po nating tanggapin muli yung paalala ng Panginoon, yung pag-ibig na patuloy pong ipinapadala ng atin pong Panginoon sa bawat isa sa atin. Sa mga bata na nanonood ngayon, tandaan po ninyo, mahal kayo ni Jesus. Pinili po niya kayo at mayroong magandang plano siya para sa inyong buhay. Sa mga magulang naman po at sa buong parte ng pamilya, gawin po nating lugar ng pagmamahal at pananampalataya ang atin pong mga tahanan upang araw-araw ay maranasan ng mga bata ang pag-ibig ni Kristo. Napaka sarap po, ano, bilang mga bata na lumaki sa pamilya na punong-puno ng pagmamahal, kung saan sila po ay nakakaramdam ng safe space para po masabi ang kanila pong mga ninanais, o di kaya naman ay kapag sila ay nagkakaroon ng problema, willing makinig ang mga magulang sa kanila. At bilang isa pong iglesia, no, sa ating simbahan, naway katulad po ng sinabi natin kanina, maging living letters tayo ng atin pong Panginoon, mga buhay na patotoo ng kabutihan niya, at lalong higit po, ano, yung mga bata na papasok po sa ating mga simbahan ay mararamdaman nila na sila po ay minamahal, tinatanggap, at mayroon pong mahalagang bahagi sa gawain ng ating Panginoon. Kaya po sa umagang ito, mga kaibigan, sa mga nanonood po sa atin, patuloy ko po kayong inaanyayahan na samahan po ako sa atin pong pagdadalanginan. Tayo po ay manalangin.
Dakila namin Diyos, makapangyarihan ka po sa lahat. Patuloy po kami nagpapasalamat sa inyo sa umagang ito na patuloy po kaming binigyan ng reminder na ang bawat isa po sa amin ay may purpose, na ang bawat isa po sa amin ay may halaga at lalong higit, Panginoon, inyo pong binigayan, inyo pong buhay para kami ay magpatuloy sa mundong ito na maranasan namin ng inyo pong grace at lalo higit, Panginoon, ang inyong buong biyaya. At sa umaga pong ito, patuloy ko pong idinadalangin ang mga magulang, ang lahat po ng parte ng pamilya, ang mga bata, na patuloy po nawang magmahala ng bawat isa sa amin. At lalo higit nawa ang mga maliliit na bata, lumaki sila ng maayos at lalo higit, Panginoon, ay punong-puno ng pagmamahal mula sa kanilang mga magulang, mga tao na kapalibot sa kanila, at nang sa ganon sa kanila pong paglaki, sila rin naman ay magbabahagi ng pagmamahal na kanila pong naranasan. Maraming maraming salamat po sa inyong pagdinig at pagsagot ng aming dalangin. Dalangin po namin na patuloy po ninyong pakaingatan ng bawat isa sa amin. Sa pangalan po ng aming mahal na si Jesus. Amen.

0: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
1: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
0: Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga.
1: This is Rolyn Kadalig.
2: And this is Lou Imperial.
1: Be inspired.
2: Be encouraged.
1: And let's keep rolling in the loop of faith.
2: Dito lamang sa Faithcast.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: ang isip, punong-puno ng galit. Lahat, parang hindi ko kakayanin. Hindi sinasadya na napindot ko yung cellphone ko, narinig ko ang tinig ng pag-asa. Walang nagawa yung baril ko eh. Walang nagawa yung pera ko eh. Siya ang may gawa. Ba't nabuhay pa ako? Nag-decide na agad. Binago ako. Yung winelcome nila akong saya-saya. Ang sarap ng pakiramdam.
1: Mula sa broadcast patungong Bautismo, ito ang AWR 360.
0: Nung panahon na hindi ko pa siya kilala, nasa Maynila ako, basta ang alam ko, saan ako masaya, yun ang gagawin ko. Marami akong pera, lahat ng gustuin ko nagagawa ko. Ang bisyo ko dati nun, sugal, sabong, drugs. Hindi ako nakontento sa pera ko. Hanggang sa'yo, nasira ang buhay ko. Pamilya ko, ng babae ako. Galit na galit din sila sa akin. Maaari nila akong patayin. Pwede nila akong patayin. Sa tulong ng pinsan ko, dahil gusto nilang maging ligtas yung buhay ko, pinagpilitan talaga nila na dalhin ako sa Palawan. Pero wala po talaga akong balak pumunta rito sa Palawan. Tinanggap ko na lang. Malungkot. Madalit salita, unang dating ko sa Palawan, ang gulo-gulo-gulo ng isip ko. Nung minsan na nasa kwarto ko, ayaw ko makarinig ng tao, ayaw ko makipag-usap. Hindi sinasadya na napindot ko yung cellphone ko, narinig ko ang tinig ng pag-asa. Para bang nagkaroon ako ng interest. Pero hindi talaga interest na ano yung interest na alamin lahat yung tungkol sa Panginoon, kundi interest na totoo ba sinasabi na ito? Hanggang sa nakinig ako yung mga pahayag nila sa tungkol sa Biblia, parang nagustuhan ko. Hanggang sa kinuha kong number, ang kaso, ang bilis naman magsalita, eh hindi ko makuha. Ang unang bigay ng number ng cellphone, dalawa lang munang nakuha ko. Pero hindi ako napikon, hindi ko sinukuhan. Hanggang sa nakompleto ko ang 11 numbers, 3 linggo po. Sa pagtitiis, pakikinig. Ngayon po, nung nakuha ko ng 11 numbers, sinubukan ko, tingnan ko po kung ano yung sinasabi na itong. Nang itinext ko po, biglang nag-reply, nagulat ako. Sabi ko, parang gusto ko nang magpakamatay. Ngayon, napakinggan ko ang tinig ng pag-asa. Tulungan niyo po ako magkaroon ng pag-asa. Tinext ko ng tinext po. Sino po bang pastor na dadating at pupunta rito sa akin? Naiinip na ako. Sabi tayo sa pala, huwag po kayo mag-alala. Yung pastor sa, wala na si Pastor Ranray, bibisitahin po kayo dyan. Sabi ko, tagal naman. Hanggang sa dumating na po kayo.
2: Ayun.
0: Kasihan po ako ng konti kasi magulo pa takbo na isip ko nun eh. Alam niyo naman, parang ang gulo-gulo. Tapos walang wala. Sabi ko, hirap. Minsan po may pagkakataon na sinisigan Diyos. Sabi ko, Lord, ba't mo pa ako binuhay? Saksak na ako, nagbakala na ako, nag-50-50 na ako. Ito, nabalian pa ako. Ano sunod po? Ito, ba't hindi pa ako kunin? Pinagsisiyang ko yan, nag-i-adventist na ako. Mali ang hamunin siya. Dati, hindi ko kayo kilala. Dati, ang alam ko sa sarili ko, ako lang magliligtas sa sarili ko, tsaka baril. Wala nang pwedeng ibang magligtas sa akin. Ngayon, nag-50-50 ako. Walang nagawa yung baril ko eh. Walang nagawa yung pera ko eh. Siya ang may gawa. Ba't nabuhay pa ako? Kaya naintindihan ko po isa-isa. Kaya pinagsisihan ko lahat mga nagawa ko. Nagingi ako sorry sa mga anak ko. Nung inaya nila ako magsimba sa Jakarta, nag-decide na agad. Buo na agad love ko. Kasi ang napansin ko eh, dito hindi ako mapapahama. Dito lahat kakampi ko. dito lahat wala akong kaaway. Dito lahat inuunawa ako. Dito lahat hindi nusugan pagkatao ko. Mas binelcome pa nila ako na parang kapatid. Kaya sabi ko, salamat. Yung binelcome nila ako, saya-saya. Ang sarap ng pakiramdam. Anong nabinyagan ako, binidyoan ako, sinan nila password sa mail sa pinsan ko kasi friend nila, wala ako kasi touchscreen. Pagka-send, mga video, pati mga certificate ko, i-friend ang pinsan ko yung mga anak ko. Kasi hindi nga po ako kinakulong galit sa akin. Ang ginawa ng pinsan ko, sinin sa kanila. Nagulat na lang ako, isang araw, isang tumawag. Tumawag, binigay yung phone sa akin ng pinsan yung anak ko. Sobrang tawa ko. Tungulo-ulo. Saya. Grabe. Simula nung bininyagan ako, simula nung hanggang ngayon, yung araw ng Sabat, walang mintis sa akin yan. Permis lagi yan. Kahit may nararamdaman ako, at inang kursin, lahat, wala akong pinapalampas. Kung maririnig nila, tinig ng pag-asa, no? Panginoon, tinig ng pag-asa. Marami kayong matututunan. Sa katulad ko, binago ko. Salamat. Dahil sa tinig ng pag-asa, nandito na po ako, punong-puno na ng pag-asa. Saya-saya ko. Dapat yun yung muna ko palang hinanap noon pa.
1: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahib papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Mula sa broadcast patungong bautismo, ito ang AWR 360.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

0: Maligaya at puno ng pag-aasang pakikinig mga kaibigan, and welcome pong muli dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Happy Sabbath po sa ating lahat, at magsama-sama po tayo sa 30 minutong talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating mga pananampalataya at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, kayo po ba ay nagnanais ng mga libreng aklat-aralin sa Biblia? Kung gusto nyo pong makatanggap nitong mga ito, ay isend lamang po ang inyong mga kompletong pangalan at address sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, sa atin pong pag-aaral ng Biblia, ang atin pong paksa ay pinamagatang What is Sacrifice? Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pat sa araw-araw Kanyang pinaparanas, ang Kanyang dakilang pag-ibig, ang Kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral salita ng ating Panginoon. At ang ating paksa na ating ibigyan ng pansin ay What is Sacrifice? Ano ang pag-aalay? Kung merong panukala ang tao, na ganun din ang panukala ng Diyos para sa kanya, ay umunlad ang kanyang buhay. Makakaranas siya ng prosperity sa kanyang buhay. Makakaranas siya ng maraming pagpapala. Ito ang nais ng Diyos sa atin na bilang kanyang mga anak. Nakatulad ng ating mga magulang sa lupang ito, nais nila yung pinakamabuti. Pero higit ang ating Diyos. Alam niya ang pinakamabuti sa kanyang mga anak. Sapagkat ang panukala ng Diyos na bilang kanyang mga anak, tayo ay mapabuti. Merong binabanggit ang banal na kasulatan. Dito sa 2 Kronika 1:12, ito ay karanasan ni Haring Solomon. Ang wika, ang karunungan at kaalaman ay ipinagkakalob sa iyo. Bigyan din kita ng kayamanan, ari-arian at karangalan na walang haring nauna o kasunod mo ang magkakaroon ng gayon. Humiling ang haring ito na pangatlong hari ng bansang Israel pagkatapos ni Haring David. Humingi sa Diyos ng karunungan kung papaano niya mapangasiwaan ang bayan ng Diyos. Mangunguna siya na bilang hari sa bayan ng Diyos. Humiling siya sa Diyos. At ang ating Panginoon ay hindi lamang karunungan ang kanyang pinagkaloob sa kanya, kundi pa naman ang wika ay kayamanan, ari-arian at karangalan na walang haring nauna o kasunod mo ang magkakaroon ng gayon. Yan ang panukala ng Diyos, kaibigan. Kaya nga, ang pinakamabuti ang nais ng Diyos ibigay sa kanyang mga anak. Ano pang sabi sa pangatlong sulat ni Juan, versikulo 2, Minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay mapabuti ka at magkaroon ng kalusugan kung paanong nasa mabuting kalagayan ang iyong kaluluwa. Hindi lamang iyong mapabuti sa kalagayan. Kahit na tayo halimbawa maraming mga pag-aari sa buhay na ito, subalit wala tayong magandang kalusugan, palagi tayong may karandaman, hindi natin maunawaan lubos at ma-exercise natin yung pinagkakaloob ng Diyos na pagpapala sa atin. Sapagkat paano mo gagamitin ang mga ito, ikaw naman palagi kang may sakit, palagi kang nakahiga. Kaya ang sabi, hindi lamang na guminawang ating buhay, hindi lamang tayo pagpapalain sa bagay na material, kundi pa naman ang Diyos ang nais niya tayo ay bigyan ng malusog na pangangatawan. Kaibigan, ano ba ang pagkaunawa sa Biblia na may kinalaman sa pag-aalay o yung sacrifice? Ano yung tinuturo ng ating Biblia? Ito ba ay liberal na ating ipagkakalob kung anong pinagkalob din ng ating Diyos sa atin, ibabalik natin sa Kanya? Ito ba yung ating masabi na ikaw ay maging liberal sa pag-aalay, pagbibigay, pero yung ating tinatanggap ay galing din sa Diyos yan? Ang sabi nga ng lingkod ng ating Panginoon dito sa aklat ng 1 Kronika, ito yung karanasan ni King David nung siya ay malapit nang matapos ang kanyang paghahari at mapupunta sa kanyang anak na si King Solomon. Ang sabi nga, "At ngayon, aming Diyos, kami ay nagpapasalamat sa iyo at aming pinupuri ang iyong malwalhating pangalan. Ngunit sino ba ako at ano ang aking bayan na kusang makapaghandog sa ganitong paraan, sapagkat ang lahat ng mga bagay ay nagmumula sa iyo at ang sa iyo ay aming ibinibigay sa iyo." Sa makatwid, ang lahat ng mga bagay sa mundong ito ay sa Diyos galing. Siyang pinagmulan. Ginawa tayong katiwala ng ating Diyos, siyang may-ari ng lahat ng bagay, maging ang ating mga katawan na ito, by creation and redemption, ang Diyos ang siyang may-ari sa lahat ng mga bagay. Ang sabi pa nga sa ating Biblia sa mga awit, Kapitulo 50, versikulo 5, "Tipunin mo sa akin ang aking mga banal, yaong nakipagtipan sa akin sa pamamagitan ng alay." Kaya nga, ang bayan ng Diyos nagkakatipon, nagbibigay ng sacrifice o alay, ito ba ay yung mas mahalaga ba na gawin natin na upang ang Diyos ay malwalhati? Ano pa sinasabi sa atin? Sa versikulo 10, "Sapagkat bawat hayop sa gubat ay akin, ang hayop sa libong mga burol." Ang sabi ng Biblia ay sa Panginoon yan, wala tayong pag-aari, tayo ay ginawang katiwala ng Diyos, hindi tayo ang owner o ang may-ari ng lahat ng mga bagay. Ang sabi pa nga ng ating Biblia dito sa Hagay 2:8, "Akin ang pilak at akin ang ginto, sabi ng Panginoon ng mga hukbo." Sa makatuwid, ang lahat ng mga bagay na ito ay sa Diyos. Wala tayong maaring angkinin sa lupang ito sapagkat lahat ay pag-aari ng ating Panginoon. Kung sakasakali man tayo ay nagbibigay ng alay, ano ba itong mga binibigay natin ng mga ito? Hindi ba mga ito ay galing din sa Diyos? Ang punto, kaibigan, na ang Diyos ay nais niyang tayo ay pagpapalain ng Diyos. At sa pagpapala naman na ating tinatanggap, tayo ay nagbabalik sa Diyos sa magitan ng sacrifice o alay sa Kanya. Isa pang lalaki sa Biblia na Kanyang kinilala at sa Kanyang karanasan ay pinagpala siya ng ating Panginoon, at noong nawala sa Kanya ang maraming mga pagpapala, ay ano ang Kanyang naging reaksyon sa Kanyang buhay? Kaibigan, marami sa mga tao kung minsan pagka naghirap, ang sabi ay ang Diyos, wala nang Diyos. At sapagkat kung may Diyos, bakit ganito ang aking naranasan? Tingnan mo, kaibigan, itong karanasan ni Job. Ayon sa aklat ng Job, Kapitulo 1, versikulo 1, sino ba itong lalaking ito? "May isang lalaki sa lupain ng Uz na ang pangalan ay Job. Ang lalaking iyon ay walang kapintasan, matuwid, may takot sa Diyos at lumalayo sa kasamaan." Ito yung lingkod ng ating Panginoon. Nanapat, isa siya napakayaman. Siya'y naglilingkod sa Diyos. Ginagawa niya ang lahat ng kanyang makakaya sa kanyang paglilingkod sa Diyos at maging sa kanyang pag-aalaga sa kanyang mga anak. Subalit, lahat ng kanyang mga riyarian, isang araw nangawala. Hindi lang iyon, pati yung kanyang mga anak na 7 lalaki at 3 babae ay nangamatay. At pagkatapos, hindi lamang iyon ang nangyari sa kanyang buhay. Ang sabi ng kanyang asawa, Hob, sumpay mo na ang Diyos na iyong pinaglilingkuran. Pero noong nangawala ang lahat ng mga ito, ano sabi ng ating Biblia dito sa Hob Kapitulo 1, Versikulo 20 at 21 at 22, ang wika, pagkatapos ay tumindig si Hob, pinunit ang kanyang balabal, inahitan ang kanyang ulo, nagpatira pa sa lupa at sumamba. Itong taong ito, sa halip na siya ay magsalita ng hindi maganda, magkaroon ng doubt sa Diyos na kanyang pinaglingkuran at nangawala lahat ang nar sa kanya, pating kanyang mga anak, ang natira ang kanyang asawa at naging kalaban pa ang kanyang asawa. Pero ang sabi ng ating Biblia, nagpatira pa siya sa lupa at sumamba. 21, sinabi niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina at hubad akong babalik doon, ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang bumawi, purihin ang pangalan ng Panginoon. Hindi nawala ang kanyang paniniwala sa Diyos, kaibigan. Nanupat, hindi man natinag ang lalaking ito sa kanyang pananampalataya sa Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Kaya ang sabi pa sa 22, sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Hob ni pinaratangan man ng kasamaan

libong tupa, 6,000 kamelyo, 1,000 magkatuwang na baka, at 1,000 asnong babae. Siya'y nagkaroon din ng 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Nanupat ang sabi sa 16, pagkatapos nito'y nabuhay si Job na 140 taon at nakita niya ang kanyang mga anak at ang mga anak ng kanyang mga anak hanggang sa 4 lahi. At namatay si Job, matanda na at puspos ng mga araw. Kaibigan, nawala yung kanyang ari-arian. Pero nung ibinalik ng Diyos, ano nangyari? Ang wika higit pa nung una. Pero ang wika ng ating Biblia, namatay ang lalaking ito na siya ay, ang wika, at namatay si Job, matanda na at puspos ng mga araw. Yung mga ari-arian niya, sabihin nating inalay niya sa Diyos. No, ibinigay, isacrifice sa ating Panginoon. Meron din sa Biblia na binabanggit, kaibigan, na sila'y pinagpala ng ating Panginoon na katulad ni Abraham. Ang inilinlang ng Diyos sa kanya ay ihandog ang kanyang kaisa-isang anak na si Isaac. At ang ating Diyos, kaibigan, pagkatapos na ang lalaking ito ay nagtagumpay sa pagsubok sa kanyang buhay, ay pinagpala siya ng Diyos. Namatay siyang napakaraming ari-arian ng lalaking ito. Ang sabi nga ng ating Biblia sa Genesis 12:2, gagawin kitang isang malaking bansa, ikaw ay aking pagpapalain, gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging isang pagpapala. Kaibigan, yan ang panukala ng Diyos, pagpapalain ang kanyang mga lingkod. At nung siya'y nasubok, ang sabi nga sa 22:12, at sa kanya'y sinabi, huwag mong sasaktan ang bata o gawin man siya ng anuman, sapagkat ngayon ay nalalaman ko na ikaw ay may takot sa Diyos. At hindi mo ipinagkait sa akin ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak. Sapagkat yung hiningi ng Diyos sa kanya, yung pagsubok na kanyang ihandog ang kanyang anak, nasubok siya, bagamat sabihin natin na mahal niya ang kanyang anak, pero ang kanyang pagmamahal ay higit sa Diyos na kanyang pinaglilingkuran. At sapagkat napatunayan niya na siya ay tapat sa Diyos, anuman ang hilingin ng Diyos sa kanya ay kanyang pinagkaloob, kaya nga ngayon ay lalong pinagpala ng Diyos ang lalaking ito na kanyang lingkod at ang panukwala pa ng Diyos, at ito'y natupad sa kanyang lahi ay manggagaling ang Mesiyas sa kanyang pagkakatawan tao sa lahi ni Juda. Sapagkat si Abraham naging anak si Isaac at si Isaac ay naging anak ay si Esau at saka si Jacob at si Jacob naging Israel at ang isa sa anak ni Israel ay si Juda. Doon nang galing sa pagkalaman ang ating Panginoon, kaibigan. Kaya nga pinagpala ng Diyos. Ito ang panukala ng ating Diyos at merong covenant, merong tipan ang Diyos sa kanya. At meron pa nga sa Biblia na pinagpala rin ng Diyos at may tipan ang Diyos sa kanya. Ang pangalan niya ay si Noe. At ang tipan ng Diyos sa kanya, inilalagay ko ang aking baghari sa lupa, ito ay magiging tanda ng tipan ko at ng lupa. At kapag tinipon ko ang mga ulap sa ibabaw ng lupa, ang baghari ay makikita sa ulap, alalahanin ko ang aking tipan sa iyo. At sa bawat nilalang na may buhay at ang tubig ay hindi na magiging bahang lilipol ng lahat ng nabubuhay. Kaibigan, may tipan ng Diyos sa kanyang mga anak. At bagamat ang sabi nga kanina sa ating isang binasa, babasahin ko muli yung sinasabi sa aklat ng mga awit 55. Ang wika ay, tipunin mo sa akin ang aking mga banal, yaong nakipagtipan sa akin sa pamamagitan ng alay. So, hindi lamang nagbibigay ng sacrifice ang kanyang mga anak, kundi merong pakikipagtipan. Katunayan, ang bansang Israel sa pangungunan ni Moises ay nakipagtipan ang bayan ng Diyos. Ang wika, lahat ng sinabi ng Diyos ay aming tutuparin. Kaya kaibigan, kung ating titingnan ang lahat ng mga bagay

0: Bagay sa mundong ito ay galing sa Diyos. Sa Diyos nang gagaling ang lahat ng mga ito. Ang sabi pa nga, kung sa Kanya nang gagaling, ibinabalik lang natin, kaibigan. Ano naman ang ating ngayong ipagkakaloob? Yung bang lahat ng ating mga riyarian, ipagbibili natin, pagkatapos ngayon, ibibigay natin para sa Kanyang gawain? Eh kung ito ang mangyayari ngayon, pagkatapos na naibigay, wala nang salapi, wala nang bahay ngayon, wala nang siyang negosyo, anong mangyayari sa buhay niya? Eh di siya'y daup ngayon o siya'y hirap na hirap sa kanyang buhay. Yun bang gusto ng Diyos, kaibigan? Hindi nangangulugan na ang lahat ng ating mga tinatangkilik ay ating lahat ipagkakaloob, meron tayong tinitira para tayo ay merong gagamitin sa ating pamumuhay sa araw-araw. Ano talaga ang gusto ng Diyos sa ating kaibigan? Ano ba itong sinasabing alay na ito ng ating pinagkakaloob sa ating Panginoon? What is sacrifice? Kaibigan, sa ating pag-aaral ngayon ay ating ngayong bigyan ng pansin what is sacrifice. Bago natin bigyan ng pansin yung what is sacrifice, bagamat ang tao nung una ay nagkasala, ay hindi naalis sa kanya ang sinasabing kanyang freedom of choice. Na naroon pa rin yon, siya ay maglilingkod sa Diyos sapagkat pinili niyang maglingkod sa Diyos. Ngayon, ang tanong, ano bang ibig sabihin ng sacrifice, kaibigan? Bigyan natin ngayon ng pansin. Ang wika sa atin, this means that a covenant relation is entered into by a person with God in which all of his time, talents, influence, and material goods are under divine direction and control at all times. Anong sabi sa ating kaibigan? Ang wika, ang ating pakikipagtipan na relasyon sa ating Panginoon ay ang ating mga panahon, talento, ang ating impluensya, ang ating material na bagay ay ating ipagkakaloob sa direksyon at kontrol ng ating Diyos sa lahat ng panahon. Papaano ito mangyayari na ating ipinapasakop ang lahat ng mga ito sa ating Diyos at ating ngayong kinikilala Siya ang may-ari ng lahat ng bagay, Siyang owner at tayo ay ating kinikilala, tayo ay katiwala ng ating Panginoon. Papaano ito nangyari sa buhay ni Apostol Pablo? Ang sabi niya sa kanyang sulat sa 1 Corinto 15:31, ang wika niya, I die daily. Ako'y namamatay araw-araw at ang nabubuhay sa akin, ang sabi nga sa Galacia, si Kristo, Galacia 2:20, si Kristo ang nabubuhay sa akin sapagkat ang sabi niya, ako'y napakong kasama ni Kristo, hindi na akong nabubuhay kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang sabi pa ng ating Panginoon, ayon sa kanyang pangalawang sulat kay Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 7, ang wika niya, ako'y nakipaglaban ng mabuting pakikipaglaban. Ano bang ibig sabihin ni Apostol Pablo? Ang kanyang nilalabanan yung kanyang pansariling buhay. Ano yon? Tayo kasi ay makasarili. Tayo ay nakahilig sa laman. Tayo ay gusto natin yung mga bagay na makamundo. Kaya sinasabi nga sa Roma na magkaroon kayo ng pag-iisip na katulad nito, na hindi ayon sa sanlibutan. Ito yung kanyang nilalabanan, yung nais ng laman, nais ng ating sinasabing makamundong bagay, yan ang kanyang nilalabanan. Kaya nga sabi niya sa Roma 7:19, for the good that I would, I do not. Yung gusto kong gawin ay hindi ko nagagawa at ang ayaw kong gawin ang wika kung ating pagpapatuloy, yan ang aking ginagawa. Kaya nga, ang sabi sa atin kung bakit kailangan natin ipagkaloob sa Diyos ang ating sarili, ang ating puso, anong sabi ng Biblia tungkol sa ating mga puso? Sa Jeremias Kapitulo 17, versikulo 9. Ang puso ay mandaraya kaysa lahat ng bagay at lubhang napakasama. sinong makakaunawa nito? Ano sabi? Ang puso ay mandaraya. Sito nang gagaling lahat yung ating mga sinasabing damdamin. Pagka sinasabing puso, hindi yung laman na pusong ito, kundi yung ating pag-iisip. Ang sabi nga sa Genesis, even the thoughts of their hearts. Sa makatuwid, ang ating puso na sinasabi yung nanggagaling yung lahat ng ating mga kaisipan. Ito yung nilalabanan ni Apostol Pablo sa kanyang buhay para magampanan yung sinasabing sacrifice na yalay natin ang ating mga sarili sa ating Panginoon. At ito ang tunay na pagiging katiwala. The wrongness is not in possessing things, but in claiming ownership and using our resources according to our own selfish interests. Anong sabi sa atin? Ito yung mali. Sa ating tinatangkilik sa lahat ng mga bagay, ay ating ngayong kinikilala, ito yung mali, na tayo ang owner. Akin ito, gusto kong gawin itong bagay na kasi akin ito, kaibigan. Dapat nating kilalanin ang owner sa lahat ng bagay, ang ating Panginoon. Nanupat tayo ngayon ay sumusunod, pinipili natin sapagkat ang ating puso ay ating pinagkaloob sa ating Panginoon. Sapagkat ang nais ng Diyos, kaibigan, ang ating puso. Kaya sabi, my son, give me your heart. Kaibigan, ang pagiging katiwala ng Diyos. Kinikilala natin siya ang owner sa ating mga sarili. Tayo ay ginawang katiwala ng Diyos na lumikha, kaibigan. Kaya nga, bilang ngayong katiwala ng Diyos, araw-araw ngayon, ang ating interes, ang ating pagpili ay sundin natin ang kalooban ng Diyos, hindi ang aking kalooban. Hindi ang gusto ko, kundi ang sabi, ang nais mo ang aking sundin. Kaibigan, yan ang sinasabing sacrifice na gusto ng ating Panginoon. In fact, ang sacrifice na ito na sinasabi sa atin sa aklat ng Roma, isang talata na bago tayo magtatapos, ay nais kong basahin sa ating pag-aaral na ito. Ito yung sinasabi sa Roma, Kapitulo 12. Ating simulan ngayon sa 1 at 2. Napakaganda itong sinasabi ni Apostol Pablo. Kaya nga, mga kapatid, isinasamo ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na iyong ialay ang iyong mga katawan na isang handog na buhay, banal na kasiyasiya sa Diyos, na siya ninyong makatuwirang paglilingkod sa Kanya. Napakagandang binabanggit, kaibigan. Huwag ninyong tularan ang sanlibutan na ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Yung pansinin, kaibigan, yung bandang una, yung verse 1, kaya nga, mga kapatid, isinasamo ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na iyong ihalay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay. Kaibigan, ito ang nais ng Diyos sa atin. Sa ating pag-aaral ngayon, ating ialay ang ating mga sarili na karapat-dapat ngayon sa harapan ng ating Diyos. Kaibigan, napakabuti ng ating Diyos. Isa namang pag-aaral na ating natuklasan na dapat nating ialay ang ating mga sarili, buhay, sa harapan ng ating Panginoon, yan ang gusto ng Diyos. Pagpalaing kanawa ng ating Panginoon.
1: Maraming salamat po, Pastor Romy, sa inyong naibahagi sa amin sa araw na ito. No, ang sakripisyo po ay hindi lamang tungkol sa pagkawala ng isang bagay. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng ating pinakamainam sa Diyos dahil sa pag-ibig. Ang tunay po na sakripisyo ay may halaga. Ngunit ito rin po ay may walang hanggang bunga. Ipinakita po ni Jesucristo ang pinakadakilang halimbawa ng sakripisyo nang ialay niya ang kanyang buhay sa krus para sa ating kaligtasan. Bilang tugon po sa kanyang dakilang pag-ibig, tinatawag niya tayong ialay ang ating buhay bilang buhay na handog. Ang tanong po ay hindi lamang ano ang kaya kong ibigay sa Diyos, kundi maaari bang anumang bagay na mas mahalaga sa akin kaysa sa Diyos? O mayroon bang anumang bagay na mas mahalaga sa akin kaysa sa Diyos? Kapag ang Diyos ang ating pinakamahalaga, magiging handa tayong magsakripisyo para sa Kanya at sa kapakanan ng iba. Nawa po ito'y naging inspirasyon sa bawat isa sa atin, at kung kayo po'y may mga katanungan o nagnanais mag-share ng inyong mga refleksyon, o di kaya naman gusto niyo pong mag-Bible study, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilig sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila, at magkita-kita po ulit tayo bukas, same time, same station, dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa. Isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

0: ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: Lagi na lang tayong ganito.
2: Hanggang kailan ako magtitiis? Maayos pa ba to?
3: Forgive and accept. It's worth loving over and over again. Adventists care.

0: Ito ang Bagong Pag-asa, isang programang maghahatid ng pag-asa sa pamilya, kabataan at kalusugan. At may dalang mensahe sa atin na kay Jesus, mayroong pag-asa. Tanggapin siya sa ating buhay, maghanda sa kanyang malapit at muling pagdating. Bagong Pag-asa.
1: Alright, isang magandang pagkakataon po muli upang tayo'y magkasama-sama sa isang muling pag-aaral ng salita ng ating Panginoon at siyempre pa ng mga bagay-bagay tungkol sa ating kalusugan. Kaya nga po, kumusta po kayong lahat? Sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan at patuloy na ang pagpapala ng ating Panginoon ay ating kinakamtan. Bago po tayo magpatuloy po sa ating pag-aaral, tayo po muna ay manalangin. Ama po naming banal na nasa kaitaasang kapunang kalangitan, sa oras pong ito kami muling lumalapit sa iyong nagpapasalamat. Nagpupuri, dinadakila ka sapagkat ikaw na aming Diyos ay Diyos ng pag-ibig at muli mo po kaming pinagkaluban ng pagkakataon upang magkasama-samang mag-aral ng iyong banal na salita, makapag-aral ng mga bagay patungkol sa kalusugan. Kaya mambanal aming pong pakiusap ang iyo po nawang banal na Espiritu nawa ang siyang makasama namin ngayon upang siya po naman ang patuloy na magkaloob sa amin ng karunungan, kaalaman, pangunawa upang amin pong mapakinabangan ang aming pag-aaral sa oras na ito. Iyo po nawang pagpalain ang aming mga tagapakinig. Pagpalain po ang himpilang ito at ang palatuntunang ito. Iyong patuloy na pagalingin ang may mga karamdaman at ang may mga suliranin po nawa amang banal ay tuloy na patnubayan ng iyong banal na Espiritu hanggang sa kanilang malampasan ang kanilang mga suliranin. O amang banal, iyo po nawa kaming patawarin sa aming mga pagkukulang at pagkakasala at ang iyong mayamang biyaya ay makamta ng bawat isa sa amin sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. So ngayon po ay ating mapapakinggan ang ating pong special na panauhin, si Dr. Linda Lim Varona, upang magkaloob sa atin ng mga bagay-bagay patungkol sa kalusugan. Doc, ano po ang ating pag-uusapan ngayon?
2: Isa na naman pong magandang araw sa lahat ng ating mga tagapakinig. Ako po ang inyong doktor sa Himpapawid, si Dr. Linda Lim Varona. At binabati ko po ang lahat ng ating tagapakinig kung saan po man kayo naroon, sa malapit, nasa ibang bansa, ay binabati po rin natin ang lahat ng ating tagapakinig. Sana po ay huwag kayong magsasawa at kami po ay lagi ninyong makakasama sa programang ito. At kung meron man po kayong katanungan tungkol sa inyong health, no, ako po ay pwedeng magbigay sa inyo ng konting kaalaman. Si Dr. Linda Lim Varona po ito, pwede po ninyong isulat ang inyong mga katanungan, P.O. Box 401 Manila, Philippines. At ang ating pong pinag-uusapan itong nagdaan nating programa ay tungkol sa mga sakit sa balat at inumpisahan ko po to sa atopic dermatitis or atopic eczema or eczematous allergy, na ito po ay isang napakakating sakit sa balat na mainly allergy ang cause at nagsisimula sa pagka-baby pa lamang. Usually 90% ay before the age of 5 lumalabas na po itong sakit na to sa balat. Although I have seen some cases, siguro hindi lang din nila alam ang history nila, medyo mas maedad na, pero siguro may history po sila nung baby pa lang, no? At ang sabi ko nga ay 50% may family history. Ibig sabihin, ang mga magulang or ang close relative, let's say mga lolo, lola, may mga history ng allergy. It could be another form like bronchial asthma or allergy sa alikabok, no? Yung allergic rhinitis o kaya ay sa balat o sa pagkain. At pwede pong mamana ito. Ito pong atopic dermatitis ay hindi nakakahawa. Yung iba po ay natatakot baka dumahawa ang ibang anak. Ngunit ito po hindi nakakahawa. Ang symptoms nga po nito ay sabi ko nga, kung maliit pang baby ay yung bang nakikita natin na yung mga sanggol ay mapula ang kanilang mga pisngi at ito ay nagbabalat. Kala mo na sunburn or sabi nila na halikan daw ng ama o ng lalaking may bigote kaya na-irritate ang skin. So it's a skin irritation and it's very itchy. Ngayon, meron pong tatlong phases, no? Ibig sabihin nito, may tatlong stages ang atopic dermatitis. Ang unang-una po nga ay yung infantile dermatitis. Ang ibig sabihin po nito, yung infancy pa lang or after mga 2 months old hanggang 2 years old ito. At ang nai-involve po rito ay napaka-typical nga po. Unang-una makakatawag ng pansin nyo ay ang pisngi ng bata. Tapos pati ang kanilang mga scalp or yung sa tuktok, no, or yung bumbunan niya. Tapos sa leeg at saka yung mga extensor extremities. Anong ibig sabihin nito? Yung dito po sa may braso, no? Makikita po yan sa braso at sa may binti. At ang bata po, alam nyo, sabi nila kasi hindi daw nakakamot pa ang bata. Kaya usually kung ano yung nairarab nila na part ng balat nila, yun ang namumula. Ito ay namamasa-masa. At makating-makati, talagang ang bata ay nagiging irritable. At mag-uumpisa to dry, no? O parang puputok-putok ang balat, tapos yun nga, parang nagtutubig. Ngayon, ang kasunod na stage naman ay ang childhood phase. At ito ay between the age of 4 and 10 years, no? Dito sa childhood phase ay nag-iiba naman ang pwesto ng mga allergy. At usually ito ay hindi gaanong basang-basa at manuyo-nuyo, pero parang eksema pa rin. Minsan pagka dahil sa sobrang kakakamot, ito ay nangangapal na ang balat. At ito ay natatagpuan na hindi na dun sa pisngi o sa braso, kundi sa leeg, no? Sa mga siko at sa tuhod, no? Yan na po ang mga pinagpupuntahan. O kaya ay dito sa loob, yung sa likod ng siko, yung sa may harapan, anticubital ang tawag doon sa English. At yung sa may alak-alakan, diyan naman nagkakaroon. Kaya minsan pag may mga dinala sa akin na may mga sakit sa balat, unang-una kong titingnan yung leeg, yung sa may harapan ng siko, no, yung anticubital o kaya sa alak-alakan. At pag nakita kong nahandyan ang mga pangangapal, pangangate, ay mas malamang na yan ay atopic dermatitis. Mas tuyo-tuyo na. Minsan yung mga paligid ng mata, no, makikita mo parang may eye bags ang bata or laging nangangate. So ang susunod naman po ay ang adolescent or adult phase pag sa adulthood na to. At sa susunod na po natin yan pag-uusapan at kung ano ang mga dapat ninyong gawin para ito ay maibsan, ano, para magkaroon ng comfort ang bata at ang tao na may atopic dermatitis. So hanggang sa susunod na po muli nating pagsasama-sama at magandang araw po sa inyong lahat.
1: Alright, tayo po ngayon ay magpapatuloy na sa pag-aaral po ng salita ng ating Panginoong Diyos. At tayo po naman ay nananatiling nasa aklat po ni San Juan sa Kapitulo 12 po tayo at mag-uumpisa na po tayo ngayon sa talatang 12. Noong nakaraan po nating pag-aaral ay ating pong natuklasan na mayroong mga taong sadyang kung iyong titingnan ay mga makadiyos at mapagmahalan po. Datapuat sa ilalim ay ating nalalaman na mayroon palang mga natatagong mga agenda. Katulad po ni Judas, ano po? Siya ay nagalit nung magbuhos ng mamahaling pabango sa paa ng ating Panginoon. Subalit ang wika ay siya ay hindi dahil nagmamalasakit sa mga dukha, kaya niya sinabing sana'y ito'y ipinagbili at maitulong sa mga dukha, kundi ang wika sapagkat siya ay kumukuha sa mga salaping inilalagay doon sa supot sapagkat siya po naman ang tagapagdala nito. Ano po? Kaya halos nakikita natin na hanggang sa kapanahunan natin marami ang tinatawag na Kristiyano, subalit may pagkahudas ang pag-uugali na sana ay huwag pong masumpungan sa atin sapagkat yan po ay kinasusuklaman ng Panginoon sapagkat ang ibig ng Panginoon ay tunay na mamahalin natin ang mga dukha kagaya ng kanyang pagmamahal at paglilingkod sa kanila na walang inaasahang kabalik o balik na pakinabang, ano po, kundi ang lahat ay para sa mga taong ibig niyang matulungan. So ang wika po rito sa talatang 12, kinabukasan nang mabalitaan ng maraming taong dumalo sa pista na si Jesus ay darating sa Jerusalem, sila'y kumuha ng mga palapa ng puno ng palma at lumabas upang sumalubong sa kanya na sumisigaw, "Hosana! Mapalad siya na dumarating sa pangalan ng Panginoon, ang Hari ng Israel." Nakakita si Jesus ng isang batang asno at sumakay siya roon gaya ng nasusulat, Huwag kang matakot, anak na babae ng Sion. Tingnan mo, ang iyong hari ay dumarating na nakasakay sa isang anak ng asno. Sa simula, ang mga bagay na ito ay hindi naunawaan ng kanyang mga alagad. Ngunit nang si Jesus ay niluwalhati na, sa kanila naalaala na ang mga bagay na ito ay sinulat tungkol sa kanya at nangyari ang mga bagay na ito sa kanya. Kaya't ang maraming tao na kasama niya, nang tawagin niya si Lazaro mula sa libingan at siya'y buhayin mula sa mga patay, ay siyang nagpapatunay ang dahilan kung bakit ang maraming tao ay sumalubong sa kanya ay sapagkat nabalita nila na ginawa niya ang tandang ito. Sinabi ng mga Pariseo sa isa't isa, "Tingnan ninyo, wala kayong magagawa. Ang sanglibutan ay sumusunod sa kanya." So dito po ay ating papansinin na po, 500 bago ipanganak si Jesus ay sinabi na sa aklat ni Isaias, ha? O sa propeta Zacarias sa kapitulo 9 talatang 9, "Magalak ka ng husto o anak na babae ng Zion. Sumigaw ka ng malakas o anak na babae ng Jerusalem. Narito ang iyong hari ay dumarating sa iyo. Siya'y matuwid at matagumpay, mapagpakumbaba at nakasakay sa isang asno, na isang batang asno na anak ng asnong babae." So makikita po natin dito ano, na iyong palang ginawa ng mga tao noong panahon ng ating Panginoon nang siya ay pumunta muli doon sa Bitanya ay isang bagay na nahayag na sa sinulat ng propeta Zacarias 500 taon pa bago mangyari. So dito po ay nagpapakita lang ng ating Panginoong si Jesucristo, siya nga po ang tunay na Mesiyas na hinihintay na siyang tutubos sa kasalanan ng sangkatauhan. Subalit ang malungkot, paulit-ulit na sinasabi sa banal na kasulatan, yung

upang ang lahat ng may pag-ibig sa Diyos, yung tunay na pag-ibig, hindi yung pag-ibig dahilan na nakikinabang ano po, kundi sapagkat tunay na minamahal nila ang Diyos, sila po naman ay tunay na magpupuri sa Diyos at maglilingkod sa Kanya, at sila'y makakaalam, makakaunawa ng pabalita sapagkat sila'y mga anak ng Diyos. So ang mahalaga po ay masumpungan na tayo ng ating pag-ibig talaga ay nasa Panginoon, hindi sa ating sarili. Sapagkat kapag ang ating pag-ibig ay nasa pang-sarili, pakatatandaan ninyo, hindi ninyo matatanggap ang anumang turo at aral ng ating Panginoon. Pangalawa, nang ipag-utos ng Panginoon sa kanyang mga alagad na manghiram ng isang batang asno na wala pang nakasakay, inisip ng mga alagad na ito na ang tamang panahon upang ang Panginoon ay magpuno bilang kanilang hari. Bagaman ang Panginoon ay malimit na nagsasabi na ang kanyang kaharian ay hindi sa lupang ito, inisip nilang nagbago na yata ang isip ng Panginoon. Alam po ninyo, kaugalian ng panahong iyon na sa inauguration ng isang hari, siya ay sasakay sa isang asno, tanda ng kapakumbabaan. Dahil dito, kanilang ibinalita na si Jesus ay maghahari na. At ito po naman ay mabilis na kumalat at napakaraming tao ang kusang pumunta upang siya ay luwalhatiin. Subalit ang hindi nila alam ay ito na ang sukdulang dahilan upang siya ay sikaping ipapatay ng mga pinuno. Kaya yung kanilang mataas na expectation ay biglang-biglang napalitan ng kalungkutan ng ating Panginoon ay dakpina ng mga sundalo. Subalit alam po ninyo, hindi yun dapat na ikinalulungkot sapagkat ang Panginoon po naman ay tunay na nagmamahal at yung kanyang ginagawa ay lahat tungo sa ating ikaliligtas. So, ang pangatlong aral po nating masusumpungan dito, kung ating papansinin ang mga tao ay handa na siya ay suportahan, maaari na sanang maghari ang Panginoon. Subalit hindi lang ang pangsamantalang kalayaan ang tinitingnan ng Panginoon, kundi ang ating kaligtasan. Yung mga tao, ang kanilang iniisip lang ay maging malaya sila mula sa mga Romano. Ano po? Sa kapangyarihan ng mga Romano. Datapwat, ang Panginoon po naman ang iniisip ay ang kaligtasan natin mula sa kapangyarihan ni Satanas, kapangyarihan upang tayo ay dalahin sa kamatayan, palibhasang tayo'y mga nagkasala. Kaya ang ating Panginoon ay kusang loob na ibinigay ang kanyang buhay, naging handa siyang mamatay upang mabayaran ang lahat ng ating pagkukulang, lahat ng ating pagkakasala kung tayo ay sasampalataya lamang sa Kanya sa pamamagitan po nung Kanyang kamatayan. Yung mga tao iniisip maghahari na siya. Subalit ang paghahari ng Panginoon, sabi, hindi sa sanglibutan ito kung hindi sa puso ng bawat tao. Yun ang ibig ng Panginoon. Siya ay makapaghari sa ating mga puso. Ano po? Maaari sana pong ginamit ng Panginoon ito yung kanyang katanyagan at yung mga emosyon ng tao upang makapaghari na. Subalit pinahahalagahan niya ay ang iyo at ang aking kaligtasan. Yan po ang ating pakatatandaan. Sa ating pong Panginoon ang pinakamahalaga, ang iyo at ang aking kaligtasan. Wala na pong iba pa. Iyan ang pinakamahalaga sa ating Panginoon. Kaya ang sabi po sa Lucas 19:39 at 40, ilan sa mga Parisiyo na mula sa maraming tao ay nagsabi sa kanya, Guro, sawayin mo ang iyong mga alagad. At sumagot siya, sinasabi ko sa inyo na kung tatahimik ang mga ito, ang mga bato'y sisigaw. Alam po ninyo mga minamahal,

Namahalang sabi ng Panginoon, kung tayo'y tatahimik, ang mga bato ay sisigaw. Ibig sabihin, talagang ang ating Panginoong Diyos, ang ating Ama sa Langit ay desidido na tayo ay maligtas. Kaya ang wika, kung ang tao ay tatahimik, ang mga bato ang sisigaw. Subalit hindi naman yung gagawin ng Panginoon, sapagkat hindi yung bato ang ibig ng Panginoon na madala sa kanyang kaharian, ang ibig niya ay kayo at ako. Di po ba? Napakabuti ng ating Panginoon. Hindi niya hinayaan na ang mga bato ang sumigaw upang magpatuto ng pag-ibig ng Diyos, sa halip ay maging ang mga musmos na bata ay kanyang tinatawagan upang patuloy po naman na magbigay ng patutuo tungkol sa kanya. Sapagkat ano na lamang ang mangyayari kung ang magabato na ang sisigaw at magpapahayag ng pag-ibig ng ating Panginoon po? Siguro po naman ay kahit kayo ay hindi kayo masisiyahan na ang nagpapatuto sa inyo ay mga bato. Ano po? So, ang buong kalikasan ay handa upang siya ay ibunyi, subalit hindi siya matutuwa kung ikaw at ako ay hindi makasakasama at mapagbigyan ng pagkakataong maghayag ng ating pananampalataya. So napakahalaga po nito, no? Pakatatandaan po natin na ang ating Panginoon walang ibang iniisip kung hindi ang inyo at ang aking kaligtasan, ang inyo at ang aking pakikibahagi para sa kanyang kaharian. Kaya nga ang ating Panginoon po talaga namang ginagawa ang lahat ng paraan upang ikaw at ako ay makabahagi sa kanyang kaharian. Ang kanyang tanging hinihintay, ang kanyang tanging ninanasa ay masumpungang ikaw at ako ay nananalig sa kanya, tinatanggap natin ang kanyang mga turo, ang kanyang mga salita, at yun ang ating ibinabahagi sa iba. Ano po? Sapagkat talaga po namang walang ibang layunin ng ating Panginoon para sa bawat isa sa atin, yung muli tayong kanyang makasama at tumahang kasama niya sa kanyang kaharian. Bueno po, tayo ay inabot na ng oras, so tayo po ay nagpapaalam na muli. At muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Levy B. Perdon. At nakasama po natin ngayon si Dr. Linda Lim Varuna. Ang pagpapala nawa ng Panginoon, kamta natin, tayo po ay manalangin. O Amang Banal, kami po ay lumalapit sa iyong muli na nagpapasalamat, nagpupuri, dinadakila ka sapagkat ikaw na aming Diyos ay Diyos ng pag-ibig, Diyos ng kaalaman, Diyos na nagnanais na kami makasama magpasa walang hanggan. Salamat po sapagkat iyong ipinagkaloob na kami makapag-aral sa pamagitan ng radyo, sapagkat ang ibig mo makarinig ang mas marami. Kaya mong banal, purihin ka nawa, sambahin ka nawa, at patuloy nawa ng iyong banal espiritu magkaloob ng pananampalataya sa bawat nakikinig ng palatuntunang ito. Ang iyong punong pagpapala ay iyong pagkaloob sa bawat isang nakikinig, ipagkaloob din sa palatuntunang ito at sa himpilang ito. Ito po ang aming samuthiling sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Bueno, ang pagpapala ng Diyos, kamta nating lahat.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk. Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
1: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
0: This is Jaisel Diaz.
1: And this is Rocky Lokban.
0: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.

0: muling pagbabalik dito sa ating programa sa mga oras na ito, ang The Healing Wonders of Diet, kasama ang isang ating panauhin na lagi pong nagpapaalala sa atin na sa pamamagitan ng ating kalusugan ay makakamtan natin ang buhay na mahaba dito sa mundong ibabaw na ito. Walang iba kundi si Dr. Blessenda Varona. Pero bago po natin siya muli makamusta, mga kaibigan, ay gusto po namin kayong anyayahan na patuloy pong makinig sa ating mga programa dito lamang sa Adventist World Radio 89.1 FM. At gayon din na ating palaging subaybayan ang mga programa natin dito. Siyempre, lalong-lalo na itong Healing Wonders of Diet. Just recently, ay talagang may natanggap ako na mensahe na talagang sabi po nila na they really love yung mga topics na pinag-uusapan dito sabagkat na-apply nila sa kanilang buhay. At ayan, let's now welcome Dr. Blessenda Varona. Doc Blessy, kumusta po kayo?
1: Hello, mabuting-mabuti po, Pastor Kyle.
0: Ayan. So Doc, as I have mentioned kanina, no, I'm receiving some messages. Sabi nila, ang ganda na ng programa natin. Talagang marami daw silang natututuhan. Sabi ko naman, hindi lang yung natututuhan, kundi pati yung na-apply natin. Kasi syempre, Doc, ano? it's okay na marami tayong learning, but it's better if talaga namang na-apply natin sa ating buhay, isn't it? So ngayon, Doc, ang atin pong pag-uusapan, napakaganda. Ang pag-uusapan po natin is all about immunity or ang atin pong immune system. Nowadays po kasi, parang napansin ko, Doc, ano, especially to me, dati, parang once a year lang ako magkasakit. Once a year na fever, once a year lang na may colds, cough, whatsoever. Pero as time goes by, ay dalawang beses na, minsan tatlong beses, minsan magkasunod na linggo pa na gumaling ka ngayon, mamaya mayroon na naman. So something like that. So it seems like my immunity has gone down. Kaya po siguro may mga madali na pong dumapo yung mga sakit sa atin. So Doc, ano po bang ibig sabihin ng immune system o immunity at bakit po napakalaga ito sa ating kalusugan?
1: Yan, ang immunity natin para siyang if people are very much into yung tagapagtanggol,
0: yeah.
1: Ang immunity natin parang tagapagtanggol yan. Mm-hmm. Diba? Mga tao ngayon, sobra kung makapanood ng teleserye, alam nyo naman teleserye natin ngayon, si Cardo, no? Batang...
0: Quiapo.
1: Ano, Quiapo. O,
0: si Tanggol.
1: But you know what? Hangang-hanga yung mga tao sa tagapagtanggol, pero meron mm-hmm. tayong tagapagtanggol inside our body na mas dapat nating kahangaan. Yung iba mas hangang-hanga sa mga palabas, sa teleserye, ng mga bidang-bidang mga tao. Pero inside our body, meron tayong tagapagtanggol na hindi natin hinahangaan, no? Hindi nga natin masyadong pinapansin. Pero moment by moment, pinagtatanggol tayo sa mga sakit, sa degenerative, yung masyadong mabilis na pagtanda ng katawan. Yan. Yung immune system, kailangan niya ng lahat, kailangan niya ng kumpletong sustansya. Okay? Kailangan ng carbohydrates, protein, fats, vitamins and minerals, phytochemicals or antioxidant. Kailangan niyang lahat yan para maging maayos na maayos ang takbo niyan. At kailangan din, hindi natin papasukan ng kontra, no? Kasi may mga bad guys tayong kinakain, no? Kung may good guys na tagapagtanggol, 'di ba sa mga teleserye parating pag may bida, may kontrabida. So ganoon din po sa pagkain natin. Minsan may bida na kinakain pero may konting bida kayong kinain, konting food na makakapagbigay sa inyo ng nourishment or improving the immune system. But sad to say, minsan may mga tao na mas maraming nakain kontrabida. Okay? Maraming nakain na magbibigay ng sakit sa kanila. Like for example po, ang isa dito, yung mga kontrabida natin, ano, sugar, processed foods. Yung sugar, number one, very, very obvious. Doon po sa mga nakikinig sa atin, gusto nyo mag-experiment, magpuyat kayo ngayong gabi. Experiment lang po, ano. At kumain kayo ng sugar, definitely, nan, bababa talaga ang immune system. Mabilis na mabilis. Tatlo lang eh, simpleng-simple. Huwag matulog, kumain ng maraming asukal, hindi kumain ng maayos, magalit. O simple, wala pa sa limang fingers ng kamay ko yung gagawin yung steps. And definitely, bababa ang immune system, magkakasakit po tayo. So, again ha, multifactorial po ito. Hindi ko naman talaga sinisingle out na ito lang. Kasi, ano yan eh, parang networking sila. Networking. Kung networking yung pagkakaroon ng mataas na immune system, networking din yung pagkakasakit. Okay? So, yun po ang magandang i-discuss natin ngayon, Pastor Kyle.
0: Yes, Doc. I've noticed po talaga, ano, that's really something very, ano tawag dito, napakaganda po itong napag-aralan natin. Kasi nga, may mga tao po, syempre, especially Filipinos, we really love to eat. At yung mga kinakain nga natin, we are not that much aware of what we're eating, really. So ngayon, Doc, nabanggit niyo na, actually, my second question would be, paano nakakatulong pagkain sa pagpapalakas ng ating resistensya? Well, you have already mentioned po na may mga foods talaga naman tayo na tinutulungan itong tagapagtanggol na ito. Meron din naman yung mga sumisira sa tagapagtanggol na ito. Ngayon, Doc, gaya ng nabanggit niyo na sugar, meron pa po bang ibang mga pagkain na nakakapinsala sa ating immune system? I mean, yeah, sugar is also okay in moderation, pero too much sugar is really very non-beneficial sa ating immune system. Paano naman po, may mga ibang pagkain pa po ba na nakakapinsala sa ating pong tagapagtanggol ng ating katawan?
1: Yeah, yung mga preservatives, yung mga ultra-processed foods, highly loaded with sugar, with fat. Kasi minsan, if we come to realize, mahirap kainin na puro sugar.
0: Tama.
1: Kasi perfectly, talaga ang ginagawa ng pagkain na, yung mga ultra-processed foods, talagang sugar and fat and more additives and more preservatives. Ganun po siya. Hindi lang siya single out na sugar. Kasi mahirap kainin talaga yung asukal na asukal lang. Kaya kailangan man may cream. Oh, di ba? Pag may cream na, di malinamnam na, di ba? Pagka meron ng mas madaming taba, okay? Mas maraming asukal pag pinaghalo yan at talagang perfect, masasarapan talaga yung kumakain.
0: So
1: kaya
0: for example,
1: yan talaga ang hint natin. No, pagka talagang naano ka yung lalong ginaganahan, no, yung ginaganahan, yung ghrelin mo tumataas ng todo, na kung sa Bisaya nga parang dalok-dalok sa Ilonggo, yung talaga some more. And then yun na. And sabi ko nga, yung sugar minsan, pag dumating ka sa puntong ganun, mahirap tumigil. Mahirap mo siyang basta lang stop. Okay? Maraming determinasyon ang kailangan gawin para maitigil natin. Lalong-lalo pa in the middle of eating, ha? Obvious po to sa ating lahat. No?
0: So for example, Doc, like canned goods. Ayan, ano, may mga processed foods po yung mga yan, like mga junk foods or chicheria, whatsoever yung mga processed foods po na yan. So, are these things can also contribute into destroying our immunity po?
1: Kasi ang katawan natin, yung mga cellula, meron niyang recognition.
0: Mm-hmm.
1: Okay? Para mas madaling maintindihan ng mga listeners natin, nare-recognize niya yung para sa kanya. Okay? So, meron tayong tinatawag na highly processed foods or ultra-processed foods, there are some components or added to the food, no? Na yung mga tinatawag nating nagbibigay ng toxins sa loob ng katawan. So, hindi niya nare-recognize o nahihirapan siya mag-recognize. O kaya naman, he has to detoxify it para ma-recognize ng katawan. Unlike kung kakain tayo talaga ng halamang pagkain na natural, fresh, no? Yun, kayang-kayang i-recognize ng katawan natin. At yung mga items na nahandun, both known and unknown, can really give nourishment sa cellula natin. For example, di ba, ang very common na pag immune system, anong inamin nyo? Vitamin C, di ba? Bakit yung vitamin C yung bidang-bida pagka go off for improving the immune system? Kasi yung vitamin C, naturally, from food, para itong glue-like matrix na maghahawak, no, mag-get together para ma-hold niya together yung mga cellula at mga cellula ng katawan natin. No? Lalong-lalo pa yung cellula ng katulad ng cellula din ng ugat, di ba? Iaayos niya. So, ganun sa lahat ng parte ng katawan natin. Kaya, pag sinabi nga, di ba, sabi ng mga doctors dati, an apple a day, keeps the doctor away. So, ibig sabihin, talagang real siya when it comes to when it comes to function ng vitamin C. Pero again, looking at the food composition table, no, pagka ginawa natin na, I'm holding here the food composition ng Philippines. Nagsulat ako ng libro, ito yung Cooking Smart.
0: Ooh,
1: ito Cooking Smart na dito yung mga vitamin C. Ngayon, yung vitamin C dito, obviously, no, pagka mga imported, mas mababa ang vitamin C. Bakit kaya? Kasi of, maybe of irradiation, o yung kasi galing pa kung saan eh, galing pan China or what. Pero pag tiningnan mo, ang vitamin C, halimbawa ito, itong atong guava na mali, ano to ha, isang guava, tingnan niyo yung vitamin C, ang taas-taas. Pero yung grapes, mababa lang ang vitamin C. Ito ay 24 pieces edible portion grapes. So, nakita mo siya. Ibig sabihin ko dito, ang medyo maliit to kasi libro eh. Pero ang point ko lang dito, pag ginawa mong local yung pagkain, like for example, vitamin C ng mangga, oh, dahil atin to local, can you see? Ang taas ng vitamin, ito yung vitamin C, ito yung dulo. Okay? Yung dulo, itong orange, sorry, itong orange. So, ang taas-taas niya kasi local. Okay? So, ang point ko dito, teka, I want to show you yung apple, ha? Yung apple naman, tingnan mo yung vitamin C, halos flat yung ano eh, oh, yung nutritional value niya. Oh, halos wala. Pero pag ginawa mo ng saging, oh, dahil local natin yan, oh, magaganda na siya, matataas na. So, ang point natin dito, dahil hindi naman makikita talaga ng listeners natin itong lahat ng composition na to, simply lang, ang summary nito, pag kinuha mo yung vitamin C mo sa local, mas mataas. Pwede din naman kunin sa imported, pero hindi mo masusulit yung amount ng vitamin C. So, sabi ko nga, pagyamanin natin yung mga prutas natin na local. Like halimbawa, yung mga nagtatanim ng mga bayabas na maliliit, mga santol. Ngayon, uso ang santol, so you get your santol. Mura lang. 1 kilo, 20 pesos. Kanina, namalengke ako. Tapos yung bayabas ng mga native, ang 1 kilo niyan is 40 pesos per kilo. So, ang ibig sabihin nito, yung 40 pesos ko na 1 kilo na yan, equivalent lang yan ng gaano kadaming prutas kung imported. Ang malungkot lang po kasi yung availability halos wala na, 'di ba, Pastor Kyle? Pag tumingin ka dito sa mga nagtitinda, halos wala nang nagtitinda ng local na fruits.
0: Tama.
1: Na yung mga halimbawa, yung mga yun nga, yung mga bayabas nating local, yung kahit yung aratilis eh libre lang, mabubuhay lang sila nang nabubuhay lang sila naturally, no? Pero halos walang pumapansin. Eh yung mga aratilis na yan, yung mga, ano to, yung mga duhat, yan ang mga berries natin eh, bignay. Yan ang mga super fruits natin, super, super.

0: taas taas i-compare mo yan sa apple o sa grapes, pwede na rin kasi kung walang wala talaga, at least may fiber naman yung grapes. Pero sayang kasi nga yung makukuha natin doon sa local nating pagkain, hindi natin makukuha sa imported na mga fruits. Ano pang sample dito? Mga sample dito, mag-uusa na ang dalandan, ha? Ang dalandan, go for dalandan. Sinturis, dalandan, dalanghita, yan ang mga pangalan niya. Ano pa, yung santol, uso ngayon. So, mamili po kayo ng santol. Okay? Ang 1 kilo kanina, malalaking santol, Bangkok daw yun. Nare-replicate na din eh, na copy na rin ng Philippines yung mga santol na masasarap ng Thailand. Meron na din dito sa Philippines. So, hanapin nyo yung supplier nyo. Mura lang. And then, pagtsagaan natin kainin yung mga prutas na ganito.
1: Bakit kaya nga ganun na, Doc? Parang nawawala na yung mga local foods na local na mga products natin. Like yung guava nga eh. Minsan may nakita nga ako recently, we went to San Pedro and then I saw this little guava tree. Tapos doon, pumitas lang talaga ako. And then, yeah, masarap pa rin din naman, just like the old times that we are picking from our backyard. Ngayon, yung mga pitinita na, yung mga guapol na, yung mga malalaki na, I think that's not from us, actually. It's being imported. Pero, ayun nga, I really love what you've mentioned, Doc, that these foods, ayun yung cooking smart na pinakita po ninyo, I've read that already when I was a kid. Kasi yung mother ko, is a literature evangelist, syempre. Sabi ko, I'm very privileged to be the co-host of this program po, ano, ng ating Healing Wonders of Diet na kayo na ang kasama ko. I'm still a kid. Binabasa ko na po yung inyong mga babasahin na inyong mga sinulat, Doc Blessy. Kung kayo po, mga kaibigan, gusto nyo maka-avail po nitong libro, unfortunately, this is not free po, ano. This is not free. Pero if you wanted to, just contact us and then we will lead someone, maybe a literature evangelist, para po
0: Meron
1: dito
0: na. Basta
1: sa inyo
0: meron po
1: to.
0: ako dito. Kaso hindi ko mabasa. Pareho siya, oh. Healing
1: Oh.
0: Wonder, ano to, Cooking Smart. Ito naman, Mahir Memasak, Makanan Sehat,
1: Ah, in
0: Indonesian.
1: Indonesia. Bahasa.
0: Indonesian siya. Nakuha ko sa Indonesia, pareho. So, maganda kasi translate nila sa Indonesia.
1: Wow,
0: Pero,
1: you see,
0: again,
1: talagang international writer po itong ating guest, mga kaibigan. Kayo, wag na wag niyong palalampasin ang ating programang Healing Wonders of Diet. Marami po tayong matututunan. Kung kayo po ay may mga katanungan po para sa atin po ngayon, ano, kay Doc Blessy, let's not waste this opportunity, mga kaibigan, para tanungin si Doc ng mga katanungan. I-text niyo lamang po ang ating numerong 0918-944-7891. Muli po sa 0918-944-7891. Pwede rin po kayong tumawag at syempre we can directly ask Dr. Blesenda para doon sa mga katanungan po na meron kayo about our immunity. Ayan, Doc, to be...
0: Pastor,
1: Yes po, Doc.
0: meron, baka ko lang makalimutan na na.
1: Sure.
0: Kasi kahit luto, yung mga gulay natin, may mga vitamin C din. Lungit
1: Oh.
0: lang nga. Alimbawa, kamatis, niluto mo, liliit ng konti, pero hindi nawawala. So, ito yung mga sustansya na mga kailangan natin, mga minerals, mga vitamins. Nakakatuwa, kahit luto, ito mga luto boiled. Ano to, boiled na colitis,
1: So, Doc,
0: boiled na
1: mas maganda palang
0: cabbage,
1: kinakain
0: o
1: siya,
0: boiled
1: no? Yung
0: na
1: mga...
0: kangkong, na maganda yung nutritional value niya. So, ang message lang natin dito, magtiwala lang. Kasi minsan, dahil, hindi na ako kakain. Akala natin yung healthy, yung luto lang. Ay, yung hindi lang luto. Kahit luto, meron pa rin pong sustansya. O, mataas pa rin yung nutritional value. Hindi nawawala. Ang karamihan may bumababa lang katulad ng vitamin C, 'di ba? Yung B complex bababa siya, pero stable yung maraming sustansya. So in both temperature yun, extreme hot and extreme cold. Kaya yung frozen vegetable meron pa rin pong sustansya yun, hindi nawawala.
1: Alright. Kaya nga po ito nga ay maganda, Doc, kasi nabanggit niyo itong mga bagay po na ito. So, ibig sabihin po, mas maganda pala rin na raw. For example, mga kamatis na yan, yung mga medyo mataas po yung vitamin C ay okay din na raw po para hindi masyadong bumaba yung content, vitamin C content niya, Doc.
0: Yeah, may purpose, Pastor, yung raw, may purpose din yung
1: Cook.
0: cooking.
1: Tama.
0: Kailangan lang makita natin na yung, kasi we need to eat a wide variety of plant foods,
1: Yes.
0: wide variety of maturity, wide variety of preparation din. Ang nakakatuwa lang dito, syempre, pagka niluto mo, bababa ng

0: ang vitamin C, pero may mai-improve naman o may madidevelop naman na ibang sustansya. Like halimbawa, yung kamatis, pag niluto mo, yung lycopene naman niya yung tataas, di ba? So, ang galing. Ang galing-galing talaga.
1: Ang ganda, ang galing. So, kapag kaya nga cooking smart, dog eh. So, kumbaga, you are to cook it in a smart way, not in a bad way. So, Doc, ito po, may tanong po tayo dito. Nabanggit niyo po kanina kasi yung vitamin C eh. Ano daw po ang difference ng vitamin C at vitamin D para sa ating immune system? Though, we have a little knowledge about what vitamin D really is, Doc. Pero, can you enlighten our listener right now about vitamin C and vitamin D for the immunity?
0: Yeah. Ang ganito po, just to give you general picture, no?
1: Mm-mm.
0: Kasi napaka-complicated pag pumasok na tayo sa katawan. Pero ang simplest way to understand is it is like networking, no? Networking yung lahat ng vitamins. Hindi ko sinasabing vitamin C lang or vitamin D lang, ha. Lahat sila may networking. Okay? So they work hand in hand to help the body and to improve the immune system. So, ganun po siya. Ang vitamin D naman, no, kung I'm sure maraming nakikinig sa atin na marami ng idea tungkol sa vitamin D. Ang vitamin D nasa ano na yan, nandito sa ating ilalim ng skin. Pero kailangan mo ng sunshine as precursor. Kaya hindi din masyadong nagagamit. Kaya nga, ang sabi ko, when it comes to improving the immune system, mag-ine-network natin yung lahat ng nutrients, ha? Networking sila lahat. They work work together. Okay? They help each other. And then, they build up each other. So, networking yung lahat ng nutrients. Pero again, katulad ng vitamin D, kailangan mo naman ng sunshine as precursor. Kaya kailangan mong matamaan ng sunlight. Okay, so another one. Yun, ano? So again po, yung lifestyle, ano din siya, helping each other din. Yung kinain mo sa napagkain to help the cells, kung cellular level na yung titingnan natin na when it comes to healing, when it comes to prevention of diseases, when it comes to immune system, tutulong na siya, no? Okay, pero again, marami pa rin tayong gagawin sa katawan natin na para tulungan ang lahat. Okay, like matutulog ng maayos, again, mag-sunshine ka, uminom ng maayos na tubig, no, mag-exercise, no, and then lumigaya, yeah. And these are all natural remedies na kailangan nating maintindihan, na hindi lang isang aspect. Kasi kahit kumain ng maraming vitamin C or kumain ka ng tamang pagkain, masusustansyang pagkain, pero hindi ka naman natulog, ganun din. Ang immune system mo din ay at risk. Ganun din. O kung halimbawa naman, natulog ka maghapon, which is not also good. Ha? Ay, hindi din. No? So, kailangan yung tamang lifestyle. O kaya naman, yung exercise is good, pero nag-exercise ka naman maghapon. Hindi ka na tumigil talaga na yung iba marathoner, tumatakbo ng maghapon. Ay, kailangan mong itaas lalo yung immune system mo. At kailangan mong kumain ng mas marami kasi na-deplete ka sa maraming nutrients. Okay? So, ganun po siya. So, yung whole scenario, parang ano ko, yung whole panorama, no, manapakalaking panorama ng immune system, ang isang part doon pagkain. Okay?
1: Mm-hmm.
0: At ang isa sa part ng pagkain, nandun yung mga vitamins, like vitamin C, o nandun yung phytochemicals, nandun yung antioxidants, nag-work hand in hand sila. Isang angle. Pero may angle pa rin ang tulog, may angle pa rin ang exercise, may angle pa rin ang happiness, may angle pa rin ang environment. So again nga, napaka-complicated pero napaka-sarap isipin na available silang lahat.
1: Mm-hmm. Kaya po na siguro natanong ng ating listener about this kasi po marami po kasi talaga namang mga different sources din ng ating information, Doc, ano, like in the internet and others. That's why they're asking for clarity and it is very important to know about this. Ito po, Doc, meron pa tayong katanungan dito. Totoo daw po ba ng bawang at luya ay may natural na panlaban sa sakit? Ay, Napaka-kwan po ito. Napaka, how should I say it, common. Na kapag may ubo sipon, ayan, yung bawang at saka luya yung pinapainom. Lagyan lang ng unting hanin, kalamansi. Ayan, yun yung mga pinapagamit po eh. So, totoo po ba na itong mga ito ay may natural na panlaban sa sakit at kahit wala kang sakit siguro, ay pwede niya po itong i-heighten ang ating resistensya?
0: Yeah, meron po ito that can really help ang ating immune system. So, go pa kayo dyan. Huwag nyo na lalagyan ng sugar and be sure yung honey nyo ay tunay na honey. No? Kasi ngayon po medyo ano, may mga taong nagtitinda ng fake. Uh-huh. So, yun pong sugar na idadagdag nyo doon, be sure na talagang sugar that will talagang honey, na tunay na honey.
1: Mm-hmm. So, yung mga ginagamit din natin is very important po. Ano? Tama po kayo kasi ang dami na po yung ano, parang melted cane sugar lang siya, Doc. Dinadagdag nila sa honey and yun nga po. So, ayan po kaibigan, nasagot po ang ating katanungan ng bawang at luya ay may nakakatulong ito para labanan ang mga sakit na ating mga nararanasan. So, Doc, paano naman daw?
0: Yes, Pastor? Po. Yung isang angle niya is meron siyang anti-inflammatory component.
1: Mm-hmm.
0: So, kaya ano din siya, yung it can really help, no? At saka minsan, ang isang angle naman doon is, ang isang side is because you are hydrated. Tapos warm pa yung iniinom mo. Kaya yung mga phytochemicals na content niya talagang magfa-function properly. So, ang iba, luya at bawang, o kaya naman yung turmeric, na ginagamit yan, minsan oregano, na may mga pharma shot, may mga pharma, natatawag dito, may mga chemical na like pharma, no? Yung meds siya, no? Katulad ng oregano, okay? Mm-hmm. Yung oregano talagang effective sa, ramdaman nyo naman eh, na magre-relieve yung ubo, di ba? Oregano, yung mga sambong, yung mga herbal foods natin na available, pwede natin gamitin yan ng, what I mean, in moderation lang para sa ikaka-relief ng ating mga pakiramdam, lalo pa yung mga feeling na magtatrangkaso. Yung mga ginagamit dito sa Philippines na mga herbal teas, yan nga, bawang, luya, ano pa, turmeric. Ayan. Yung oregano, tanglad, ano pa, yung mga pwede nating itanim. Kami ang favorite ko yung peppermint kasi dito lang sa Cartimar yung ganyan kadaming peppermint. Kahit walang ubo basta ang sarap-sarap, parang ano lang, nagiging bisyo na ng minsan eh. Inom ng konting peppermint just to make you happy. Total walang kape eh, din mag-peppermint. Ano pa, yung mga ginseng na iba, may mga herbal tea sila na mga yung mga sachet lang na mga dried, no? O kaya naman minsan may jasmine tea. Yan, marami tayong pwede. Pag walang-wala, talagang malunggay. Ilaga ang malunggay, inumin. Yung talbos ng kamote, napaka-common, napaka-favorite, napaka-parati kong pre-promote. Lalo pa yung talbos ng kamote na pula, ay na purple. Ilaga niyo po yon. Tapos pag nalaga niyo na, edi kulay ano siya, kulay violet. Yung sabaw, huwag niyo pong itatapon yon. Lagyan niyo ng kalamansi, magiging push siya. Kung may honey, then lagyan niyo ng konting honey just to make you happy. Okay, so meron na kayong kamote. Ang maganda po kasi sa mga katulad ng sinasabi kanina ni Pastor na yung luya, di ba, may phytochemical siya. O yung may unique phytochemicals ang luya, ang ginger meron din, ang turmeric meron din. Kung ano yung taste niyo na okay sa inyo, yun ang paghaluin niyo. Okay, kasi minsan may ayaw na taste. Okay. Ako oregano okay sa akin eh, yung taste ng oregano. Yung iba gusto oregano, lalagyan ng konting luya, okay din 'yan. O kaya naman pwedeng tanglad. Tanglad lang na plain. Yung tanglad, pwede ding lagyan ng kalamansi. O kaya naman yung luya, pwede ding lagyan ng konting paga ng kalamansi. So, gumawa po kayo ng concoctions nyo. Ang mga tao ngayon na maraming companies, yumayaman sa mga concoctions nila, yung pinaghalo-halo na yan. But actually, in reality, lahat ng halamang pagkain may superpower na component na health-enhancing chemicals. Okay, health enhancing chemicals. Ang daming pangalan eh, no? Hundreds of names yung mga health enhancing chemicals according to the color ng halaman, no, ng dahon. Tapos pag pinaghalo niyo po 'yan, halimbawa pinagmix niyo, halimbawa lang ano, paghahaluin niyo yung kalamansi, okay, may konting kalamansi, tapos lagyan niyo ng yung dahon ng talbos ng kamote. Pigaan nyo ng kalamansi. So, dalawang nutrients na siya. Ang maganda po niyan, if you will really examine the nutritional content, may tinatawag tayong synergy. No? Kung ang sustansya ganyan lang kadami, nagdodoble, nagtitriple siya dahil nagdagdag kayo ng ibang item. So, ang single food po, merong specific nutritional content. If you will search on the food composition table, meron siyang nutritional content ang kada pagkain. Pero pag hinaluan mo pa ng ibang klaseng pagkain, tumataas yung power niya. Kaya yun ang beauty nun. Diba? Pwede niyong gawing tea, pwede niyong gawing smoothie, pwede niyong gawing lauoy, kaya pwede niyong gawing sinigang. So yung mga pagluluto natin na yan, na hinahalo-halo natin, ang sustansya po niyan talaga ay talagang dumadami. Halimbawa, nagluto kayo ng sinigang o yung iba nagluluto ng sinigang, meron pang nilagyan na ng sampalok. O iba, pinipigyan pa ng kalamansi o nilalagyan pa ng bayabas. So, yun, tumataas ng tumataas yung nutritional content. Yun, Pastor, ang beauty niya.
1: Ayun, thank you so much, Doc. Napakaganda po ng atin pong mga napag-usapan. Well, to be honest, when we were kids po, pag may ubo kami, alam niyo po, pinapainom sa amin ng tatay namin. Oregano, kahit ayaw namin kasi nakaka... hindi appetizing yun sa amin bilang mga kids. Tapos ang ginagawa ng mother ko just to take off the taste, yung honey nga po, ano, yung honey yung ginagamit para lang kumbaga madilute na yon, and then you taste na the oregano and then the honey, so it's a lot better. So yun din, another thing, lagundi and others po, kaya maganda rin po, ano, it's better than these natural ones are better than the ones na sabi nyo nga po ay pharmaceutically produced. Pero may mga pharmaceutically produced pa rin din naman po na pwede rin natin gamitin. Tama po ba, Doc? Ano? Hindi naman natin ito pinapawalang bisa, kundi meron lang po tayong mga alternatives that we can also use, especially dito po sa mundo natin na ito na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Ngayon, Doc, meron pong katanungan na banggit natin.
0: Pastor,
1: kasi...
0: Yes, Pastor, Doc? Yung ating pharma, reserve natin yan sa... Kung tayo ang tatanungin, kung ako ang tatanungin, ano?
1: Yes, Doc.
0: Plan B siya, plan B. Halimbawa, plan A prevention, primary prevention. Okay, kung primary prevention yung plan A, so, kung doon ka kumain ng healthy, sige, magsulaga ka na ng ano mo, ginger mo, or magawa ka ng sarili mong concoction. That's yes. Your plan A. Ang plan B, may sakit ka, punta kang hospital, uminom ka ng gamot, sumunod ka sa sasabihin ng doktor. Then, yung plan C, it could be secondary or prevention or tertiary prevention. Kailangan mo ng surgery, gawin mo yan. Hindi na yun madadaan ng mga luya-luya, di ba? Ginger-ginger. So, what we are doing here in this program is primary prevention. Yes. What I mean is, wala ka pang sakit, de pwede kang mag-prevent. Okay? Yung wala ka pa talagang, malakas-lakas ka pa, wala ka pang serious na karamdaman, mag-prevent ka. But those of you, okay, mga nakikinig sa atin, yun po mga nakikinig sa atin na may maintenance na kayo, o kaya meron na kayong mga talagang dinaramdam na mga sakit, talagang always visit your doctors. Kasi sila po talaga ang magbibigay sa inyo ng tamang management. Itong pinag-uusapan natin, this is supplementary. No? This is This is preventive, no? Kaya sabi ko nga, prevention is still better than cure. Now, kung sipon-sipon lang, gusto nyo to umas ang immune system, sige, uminom tayo ng oregano, ng tanglad, ng luya, no? Pwede natin kayo, magawa kayo ng vegetable juicing o gumawa kayo ng smoothie, fruit smoothie. Pwede natin kayo kumain ng lauoy, ng laswa. This could be prevention, okay? Prevention. Pero pag meron na po kayong karamdaman, huwag niyo pong sasabihin na, Doktor, nakarinig kami sa Healing Wonders of Diet. Aalisin ko na po ang mga gamot ko. Ito na lang, kakain na lang po ako ng tanglad. Hindi po yon ang message natin. Ano po? Ang message natin ay prevention. Okay?
1: Thank you,
0: and
1: Doc.
0: Support sa immune system.
1: Napakaganda po, Doc. So again, we are trying to, you know, influence. Ayan. Influence for a better lifestyle. At ngayon, Doc, meron po tayong katanungan. Well, definitely, ay ating kasi napag-usapan kanina ang honey. Baka lang po may idea po kayo about this. Paano daw po natin na-identify kung legit yung honey na ginagamit natin?
0: Pastor, medyo mahirap yung tanong na yan. Pero ang Pilipino kasi medyo magaling, no? Magaling gumawa ng fake na honey. Kahit ako nahihirapang pumili ng honey, marami silang sinasabi ano daw yung real honey. Kung titignan mo internet, ang daming sinasabi. Halimbawa, i-ref mo, o kaya nagsosolidify ba? Pero Pastor, hindi ko talaga siya ano, hindi ko talaga amoy. Pwede gawing fake eh, pwedeng gawin na ano, pwedeng gawin na hindi tunay. So
1: actually, Doc, just to add, alam niyo may tinuro po sa amin eh. Sabi nila doon sa palito ng posporo, kapag ka
0: ayan,
1: daw
0: sisindihan.
1: Oo, sisindihan, hindi ko alam kung totoo 'yon ano, pag sumindi. Hindi po totoo 'yon.
0: Hindi ko din po alam.
1: Ah, din
0: narinig
1: sure.
0: Ko lang din yan yung sisindihan.
1: Like, kailan,
0: pero kasi ang appeal natin ngayon, Pastor, yung mga producer,
1: yes,
0: mag-produce
1: yes.
0: ng totoo. Yun lang appeal natin. Kasi kaming consumer, hindi na natin alam kung alin yung fake at hindi.
1: Yes.
0: Sabi nila, i-ref daw. Sabi nila, yung nag-iibang kulay. Hindi ko talaga siya madit hanggang ngayon. No? Sa katandaan ko na nato yung honey, hindi ko sure kung tunay o hindi.
1: Para ko ba i-freezer mo daw, Doc? Tapos pagka nag-solidify, ay hindi peke daw yon. Kasi ang honey, it does not solidify even to the highest, ano yon, or lowest temperature. I don't know. I don't know, Doc. We'll see. We'll see kung totoo
0: ako,
1: yung mga
0: Pastor, naniniwala ako sa tao. Kaya pag halimbawa, may kaibigan talaga akong native na galing Palawan, eh talaga honey to. Paniniwalaan ko yan. Kasi kaibigan ko yun, pinaniniwalaan ko. Paniniwalaan ko din yung imported. Halimbawa, galing sa US or galing Canada na honey. Bakit? Kasi stricto yung kanilang ano eh, yung food regulation nila. Pero pag dito yung mga nagtitinda-tinda dito sa mga tabi-tabi, parang teka, wait muna ha. Wait muna, hindi ko po alam 'yan, no. So ganun po, kung may composition siya na tama, no? Baka totoo talaga siya. Pero when it comes to yung mga tas ang mura-mura, ano yung mga sa palengke, ito po honey, totoo to, oh, galing sa ganyan. Tas magkano? Aba, 300, parang impossible mag 300 sa dami ng sa dami ng bumblebee. Na kukuha nung honey na yan. I want to, Pastor, mahina ako dyan. To tell you honestly, hindi
1: yes.
0: ko po alam.
1: Me too, Doc. I'm not gonna be standing forthwith sa mga nababasa or napapakinggan unless it's really proven. At wala kasi tayong tester talaga din, Doc, ano, about that. Maybe, siguro, mga ano, botanist ba siguro? Or agriculturist, maybe they have these testers whatsoever. Pero ayan po mga kaibigan, maybe just check kung kaibigan, tama po Doc. Wag lang tayong lokohin ng ating mga kaibigan. May kakilalang nagbebenta ng honey, ayun, pwedeng-pwede yun. So ngayon, Doc.
0: Maganda tayo,
1: yes,
0: Pastor.
1: Mm-hmm.
0: Maganda kasing business to eh, no?
1: Yes.
0: Talagang ano siya. Lalo pa mag-appeal tayo sa mga big business people. Yung mga small business, pwede na rin.
1: Mm-hmm.
0: Pero yung mga pagka napalaki itong business ng honey, ay magandang maganda. Kahit tayo dito ipopromote natin,
1: yeah,
0: basta
1: dama,
0: sure na
1: dama.
0: Sure na Honey talaga siya,
1: Doon
0: no?
1: kasi sa mall, Doc, ang mamahal. Nako po, talaga naman siguro. Di ko alam kung pinilit ba nila yung mga bubuyog na ilabas yung honey. Kayang mamahal. Pero anyway, we get to know it naman. Siguro, hopefully, yung mga mga nabibili natin, siguro napaka-importante rin na ipanalangin. Yan, kailangan din yan. Parang Panginoon, tulungan tayo sa mga direksyon sa ating buhay para mabili natin ng mas maayos. So ngayon, Doc, we're actually coming close to our end of our program. Pero bago po natin ito malimutan, ano, I just would love to ask this question po. Ano naman po ang inyong maipapayo sa atin pong mga kaibigan o ating mga listeners right now na lagi pong nagkakasakit? Karamihan po ngayon sa Filipino, we get to, especially sa mga bata, Doc, ano, bakit kaya? Breastfeed lang naman, pero bakit nagkakasakit yung anak ko palagi? So, is there anything na nakaka-apekto po dito? Ano po yung may papayo nyo sa ating pong mga kababayan na mga Pilipino pagdating sa pagpili ng tamang pagkain para sa kalusugan?
0: Yung na-mention mo, Pastor, kanina, halimbawa, breastfeed
1: yes.
0: lang siya, no? Sa suso lang ng nanay, no? Breast milk lang ang nadududo niya. Paano nagkasakit, no? Baka maaaring yung nanay may sakit, no?
1: Mm-hmm.
0: So yung nanay pwedeng makahawa o hindi maayos din yung pagkain ng nanay. Although ang breastfeeding napaka the best, kahit minsan malnourished yung nanay, perfect pa rin yung gatas. Pero meron pa rin tayong tinatawag na superb quality ng milk, breast milk. Depende sa kung ano yung kinain ng magulang. Pero again ha, ulitin ko po, huwag nyo akong misquote. Ang gatas ng nanay, ang gatas ng ina, kahit na medyo malnourished na yung nanay, magpapasuso pa rin siya. No? Kaya may konting sakit, may konting siguro sipon, kailangan pa rin magpasuso. Pero kailangan din talagang bigyan ng nanay, bigyan ng tamang kalusugan yung nanay. Okay, sa iba naman po, yung panahon ngayon, medyo kakaiba na po. Kakatapos lang natin sa mga bagyo. Ngayon, mainit naman na sobra sa mga extreme temperature. So, ito po, maaaring magbigay din sa atin ng pagbaba ng immune system. So, aaralin po natin siya na makaka-adapt tayo sa medyo mga challenging na mga pagkakataon. No? Mga buhay natin, ia-adapt din natin siya. Kahit may bagyo, sasarapan pa rin natin yung tulog natin. Kahit may bagyo, kailangan pa rin nating iayos yung ating mental health, no? Kasi mental health natin is really a factor, no? Kahit na nag-iiba ang temperature, no? Umiinit, lumalamig, kailangan pa rin nating gawin yung mga regular nating ginagawa na healthy strategies natin. Okay? So, ganyan po, Pastor. At again, ngayon, mahal ang gulay kasi nga kakatapos lang ng mga bagyo, ng mga pagbabaha na yan. Pero hindi ibig sabihin po na hindi na tayo kakain ng gulay. Hahanapin nyo yung gulay na mura. Okay? Meron pa rin mura na gulay. Ang mga kalabasa, hindi nagmamahal. Ang munggo, hindi nagmamahal. Kahit bagyo. Okay? Ano pa, ang toge hindi nagmamahal. Nagmamahal yung mga dahon-dahon dahil nasira po ng mga bagyo, ng mga baha. Pero maraming gulay pa rin ang stable. So go for cheap vegetables kasi yung cheap na vegetables, ibig sabihin, matibay yung ano nun. Yung ibig sabihin, hindi siya naapektuhan ng pagbabaha. Ng pagkakaroon ng bagyo. Okay, so ganun po, Pastor. So, ano, no, I hope we can serve yung mga pangailangan ng mga listeners natin. May mga practical, maaring hindi po lahat ng tanong ay masasagot namin, pero sure na sure po ako na liligaya kayo dito sa program natin dahil puro practical applications po ang ating pinag-uusapan dito.
1: Okay, thank you so much, Doc. Anything po, anything that you want to say more sa ating mga listeners about their immunity? At just to have our closing spiel na po ngayon para po sa ating pong pagtatapos ng ating programa.
0: Ginawa ng Diyos ang plant foods to increase our immune system. Nandiyan lahat eh, no? Ang din nadidiscuss lang natin ngayon, yung mga known nutrients. Marami pang unknown nutrients na hindi pa alam ng science. Madidiscover pa yan siguro pagka sobrang ibang generation na. Pero asahan po natin na nandiyan ang lahat at pagtiwalaan natin na makukuha natin ang lahat. Kahit hindi na masyadong perfect yung ating environment, yung lupa natin, hindi na ganun ka-perfect, maaaring yung pollution, unahan dyan. Pero ang the best pa rin na pagkain ay ang halamang pagkain. Dahil ang Diyos po ang nag-design niyan. Okay? So kumain po kayo ng prutas, ng gulay, kumain po kayo ng mga butil, no? Lahat po yan ay siniksikan, no? Ginawa ng Panginoon na meron siyang mga micronutrients na nahandiyan. May mga napakaliliit na nutrients but these are all powerful pag pumasok po sa loob ng katawan natin.
1: Ayan, maraming salamat, Dr. Blessy, sa napaka-comprehensibo, napakaganda na naman natin pong pinag-usapan sa mga oras po na ito tungkol sa tinatawag po nating immunity. Muli po mga kaibigan, sa ating pong pagtutok sa ating programang Healing Wonders of Diet, sa ating pag-uusap patungkol sa kalusugan ng katawan at pagpapalakas ng ating resistensya, ay naging makabuluhan at nagbibigay inspirasyon sa bawat isa. Tandaan po natin, ang malusog na katawan ay kaloob ng Diyos at tungkulin natin ito na pangalagaan sa pagkain ng tama, sapat na pahinga, at pag-iwas sa mga hindi magagandang mga ipinapasok natin sa ating katawan. Tayo nakikipagtulungan sa Diyos na nagpapanatili ng ating kalusugan. Gaya nga po ng binabanggit ng Unang Korinto, Kabanata 6, Talatang 19 hanggang 20. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng banal na espiritu? Kaya't luwalhatiin ninyo ang Diyos sa pamamagitan ng inyong katawan. Ang kalusugan ay hindi lamang tungkol sa pagkain. Ito rin ay pagsamba, isang paraan ng pagpaparangal sa Diyos araw-araw. Hanggang sa muli mga kaibigan, at patuloy po tayong kumain ng may kaalaman, mamuhay ng may disiplina at tiwala sa Diyos na ating dakilang manggagamot. Muli po, maraming salamat sa inyong pagtutok, pagsubaybay sa ating programang The Healing Wonders of Diet. Kasama po natin si Dr. Blesenda Varona. Ako po ang inyong DJ Kyle na lagi po at muling nagsasabing, si Jesus lamang ang kailangan mo.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.
1: Kumusta po ang aming mga minamahal na taga-subaybay at tagapakinig? Welcome back po dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Muli na naman po tayong magkakasama sa loob ng 30 minuto upang muli na namang magkaroon ng talakayan na punong-puno ng mabuting balita ng pag-asa. Tayo po ngayon ay nasa ika-apat na paksa na dito sa ating serye na may pamagat na Healthy Family. Sa ating pong episode ngayon, aalamin at pag-uusapan naman po natin ang tungkol sa role of a wife. Ayan, para po sa mga nakikinig na asawang babae, ano nga po ba ang role natin sa atin pong pamilya? Ayan, sasagutin po natin yan dito sa ating episode ngayon, kaya samahan nyo lamang po kami mga kapatid. Huwag nyo na pong ilipat ang channel ng inyong mga TV o kung saan man po kayo nanonood, Facebook, YouTube o kung kayo man po ay nakikinig sa inyong mga radyo. Ako po si Sister Beverly Albotante, ang inyong pong makakasama dito sa Tinig ng Pag-asa. Ang ating pong programa ay hatid ng Adventist World Radio na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos, lalong-lalo na ang tungkol sa ikalawang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Atin pong muling makakasama ang butihing pastor ng Seventh-day Adventist, wala pong iba kundi si Pastor Samuel Fernando. Welcome po, Pastor. Kumusta po kayo? Ayan, bago po na tayo magsimula mga kapatid, kung gusto po ninyo makatanggap ng aklat na Steps to Christ, kung saan ang aklat pong ito ay makatutulong sa atin upang mas makilala pang Diyos at magkaroon ng malalim na relasyon sa Kanya. Ito po ay matatanggap ninyo ng libre. Ang kailangan nyo lamang pong gawin, pagpadala po kayo ng mensahe sa ating Facebook page na Adventist Teleradio. Adventist Teleradio. O kaya naman ay mag-text po kayo sa numerong 0969-283-5433. Huwag lamang po ninyong kalilimutan na isama ang inyong buong pangalan at kumpletong address sa inyo pong mensahe. Ayan, para po sa ating pagsisimula, hilingan po natin si Pastor Sam na isang panalangin.
2: Tayo po'y manalangin. Amang banal, Diyos, mahabagin po sa lahat. Ang paksang ito, inyo pong inihanda alang-alang po sa bawat isa. Inyo po, Diyos, basbasan ang aming pong tagapakinig at tagasubaybay upang ang bawat isa po sa amin ay makinabang buhat po sa inyo ng mensaheng ito sa pangalan po ni Jesus. Amen.
1: Amen. Eh, Pastor, ang panahon po ay aming ibibigay sa inyo upang manguna po sa ating pag-aaral.
2: Yan, so isang mapagpalang pagkataon po sa bawat isa po sa atin. So tunay po sa pagkataon ito ay ating pong muling talakayin at ipagaloob po ang ating pong mga sarili upang ating pong hulughugin at abangan ang isang paksa na kung saan ang paksang ito ay mayroon pong kinalaman sa role of a wife. Ano nga ba ang role po ng asawa sa kanya pong mahal na asawa? Okay? Role ng Mrs. doon kay Mr. or sa asawang lalaki. So ang ika dito ay love your husband unconditionally. In marriage, a man wants to be like, love, appreciate just like a woman does. So meaning bilang mga babae ay marapat, mahalin natin ang ating kanya-kanyang kapartner na wala pong conditionis. Okay? Bilang mag-asawa ay marapat nating itong ipagaloob, iririgalo sapagat gaya natin bilang mga babae din ay gayunin po ang ating inasahan doon sa mga lalaki upang ang ating pagmamahal ay babalik din po sa atin at mahalin din po tayo ng ating po kanya-kanyang kapartner o asawa. As a wife, lover, and a nurturer, give unconditional love to your husband physically, emotionally, and appreciate him generously and nurture him as a child. So meaning kung parabagang kung ating tigilan, kung paano po ninunurture ng nanay ang kanyang anak, gayon din po ang gawain at tungkulin ng nanay o asawang babae doon sa asawang lalaki. Sapagkat ang purpose po nito upang ang ating asawang lalaki ay magkaroon sila ng iba yung kaisipan para maging ganap na husband or mister, okay? In other words, kung ating titignan ang topic na ito, ay hindi lahat ng mister ay nagpaka-mister sa kanyang asawang babae. Why? Dahil hindi po natuklasan o hindi napag-alaman ng babae ang kanilang tungkulin, kaya ang mister na ito ay hindi nagpaka-mister dahil sa ngayon yung kanyang inaasahan o marahil ay hindi na-nurture ang kanyang tungkulin, kaya yung kanyang pong tungkulin naman ay hindi po na ipagkaloob doon sa kanyang pong asawang babae. So meaning bilang mga asawang babae ay marapat atin pong suportahan, okay? Suportahan natin ang asawang lalaki upang sa ngayon bilang kanyang kapartner ang lahat po ay mayroong isang matagumpay na pagkataon, okay? Keep your husband honor and dignity. Don't talk negatively about your husband to your family, friends and relatives. Yes, di ba? So meaning yung ating kanya-kanyang kapartner po, yung ating mister, hindi naman silang perfect na mister o lalaki. Mayroon po silang kahinaan. So meaning, kung mayroon po silang kahinaan bilang asawang babae, bilang caretaker, katiwala o steward ng ating asawang lalaki, ay marapat ati silang alagaan ng mainam. Kung mayroon silang kahinaan, huwag mong i-share doon sa barkada mo o hindi kaya ay kakilala o pamilya, sapagkat yun din po ay kasiraan mo at hindi kasiraan ng inyong pong mister. Kaya sabi ito, don't fight with him or criticize him in front of others. Okay? Huwag mong ipagtunggali o magpag-away sa iyong asawang lalaki, at lalong higit huwag i-criticize ang iyong asawang lalaki. Why? Once kasi na ating pong i-criticize ang ating asawang lalaki, ay unti-unting mawalan sila ng gana at yung kanilang mga tungkulin ay hindi nagampanan at magkaroon po sila ng problema sa buhay nila. Okay? And the next dito, sabi ito, don't indulge in gossiping about your husband. If you have any issues, sort it out between the two of you. Kung mayroong problema po sa ating relasyon bilang mag-asawa, lalaki at babae po ay marapat magkaisa sila upang ang kanilang problema ay maayos at maresolba sa magitan po ng kanilang pagtatalaga doon sa naglunsad ng pamilya. Okay? Meaning, ang ibang tao ay hindi po makasuporta para solusyonan ang problema ng mag-asawa. Yung iba naman ay pupunta doon sa mga pulis o hindi kaya mga abogado o attorney. Minsan kapag hindi naging maayos po ang usapan at hindi naging balance, ay yung isa po yung maiipit hanggang sa yung isa po ay para bagang mayroong tagumpay. Pero yung ating pong topic ko ay marapat balance. Okay? Walang mali dito sa babae, walang mali po sa laki. Marapat sila po ay kapwa magpasakop sa naglunsad, nagtatag ng pamilya dahil ang kaaway ay gusto niya pong sirain ang harmony sa loob po ng tahanan at yung tahanan na itinatag o nilika ng Diyos. Kaya pwede niyang gamitin ang babae at pwede pong gamitin ang laki para sirain ang relasyon. Kaya ang babae o laki ay po pwedeng maging kasangkapan o biktima ng kaaway upang sirain po ang isang masayang tahanan o relasyon. Ingat ito, support your husband. A wife should stand by her husband and work together as a team. Wow, mga ano? Yung putong ito ay nagpapahiwatig po sa atin bilang mag-asawa po. Okay? Babae at lalaki po ay suportahan nila ang bawat isa. Sa ibang lingwahe dito ay yung asawang babae po ay sumusuporta. Okay? Para bagang nagbigay ng inspirasyon doon sa kanyang asawang lalaki. Ano pa? Kung ang asawang lalaki ay nag-work sa loob ng tahanan, andoon ka lang, magkwinto-kwinto ka lang, lalambingin mo lang ay malaking inspirasyon. Gayon din po ang lalaki doon sa babae upang sa ngayon silang lahat po ay teamwork silang dalawa. Okay? Whether it is daily routines or achievement, long-term goals, you need to support your husband in all his ventures and endeavors. He will be glad to have you beside him as a teammate, okay? In every step he takes. Wow, maganda, no? Para pagkang ulto, wala kang ginagawa. Sabi ito, ang iyong asawang lalaki po ay magkaroon ng glad or saya o tuwa sapagat andoon ang iyong suporta o hindi kaya ay kalinga bilang kanyang teammate. Okay? In other words, ay na-inspire ang ating kanya-kanyang mga asawang lalaki. Next, be available to your husband. A wife needs her husband's company. Any husband needs his wife's also. So kung ang lalaki po ay nangailangan ng babae at ang babae doon sa lalaki or ang mister doon sa misis, ang mister doon sa mister, ang purpose dito upang pagtibayin, palusugin ang kanilang relasyon sa isa't isa. Kung ang ating physical po ay kumakain araw-araw, ang ating spiritual ay kumakain araw-araw, gayon ni po ang ating emosyonal. Ang pag-aasawa or relasyon na sa ilalim po o nakaambrila ng emosyon na katawan. Halimbawa, yung katawan ay iyong physical na katawan ay hindi kumakain. Okay? Hindi kumain ng umaga, hindi kumain ng tanghali o rapunan. Unti-unting magkaroon po ng karamdaman o sakit ang ating physical na kalagayan. Gayon ni po ang katawang pagrelasyon o asawa. Okay? Na kapag hindi natin pinakain ng pagsuporta sa mat isa, lambing o pagmamahalan, unti-unting magkaroon ng karamdaman ang ating relasyon hanggat yung mga bagay na pwede mong gawin ay hindi mo na magawa sapagkat wala ka ng interest sa mga bagay na iyon. Okay? Meaning gusto dito ng ating pong Diyos bilang nagtatag ng pamilya ay marapat suportahan natin ang isa't isa, lalo higit asawang babae. Okay? Suportahan natin ang ating kanya-kanyang kapartner. Why? Sapagat yan po ang nais po ng ating pong Diyos. Okay? You are each other's companion for life. Be there for him when he wants to talk to you. Listen to him and advise him if he required. And take care of his needs. Wow, para bagang maganda, no? At pagkatapos po yan, ang kika dito ay support him and be his genuine advisor. Kino ba yan? Kung ang lalaki po ay nagbibigay na ng advice, ng counsel, need po nila ng advice at counsel buhat doon sa kanya-kanyang mga asawa. Ito po ang madalas ko binabanggit. Doon sa mga mayroong mga anak na o hindi kaya ay manami na pong anak, minsan po ay nakaligtaan ng mag-asawa ang time or panahon sa isa't isa. Ito po ang madalas kong binabanggit. Sa dami ko pong na-i-counsel o nabigyan ng payo ay isa sa mga dahilan ng problema sa relasyon ay walang iba kundi ng kawalan ng panahon sa isa't isa. Noong nakarang buwan ay tatlo pong pamilya o mag-asawa, yung akin na counsel, iisa po ang kanilang naging problema, walang iba kundi yung panahon sa isa't isa. Why? Dahil nawala ng panahon si Mr. doon sa babae, gayon ni po ang babae doon sa Mr. kaya nagkaroon po ng pagkakataon ng kaaway at nasira ang relasyon. At nung nasira ang relasyon, ay humantong sa paghiwalay or maghihiwalay. So meaning bilang mga babae, okay? Suportahan natin doon sa ating mga kanya-kanyang Mr. ay marapat andoon yung ating pong atensyon, okay? Ate pong ibigay ang ating total commitment doon sa ating mister. Na tinabaga nga sa lahat ng lalaki sa mundong ito, mister mo lang ang pinaka matipuno at pugi. I-condition mo na ang iyong sarili. Kasi kapag ka hindi mo na i-condition ang iyong sarili, eh, matikian balang araw ang iyong mister ay hindi na kaya-aya kakit-ake sa iyo. Ay, hindi na condition. Gayon din po ang mister, kapag ating hindi na kondisyon ang ating sarili, ay mabaling ang iyong atensyon doon sa ibang babae. Why? Hindi na kondisyon ang ating sarili. So meaning ang ating topic ngayong oras na ito, gusto lang ng ating Diyos bilang nagtatag ng pamilya, ay ating i-kondisyon ng ating sarili upang sa iyon ang ating commitment ay lalo pong magyuyumabong. Yan pala ang purpose. At yan po ang pangunahing role ng babae upang sa iyon ang atensyon na kanyang mister ay laging tumitibay. Sa banal na kasulatan po, ang babae, tayo po ang babae. Yung mga mananampalataya ang tumanggap kay Kristo, babae. Si Kristo ang lalaki. So ngayon tayo mga babae, kapag ating ibaling ang ating atensyon, magkaroon tayo ng pangalo niya, gayon po sa babae. Kapag ka hindi na kondisyon ng babae ang kanyang isipan, hindi na ituon doon sa kanyang mister at wala doon sa side ng mister niya at hindi nagampanan ng kanyang pong role, mati po yan. Magsisisi ka at sabihin mo, Ngayon ko lang nalaman, hindi pala pugil yung mister ko. Kita mo yan? Yun pala ang dahilan, no? Next, respect him and value his opinions and respect him for what he is. If you disagree with him, do not disrespect him, but put across your point softly. When you give respect, you aren't respect. Wow, bakit mo yan? Kapag nagbigay ka ng respect, sabi ito, you earn respect. Sorry, no? Gamit kong aring yun. Meaning kapag ikaw nagbigay ng respeto sa mister mo, ang ikanito ay respetuin ka lang ka rin ng

sa pamilya ay marapat doon lagi po ang babae. Okay? Upang mabigyan ng inspirasyon ang ating mister. Yan po ang pangunahing tungkulin, responsibility ng babae bilang asawa, kapartner po ng lalaki. Okay? Next, be faithful to your husband. Once married you have to remain loyal and committed to your husband. Okay? Mga asawa ng lalaki, sa mga mag-sweetheart, dapat i-commit nyo na ang inyong sarili doon sa lalaki na inyong pinili. Why? Kasi kapag hindi mo na i-commit ang iyong sarili doon sa iyong mister o sa lalaki na iyong pinili or kapartner mo o sweetheart mo, naku, delikado yan. Okay? Magiging habit natin yan. At kapag naging habit natin, matik yan, kunting bagay lang ay pwede mo nang pagalitan or hindi kaya ay i-challenge mo. Iwala lang tayo. Okay? Ikanito ay, do not give him scope to question your faithfulness and expect the same from him. Maliwanag po ang tala po ng Biblia. Ngayon, next. Ang ikanito sa sunod po ay marapat natin dito. Minsan sa mga bae po ay sila yung tipo na mapaghanap. Okay? Hindi naman lahat ng bae. Kumbaga ay 98 or 99% lang. 98 or 99% sa mga bae po ay mapaghanap talaga yan. Kumbaga ay hinahanap na lang po yung secure. Secure talaga yan sila. Ngayon, kung gayon po ang ating sitwasyon bilang mga bae, okay? Kung gayon ang ating mentalidad, ay marapat po ay i-minimize natin ang gayong kalagayan. Bakit po? Kasi naiirita rin po yung ating mister. Ngayon, kapag hinig sila na nurture niyan, nangibabaw sa kanilang buhay yung kahinaan. At kapag na-encounter po nila ang gayong bagay at hindi naman sila committed sa gayong tungkulin, naku, delikado po yan. Okay? Magkakaroon ng malaking problema sa loob ng relasyon. Kaya bilang mga asawang babae, okay? I-encourage po natin ang ating asawang lalaki. Huwag nating pagalitan, siraan ang ating asawang lalaki. At kapag ka ating po nagampanan yung role natin bilang asawang babae, nanonurture ang ating asawang lalaki at naging creative sila at by surprise, yung mga bagay na hindi mo inaasahan doon sa mister mo ay masurprisa ka sapagkat nagawa nila by inspiration at na-inspire sila dahil andoon ang ating suporta bilang kanilang kapartner or advisor. Wow, maganda no? Ngayon, kapag kayo naman ay naliligo, ito, madalas ko binabago ito, busy ka. Marapat po sa loob ng isang linggo ay mayroon kayong isang panahon na magkasama sa ligo. Although na malaki na iyan ang mister mo, ay marapat mo rin lambingin doon, paligyuan mo, isawer mo, punas-punasan mo, sabunan mo doon sa pinagliguan ninyo, o pasala yun, ang ating mister po ay magkaroon ng katatagan, kapayapaan po sa buhay nila. Why? Sabagat yun, no? But making sure you are emotionally fulfilled and happy in the marriage is also important. Napaka-importante po ang pag-asawa sapagat yan po ay banal na paglunsad ng ating pong Diyos na pinaglingkuran. Siya po yung author ng pag-asawa o pamilya. So meaning kung siya po yung author, marapat nating ibigay ang pagsamba sa Diyos sa magitan po ng isang masayang relasyon or pamilya. Next, take care of household duties. Keep the house in order. Ito mga bae, di ba? Ang babae po agito ay take care of household caretaker. Iyan sila, tagabantay, tagapangasiwa, nag-aalaga na pamilya, and keep the house in order. Okay? Ano po ang ibig sabihin ng order? Marapat po ay nakasalansal, hindi kaya maayos o ang paglagay ng mga something sa loob ng pamilya o tahanan o sa loob ng house ay marapat ito po ay orderly or hindi kaya ay maayos. Yan po ang gawain ng asawang babae. Ngayon, kapag ka hindi iyan nagawa ng babae at hindi naman talent iyan ng lalaki, okay, magkakaroon sila ng problema. Katulad ko, ako ay ayaw ko talaga yung loob ng house na magulo-gulo kasi kapag nakita ko yung magulong tahanan, para bagang napuno ng problema yung isipan ko, hindi ako mapapalagay sapagkat magulo ang loob ng pamilya o tahanan. Pero kapag malinis pong tahanan, wow, napaka-peaceful doon sa isipan at panatag na panatag
at maganda mag-isip at magbulay-bulay sapagat napakalinis ang tanong. Pero kapag marumi, ako delikado.

0: Sabihin sa buhay natin, take Him, great. Taking help will also allow you to become a good homemaker. Wow, homemaker. Allot them some duties to do every day. This way, each person feels responsible for the role in the family. Maliwanag po ang ating topiko sa pagkataong ito. Malaki ang tungkulin po ng babae doon sa kanyang asawang lalaki at sa kanyang pong tahanan. Kaya yung advice dito ng isang manunulat, be responsible, being a responsible wife, okay, is a blessing to the family because he knows what to do and how to do. Bakit mo, no? Be responsible, being a responsible wife is a blessing to a family because he knows what to do and how to do. Alam po yan, in other words, kapag alam po ng babae at nanurture ang kanyang isipan at naging matured sa kanyang pinasok na tungkulin, tunay, alam niya kung paano pangasiwaan ang kanyang pamilya. Ito po ang madalas po binabanggit doon sa mga mayroong sweetheart at gusto mong sweetheart. Minsan, yung emosyon ang kanilang sinusunod. Love ko ang lalaking ito, love kong bahay ito. Ang tanong, saan nanggaling yung salitang love mo? Sa emosyon o doon sa isipan? Pero kapag doon po galing iyan sa emosyon, ako delikado yan, hindi mo magampanan ang iyong tungkulin. Pero kapag doon galing iyan sa iyong isipan, matik iyan ang mga tungkulin na hindi mo pa na-encounter, unti-unti iyan nangyari sa buhay mo sapagkat tinutuklas mo bilang ikaw responsible sa iyong tungkulin. So marami bahay, matured ang ating isipan, ready na ang ating isipan, papasok sa relasyon at tunay. Ang gampanin po ay magagawa natin bilang mga asawang babae. Next, being the budgeter of your home. Planner is important events and taking care of your children. Mga babae, ang ikalito ay bilang mga bangko ng tahanan, okay? Ay marapat na nasasaayos at mailagay sa tama kung paano po gastusin or gastuhin ang budget ng pamilya. Ating ilalahanin, hindi ito budget ng babae o ng asawang babae, kundi pagkos ito po ay budget ng pamilya. Kaya ang ito ay be patient, patient doesn't come easily, okay? When you are multitasking every day with your responsibilities at home and things don't go as you plan, the last thing you think about is patience. So marapat po ay palaguin po ang napakahabang pasinsa at pangunawa. Why? Sapagkat dyan nakasalalay po ang kinabukasan ng ate pong pamilya. Educate your children. Parenting is the responsibility of both mother and father. However, mother plays a significant role as an educator and mentor to the lives of their children. Significant roles. Malaki po ang tungkulin ng babae, kaya nga ang ika dyan ay wife is the light of the home. Ang babae po ay liwanag, ilaw, tanglaw ng tahanan. Kapag ka nagka-problema ang babae, naku, delikado po. Ha? Delikado ang pamilya. Safeguard your home, you must protect your home from strangers and people who try to inject venomous, thoughts in your family members. You should also keep away from individuals who have a lot of negativity in them. Minsan mayroon tayong mga kapartner or kamaritis, mga bae, eh? Minsan ay yung ating kamaritis ay sila yung nag-empower sa atin upang tayo ay maging negative sa ating pong kanya-kanyang kapartner or mister. So marapat po ay guard. Sabi ito ay i-guard natin ang ating pong sarili. No, sunod dito. Take care of yourself, okay? Ating alagaan po ang ating sarili sapagkat ang pag-alaga po ng sarili ay nagpahayag na ating niregalo ang ating sarili doon sa ating pong kapartner. A wife should treat her husband with love and respect. A good wife is to her husband is a good best friend. Wow! Ang mabuting asawa doon sa kanyang asawang lalaki ay isang mabuting kaibigan doon sa kanyang asawang lalaki. So tunay po sa pagkatao ito, ang nais po ng ating Diyos bilang ating pundasyon at pinagmulan ng pamilya ay marapat mga babae ati pong gampanan ang ating tungkulin. Mahalin natin ang ating asawang lalaki katulad ni Kristo na kanyang minahal ang kanyang iglesia na walang iba, kundi ikaw at ako. Nais po ng Diyos sa pagkataong ito, ikaw ako, tayong lahat ay magmahalan, mahalin natin ang ating kapatner upas ngayon. Ang ating pamilya, ang ating tahanan po ay laging masaya, umuunlad sa pangasiwa ng ating pong Panginoon.
1: Amen. Maraming salamat sa napakagandang topic, Pastor. Siguradong napakaraming kaalaman na naman po ang nakuha ng ating mga taga-subaybay, lalo na po ng ating mga tagapakinig na asawang babae. Ayan. Tayo po ay muli na namang na-remind tungkol sa role natin bilang mga misis at kung gaano nga ba kahalaga na alam natin ang ating mga tungkulin sa isang pamilya. Ayan, bago po tayo matapos, Pastor, mayroon po ba kayong panawagan o naisabihin sa ating mga tagapakinig?
0: Ayan, so maraming salamat po sa bawat isa po sa atin sa inyo pong patuloy na pagdungay, pagsubaybay ng ating pong programa. Harinawa ang bawat pamilya kung saan man po kayo naroon sa mga hospong ito, ang pagkalinga po nawa ng Panginoon, ang inyong pong patuloy maranasan, ang inyong pong buong pamilya, ang inyong pong buhay na panalangin ay pagkabigisin at basbasan ng Diyos upang sa ngayon ang tunay na pagmamahalan ay pagsalusuluhan sa loob po ng pamilya at tahanan.
1: Ayan, mga kapatid, kung kayo po ay may mga katanungan pa tungkol sa ating mga napag-usapan o gusto niyo pong mag-request ng panalangin o kaya naman ay magkaroon ng libreng aklat na Steps to Christ, maaari po kayong mag-text sa numerong 0969-283-5433 o magpadala po kayo ng mensahe sa ating Facebook page na Adventist Teleradio. Adventist Teleradio. At huwag po ninyo itong kalilimutang i-like, mga kapatid. Ayan, bukas po ay muli tayong mag-aaral ng panibagong paksa dito sa ating serye na may pamagat na Healthy Family. Kaya naman patuloy lamang po kayong tumutok at sumabaybay. Ayan, sa ating po pagtatapos, pangunahan po tayong muli ni Pastor Sam sa isang panalangin.
0: Tayo po'y manalangin. Amang banal, Diyos, mahabagin po sa lahat ang bawat babae bilang asawa o Diyos inyo pong patuloy bigyan ng kaalaman upang ang kanya-kanyang mga tungkulin at responsibility sa buhay at sa loob po ng pamilya ay lalong magyumabong at magumunlad sa pangalan po ni Jesus. Amen.
1: Amen. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Tayo po ay patuloy na maghahatid ng mabuting balita ng pag-asa sa lahat hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Jesus. Ako pong inyong kapatid at kaibigan, Sister Beverly Albotante po, na nagsasabing kay Jesus lamang natin masusumpungan ang tunay na pag-asa. Maraming salamat po at pagpalain po kayo ng ating Panginoon.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula 6 hanggang 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

0: ay nasa Tanzania, ang bansa na kilala sa kanyang mamamayan na maasay. May kakaibang kaugalian at makukulay na damit. Sinalubong nila ako sa pamamagitan ng kanilang katutubong sayaw na patalon. Maaaring makatalon ng higit 3 talampakan ng taas. Ang kanilang mga ngiti ay nagpasaya sa akin. Pinayagan pa nila akong kargahin ang isa sa kanilang mga sanggol. Natuwa ako sa bawat sandali at napamahal sa akin ng mga tao doon na tinanggap ako ng bukas palad. Ang mga maasay ay namumuhay na palipat-lipat ng lugar. Ang bawat bahagi ng kanilang buhay ay umiikot sa kanilang mga baka. Ang mga baka magsasabi kung saan sila lilipat base sa kung saan maraming damo na makakain. Ang mga baka ang kanilang pera at pangunahing pinagmumula ng pagkain, maging ang kanilang bahay ay gawa sa dumi ng baka. Ang ibigay ang kanilang baka ay isang kahangalan at hindi ginagawa. Kaya ang mga kwento ni Abraham ay kahanga-hanga. Siya ay may mahigit 1,000 baka.
1: Ako ay mayroong mahigit 1,000 baka at itinuturing na mayaman ng mga maasay. Ngunit may kulang sa aking buhay.
0: Ang puso ni Abraham ay nakilos sa isang serye ng pangangaral at siya ay nabautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Karamihan sa mga maasay ay hindi marunong bumasa at sumulat, kaya sila ay natututo sa pamamagitan ng radyo. Si Abraham ay tuwang-tuwa noong siya ay nakapakinig sa AWR, ang paksa tungkol sa pag-iikapo ang talagang tumawag ng kanyang atensyon.
1: Nangangaral sila ng tungkol sa katapatan at pagtitiwala sa Diyos, na ang 10% ay pag-aari ng Diyos.
0: Nang pagmasdan niya ang kanyang mga baka, alam niya na kung anong gagawin. Nang oras na iyon, siya ay nagtalaga. Gaya ni Jacob, nilagyan niya ng tanda ang bawat 10 bakan. Nang siya ay natapos, mahigit sa 100 baka ay naitalaga sa Diyos.
1: Iniisip ng aking mga kaibigan at kapitbahay na ako ay nababaliw.
0: Sa mga maasay, ang 100 baka ay katumbas ng $30,000 at hindi dapat ibinibigay ang pinaka-importante mong pag-aari. Sa kabila ng pagtuya, si Abraham ay nanatiling tapat sa Diyos. Pagkalipas ng 9 ng kanyang mga kapitbahay ay tumigil sa pagtatawa. Sila ay nagulat nung kanilang makita na karamihan sa mga baka ni Abraham ay nanganak ng kambal at ang kanyang tupa ay nanganak ng triplets. Bihira na ang baka ay manganak ng kambal. Nung unawaan ng lahat ng himalang ito ay mula sa mas mataas na kapangyarihan. Matapos masaksihan ng mga maasay ang katapatan ni Abraham, lumapit sila sa Pangulo ng Union, si Pastor Godwin Lecondayo. Sinabi nila, gusto din naming mag-ikapo. Nagulat si Pastor Godwin at tinanong sila, Adventist ba kayo? Sumagot sila, hindi. Pero nais naming pagpalain din kami ng Diyos, gaya ng kung paano niya pinagpala si Abraham. At purihin ang Panginoon, matapos ang 9 ang kanilang mga baka ay nanganak din ng kambal. Mayroon pang isang kamangha-mangha. Sa tuwing may nagnanakaw ng baka ni Abraham, ang baka ay laging umuuwi na parabang may hindi nakikitang kamay na namamatnubay. Kaya ang mga magnanakaw ay natatakot ng pagnakawan si Abraham.
1: Pinupuri ko ang Diyos dahil sa Adventist World Radio.
0: Kinikilala ni Abraham na naging daan ang AWR upang mabago ang buhay niya. Nakita ng lahat na habang siya ay nagbibigay, higit siyang pinagpapala. Salamat sa patotoo ni Abraham. Ngayon, mahigit 80 maasay ang tumanggap na kay Jesus at nabautismahan. Lahat sila ngayon ay nakikinig sa Adventist World Radio.

0: Mindful Chat sa 89.1 FM, isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa pangkalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan, kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats every Monday, Wednesday, and Friday, 8 to 9 p.m. Kasama si Dr. Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.
1: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating. Iyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

0: Maligayat puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial, ang inyong kaibigan dito sa Tinig ng Pag-asa. Tayo pong muli ay magsama-sama sa 30 minutong talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng sambahayan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, patuloy pa rin po ang aming pamimigay ng mga libreng aklat-aralin sa Biblia. Kung nagnanais po kayo na makakuha nito, isend lamang po ang inyong mga kumpletong pangalan at address sa 0917-1742-777. Inuulit ko po, 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila at i-share nyo na po itong ating live streaming sa oras na ito. Mga kaibigan, maaari rin po kayo magpadala sa amin ng email sa connect@adventist.ph. Sa buhay pamilya, makakasama pa rin po natin si Ma'am Mary Jane Zabat at ang tatalakayan naman po niya ay better or worse. Sa pag-aaral naman po ng salita ng Diyos, tayo pangungunahan pa rin po ni Pastor Ner Caranza sa paksang The Noble Man of Capernaum. Ibigay po natin ang panahon kay Ma'am Jane para sa bahaging buhay pamilya.
1: Mapagpalang araw po sa lahat ng masugid na tagasubaybay ng Tinig ng Pag-asa. May good news po ba tayo sa araw na ito, mga minamahal? Have we all filled the empty spaces of our hearts, ano po, by trusting and loving those around us? I hope, ano po, we tried our best, ano, we are trying our best to really find, ano po, ways so that we can trust people, ano, dahil ang Panginoon, pinagtiwalaan tayo at patuloy na pinagkakatiwalaan, bagamat tayo po ay nagkukulang. At sino pa ba ang higit na makakadalaman daman ito? Syempre yung malalapit sa atin, ano po, na tayo ay nagtitiwala sa kanila at sila ay maaasahan natin, kaya natin sila pinagtiwalaan, sila ay tapat sa atin, sila ay may pag-ibig sa atin, sila ay sumusunod sa mga nais natin na karapat dapat, ano po, at naging tugon ba tayo sa pangailangan ng iba? Ito rin po ay nagdadala ng pagtitiwala kapag nadama ng isang tao na naging handa tayong tumulong, magkaloob ng pakinig sa kanilang mga problema, o kaya naman ay nabigyan natin sila ng panahon, ano po, sa mga pagkakataon na kailangan nila nito. Ano kaya ang madadama mo kung magbigay ka ng solusyon sa problema ng iba? Di po ba ang saya ng pakiramdam, ano? Nakatulong ka sa paraan ng pakikinig, pag-unawa sa damdamin nila, sa paraan ng pagbibigay ng kasalukuyang pangailangan ng iyong kapwa, ano? Naging tulay ng kapayapaan upang magkasundo ang mga may di pagkakaunawaan, ano po, at marami pang iba. Sana sa araw-araw ay nasusumpungan natin na bumubuti ang ating paraan ng pamumuhay, ang ating paraan ng pakikipag-ugnayan, at ang ating relasyon sa ating mga mahal sa buhay at syempre sa Diyos. Better or worse? Di ba ito ang pangakuan ng nagpapakasal, yung mga nagmamahalan? Patunay lang na hindi lang puro better, meron ding worse, ano? Pero gusto natin laging nandun sa mabuti, no? Mas maayos, mas mabuti, mas maganda. Huwag lang sana tayo laging getting worse, no? Bawat isa sa atin nagnanais gumawa ng mabuti, mga minamahal. Umigi ang pamumuhay, paraan ng pamumuhay, at tayo ay lumago sa ating mga pag-aaral na ginagawa, naging maayos at matiwasay ang ating pamumuhay dahil sa ating magandang hanap buhay, at ganyan din ang ating mga ugnayan. Paano tayo kadalasan na pinaaalalahanan na piliing gawin ang mas mabuti? Nabasa mo na ba sa mga restrooms, ano, mga minamahal? Sabi nga rin, buhusan pagkatapos gamitin. Itapon ang basura sa tamang lalagyan. Ihiwalay ang nabubulok sa di nabubulok. No? Ito mga common na nakikita natin sa paligid. Tapos, last person to leave, turn off the light. No? Always keep the door closed. no, vandalism. So ito po yung mga ilan sa mga paalala, no po, paalala at ito ay words to live by, ano, na dapat nating gawin. Ibig sabihin, dapat nating alalahanin at ito'y magdudulot ng kaayusan, magdudulot ng kalinisan, magdudulot ng kaligtasan, no? Sa ibang mga pasyalan o tanggapan, may napansin ba kayong karatulang nakalagay na klego? Ano ba ibig sabihin ng klego, mga minamahal? Clean as you go. Tama? Ano po yan? Ang ibig sabihin ng klego, clean as you go. Ito po ay nagsasabing kung ikaw ay dumating sa lugar na yon na marumi marahil o kaya nadumihan mo, bago ka umalis, linisin mo. No? So, iwanan mong malinis, mas maayos, mas maganda ang isang lugar na iyong aalisan. Ang lahat pong ito ay paalala na maging maayos, maging mabuti, maging malinis, maging maingat at maging magalang sa lahat ng pagkakataon. Tayong mga Pilipino po ay marami nito, ngunit unti-unti nang niluma ng panahon, ang sabi nga nung awit, niluma na ng panahon, nawawala na po na tila ba walang halaga. Ito ay mataas na pamantayan ng disiplina, kasama ng mga turo na pag hindi ka kinakausap, huwag kang sasagot. Tandaan niyo pa po ba yon? Kung kakain ay isipin kung nakakain na ba ang iba. Kung aalis sa higaan, siguraduhin inayos mo, no, isinalansan mo ng maayos ang mga kumot at unan sa tamang lalagyan. Simple rules to live by, no po, mga minamahal, but are precious in developing honorable character. Sabi ni Robert Baden-Powell, "Try and live this world a little better than you found it. And when your turn comes to die, your turn comes to die, you can die happy in feeling that at any rate, you have not wasted your time but have done your best." So anumang mga kalagayan natin o mangyayari sa atin, kung pinili natin yung pinakamabuti, pinili natin yung mas makakabuti, no, mga minamahal, ito po ay magiging kaligayahan natin. Anuman ang mangyari, anumang kahantungan ito, dahil pinili natin ang pinakamabuti, tayo ay mayroong kapanatagan. Ano po? May peace of mind ang bawat isa sa atin. Sa anumang kalagayan, maari nating piliin ang better o mas mabuti sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon. Hindi lamang para sa ating sarili, mga minamahal, at sa ating kapwa, kundi higit sa lahat sa ating pong Panginoon na laging nakamasid sa lahat ng ating ginagawa. Nag-aalaala po kung magiging masaya tayo, no? Sa tuwing pipiliin natin ang pinakamabuti. Tinitingnan niya ng Panginoon kung pinipili nga ba natin ang mabuti. At kapag pinili natin ang mabuti at matuwid, yan ay kaligayahan, ano po, karangalan sa ating Panginoon. Sabi ni 18 de Grillet, ano, sa Quaker Missionary, "I shall pass this way, to similar, but once," ang sabi niya, "any good or best that I can do or any kindness I can show to any human being, let me do it now. Let me not defer or neglect it, for I shall not pass this way again." So sabi niya, kung ano man yung mabuting kanyang magagawa sa pagkakataong yun, ay gagawin na niya, no? Dahil maaaring hindi na dumating ang pagkakataon na yun para sa kanya. Ang totoo ay simple lang ang mga paunawa o paalala na ating nababasa. Ngunit kung masanayan po natin gawin ito palagi, ito'y nagtatatag ng ating pagkatao, mga minamahal. Humuhubog ng ating character at nagbubukas ng maraming mga oportunidad. Sa Japan po, base sa aking naobserbahan ay nakakaakit ang kanilang kalinisan, yung kanilang disiplina, yung mataas na respeto sa kapwa. Isang halimbawang nagpapatunay na kayang mamuhay ng tao ng mas mabuti, mas malinis, mas maayos, mas mabuti sa kapwa, mas maingat, ano po. At ito po ay nagbibigay ng napakasarap na pakiramdam kapag ka nasa paligid mo ay ganitong mga tao. Nagsisimula sa tahanan, tinuturuan na po ang mga bata. At pagdating sa paaralan, pinalalakas nila yun. No? Kahit ang mga bata ay pinaglilingkuran sila ng masustansyang pagkain. Kung ano lamang yung iahanda ng paaralan, yun ang kakainin nila. At yun po ay may dietitian sila para i-check kung yan ba ay healthy. Ano po? Ang siniserve sa, ang kanila pong mga nagsiserve ay kapwa rin nila kaklase. At makikita mo kung paanong fair treatment, no, ng mga nagsiserve sa kanilang mga kaklase. At kapag may sumobra, nako, jack and poy pa yan sila kung para kanino, no? Hindi basta aagawin. Napakagandang attitude, mga minamahal. At kumusta tayo? Ang ating titingnan, ano ang reaction natin kapag yung ganitong kalagayan ay makikita natin sa ating pong mga anak, sa ating mga kapatid, ano, sa ating mga mahal sa buhay, na nandun yung ating pag-aalala sa bawat isa. Nandun yung pagpili natin sa mas mabuti, sa mas malinis, sa mas maayos, sa mas kapakipakinabang, better or worse. So to end, mga minamahalan, sabing ganun sa Biblia sa Philippians 4:8, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, things that are good report, if there is any virtue and if there is anything praiseworthy, meditate on this. Things, ilagay natin sa ating kaisipan sa tuwi na, upang unti-unti ay gumawa sa isip natin, pumuno sa puso natin, at bumago sa buhay ng bawat isa sa atin. Patuloy mo po sana, patuloy ng bawat isa sa atin ay makita ang pagpili sa better at hindi sa worse. Magandang araw po sa inyong lahat.
0: Maraming maraming salamat po, Ma'am Jane. Mga kaibigan, napakagaganda po ng mga words to live by na nabanggit ni Ma'am Jane sa ating leksyon. Ano po, kung saan tayo po ay magkakaroon ng choice na piliin ang pinakamabuti. Kaya magpasalamat po tayo dapat sa Panginoon dahil binigyan po niya tayo ng freedom of choice, at nasa atin po yun kung ano nga ba ang pipiliin natin, yung pinakamabuti o yung masama. Sana po ay natulungan tayo na piliin ang better at hindi worse. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais mag-share ng inyong mga reflection regarding our topic, isend lamang po ito sa 0917-1742-777. Inuulit ko po, 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, tayo naman po ay dumako na sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang ating pong topic ay pinamagatang The Nobleman of Capernaum. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Ner.
2: Maraming salamat pong muli sa inyong lahat, mga kaibigan, na sumusubaybay sa ating pag-aaral ng Biblia dito sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Ipinagpapatuloy natin ang ating seryeng pinasimulan, Encounters with Jesus, at ating pinag-uusapan o pinag-aaralan ang buhay ng mga taong kinatagpo o nakatagpo ng ating Panginoong Jesus nang siya ay narito sa lupa. At ngayon ay ating pag-aaralan ang buhay ng isang tinawag na nobleman sa Capernaum. Ito ay matatagpuan natin sa Juan, Kabanatang 4, Talatang 45 hanggang 54. Ganito ang nakasulat. Kaya't nang siya'y dumating sa Galilea, ay tinanggap siya ng mga taga-Galilea. Nang kanilang makita ang lahat ng mga bagay na kanyang ginawa sa Jerusalem sa kapistahan, sapagkat sila ay pumunta rin sa kapistahan. Pagkatapos ay pumunta silang muli sa Kana ng Galilea, nandooy kanyang ginawang alak ang tubig. At sa Capernaum ay naruroon ang isang pinuno ng pamahalaan na ang anak na lalaki ay may sakit. Nang mabalitaan niya na si Jesus ay dumating sa Galilea mula sa Judea, pumunta siya roon at nakiusap sa kanya na siya ay pumunta at pagalingin ang kanyang anak na lalaki sapagkat siya ay malapit ng mamatay. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, "Malibang makakita kayo ng mga tanda at mga kababalaghan, ay hindi kayo mananampalataya." Sinabi ng pinuno sa kanya, "Ginoo, pumunta ka na bago mamatay ang aking anak." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Humayo ka na, ang anak mo ay mabubuhay." Pinaniwalaan ng lalaki ang salitang sinabi sa kanya ni Jesus at siya'y humayo sa kanyang lakad. Habang siya'y papunta, sinalubong siya ng kanyang mga alipin na nagsasabing ang kanyang anak ay ligtas na. Kaya't itinanong niya sa kanila ang oras nang siya'y nagsimulang gumaling. At sinabi nila sa kanya, kahapon ng ika-isa ng hapon, nawalan siya ng lagnat. Kaya't nalaman ng ama na sa oras na iyon ay sinabi sa kanya ni Jesus, ang anak mo ay mabubuhay. Kaya't siya ay sumampalataya at ang kanyang buong sambahayan. Paano nalaman ng lalaking pinuno ang tungkol kay Jesus? Sa Juan kabanatang 4, talatang 45, kaya nga nang siya ay dumating sa Galilea ay tinanggap siya ng mga Galileo nang kanilang mga kita ang lahat ng mga bagay na kanyang ginawa sa Jerusalem sa kapistahan, sapagkat sila man ay nagsiparoon din sa kapistahan. Ang mga Galilean na bumalik mula sa pagdiriwang ng Paskwa sa Jerusalem ay ibinalita ang mga kamangha-manghang ginawa ni Jesus doon. Ang balitang iyon ay mabilis na kumalat at ang kanyang pagbalik sa Kana ay nalaman din sa buong Galilea, na nagbigay pag-asa sa mga nagdurusa at namimighati. Nakarating ang balitang iyon sa Kapernaum, sa Jewish nobleman. Ang lalaking ito ay mataas ang katungkulan, isang opisyal na naglilingkod sa hari. Isa siyang pinuno ng pamahalaan. Bakit nais ng nobleman o pinuno ng pamahalaan na makilala at makatagpo si Jesus? Sa talatang 47, nang mabalitaan niya na si Jesus ay dumating sa Galilea mula sa Judea, pumunta siya roon at nakiusap sa kanya na siya ay pumunta sa kanilang bahay at pagalingin ang kanyang anak na lalaki sapagkat siya ay malapit ng mamatay. Ang kanyang anak na lalaki ay may sakit at malapit ng mamatay. Sa ibang salin ay naghihingalo ang sabi. Kaya sa halip na mag-utos na papuntahin si Jesus sa Kapernaum, siya ay personal na pumunta sa Kana upang makaharap at makiusap sa ating Panginoong Hesukristo. At sa pagdating niya doon sa Kana, nakita niya ang maraming taong nakapalibot kay Jesus. Sumiksik siya sa mga tao hanggang sa makalapit. Ngunit nang makita niya si Jesus, ay pinanghinaan siya ng loob. Isang karaniwang tao, ang suot ay marumi, maalikabok dahil sa paglalakbay. Nagduda siya, kaya ba talagang pagalingin ng taong ito ang aking anak? Ngunit dahil siya ay desperado at wala na siyang ibang mapupuntahan at nararamdaman niyang kung magtatagal ay hindi na niya aabuting buhay ang kanyang anak, wala na siyang ibang opsyon. Kaya't nakiusap siya kay Jesus na sumama sa kanya sa Kapernaum at pagalingin ang kanyang anak. Ano ang naging tugon ni Jesus sa lalaki? Talatang 48. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, malibang makakita kayo ng mga tanda at mga kababalaghan ay hindi kayo mananampalataya. Sinabi ni Jesus na maliban kung makakita ng mga palatandaan at kababalaghan ay hindi sila maniniwala. Ang salitang ito ay hindi lamang para sa lalaking pinuno kundi sa lahat na naroon at para din sa atin ngayon. Nababasa ni Jesus ang nasa isipan ng lalaki at ng mga taong naroon. Sa isip nila, maniniwala lamang sila kung mapapagaling niya ang anak na lalaking may sakit. Sa atin ay palaging naririnig natin ang mga katagang, to see is to believe. Maniniwala tayo kung ating nakita. Ito ay hindi lamang karanasan ng pinuno na iyon. Ito ay karanasan din ng marami sa atin. Maraming beses na naghahanap tayo ng himala, mga kababalaghan, upang tayo ay maniwala. Ngunit sa huling araw ay binigyan tayo ng babala ng ating Panginoong Jesus at tayo ay pinag-iingat sapagkat gagamitin ng kaaway ang mga kababalaghan at himala upang dayain ang mga tao. Sang-ayon sa Mateo, kabanatang 24, talatang 24, sapagkat lilitaw ang mga bulaang Kristo at ang mga bulaang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan na anupat ililigaw kung maaari pati ang mga hinirang. Kaya isang mapanganib na bagay ang laging manghawak sa mga nakikita bago tayo manampalataya. Kung hindi pagkakaloob sa akin ng Diyos ang mga kahilingan ko, ang aking mga dalangin ay hindi siya totoo. Hinahamo natin ang kapangyarihan at pagiging Diyos ng ating Diyos. Mali ba kung tayo ay babase ng ating paniniwala sa mga palatandaan at kababalaghan? Ano ang sinasabi ng Biblia? Sa ikalawang Tesalonika, kabanatang 2, talatang 9, ganito ang nakasulat. Ang pagdating ng taong makasalanan ay ayon sa paggawa ni Satanas na may buong kapangyarihan at mga tanda at mga mapanlinlang na kababalaghan. Ito ang sinabi ng ating Panginoong Hesus. Ano? Darating ang taong makasalanan na magnanais o gagawin ang lahat upang dayain ang mga mananampalataya at magpapakita rin siya ng kakayahan o mga o kapangyarihan na mapanlinlang sa pamamagitan ng himala at mga kababalaghan. Ganon din ang nakasulat sa Apokalipsis, kabanatang 13, talatang 13. Ito'y gumagawa ng mga dakilang tanda, pati na ang pagpapababa ng apoy sa lupa mula sa langit sa paningin ng mga tao. Kaya kayang gawin ng kaaway na gumawa ng mga himala upang madaya ang mga mananampalataya. Sa huling araw ay sinabi ni Jesus na magkakaroon ng mga huwad na Kristo na maaaring magsagawa ng mga palatandaan at kababalaghan. At ang Diablo ay maaaring gumawa ng mga palatandaan at mga himala o kababalaghan. Kaya kung ang atin lamang pagbabasihan ng paniniwala ay sa pamamagitan ng palatandaan at kababalaghan, maaari tayong malinlang. Ang pinakaligtas na basihan ng paniniwala ay ang salita ng ating Panginoong Diyos. Ano ang naging tugon ng pinuno kay Jesus? Talatang 49. Sinabi ng pinuno sa kanya, "Ginoo, pumunta ka na bago mamatay ang aking anak." Sa halip na mga tuwiran at mawala ng pag-asa sa sinabi ni Jesus, ang lalaking pinuno ay nagpatuloy at ngayon ay may katiyakan sa kanyang pagmamakaawa at nababanaag ang paniniwala na sinabi niya, "Pumunta ka na bago pa mamatay ang aking anak." Yun ay pagpapakita ng matibay na pananampalataya at pagtitiwala sa ating Panginoong Hesus. Nagpapahayag yun ng kanyang na bagong pag-iisip at kakayahang pagalingin ni Hesus ang kanyang anak. Ano ang sinasabi sa atin ng karanasang ito? Una, sinusubok ni Hesus ang ating paniniwala. Hindi upang papanghinain ang ating kalooban, kundi upang magtiwala tayo sa Kanya. Pangalawa, upang makita natin, katulad ng lalaki ng pinunong ito, ang tunay na kalagayan ng ating puso at paniniwala kay Jesus. Sa karanasan ng pinuno, na bago iyon, at siya ay nagpatuloy at matiyagang nakiusap sa Panginoon para sa kagalingan ng kanyang anak. Pangatlo, kahit na limitado ang ating pananampalataya sa Panginoon, ang awa na mula sa Diyos ay hindi nawawala. Nakahandang sagutin ng Diyos ang ating mga marubdob na pakiusap at panalangin. Ano ang naging batayan ng paggaling ng anak ng nobleman? Kabanatang 4 ng Juan, talatang 50. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Humayo ka na, ang anak mo ay mabubuhay." Pinaniwalaan ng lalaki ang salitang sinabi sa kanya ni Jesus at siya ay humayo sa kanyang lakad. Tiniyak ni Jesus na ang kanyang anak ay mabubuhay. Ang pinuno ay umalis na may kapayapaan at kagalakan na hindi pa niya naranasan kailanman. Hindi lamang sa pananampalatayang ang kanyang anak ay gagaling, subalit taglay niya ang matibay na paniniwala na siya ay nagtiwala sa Diyos bilang isang tagapagligtas at manunubos. Gumaling ang kanyang anak dahil sinabi ni Jesus, at sapagkat ang nobleman ay naniwala sa ating Panginoong Jesus. Ang mga salita ni Jesus ay makapangyarihan kung paanong sa pasimula ang lahat ay nalikha sa pamamagitan ng kanyang salita. Sa oras ding iyon ay gumaling ang anak na lalaki ng nobleman. Anong mga aral ang matututunan natin tungkol sa pananampalataya ng pinunong lalaking ito? Una, ang ating pananampalataya ay hindi dapat nakabatay sa mga himala o palatandaan o kababalaghan. Pangalawa, tayo ay maniwala kay Jesus batay sa kanyang mga salita. Sa Juan, kabanatang 20, talatang 29, mapapalad ang hindi nakakita, gayon may sumasampalataya. At sa Roma, kabanatang 10, talatang 17, kaya nga ang paniniwalay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Ang nobleman ay nagpatuloy sa pagnanais na makilala pa si Jesus. Siya ay nagpatuloy na makinig sa mga turo hanggang sa ang kanyang sambahayan ay naging mga alagad ni Jesus. Sa Juan, Kabanatang 4, Talatang 53, kaya't siya ay sumampalataya at ang kanyang buong sambahayan. Kaibigan, ang sakit na nagbigay ng kabalisaan at pasakit sa buong pamilya ay naging daan upang makalapit ang Ama ng Tahanan sa ating Panginoong Jesus tungo sa pagkahikayat ng kanyang buong sambahayan. Kaibigan, siya na naging interesado sa buhay at pamilya ng pinunong lalaking ito ay siya ring Jesus na interesado sa iyong buhay at sa iyong sambahayan. Nais niya na maranasan mo ang pagkahikayat sa kanya ng iyong buong sambahayan. Ano ang iyong pagpapasya?
0: Maraming salamat po, Pastor Ner. Sana po ay marami tayong natutunan at tayo ay pinagpala sa mensaheng ating napakinggan. Mga kaibigan, ang natalakay po ni Pastor Ner ay nagturo sa atin na ang pananampalatayang nagtitiwala sa salita ni Jesus kahit po walang nakikitang palatandaan. Ipinapakita rin po nito ang pananampalatayang iyon ay kapangyarihang magdala ng kagalingan, pagbabago at kaligtasan sa buong pamilya. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais sa magkaroon ng mas malalim pa na pagkakaintindi sa ating banal na Biblia, ay makipag-ugnayan lamang po sa amin. Maaari nyo pong isend ang inyong mga katanungan sa 0917-1742-777. Inuulit ko po, 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. At para naman po sa ating live streaming apps, isearch lamang po ang ating Facebook and YouTube channel, ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong patuloy na pagtutok. Tapos na po tayo sa ating talakayan. At sa atin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyo ang mga salita ng ating Panginoon sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
3: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

Ang lupa ay yumanig. Malalakas na mga lindol ang dumaan sa buong siyudad at bumagsak ang mga opisina at mga building. Bumagsak din ang maraming tahanan at nasira ang mga paaralan, ospital at simbahan. Ilang taon na po ang nakalilipas. Isang matinding lindol sa El Salvador ang kumitil sa halos 3,000 mga tao. Libo-libo ang nawalan ng bahay. At ang mga rescuers ay gumawa buong umaga at gabi sa paghahanap ng mga nabiktima. Subalit, kakaunti lamang ang naiwang buhay. Matapos ang 4 na araw ng patuloy na paghukay, ay nakapansin ng isang kamay. Kalahating nakalibing sa gitna ng durog ng mga bato. Kahanga-hanga. Ito ay dahan-dahang gumalaw. Mabilis itong hinukay ng mga rescuers. Inabot sila ng 4 na oras sa paghukay sa isang middle-aged na lalaki na nasa ilalim ng gumuhong building. Siya ay buhay. Nag-survive siya sa loob ng 4 na araw na walang pagkain at tubig. Nung siya ay madala na sa ospital, tinanong siya kung papaano niya nagawang mabuhay sa ganoong napakahirap na kondisyon. At ito po ang kanyang sagot. Sabi niya, gusto ko pang mabuhay. Nagpilit akong makahinga. Ayaw ko pang mamatay. At naniniwala akong may darating na tulong. Mga minamahal kong mga kaibigan, mga magulang at mga kapatid, tayo po ay ipinanganak na may kagustuhang mabuhay. At kapag napapasapanganib ang buhay ng tao, ang mga tao ay gumagawa ng kahanga-hangang magigiting na mga gawain para iligtas ang iba. Halimbawa, pwedeng ito ay isang anak na hindi makalabas sa isang nasusunog na bahay. Mga pasahero na nakasakay sa isang napinsalang barko sa dagat. O mga natrap ng biktima sa durog ng mga bato dahil sa isang lindol. At kapag nasa bingit ang buhay, ang mga tao ay handang magpakabayani para iligtas ang iba. Ngunit pansinin po natin ang katotohanan na ayaw nating isipin na ang katiyakan na tayo pong lahat ay mamamatay. Ganito po ang sabi ng Biblia sa Roma 6:23. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang kasalanan ay hindi lamang delikado. Ito po'y nakamamatay. Bakit ito nakamamatay? Dahil inihihiwalay tayo nito mula sa pinagmumulan ng lahat ng buhay, walang iba kung hindi ang ating Diyos. Ayon po sa Isaias 59:2, ngunit pinaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos. Ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng buhay. At nang si Adan at si Eva ay magkasala, sila po'y nagsimulang makaranas ng kamatayan. Tayo pong lahat ay nagkasala at nasa ilalim ng sentensya ng kamatayan. Ang sabi po sa Roma 5:12, kaya't kung paanong sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at sa pamamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan, kaya't dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan, sapagkat lahat ay nagkasala nga. Sa Roma 3:23 ay ganito naman po ang sinasabi. Lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ganito naman sa Roma 3:10. Ang wika, walang matuwid, wala kahit isa. Wala ni isang nakakaunawa, wala ni isang humahanap sa Diyos. Lahat ay lumihis, sama-sama silang nawalan ng kabuluhan.
Walang gumagawa ng mabuti. Wala kahit isa. Pinili ng orihinal nating mga magulang, si Eva at si Adan, na putulin ang kanilang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng pagsuway sa Kanya at pagpili ng sarili nilang daan. Si Adan ay mamamatay dahil sa kasalanan. At ganun din tayo kung mula sa Kanya. Napakahalaga po na malaman ang ating nawaglit na kalagayan. Ngunit, mas mahalaga rin na malaman po natin ang solusyon dito. Ito po ang masamang balita. Lahat tayo ay papunta sa walang hanggang kamatayan. Malibang may magligtas sa atin. At ang mabuting balita ay mayroon tayong isang tagapagligtas. Ang sabi po sa aklat ng Efeso, Kapitulo 2, Versikulo 8 at 9. Sapagkat sa biyaya, kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmalaki. Napakapalad po natin na ang Biblia ay hindi lamang nagsasabi sa atin tungkol sa ating nawaglit na kalagayan. Kung hindi, itinuturo pa po nito ang isang tagapagligtas na nagmamahal sa atin ng lubusan. Walang kondisyon. Walang itinatago. Ang Diyos ng Biblia ay kaiba po sa Diyos ng ibang paniniwala sa mundo. Ang kanilang mga Diyos ay humihingi sa kanila ng pagsamba mula sa takot at parusa. Subalit iba po ang Diyos ng Biblia. Sa halip na tayo ang magsakripisyo para sa Kanya, ibinigay niya ang Kanyang buhay para po sa atin. Sa halip na tayo ang kumuha ng Kanyang pabor, Siya pa ang nagsakripisyo sa Kalbaryo para tamuhin ang ating pag-ibig at ilapit ang ating mga puso't isipan sa Kanya. Wala po tayong magagawa para mahalin pa niya tayo ng higit pa. Dahil ibinigay na niya ang lahat sa atin sa pamamagitan ng pagbibigay kay Jesus. Kaya nga po mga kaibigan, ang kaligtasan ay isang libreng kaloob. Hindi tayo karapat-dapat dito. Hindi natin ito makukuha o mabibili man sa anumang halaga. Ang itinuturo po ng Biblia tungkol sa kaligtasan ay napakalinaw, nakakaiba sa karamihan ng mga maling relihiyon at sa natural na inklinasyon ng puso nating mga tao. Dahil tayo po ay likas na mapagmataas na nilalang. Madalas nating ninanais na gumawa ng isang bagay na matamo ang pabor ng Diyos. Makita natin ito sa mga ipinakikitang larawan na ginagawa ng mga tao para matamo lamang ang pabor ng Diyos. May ilang pong naniniwala na sa pamamagitan po ng pagpapakasakit ng kanilang mga sariling katawan, makakamit po nila ang pabor ng Diyos. Kaya po maraming mga tao na ating mga kababayan na nagpapapalo ng kanilang mga likuran, sinasaktan at sinusugatan ang kanilang mga katawan, nagpapapako sa krus. Ang iba naman ay pinipiling mamatay sa isang sagradong lugar o mamatay bilang martir sa kanilang pananampalataya. Ang mga ito po para sa kanila ay nagbibigay ng katiyakan para makamit ang kanyang katayuan sa Diyos. Kahit po mga Kristiyano ay ganito rin minsan ang ginagawa. Dumadalo po tayo sa simbahan, nagbibigay ng handog, namumuhay ng mabuting buhay, iniisip na sa paggawa ng ganito ay makakamit nila ang pabor ng Diyos at magiging karapat-dapat sa walang hanggang buhay. Subalit mga kaibigan, posible ba ito? Ang mga tao ba sa pamamagitan ng ilang mga gawa ng pagsasakripisyo
ay makapagsusuhol sa Diyos para bigyan siya ng pagpapatawad at walang hanggang buhay? Ganito po ang sabi sa Efeso 2:8-9-10. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmalaki. Mga kaibigan, napakalinaw po ng salita ng Diyos. Wala po tayong magagawang anumang bagay para higit pa tayong mahalin ng Diyos. Ang dapat lamang nating pagtiwalaan ay ang kanyang kahanga-hangang biyaya at pagmamahal at tanggapin ang pagpapatawad at pabor na libre niyang ibinibigay sa iyo at sa akin. Subalit, bakit ang isang makapangyarihang manlalalang? Diyos ng sangsinukob ay magbibigay ng panahon at malasakit na iligtas ang mga taong gaya mo at gaya ko. Sa isang maliit na rebuilding planeta natin, bakit hindi na lang niya kalimutan ang maliit na mundong ito kasama ng mga problema nito at hayaan na lamang tayong magdusa sa mga bunga ng ating kasalanan? Ang sagot po ay makikita natin sa 1:1, Kapitulo 4, Versikulo 8. Ang wika po ay ganito, ang Diyos ay pag-ibig. Ito ang kasagutan. Dahil ito sa kung sino po ang Diyos, mahal po tayo ng Diyos. Ang ilan sa inyong mga nakikinig ay mga magulang. Alam po ninyo kung ano ang pakiramdam na magkaroon ng isang sanggol o ng baby na kapag ito ay nagsimulang umiyak, lalo na sa hating gabi. Ginagawa nyo ang lahat para maging maayos ang lahat. Pero kapag tila walang nangyayari, kinakantahan nyo pa ang inyong baby. Ginagawa ang mga payo ng ilang mga kaibigan at pamilya pero wala pa rin nangyayari. Alam nyo, gaano ka man kapagod, gaano man kahaba na may sakit ang sanggol, titiyakin ko sa inyo, hinding-hindi nyo naiisip na ipamigay na lang ang bata o iwanan na lang itong nagdurusang mag-isa. Kung tayo pong tao ay ganito na may malalim na pagmamahal sa ating mga anak, maunawaan po natin kung ano ang ating Diyos. Siya'y Diyos ng pag-ibig. Hindi niya kailanman na pag-isipang pabayaan na lamang tayo na iwan sa planetang ito na nagdurusa, namamatay sa rebelyon. Ang sabi po ng Biblia sa 2 Pedro 3:9, hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang mga pangako, na gaya ng kabagalang itinuturing ng iba, kung hindi matiga sa inyo, na hindi niya ibig na sinuman ay mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Ganito po ang likas ng ating Diyos. Kahit pa noong panahon ng lumang tipan, inilarawan na ng Diyos sa kaparehong paraan. Ayon po sa Exodo Kapitulo 34:6-7, ang Panginoon ay nagdaan sa harapan niya at nagpahayag. Ang Panginoon, isang Diyos na puspos ng kahabagan at mapagpala, hindi magagalitin, sagana sa wagas na pag-ibig at katapatan, na nag-iingat ng wagas na pag-ibig para sa libo-libo, nagpapatawad ng kasamaan ng pagsuway at ng kasalanan, ngunit sa anumang paraan ay hindi itinuturing na walang sala ang may sala. Ang isang bagay na maaari nating ikagulat dito ay hindi ikinakatwiran ng pag-ibig ang kasalanan. Sinasabi sa atin ng talata na hindi niya hahayaang iwanang hindi napaparusahan ang may sala.
Ang pag-ibig ay mas mabuting maunawaan natin bilang perpektong balanse ng parehong awa at ng katarungan. Gaya ng sinag ng araw na kung ihahalo sa ulan ay maglilikha ng rainbow. Ganon din po ang awa at biyaya ng Diyos kapag ka inihalo sa kanyang katarungan at pagiging patas. Wala pong gobyerno sa lupa na ginagawang normal ang katampalasanan ang makatatagal. Totoo rin ito sa gobyerno ng Diyos. Ang utos po ng Diyos ay sinira. Ang mga prinsipyong pundasyon ng kanyang pinapairal ay nilabag. Hindi niya pwedeng ipagwalang bahala na lang ito. Bilang kung sino siya, isang Diyos ng pag-ibig, dapat niyang siguruhing natutugunan ang katarungan. Ito po ang dahilan kung bakit napakakahanga-hanga ng plano ng pagliligtas. Ang isang Diyos na mapagmahal ay nakahanap ng paraan upang maawaing iligtas tayo samantalang nananatiling patas at makatarungan. Siya po'y namatay para sa atin. Sa awa at biyaya na binayaran ng parusa ng ating mga kasalanan, tinutugunan ang hinihingi ng katarungan upang tayo pong lahat ay maaaring mamuhay. Ito po ang pinakadakilang pagpapakita ng pag-ibig na nakilala ng sansinukob. Ganito po ang paglalarawan sa Juan 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Oh, si Jesus ay bumaba dito po sa lupa bilang isang tao. Hinarap ang problema at tukso sa atin ding hinaharap. Namuhay siya ng isang buhay na may sakdal na pagsunod. Hindi siya karapat dapat mamatay. Siya po ang ating manlilikha, ang nagtatag ng kautusan na ating nilabag. Subalit, kinuha niya sa kanyang sarili ang sala ng mga tao.

Jesus. Ayon po sa 1 Pedro 2:22, siya hindi nagkasala at walang natagpo ang pandaraya sa kanyang bibig. O, si Jesus ay naipakilala sa Juan 1:29 bilang ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Sa pagpatong sa kanya ng mga kasalanan ng sanglibutan, kasama ng sa iyo at sa akin, naramdaman niya ang nakapangingilabot na pagkakahiwalay sa Diyos na ibinubunga po ng kasalanan. Siya'y nagsalita ng may malakas na tinig sa Mateo 27:46. Eli, Eli, lama sabaktani, na ang kahulugan ay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Hindi mabata ni Jesus ang hapis ng pagkahiwalay sa kanyang ama. Ito ay dumurog sa kanyang puso. Ang mga tao sa paligid ay humiyaw sa Marcos 15:31. Iniligtas niya ang iba? Hindi niya mailigtas ang kanyang sarili? Kaibigan, ito po ay totoo. Hindi niya iniligtas ang kanyang sarili, subalit iniligtas niya pa rin ikaw at ako. Binayaran niya ang halaga ng nasirang kautosan. Tinubos ang isang lahing na waglit at nakaranas ng kabayaran ng kasalanan. Siya ay tinrato na paraang tayo dapat ang daranas upang tayo po'y itrato na parang dapat siya ang daranas. Kinuha niya ang sisi para sa lahat ng ating mga kasalanan at nagdusa ng kamatayan para maging maligaya tayo sa kanyang buhay. Tanging sa paraan lamang na ito, maaari tayong mabigyan ng Diyos ng walang hanggang buhay. Tandaan po natin, ang kaligtasan ay hindi tungkol sa anumang mabuti na ating nagawa, kung hindi tungkol sa anong nagawa ng mabuting Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Subalit mayroong mga bagay na dapat nating gawin. Dapat nating pagtiwalaan at tanggapin ang kahangahangang kaloob ng kaligtasan. Ganito po ang sabi sa Efeso 2:8. Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi ito sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Ang pagkakaroon po ng pananampalataya na sa sarili nito ay isang kaloob ng Diyos ay napakakailangan sa ating kaligtasan. Nang tanungin si Pablo ng isang bilanggo sa Pilipos kung ano ang dapat niyang gawin para maligtas, ang sabi ni Pablo sa mga gawa, 16:31, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambayan. Siyempre, ang paniniwala lamang sa isipan na si Hesus ay isang makasaysayang persona ay hindi sapat. Sinasabi sa Biblia sa Santiago 2:19, ang mga demonyo man ay sumasampalataya at nanginginig pa. Ang sumasampalataya po kay Jesus ay higit pa sa pagsang-ayon sa ilang mga katotohanan tungkol sa Kanya. Inilalarawan po ito sa Biblia ang nagliligtas na pananampalataya sa ganitong paraan. Sa Kawikaan 3:6, sa Panginoon ay buong puso kang magtiwala. Huwag kang manalig sa sarili mong pangunawa. Sa lahat ng iyong mga lakad, siya iyong kilalanin at itutuwid niya ang iyong landasin. Ang pagtitiwala kay Jesus ay nangangahulugang isinusuko natin ang ating puso, isip, at mga paraan sa Kanya. Ito po ay nangangahulugang naniniwala tayong hindi tayo maliligtas ng sarili nating mga gawa, kung hindi sa ginawa ni Kristo para sa atin sa Kalbaryo. Ito po ay nangangahulugang pagkilala na tayo ay lubusang mawawala malibang iligtas tayo ng Diyos sa pamamagitan ng hiwaga ng Kanyang biyaya. Ang pagtanggap ng kaligtasan ay tunay na napakasimple. Itinanong ng bilanggo ng gabing iyon sa Pilipi,
ang pinakamahalagang

tanong sa mga gawa. 16:30, ganito po ang sinasabi. Ano ang kailangan kong gawin upang maligtas? Apat na simpleng mga katotohanan sa Biblia ang makasasagot sa tanong na ito. Una, ang kaligtasan ay isang libreng kaloob. Sinasabi sa Efeso 2:8-9, sapagkat sa biyaya, kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sino man ay huwag magmalaki. Bakit hindi tayo karapat-dapat sa kaligtasan? Pangalawa, lahat tayo ay nagkasala. Ayon po sa Roma 3:23, lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ito ay nangangahulugang napakahuli na nito para sa atin. Malayo na ang narating ng ating pagkakamali. Hindi tayo karapat-dapat sa kaligtasan at walang hanggang buhay. Kung ito ay depende sa ating mga nagawa, hindi na tayo makakaabot. At ito po ang eksaktong dahilan kung bakit kailangan libreng maibigay ang kaligtasan sa atin ng isang mapagmahal ng Diyos. Hindi natin ito kayang tamuhin sa ating mga sarili. Pangatlo, narito ang problema. Ang kasalanan ay nagbubunga ng kamatayan. Roma 3:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit, ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Tayo po ay inihiwalay ng kasalanan mula sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng buhay. Kung kukunin natin ang karapat-dapat na mapa sa atin, ito ay ang walang hanggang kamatayan. Tayo po'y mapapahamak dahil tayo ay isang makasalanan na sa pagkapanganak at sa sariling pagpipili. Ngunit salamat sa Diyos, mahal tayo ng Diyos. Kaya siya ay gumawa ng solusyon sa problemang ito. Yung pang-apat po, narito ang solusyon. Si Jesus ay namatay para sa atin. Roma 5:8. Subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo'y namatay para sa atin. Hindi po matatapos na gawin nating maayos ang ating mga sarili. At hindi bago tayo magkakaroon ng problema. Malinaw ang sinasabi po ng Biblia. Noong tayo'y nasa rebelyon laban sa Kanya, lubos tayong minahal ng Diyos. Kaya siya'y namatay bilang kapalit natin. Sa makatuwid, ang kaligtasan po'y nagmumula lamang sa ating Panginoong Jesus. Ito po yung apat na simpleng mga katotohanan. Kaligtasan ay isang libreng kaloob. Lahat po tayo'y nagkasala. Ang kasalanan ay nangangahulugan ng kamatayan para sa atin. Ngunit, si Jesus ay namatay para sa atin upang tayo'y magkaroon ng buhay. Kung tatanggapin natin siya bilang tagapagligtas. Subalit, maaring may ilang nagtatanong, ano ang kahulugan ng tanggapin si Jesus bilang aking tagapagligtas? Ito po ay isang magandang tanong. Gaya ng kung paano natin matatanggap ang libreng kaloob na ito. Ibinibigay po sa atin ng Biblia ang kasagutan. Apokalipsis 3:20. Makinig ka. Ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Si Jesus po ay inilalarawan bilang nakatayo sa labas ng pintuan ng ating mga puso. Kung siya ay nagmamahal sa atin ng higit pa sa iniisip natin,
At siya'y nag-aalok sa atin ng walang hanggang buhay. Nag-aantay ng ating tugon. Gusto ba natin siyang iwanan sa labas o anyayahan siyang pumasok? Siyempre, gusto nating buksan ang pintuan ng ating mga puso at anyayahan siyang pumasok. Ganito natin tatanggapin ang libreng kaloob ng kaligtasan. Inihatid ng banal na Espiritu ang katotohanan at conviction sa ating mga puso. Sa halipo na ito ay ating tanggihan. Hayaan nating maging mapagpakumbaba ang ating mapagmataas na mga puso. Kilalanin natin ang ating pangangailangan at anyayahan natin si Jesus na gawin ang magagawa niyang pinakamabuti para sa atin. Sinasabi nating, salamat po Jesus. Pumasok ka sa aking buhay. Pumasok ka sa aking puso. Patawarin niyo po ang aking mga nagawang kasalanan at nakalipas. Hawakan mo po ang aking kinabukasan. At si Jesus ay hindi lamang natin personal na tagapagligtas, kung hindi ating Panginoon at pinakamatalik na kaibigan. Kapag ka ating tinanggap si Jesus bilang tagapagligtas, ipinapangako niyang tayo'y kanyang patatawarin sa ating mga kasalanan. Sa 1 Juan 1:9, ganito po ang sinasabi, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan na tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Anuman ang ating pinagdadaanan. Anuman ang ating nagawa. Binubura ng kamatayan ni Kristo para sa atin ang record ng mga mali nating desisyon at makasariling pamumuhay. Di po natin kailangang gumugol ng marami pang panahon na makaramdam ng guilt o mabigatan ang ating mga nakaraang pagkakamali at pagkabigo. Kung patuloy pa rin tayong nabibigatan sa kasalanan, matapos na ihayag ito at buksan ng pintuan ng ating mga puso kay Jesus, ito po ay dahil hindi tayo nananampalataya sa Kanya at nagtitiwala na magagawa niya ang Kanyang ipinangako. Si Abraham ay naging ama ng mga tapat dahil sapat siyang nanampalataya sa sinabi ng Roma 4:21 na kayang gawin ng Diyos ang Kanyang ipinangako. Ito, mga kapatid ko't kaibigan, ang pananampalataya. Kailangan tayong manampalataya na kapag ka sinabi niyang patatawarin niya tayo sa ating mga kasalanan, sigurado niya tayong patatawarin. Ginanap na ito. Ngunit hindi lamang tayo pinatatawad ni Jesus sa ating mga nakaraan. Tayo rin ay binibigyan niya ng kapangyarihan na mamuhay ng bagong buhay bilang kanyang sariling mga anak, mga lalaki at mga babae. Sa Juan 1:12, subalit ang lahat ng tumanggap sa kanya na sumasampalataya sa kanyang pangalan ay kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Tama po ito, kaibigan. Binibigyan tayo ng kanyang biyaya ng kapangyarihan na mamuhay na mga bagong buhay bilang bahagi ng maharlikang pamilya. Hindi na po si Satanas ang ating master. Tayo po ngayon, mga anak ng hari. Hindi na tayo mga anak ng kadiliman. Tayo po ngayon ay lumalakad na sa liwanag. Binibigyan niya tayo ng kapangyarihan na sumunod sa kanyang halimbawa at lumakad sa bakas ng kanyang mga paa. Hindi tayo perpekto. Subalit, perpekto ang kanyang katwiran. Oo, tayo po'y nakakagawa ng mga pagkakamali.
Siya ay palaging nariyan para magpatawad at magligtas sa atin. Araw-araw, pinipili natin siya bilang ating Panginoon. Ibinibigay niya ang kanyang lakas sa atin para mapaglingkuran siya. Ang lahat ng mga milagrong ito ay dumarating sa atin sa pamamagitan ng isang persona, si Jesucristo. Ang sabi sa 1 Juan 5:12 at 13, ang kinaroroonan ng anak, kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos, hindi kinaroroonan ng buhay. Ayon po sa Juan 3:16, si Jesus ay dumating upang ang sinumang manampalataya ay hindi mapahamak kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ikaw at ako, kaibigan, ay kabilang sa sinuman na tinutukoy dito. Ngayon ay maaari nating malaman at mapagtiwalaan na si Jesus ang ating personal na tagapagligtas at Panginoon. Noong Disyembre 31, 1995, si John Clancy, isang veteran firefighter sa New York City, ay nanguna sa kanyang mga crew sa isang nasusunog na bakanting apartment building ng isang masamang kapitbahay. Habang hindi makontrol ang apoy, nababahala ang mga bumbero na maaaring mayroon pang mga tao sa loob ng building. Kahit na ang building na ito ay ginagamit lamang ng mga palaboy at mga drug addicts, mga lalasing, mga prostitutes. Gayunman, si Clancy at ang kanyang mga kasamahan ay nagpasya na pasukin ang nagliliyab na apoy para magsagawa ng search and rescue operation. Ang building po ay napuno ng makapal na usok at ito ay nagdulot ng almost zero visibility. Itinataya ng mga bumbero ang kanilang mga buhay para lamang makita ang mga drug addicts na maaaring gumagamit ng building bilang pansamantalang tahanan. Maya-maya, nag-collapse po ang second floor ceiling at natrap si John Clancy. Puspusang gumawa ng kanyang mga kasama para iligtas siya sa nakakatakot na kapahamakan. Subalit, nang magawa na nila ang lahat nilang magagawa, huli na ang lahat. Ang kanyang katawan ay nasunog na at hindi na makilala. Naiwan niya ang kanyang asawa na 6 na buwang buntis at ang hinaharap na magkasama nilang pinagplanuhan. Naniniwala si John Clancy na ang lahat ng buhay ay mahalaga. Kaya siya ay nakahandang isapanganib ang kanyang sarili para iligtas ang sinumang nasa loob ng building. Iniwan niya ang kaligtasan sa sarili niyang tahanan para sa mapanganib na isang nagliliyab na apoy. Pumasok siya sa apoy para iligtas ang mga buhay at nawala ang sarili niyang buhay. Buhay niya ang naging kapalit sa kanyang debosyon, sa kanyang tungkulin. Sa pag-alam sa detalye ng kwentong ito, natuklasan ng mga investigador na ang pinagmulan po ng apoy ay arson o sinasadyang pagsunog. Isa itong kriminal na gawain. Si John Clancy, sa pagliligtas sa mga mismong sumunog ng building, ibinigay niya ang kanyang buhay para sa isang arsonist. Mga kaibigan, ang kwento pong ito ay isang magandang paglalarawan sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Iniwan ni Jesus ang siguridad ng kanyang makalangit na tahanan. Sumisid siya
sa nagliliyab na apoy ng sanglibutan. Ang ating tagapagligtas ay nabayubay sa krus at tinupok ng apoy ng kasalanan. Ito ay dapat sa atin sa pamamagitan ng ating mga maling pagpili. Tayo po'y nagkasala. Tayo ang nagsindi ng apoy sa mundo na ito sa pamamagitan ng ating magagaliting pag-uugali, pagsisinungaling, kahalayan, pagkamakasarili, pangangalo niya. Si Kristo ay namatay para sa atin upang tayo'y mabuhay. Naranasan niya ang apoy ng kasalanan doon sa krus upang hindi na natin maranasan ang apoy ng pagkasira kapag sinunog na ang kasalanan ng apoy. Magpasawalang hanggan. Kaibigan, mahal po tayo ng Diyos. At siya ay palaging nag-aantay sa pintuan ng ating mga puso para magbigay ng kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo. Kaya ngayon na ang panahon para tanggapin natin ang kaligtasan, libre niyang inaalok sa bawat isa sa atin.

Kaibigan, saan ka man naroroon ngayon, kung iyong narinig at naunawaan ang nagliligtas na pag-ibig ni Jesus, nais kong anyayahan ka na buksan mo ang iyong puso para sa Kanya. Anyayahan mo siya upang iyong maging kaibigan at tagapagligtas. Tayo po'y manalangin. Makapangyarihan po naming Diyos, maraming salamat po na sa kabila ng katigasan ng aming mga ulo, patuloy mo po kaming tinatawag upang isuko ang aming mga buhay sa iyo. Narinig po namin ang iyong pagtuktok. Kaya nga't binubuksan po namin ang aming mga puso ngayon. Manahan ka po sa aming mga buhay. At patuloy mo kaming bigyan ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: the pillars of faith.
1: Magandang araw mga minamahal kong mga kapatid at welcome po sa Pillars of Faith. Kasama po natin ngayon ang ating mga kasamahan sa pag-aaral po ng ating 28 Fundamental Belief. At amin po kayong binabati ng isang maligayang pag-aaral ng salita ng Diyos.
2: Ayan, magandang buhay sa inyong lahat mga minamahal na mga kapatid. Nasaan ka man, nawa ang pagpapala ng Panginoon ay sumayin niyo. At akin pong binabati ang ating mga taga-subaybay po, mga nurses din na nanonood po, ano, dyan po sa Advent Care Animal Bite Center, doon sa Imperial at sa Lumil. Magandang araw po sa inyong lahat.
3: Ayan, binabati ko rin po ang ating mga taga-subaybay dito po sa nasasakupan ng Cavite Mission. Isang mapagpalang araw po sa inyo. Nawa ang ating pong gagawing pag-aaral ay makatulong sa inyo at na kayo po'y lumago sa pag-aaral at pagkaunawa sa salita ng Diyos. At ganoon din po, nawa itong pinag-aaralan po natin, i-share nyo po sa inyong mga kaibigan, mga kakilala upang marami po sa atin ang makinabang at makaalam ng katotohanan.
1: Okay, so bago ho siguro tayo magsimula, ay tayo muna imanalangin. Samahan nyo kami, mga minamahal po naming manonood sa Facebook at YouTube channel ng Cavite Mission sa ating pong panalangin. Pastor Melvin, maaari ka bang manalangin?
3: Tayo po'y manalangin. Nakilala po namin Diyos, hangad po namin na kayo po ay mapapurihan at sa aming gagawing pag-aaral, aming pong hinihiling na buksan ang aming puso at isipan na makita namin ang katotohanan na aming pong hinahanap sa inyo pong salita. Hangad din po namin Panginoon ng aming pong mga tagapakinig ay kanila pong matunghayan, makita kung gaano po kayo kabuti at sa pamamagitan ng aming pag-aaral, ang kanila pong kaalaman ay lumago, ang kanilang relasyon ay maging malapit sa inyo. Ang lahat na ito, Panginoon, ay aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.
1: Amen. Okay. Ngayong episode ay papasok tayo sa isang usapan, hindi lang pang theology. Kasi kapag sinabi po nating theology, ito po ay nahango sa dalawang salita na theos at logos. Theos means God and logos means word or knowledge. At ang tanong dito mga minamahal kong mga taga-pillars ay naniniwala ka ba sa Diyos? Ano ho? At anong klaseng Diyos ang pinaniniwalaan mo? Kasi pwede kang maniwala sa Diyos pero mali ang pagkakilala mo sa Kanya. At kapag mali ang Diyos na nasa isip mo, mali ang pagsamba mo, mali ang pagtitiwala mo, mali ang direksyon ng buhay mo at mali rin yung pananampalataya na ating ini-express sa buhay natin. Tama po ba, Pastor Aroniel?
2: Yes po, Pastor Alvin. Napakaganda ng inyong sinabi, no? Na kung mali ang Diyos na nasa ating isip, kung hindi tama yung ating pagkikilala tungkol sa Diyos, nakakaroon ng mali sa pagsamba, mali sa pagtitiwala, at mali sa direksyon dito sa ating buhay sa mundong ito. At yun po ang problema ng halos lahat ng mga believers po sa panahon po natin ngayon. Hindi nila tinatanggi na may Diyos. In fact, naniniwala sila na may Diyos. I believe God, God is loving. Pero ang problema, nire-redefine nila yung Diyos na yon. Hindi base sa Biblia, kundi base sa kanila mismo. Yun ang problem dun. Pastor Alvin.
3: Ayan, totoo yan, Pastor Roniel at Pastor Alvin. Kasi mga kapatid, marami ngayon na gusto nila ang Diyos. Mahal nila ang Diyos. Pero yung Diyos na kanilang gusto, yun yung Diyos na sang-ayon sa kung ano yung gusto nilang figure, anong klaseng ugali na meron Diyos yung kanilang gustong sambahin. So ang nasusunod ngayon, yung kanilang emotion, yung kanilang perception, at kung ano yung kanilang prepare sa buhay. Kaya dito, karamihan, ginagawa nilang ang Diyos ay God of comfort only. Hindi naman masama na ang Diyos ay gawin nating God of comfort kasi talagang comforting naman talaga ang Panginoon. Ang problema ay nililimitahan doon sa aspeto na yon na God is a God of comfort only. At ayaw nila yung idea na ang Diyos ay humahatol. So dahil ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, ano man ang gawin ko, okay lang yan. Supportive naman ang Diyos sa akin. At dito, papasok din na yung idea na God ng Diyos ay supportive lang sa choices mo. Kung ano man yung napag-desisyonan mo, hindi na sinasang-alang-alang yung kalooban ng Diyos, kundi kung ano yung gusto mo. Parang dito, mga pastor, napapansin ko, nababaliwala yung sinasabi ng Biblia na thy will be done. Kundi yung will na natin, yun yung mangyari.
1: Tama. Kaya nga ang tanong, ay iyon ba yung Diyos ng Biblia?
2: Ayan, Pastor Alvinil, para masagot yan ay kailangan natin bumalik sa revelation ng Diyos mismo dito sa Bible. So hindi tayo gagamit ngayon ng philosophy, hindi tayo gagamit ng kultura natin, hindi tayo gagamit ng ating feelings, kundi ating balikan kung ano ba ang sabi ng Biblia at kung paano pinakilala ng Diyos ang sarili niya dito sa Bible.
1: Okay, kaya mga kapilars, mga minamahal po naming taga-subaybay, ay simulan po muna natin yung unang attributes o yung karakter ng Diyos na walang iba na God is eternal.
2: Ayan. So, halos naman siguro naniniwala na God is eternal. Kaya sabi dito sa Psalm 90 verse 2, bago pa ipanganak ang mga bundok, bago pa nilikha ang lupa at ang sanlibutan mula sa walang hanggan, ikaw ay Diyos. So, sa Biblia, sinabi talaga na God is eternal. At kung naniniwala kang God is eternal, walang simula, walang katapusan, kapatid, tama yon. Pero sa Biblia, yung salitang eternal or eternity ay hindi lang ito patungkol sa duration. It is God's mode of existence in relation to time.
3: So, Pastor Roniel, ang tanong dito ay hindi kung gaano katagal ang Diyos, kundi paano siya umiiral sa time.
2: Tama po yan, Pastor Melvin. Kung ating ang babalikan dito sa Genesis chapter 1, verse 1, sabi dito, in the beginning, God created the heavens and the earth. So, pag-isipan natin, meron ditong beginning.
3: Yeah.
2: So, it applies to creation. Tapos, God is already present before that beginning. So, ang conclusion dito, premise 1, beginning. Premise 2, God is already present before the beginning. Ang conclusion natin dito ay time belongs to creation and God precedes time. Nauna siya sa time dun sa dito sa pag-create ng mundong ito.
3: Ayan, totoo yan. Parang ano, no? Parang ganito, mga kapatid. Ang buhay natin merong starting point. Ano po? At dito sa atin, hindi naman talaga natin din maalala yung simula ng ating kapanganakan. Ano, wala siguro sa atin magsasabi rito ng pinanganak ako, kita ko yung doktor, inihila yung ulo kong ganyan. Wala sigurong ganon na makakaalala pa sa atin. Pero ang Diyos, iba. Ang Diyos po, wala siyang starting point. Wala siyang start point. Hindi siya sumulpot. Siya ay laging naroon. Kaya applicable yung word na eternal sa kanya.
2: Yan, siya ay laging naroon. Pero hindi ibig sabihin, disconnected siya sa time.
3: Yes. Kaya nga tingnan po natin mga kapatid yung nasa Exodus chapter 2, verse 24. Babasahin ko po siya dito sa Tagalog na translation. Exodus chapter 2, verse 24.
1: Samahan niyo po kami, mga minamahal kong mga kapatid, kaibigan, sa pagbabasa ng banal na kasulatan.
3: Ang sabi, narinig ng Diyos ang kanilang daing at naalala ng Diyos ang kanyang tipan kina Abraham, Isaac, at Jacob. So dito, God remembered His covenant with Abraham. Sa madaling salita, ang Diyos, bagamat siya ay beyond sa time, ay hindi siya, kumbaga, hindi niya iniiwas ang kanyang sarili doon sa kanyang mga tao dito sa lupa. Hindi niya iniiwas sa history at sa time yung kanyang sarili.
2: At yan ay napaka-importante po, Pastor Melvin, no? Kasi ibig sabihin, God acts across generation at naaalala niyong history. God remembers history. Ibig sabihin, involved ang Diyos dito sa temporal sequence dito sa mundong ito.
3: Totoo yan. At lalo pa nga po sa plan of salvation. Tignan nyo po yung Ephesians chapter 1, verse 4. Merong magandang pangungusap dito sa aklat ng Ephesians chapter 1, verse 4. Ganito ko po siya babasahin. Ayon sa pagkapili niya sa atin, sa kanya bago itinatag ang sanglibutan upang tayo maging banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. So dito, makikita natin na ang Diyos ay involved din siya. Kumbaga, meron din siyang plano pagdating doon sa plano ng kaligtasan. Sabi dyan, no? He choose us before the very foundation of the world. Ayan.
1: So ibig sabihin, Pastor Melvin, ay talagang meron ng plano ng kaligtasan.
3: Opo. Hindi tayo, kumbaga, nung nagkasala, hindi yan afterthought ng Diyos.
1: Yeah.
2: Ayan, dito pa sa Ephesians 3:9, sabi dito, at maliwanagan ng lahat ng mga tao kung ang pagiging katiwala sa hiwaga. Kung ano ang pagiging katiwala sa hiwaga na sa lahat ng panahon ay inilihim ng Diyos na lumalang ng lahat ng mga bagay. So, tingnan nyo, involved talaga ang Panginoon sa time, no, mga kapatid. Lalo tigit yung tungkol sa plan of salvation. So, though is eternal, hindi ibig sabihin distant siya, kundi involved din siya dito sa time natin. No, lalo tigit nga yung patungkol sa plan of salvation. Inilihim niya ng matagal. So, alam, panahon, nakikita doon na may time.
1: So, the eternity of God is not the absence of time, but mastery over time.
3: Ayan. Kaya nga, kapag nag-worry po tayo sa future, mga kapatid, lagi natin tandaan, ang Diyos ay hindi. Sapagkat nakikita niya ang lahat, magsimula sa umpisa hanggang sa dulo. Kasi hawak niya ang buong timeline.
2: Ayan. At dito mahalaga. Kasi ang distance natin sa Diyos ay hindi dahil eternal siya, kundi ano, Pastor Alvin?
1: Yeah, kundi dahil tayo'y sinful. Yeah. No? Sabi doon sa Isaiah chapter 9, chapter 59 verse 2, samahan niyo po kami mga minamahal kong mga manunood, your iniquities had made a separation. So ibig sabihin, gusto ng Diyos na makasama tayo pero dahil sa kasalanan, yung kasalanan, ito'y parang naging pader, nahiwalay tayo sa Diyos.
3: Ayan.
2: So yun ang isa sa attribute ng Panginoon.
1: Yes.
2: God is eternal. Siya ay wala pang beginning, umiral na siya, pero hindi ibig sabihin na wala siyang pakialam sa atin. No?
1: Okay, so another attributes o characteristic ng Diyos na ating pag-aaralan ay yung immutability, no?
3: Yeah.
1: Pastor, ano ba itong salitang ito? Parang ang lalim, hindi maintindihan ito ng karaniwang isip.
2: Noong una ko rin yung marinig, Pastor Melvin, sa klase namin, no, sa AUP, ay nag-search ako sa dictionary.
1: Oo.
2: Itong professor namin nagsasalita ng kakaiba.
1: Kakaiba.
2: First time ko marinig.
1: Immutability.
2: Immutability. Noong binasa ko po yan, tinignan ko sa dictionary, ito pala yung nangangahulugan na God does not change. Hindi nagbabago yung Diyos sa sa essence niya, sa character niya, at sa purpose niya. Kaya kung babasahin nga natin dito sa Malakias 3, sa is, sabi dito, sa Malakias 3 sa is, ako ang Panginoon at hindi ako nagbabago. I, the Lord, I do not change.
3: Yan.
2: I change na.
3: Dito nagkakaroon ng problema yung marami, mga pastor. Kasi iniisip ng marami, kung ang Diyos ay hindi nagbabago, edi ang Diyos pala, hindi siya responsive. Ano?
2: Ayan, tingnan natin. Yung nasa kwento ni Jonah. Jonas chapter 3.
3: Ayan. So pag tinignan po natin yun, mga kapatid, makikita po natin na si Jonah ay nag-preach. Di ba? Ang kanyang ang preaching, sabi niya, in 40 days, yung Nineveh shall be overthrown. Kumbaga, magkakaroon ng parusa na mararanasan sa lugar ng Nineveh.
1: Maaaring siguro, Pastor, gugunawin.
3: Gugunawin. Ano? So dito nakita natin na yung Nineveh, mga kapatid, nag-repent. Kumbaga ay ang Diyos nag-intervene, pinadala si Jonah, at ang nangyari, yung bayan ng Nineveh ay nagsisi sa kanilang kasalanan.
2: Ayan. Sabi nga dito, nung buo, yan lang yata sa history
1: ng Bible, na kasaysayan ng mundo.
2: Kasaysayan na. Pantangin mo, pati lahat ng mga hayop, ayunok. Siguro yung aso doon, gutom na gutom sa mga pusa. Mga dami. Kung may aquarium sila, pati yung mga isda.
1: Nag-ayuno din.
2: Lahat, yun lang nakaregul sa history lahat. At noong nagsisi sila, ano ang tugon ng Panginoon dun sa Jonas chapter 3 verse 10? Nang makita ng Diyos ang kanilang ginawa na sila'y humiwalay sa kanilang masamang lakad at nagbago Nagbago ng isip ang Diyos tungkol sa kasamaan na kanyang sinabing gagawin niya sa kanila at hindi niya ito ginawa.
1: Parang contradiction yun.
2: Kasi, di ba?
1: Hindi nagbabago eh. Ang Diyos ay hindi nagbabago. So, mayroong propesiya na hatulan. Eh, yes. Nagsisi. Kala ko ba hindi nagbabago ang Diyos?
2: Atin niyang himay-himayin yes, sa Alvin. Yes. Hindi yung contradiction.
1: Mm-hmm.
2: Kasi, God is just.
1: Mm.
2: God is just. Just. Hinuhukuman niya yung kasalanan.
1: Mm-hmm.
2: No? God is merciful.
1: Mm-hmm.
2: God is just. Kanyang hinuhukuman yung kasalanan. Pero tandaan natin na God is also merciful.
3: Yeah.
2: Yung pinapatawad niya yung mga nagsisi. Yung magsisisi kasi, bumalik ka sa Diyos, tumalikod ka sa kasalanan. At dito, nakita natin na yung buong Nineveh ay nagsisi. Conclusion, God response change, but His character did not.
3: Parang ganito, Pastor, no? Kung halimbawa ikaw ay isang teacher, kung ang estudyante mo ay pasaway, hindi talaga nag-aaral ng maigi, babagsak talaga siya. So yung consequence ng kanya pagiging pasaway na estudyante, bagsak siya. Pero kapag yung estudyante ay nagbago, nagbabago rin yung treatment ng isang teacher. So ang punto rito, nagbago yung response ng teacher doon sa kanya, pero yung standard para makuha yung pasang grado, hindi nagbago.
1: Yes,
3: ano,
1: yes.
3: Ang nangyari lang, yung tao na yon, yung estudyante na yon, nagbago siya, hindi na siya naging pasaway, nag-aaral na siya. So, same standard pa rin naman yung ginamit. Kaya hindi na siya bumagsak.
1: Okay, napakalinaw.
2: So,

0: lahi. So dito, mga pastor, maliwanag na binabanggit sa atin, ang Diyos ay mabuti at ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman.
1: So mga pastors, mga kapillars, ang dami na nating mga karakteristik ang mga napag-aralan tungkol po sa ating Diyos. Iyuna, napag-aralan natin yung kanyang pagiging eternal, and then sunod naman, napag-aralan natin yung kanyang pagiging immutability, at doon ay pumasok yung pagiging mercy niya at saka yung pagiging judge niya rin. Ano ho?
2: Justice
1: and mercy. Ayun yung kanyang mga karakter. Kaya sa ganoong pagkakataon, mga minamahal kong mga kapillars, so the immutability is not immobility. It is faithfulness in motion. Okay? So ngayon naman, lagi niyo pong nababanggit yung tungkol sa love. No? Tungkol sa love. Tayo po ngayon ay nag-arrive na sa center ng karakter ng Diyos na walang iba kundi God is love.
2: So, no, bago tayo i-discuss natin yung love, kasi yung love, yun yung communicable na attributes ng Panginoon.
0: Yeah. Yeah.
2: Yung dalawang na-discuss natin,
1: Eternal.
2: God is eternal. God is immutable, nagbabago lang yung tapat sa kanyang pangako, hindi nagbabago yung kanyang pagka-Diyos, ay yun ay incommunicable. Pero itong love, communicable ito. So, ito kasi yung talagang dito sikat ang Panginoon na attributes na nakilala siya. In fact, maraming nakamemorize din sa 1 John 4:8. Naalala ko nga pagdating sa ating afternoon worship, pag nagpapa-recite ng mga verses, di ba? Lagi itong na-quote, 1 John 4:8, God is love. So, love is not an attribute among others. It is the essence of the being of God.
0: Pero ito, gusto nating bigyan ng linaw kasi hindi natin kasi po pwedeng i-define yung itong love na attributes ng ating Diyos sa pamamagitan ng mga bagay dito sa lupa o nung culture na meron tayo. Kasi ngayon po, ang love ay binabase ng iba sa feelings. So pag feeling niya, gusto niya yung isang tao, ay love yun. Ano? O kaya naman, attraction. Pag nakita niyang maganda o kaya naman pogi, akala sasabihin niya, I think I'm falling in love with you. Di ba? May gumaganon pa. So ang iba naman, ang definition nila ng love ay convenience. Kapag convenient ka doon sa isang tao, o convenient ka sa ginagawa mo, ang akala ng iba, yun daw ay love. Pero hindi yun ang love na binabanggit sa atin ng Biblia.
2: Dito nga sa Bible, kung ating babasahin po ang Romans 5:8, makikita natin na pinapakita ng Biblia o Scripture defines love through action. Tingnan natin na Romans 5:8. Subalit, pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Yung pag-ibig. Pinatunayan niya. So, God is love. Tapos, pinatunayan niya yung kanyang pag-ibig sa atin through action. Na noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin.
0: Yeah. Dito ka mamamangha sa pag-ibig ng Diyos . Kasi, importanteng bagay po yun. Una, hindi ka minahal ng Diyos dahil deserving ka. Minahal ka ng Panginoon kahit na hindi mo deserve yung pag-ibig ng Diyos sa iyo.
2: Ayan, so pwede nating tingnan dito si Hosea, no? Dito si kinutusan si Hosea ng Panginoon na ibigin yung hindi tapat niyang asawa. At yun ay prophetic illustration ng banal na pag-ibig ng Diyos. Di ba, Pastor Melvin?
0: Ayan. Kaya nga, mas malinaw nating makikita itong pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, doon sa cross ng ating Panginoon. Pansin niyo po yung binabanggit sa atin sa John chapter 3, verse 16. Ito, napakasikat ng talatang ito. Ang sabi po rito, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dito pa lamang po sa talatang ito, mga pastors, makikita na natin na ganun na lang kalaki yung pag-ibig ng Diyos. Imagine, handa niyang ibigay yung kanyang kaisa-isang anak upang ang sinuman

0: Gusto ko mapansin niyo po yung salitang yon. Sino man, hindi sinabi dyan na pag mabait ka na, pag banal ka na, kundi sino mang sumampalataya, huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Meron pang talata, yung sa Romans chapter 8.
1: Mm-hmm. Ayan.
0: Verse 38.
1: Nandito kasi ako sa Roma. Ako na lang siguro magbabasa.
0: Sige, Pastor.
1: Sabi dito sa Romans 8:32, Pastor Arvinilo, sabi dito, siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Bakit naman hindi ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay?
0: Iyan, ganda no? Sabi diyan no, hindi niya pinagkait yung kanyang anak para sa atin. At kung yung anak nga mismo, hindi niya ipinagkait, ano pa ba yung hindi ipagkakait sa atin ng ating Diyos? So sa madaling salita, napakabuti ng Diyos sa bagay na ito, Pastor.
1: Yan. So yun dun nga, no, God is love. And sa Biblia, diniscuss na itong pag-ibig ng Diyos ay pinakita niya through action. At mas lalong nahayag yung kanyang pag-ibig, karakter ng Diyos na pag-ibig doon sa cross. Na kanyang ibinigay yung anyang anak. At kung babasahin pa nga natin dito sa Philippians chapter 2 verses 6 to 8.
0: Ngayon, basahin ko. Sabi rito, na siya, bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos, kundi hinubaran niya ang kaniyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao at palibhasa'y natagpuan sa anyo ng tao, siya'y nagpakababa sa kaniyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa cross.
1: Ayan, makikita natin dito, Christ emptied himself. No? Hinubaran niya yung kaniyang sarili. So, ibig sabihin dito, love is self-giving kahit doon sa suffering.
0: Amen.
1: Even to suffering.
2: Kaya nga, napakaganda itong ating pinag-aaralan, lalong-lalo na po mga kapilars doon sa karakter ng Diyos na siya po ay Diyos ng pag-ibig. Kaya nga, kung titignan natin sa salitang Grego yan, ang translation po niyan ay agape. No, ang ibig sabihin po niyan ay unconditional love. Ayun. Meaning to say, mahal tayo ng Diyos kung ano man yung ating kalagayan, mabuti man tayo, masama man tayo, mahal tayo ng Diyos.
0: Amen.
2: Tayo ay isang tao na sumasampalataya sa Kanya. Hindi sumasampalataya sa Kanya, mahal pa rin tayo ng Diyos. Kaya dito man napag-aralan po natin, self-sacrificial commitment for the good of other. Yan po yung love na tinutukoy po sa banal na kasulatan.
1: Character ng ating bahay.
2: Yes. Ngayon po ay dadako naman tayo doon sa wrath. No, yeah. Parang contradicting na naman ito, mga kapillars, ano? Bagamat kanina tinalakay natin yung about sa ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos din po pala ay magagalitin.
0: Ayan.
1: Ayan. Pastor Alvinil, ano ba itong wrath?
0: Yes.
1: Nung pinag-aralan ko yung salitang wrath, no, lalo tigit sa kung paano ito na inihayag ng Biblia na yung wrath of God. Nilista ko yan eh. What is wrath? God's righteous response to persistent rejection of His Spirit. Yeah. Persistent rejection to His will. Yan yung response niya.
0: Ang example nga po natin dyan, mga kapatid, yung nasa Genesis chapter 6 verse 5. Sabi po rito, nakita ng Panginoon na napakasama na ng tao sa lupa at ang bawat hakan ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay palagi na lamang masama. So dito, ang punto rito, yung isipan na ng mga tao, yung kanilang ginagawa na napakasasama. Kaya andun yung baha bilang parusa ng Diyos sa kanila.
1: So, makikita natin dito, Pastor Alvinil, no, na dumating yung judgment sa kanila. At paano nag-response ang Panginoon? Ay nagpadala siya ng sabi doon, lagi na lang.
0: Oo.
1: Masama. So, yung response ng Panginoon ay yung wrath, yung judgment doon, no? Pero, matin pa yung pag-aaralan pa mamaya. Pero, tingnan natin dito. Bago binigay yon yung baha, Pastor Alvinil, nagbigay muna siya ng warning.
2: Yes.
1: Nagbigay pa siya ng mensahero. Si Noah.
0: Yeah.
1: Si Noah. may nagbigay pa siya ng time, 120 years, na habang nagpupukpok si Noah, sabi ni Noah, ibig sabihin, may darating na dilubyo pa. No? At sabi ni Noah, may darating na baha, tapos tulungan ninyo ako. Anong sagot ng mga nandun? Noah? Yung nangangaral ay si Noah. Pero ayaw nila noon tumutulong. Kalaunan, hindi na sila. Anong ulan, baba? Init-init. Eh, may isa pang mensahero na pinadala ang Panginoon, si Methuselah. Kasi, ang ibig sabihin pala ng Methuselah, kapag siya'y namatay, judgment will come. Kaya, dumating nga yung baha nung namatay si Methuselah. So, dumating yung judgment, but there was warning. There was time given para magsisi sila. At then, dun yung pasensya ng Panginoon.
2: Long-suffering.
1: Patience of God, nakikita natin.
0: Imagine, 120 years na nagbigay ng pasensya ang Diyos sa kanila. At ito, meron pa tayong isang example na po pwedeng makita dyan, yung Sodom and Gomorrah. Kasi ang ginawa ng Diyos, una, hindi niya kaagad pinarusahan itong Sodom and Gomorrah. Ang Diyos muna ay nag-imbestiga at nakita niya kung ano nga ba talaga yung ginagawa, then yung judgment dumating sa kanila.
1: So, makikita natin doon na bago na patawan ng paghuhukom ng apoy yung Sodom at Gomorrah, ay meron pang investigation. Pumunta pa nga yung dalawa doon eh. No? Pumunta mismo doon sa Sodom and Gomorrah. So, dito sa ating pag-aaral, no, yung wrath of God ay yan yung response niya sa persistence ng pagkontra ng kanyang kalooban. Kung ating basahin pa dito sa Romans chapter 2, verse 5. Romans chapter 2, verse 5. Sabi dito, ngunit ayon sa iyong katigasan at pusong hindi nagsisisi, ay nagtitipon ka para sa iyong sarili ng puot sa araw ng kapuutan. At pagpapahayag ng matuwid na paghuhukom ng Diyos. So, talagang nandun yung wrath ng Panginoon, yung kanyang response doon sa persistent rejection ng kanyang will. Matuwid eh. Pero yung wrath na yun ay matuwid.
2: Matuwid.
1: Tinuturing ng Biblia na matuwid na paghuhukom ng
0: Ang tawag nga nila dyan ay righteous indignation ng Diyos eh. Ano po? At dito mga kapatid, makikita rin natin yung ano eh, yung parehong prinsipyo na binabanggit po sa atin ng John chapter 3 verse 36 eh. At sabi rito, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay nananatili sa kanya. So po, pwede naman natin itong maano eh, maiwasan eh. Ano? Pero kapag hindi ka sumusunod sa Diyos, sabi dyan, hindi mo makikita ang buhay, kundi yung puot ng Diyos, yung mananatili dun sa taong iyon.
2: Tama, tama po. No? So dito ay masasabi po natin, mga kapilars, na the wrath is not emotional outburst. No? Kasi iba kasi yung rat ng tao eh, yung galit ng tao, minsan pag nagalit yung tao eh, talagang sagad hanggang buto. O kaya illogical yung galit ng tao, pero ang Diyos, ang kanyang galit ay mayroong pong kasamang pag-ibig.
1: So, yung rat, maganda yung sinabi, Pastor Alvin, hindi siya emotional outburst.
2: Yes.
1: Ito ay moral consequence.
2: Yes.
1: So, liwanagin po natin ito, mga kapilars. God is love. Tama yan. God seeks salvation. But persistent rejection hardens the heart. Yung patuloy na pag-reject sa pag-ibig ng Diyos ay nagpapatigas ng ating puso. So ang conclusion po yan, wrath is the final expression of rejected love.
0: Ayan, napakaganda ng statement na yun, no? So parang ano po yan, isa sa mga sample nga na ginagamit natin dyan, mga kapilars, ay parang merong rescue rope na binigay sa'yo. Halimbawa na lamang, nagkaroon ng matinding baha Mm-hmm. Ano, nandun ka sa bubong, mm-hmm, inaabutan ka ng lubid nung helicopter, pero ang sabi mo, takot ako sa heights. Mm-hmm. Gusto ko doon ako sa bangka na lang ako sasakay kasi ayoko diyan. Mm-hmm. So, ilang beses ka nang nilaglagan ng rescue rope, ayaw mo pa ring hawakan, mm-hmm, to the point na nire-reject mo, umalis na kayo diyan. Mm-hmm. Darating naman yung bangka, doon na lang ako sasakay. Eh walang dumating. Tumaas ang tumaas yung baha. Eh di, nalunod siya ngayon. Kaya kung ayaw mong hawakan yung rescue rope na yon, hindi na kasalanan nung rescuer yon. Yeah. Nagiging kasalanan mo na yon. Kasi same thing sa Diyos. Ang Diyos nag-provide ng pag-ibig, ng kaligtasan, pero kapag na-reject mo yan, yung galit ng Diyos yung sasalubungin mo.
2: Okay, okay. Kaya nga mga minamahal kong mga ka-pillars, love rejected becomes judgment experience. Mm. Ngayon, papasok tayo sa isang attribute na naman na kadalasan ay nami-misunderstood ng tao. Mm. At ito po yung transcendence. Medyo malalim na naman po ito, no? Kapag sinabi natin ang Diyos ay transcendent, ano ba talaga yung ibig sabihin nito? Ano ho? So, Pastor Morgan, medyo ba bigyan mo ng linaw ang bagay
1: nito? Ayan, kaya nga nilista ko talaga ibig sabihin niya kasi nung una kong narinig yan, nahilo ako sa language. Yung transcendence.
2: Parang umakit ang bundok eh, no?
0: Parang transparent eh.
1: Oo, diba? Transcendence. So, yung transcendence po, mga ka-pillars, ang ibig sabihin po niyan, God is independent from... At saka napakaganda to. Mm. Kasi marami kasi ngayon na iniwala na yung mundo ay Diyos.
0: Yan.
1: So,
0: parang pantis.
1: Alam ko, i-discuss mo yan. Meron ka sasabihin dyan, patungkol dyan, oh, Pastor Melvin.
0: Mm.
1: Yung transcendence of God, nagsasabi na God is independent from His creation.
0: Yeah.
1: God is not contained within the universe and God is distinct from everything that exists. Mm. Yung po ang ibig sabihin ng the transcendence of God.
0: So parang ano, in simple term, ang Diyos ay Diyos. Mm-hmm. Diba? Hindi siya parte ng mundo, hindi siya energy, hindi siya force o system. Mm-hmm. Kagaya nung paniniwala ng iba. Kasi yung iba, naniniwala, ayun nga, nabanggit sa atin ni Pastor Morgan, na ang mundo ay Diyos, o kaya naman anuman, yung parte dito sa lupang ito, sinasamba nila. Mm-hmm. Parang yung tinatawag nating pantheism, na ang Diyos at ang universe, iisa. So lahat ng bagay dito sa kalikasan, mapatao man yan o universe man yan, i-equal sa Diyos. So walang distinction ang creation at yung creator dito sa paniniwalang ito. Pero dito makita natin na yung transcendence ng Diyos nagpapakita na ang Diyos ay beyond dito sa creation na kanyang ginawa.
1: Or in fact, nandun nga yan, Pastor Melvin, sa Genesis chapter 1, verse 1. In the beginning, God created. In the beginning, God created the heavens and the earth. At sinasabi dito na sa talatang ito, creator is not part of creation.
0: Yeah.
1: Otherwise, kailangan niya ng creator.
0: Mm. Hindi na siya Diyos.
2: So, mga kapatid at mga ka-pillars, hindi siya katulad ng creation.
1: Yan, tama po yan, Pastor Alvin Elpuno. Mm. Ating nang basahin itong isang talata dito na nasa Isaiah 42.
0: Mm.
1: Verse 5. Isaiah 42, verse 5. Sabi dito, ganito ang sabi ng Diyos, ang Panginoon, na lumikha ng langit at nagladlad ng mga iyon. Siyang naglatag ng lupa at siyang nagmula rito. Siyang nagbibigay ng hininga sa mga tao nito. At ng espiritu sa kanila na nagsisilakad dito. So dito makikita natin na umira lahat dahil sa Diyos na creator. So lahat ng creation nakadepende sa Kanya.
0: Totoo.
1: Hindi yung God ay...
0: Siya yung nagdepende sa mundo.
1: So creation depends on God. God does not depend on creation.
0: Ayan. Kaya nga dito nagkakamali yung maraming mga modern thinker at spirituality na mga tao ngayon. Kasi ang kanilang sinasabi nga, God is everything, At sinasabi rin nila na God is the universe. Mm-hmm. Pero kung titingnan natin, napakalaki ng logical consequence nito kasi gaya ng binanggit sa atin ni Pastor Morgan, ay pag siya ay part ng creation, kinakailangan din niya ng creator. Yes. Pag may kailangan siyang creator, hindi na siya Diyos.
2: Correct, correct.
1: Kaya nga. So, God is not the world. Tandaan natin yan, mga minamahal mga kapilars. God is not the world and the world is not God.
0: Yan.
2: Malinaw po. Yan po yung sinasabi po ng banal na kasulatan. Kaya nga, so God is beyond creation, pero ang tanong, malayo ba siya?
0: Siyempre, ang sagot natin yan, hindi. Kasi dito papasok po yung balancing pagtingin natin sa Diyos.
1: Yan kasi pag sinabing transcendence, above eh.
2: Yes.
1: So ibig sabihin ba niyan, malayo ba?
2: Malayo ba siya? Maraming mga tao ang nag-iisip ngayon, lalo-lalo na pag nakakaranas ng problema, pag sumubok, parang sasabihin na parang walang Diyos, parang ang layo ng Diyos. Natutulog ba ang Diyos?
0: Yeah.
1: Sa kantan eh. At saka may view nga dyan, Pastor Alvin, no? Yung natawag na decent. There is a God who created the universe, human being. Pagkatapos pinabayaan
2: siya. Yeah. Pinabayaan niya, creation niya.
1: Pinabayaan, bahala na kayo dyan. Oh. Pero ang tanong, malayo ba siya? Pabasahin natin dito sa 2 Chronicles chapter 6 verse 18. Sabi dito, ngunit totoo bang ang Diyos ay naninirahang kasama ng mga tao sa lupa? Sa langit at sa pinakamataas na langit ay hindi ka magkasya. Gaano pa kaya sa bahay na ito na aking itinayo?
2: Oh.
1: So yung background dito, yung sanctuaryo.
0: Yan.
1: No? So noong yung sanctuaryo na nandun sa wilderness, iba. Ngayon, gusto magtayo ni David, pero sabi ng Panginoon, huwag, Solomon ang nagtayo. So kasi itong sanctuary, di ba, nung sabi ng Panginoon doon sa Exodus, build me a sanctuary so that I can dwell with my people.
0: Yeah.
1: So, tingnan natin, no? Doon sa malayo ba ang Diyos? Hindi. Kasi although nandun siya sa, apart siya sa creation, in fact, nag-transcends pa siya sa heaven kung saan siya nakatira.
2: Nananahan.
1: Yung Diyos na yon ay malapit din. He wants to dwell with us.
0: Kaya nga dito, mga pastor, makikita natin sa parehong narrative. Doon lang din sa chapter 5, chapter hanggang chapter 7, makikita natin yung immanence ng Diyos eh. Ipinakita diyan yung transcendency ng Diyos, pero pinakita rin yung immanence ng Diyos. So, kaya nga binanggit doon na God fills the temple. So, hindi siya malayo. Ano? Totoo, he is beyond, transcendent siya, pero imminent din siya.
2: Correct. Parang ano yan eh, yung napag-aralan din natin nakaraang episode natin na he is omnipresent. God is omnipresent.
1: Kaya nga, Pastor Alvin and Pastor Melvin, mga kapilars, God is beyond everything, but God is present within history.
0: Parang ganito, ang Diyos, hindi siya nakakulong sa bahay mo. Ano? Pero pwede siyang pumasok sa bahay mo. So ganun yung pinapakita sa atin dito.
1: So isa pang example dito dun sa burning bush, di ba? Ano bang meron dun sa burning bush dun sa Exodus chapter 3?
0: Yung bush nagbe-burn.
2: Oo nga.
1: Si Moses nag-aral yan ng science sa
2: University of Egypt
1: sa AUP. AUPE.
2: AUPE.
1: Ancient University of the Pyramids of Egypt.
0: Yeah.
1: Nag-aral siya doon. Lahat ng knowledge. Sabi niya, kakaiba to. Ngayon lang nakikitang nag-aapoy pero hindi natutupo. Tapos napapunta si Moses doon. Sabi nung Moses, remove your shoes.
0: Yeah.
1: It's made in China. And then remove your shoes. It's holy ground. So God appears. Ito natawag na the theophany of God, the appearance of God. So God appears, but it pero yung appearance of God ay hindi naka-confine dun sa bush.
0: Totoo yan. So ibig sabihin lamang nito, yung presence ng Diyos, does not mean limitation. Limitado siya sa bagay na yon.
1: Tama nga. Tama yan, Pastor Melvin. Ako'y naiiniwala dyan. Kasi dito, presence is relational not spiritual confinement.
2: Okay, so transcendence does not cancel imminence.
1: It grounds it.
0: Kaya nga, because only a God who is beyond can truly enter without being limited.
1: Yeah.
0: Yun yung pakikita natin na powerful talaga ng Diyos.
2: Kaya ngayon, mga kapilars, ay may susunod na tanong. Kung ganito kalaki ang Diyos, kaya ba siyang maintindihan ng fully? Mauunawaan natin siya fully?
1: Short answer niyan, Pastor Alvin, hindi. Hindi mo siya mauunawaan fully. May mauunawaan ka, pero not fully. How can you explain God sa limited language natin?
2: Yes, yes.
1: Paano mo may papaliwanag yung Diyos sa limitadong lingwahe natin? No, Pastor Melvin.
0: Kaya nga, Pastor, dito sa ating fundamental beliefs yung binasa natin, di ba? Ang Diyos ay beyond human comprehension. Pero dapat ito, lilinawin natin to ngayon.
2: Yes,
0: ano,
2: yes.
0: Anong
2: yes.
0: ibig sabihin natin sa bagay na yun?
1: Yan, kaya nga. So, dun sa binasa kong talata kanina sa 2 Chronicles chapter 2 verse 2 Chronicles chapter 6 verse 18. Heaven cannot contain you. No? Kung ang heaven ay lampas-lampas pa siya, hindi pa siya ang Panginoon doon. If heaven cannot contain God, so human reason cannot exhaust God. You fully understand God. Alin ba mas malawak? Yung langit o yung ating rason. Mas malawak pa yung langit.
0: Oo, nung nakaraan lang, yung lumipad yung mga astronaut, di ba? Nakita nila yung lawak ng universe. Hindi maarok ng paningin lang ng tao.
1: So, ang short answer sa tanong mo kanina, Pastor Alvin, you cannot really fully understand God.
0: Kaya nga dito, itong bagay na ito, hindi naman ito nangangahulugan na hindi natin siya pwedeng makilala.
1: Yes.
0: Meron nga ako nabasang author, si Norman Geisler, ang sabi niya, God is beyond human comprehension but not beyond human apprehension. Yeah. Hindi natin siya fully na makikilala ng lubos or malalaman ang tungkol sa kanya dahil siya ay infinite. Pero hindi ibig sabihin na hindi natin siya mauunawaan o makikilala. Kasi meron naman siyang revelation.
1: Yeah. So, God is knowable, Pastor Alvin, Pastor Melvin.
2: Okay?
0: So ngayon, parang ganito siya mga pastor, parang dagat yan pwede kang uminom. Maalat nga lang talaga. Pero hindi mo kayang ubusin yung dagat. Di ba?
1: Kahit na konti. Ubusin pa.
2: So, paano natin siya makikilala? Pastors.
1: Ayan, makikilala natin siya only through His revelation. At sa napag-aralan nga natin noong mga nakarang episode, God revealed Himself in many layers.
0: Yeah.
1: Paano? Sa kanyang creation. Sabi ng isang psalmist, dito sa the creation of God reveals His glory. Pagkatapos, paano pa siya nag-reveal? Sa scripture. Paano pa siya nag-reveal? Ultimately, doon sa kay Jesus Christ. So, may kilala natin siya only through His revelation.
0: At dapat, hindi ito, hindi dapat imagination lamang. At lalong hindi po pwede na speculation.
1: Tama nga. Ang nangyayari kasi, Pastor Melvin, ay gusto nila makilala ang Diyos sa imagination. Sa imagination. Kaya gumawa sila ng mga inukit. Ito yung gawa tayo, ito yung Diyos na lumikha.
2: Tulad ng mga ninuno natin, di ba? May mga anito.
1: Yun. Ang sabi dito sa Exodus chapter 20 verse 4, anong sabi doon sa utos na yun? You shall not make image.
2: Graven image.
1: You shall not make any graven image. Huwag nyo silang paglingkuran ni yukuran. Man, mga kapatid. God cannot be reduced to human projection. Yan po yan. So, may kilala lang natin siya through His self-revelation, not hindi sa ating mga projection.
0: Kaya nga masasabi natin, Pastor, na ang Diyos ay nagbibigay ng analogies. So, ano-ano ba yung mga bagay na to, Pastor Morgan?
1: Analogy niyan ay mababasa natin dito yan sa Exodus chapter 15, verse 16. Pwede nyo ba akong tulungan na basahin ito?
2: Mm-hmm.
1: Exodus chapter 15 verse 16.
2: Mm-hmm.
1: At Pastor Alvin, pakihanda po itong Psalm
2: mm-hmm.
1: 89 verse 13.
2: Mm-hmm.
0: Ayan.
1: Yung mga analogies ng Panginoon.
0: Basahin ko yung Exodus chapter 15 verse 16.
1: Mm-hmm.
0: Sindak at panghihilakbot ang kanila'y umabot. Dahil sa kadakilaan ng iyong bisig, sila'y parang batong di makakilos hanggang sa makaraan o Panginoon ng iyong bayan, hanggang sa ang bayan na iyong binili ay makaraan.
1: Yan. So, nakita natin yung arm of God binanggit dyan, di ba? Yan, Pastor Alvin.
2: Ang sabi po rito sa banal na kasulatan, ikaw ay may makapangyarihang bisig, malakas ang iyong kamay, mataas ang iyong kanang kamay.
1: Ayan, so nagbigay siya ng analogy yan, yung arm of God.
2: Yeah. So, pero hindi po ito literal.
1: Yeah.
2: Hindi po ito literal.
1: Hindi literal yan, but meaningful kasi it reveals capability.
2: Mm-hmm.
1: Ipinakita niyo kung anong capability ng ating Panginoon.
0: Mm-hmm. At ito makikita natin mga kaibigan, God speaks in human language.
2: Mm-hmm.
0: Ginagamit ng Diyos yung ating lingwahe para maintindihan natin siya.
2: Mm-hmm.
0: Pero hindi ito nangangahulugan para malimitahan
1: siya.
0: Yung ating Diyos.
2: Mm. Okay, so mga pastors, ngayon ay pagsamasamahin natin.
1: Ang nakita natin, Pastor Melvin, Pastor Alvinil, tungkol sa mga sa attributes ng Panginoon, nakikita natin na God is eternal.
0: Mm-hmm.
1: Beyond time, but active in history, Melvin. At God is immutable. Constant siya in being, hindi nagbabago yung kanyang pagka-Diyos, hindi nagbabago yung kanyang katapatan, kanyang mga pangako, kanyang covenant. Pero dynamic siya in relation, no? Nag-iiba yung kanyang response depende sa desisyon ng
2: tao.
1: Pag nagsisi yung tao, kahit na sinabi, kagaya nung Nineve, kahit masama, meron ng judgment sa kanila na sila'y masusunog, hukuman sila. Pero pag nagsisi, ay hindi mangyayari yun. So, dynamic siya in relation. At makikita rin natin dito sa ating pinag-aralan, yung God is love, self-giving by nature ito. At dun din, though is love, he is also just, responding to sin with righteousness, na tinatawag yung pupot o galit ng Diyos dahil patuloy na nire-reject yung kanyang divine will. At makikita rin natin dito, God is transcendence, beyond creation, no, yet present within in
0: kaya nga, dito pansinin natin ano, walang contradiction dito sa mga attributes ng ating Diyos.
1: Ayan. So, walang problema, Pastor Melvin, oh, mga kapillars. Walang problema dito. Ang problema ay hindi sa Diyos. No? Ang problema ay kung paano natin inuunawa, kundi yung ating mga preconceived ideas ng problema.
2: So, kapag kinuha mo lang yung love, mga minamahal kong mga kapillars, eh, mawawala ang justice. Kapag kinuha mo lang ang justice, mawawala naman ang mercy. So, hindi mo po pwedeng paghiwalayin pala yung dalawa.
0: Opo, kasi dito, yung lahat ng mga bagay na yon sabay-sabay na totoo sa Diyos.
2: Yeah.
0: And that defines God.
1: Yan, yeah. Yung natawag ng karamihan na perfect harmony. Pastor Melvin. Pastor Alvin.
2: Kaya nga dito mga kapatid ay papasok ang mahalagang Adventist sa framework ano ho? At ito po ay yung tinatawag na the great controversy. Ano ba itong great controversy na ito?
1: Ayan, ako ay naniniwala na sa the great controversy. Ito yan. Yan yung isa sa pinaka-unique siguro natin na contribution sa Christian faith.
2: Yes, yes.
1: Yung great controversy paglalaban ng masama at mabuti. Dito sa controversy between God and Satan, ang tanong dito ay totoo ba ang karakter ng Diyos?
0: Yan.
1: Pastor Melvin, totoo ba na siya ay pag-ibig? Totoo ba na siya ay immutable yet forgiving? Totoo ba siya na ay just and merciful? Totoo ba na siya ay transcendent, beyond, yet present,
2: present
1: naman sa ating mga buhay. Kasi yun ang, kasi sa great controversy, kini-question ni Satanas ang character ng Diyos.
2: Correct.
1: Totoo ba ang character ng Diyos?
0: Ayan.
1: Ano yung mga attributes
0: na? Actually, sa, base sa ating pinag-aralan kanina, makikita talaga natin na lahat ng mga attributes na yun, totoo sa Diyos. Ano? At itong mga attributes na ito na pinag-uusapan natin, lahat ng mga yan ay makikita natin sa history ng salvation.
1: Ayan, kasi doon sa cross, di ba? Makikita natin doon sa cross yung pag-ibig ay inihayag. Pagkatapos, justice ay pinangahawakan.
0: Amen.
1: At mercy ay inextend.
0: Mm-hmm.
1: So, lahat ng karakter ng Diyos makikita doon sa salvation history, doon sa cross, love, justice, and mercy.
0: At doon sa judgment, mga ginigiliw po naming mga kapillars, truth is vindicated and evil is ended. Na winakasakan ng Diyos yung kasalanan at kasamaan doon sa cross.
2: So the attributes of God are not abstract. No, they are revealed in the great controversy.
1: Yeah.
2: Mga kapatid, ang Diyos na pinag-uusapan natin ay hindi lang po ito concept, hindi lang po ito idea, hindi lang po ito philosophy.
1: Yan, Pastor Alvin, siya ay Diyos na lumikha.
0: At itong Diyos na to, ito yung Diyos na kumikilos. God in action.
2: At hindi lang po kumikilos, Diyos na nagpapakilala.
1: At hindi lang yon, Diyos na nagliligtas.
0: At siya yung Diyos na humuhusga o humahatol.
2: Ang tanong ngayon ay hindi kung naiintindihan mo ba siya,
1: kundi kinikilala mo ba siya?
0: At higit pa doon, sumusuko ka ba sa Kanya?
2: Kung ang Diyos ay ganito, eternal, faithful, loving, just, beyond, yet near, hindi siya ang problema. Siya ang sagot.
1: Amen, amen. Kaya ang tanong niyan ngayon ay para sa ating lahat, paano ka tutugon sa Diyos na to?
2: Amen. So napakaganda pong imbitasyon niyan na nais
1: ipagkaloob ng Diyos. Paano ka tutugon sa Diyos na to?
0: Total surrender. Pasakop talaga sa Kanya.
1: Ako, yun din. Total surrender by the grace of God.
0: Yeah. Amen.
2: Okay, so muli po mga kapillars, isang napakagandang paksa, pag-aaral, ang muli nating nasumpungan sa banal na kasulatan. Pero bago po tayo magtapos, tayo po muna ay manalangin at hilingan po natin si Pastor Roniel Villamor para sa ating closing prayer.
1: Tayo manalangin. Maraming salamat, Dakilang Diyos, na inyong inihayag ang inyong sarili sa iyong nilikha. Salamat, Panginoon, na sa pamamagitan ng iyong self-revelation ay aming nakilala ang iyong karakter na pag-ibig, karakter na mapagpatawad, merciful. Salamat na kami ay inyong pinasilit ng bahagya sa iyong karakter. Nawa, Panginoon, kaming lahat ay tutugon sa iyo. Kaming lahat ay tutugon ng pananampalataya at pagsuko sa isang Diyos na nakakaalam ng lahat, sa isang Diyos na mapagmahal. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na tuluyan naming tanggapin, lubusan naming yakapin ang iyong mga kalooban. Salamat po na kami ay inyong inibig. Salamat po na inyo kaming pinakinggan sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
2: Kami po ay nagpapasalamat sa inyo pong patuloy na panunood at pag-aaral po sa pamamagitan po ng Pillars of Faith. At amin pong hinihiling na inyo po itong i-share, i-like, at i-comment nyo lang po dyan sa comment section yung salitang at notify para sa gunon sa susunod na mga episode ay inyo pong mapanood at inonotify ng Facebook ang inyong notification para mapanood nyo po ang Pillars of Faith. Maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa programa ng

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: pauna ng banal na kasulatan.
1: Gusto niyang tanggapin natin ang kanyang alok na relasyon.
0: Nagsasabing tayo'y pamilya sa mahal
2: noon na nagmamayari.
3: Meron kang tanging pag-asa.
4: Ipayag natin ang katotohanan
5: sa maalaman at katotohanan.
6: Kay Jesus, mayroong tanging
7: masayang pamilya ang panukala ng
8: Jesus. Siya ang kasagutan.

Kapayapaan po sa inyong lahat. Naway ang Season 10 ng Tanging Pag-asa ay maging daan upang mas malapit tayo sa ating Panginoon. Masaya ko pong ipinaaabot ang pagbati mula sa Rizal Province, City of Pasig, City of Marikina, at Antipolo City. Tayo'y manalangin. Ama naming Diyos na ang tahanan ay nasa mga kalangitan. Sa oras-oras po na aming pagdinig, sa mga mensahe na inyo pong pinapaabot, lubos-lubos po kaming nagpapasalamat sa inyo, Panginoon. Sa tanging pag-asa na aming napapakinggan, lalo na sa aming mga kaibigan, mga kapatid, ito nawa ay laging maisilid sa aming mga puso't isipan na kayo po ang aming Panginoon na pag-asa sa aming buhay. Kaya nga po, sa gabi-gabing pag-aaral, naway tulungan pa ang aming mensahero, ang aming nagmi-message gabi-gabi. Walang iba kundi ang aming buting pastor sa katauhan ni Pastor Rene Montoya. Kaya nga po aming hinihiling, Panginoon, na inyo pong ibuhos sa kanya at lalo na sa mga tagapakinig ang inyong buong pusong pagmamahal, sapagkat kayo ang aming Panginoon na nagbigay ng lahat ng mabuti para sa amin. Ang lahat po nito ay aming hinihiling, aming dinadalangin sa matamis at mapagpalang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.

Isang mainit na pagbati sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid at mga kaibigan. Welcome muli sa ating pong pag-aaral ng Salita ng Diyos na mayroong temang si Jesus ang kasagutan. Araw-araw sa ating pong serye, tinitingnan natin ang mahalagang tanong ng buhay at hinahanap natin ang malinaw na kasagutan mula mismo sa banal na kasulatan. Kahapon, pinag-usapan po natin ang tungkol sa Sabat. Nakita natin mula pa sa creation, ibinigay ito ng Diyos. Ipinagkatiwala sa Sinai, iningatan ng kanyang bayan, sinunod mismo ito ni Jesus. At pinarangalan ito ng mga alagad. Naging tanda ng kapangyarihan ng Diyos at ayon sa banal na kasulatan, mga kapatid ko, kaibigan ko, ipagdidiriwang pa rin ito sa bagong langit at sa bagong lupa. Napakaganda dahil ipinakita nito ang mga plano ng Diyos. Hindi pabago-bago, kundi palaging consistent. Ngayon pong oras na ito, isa na ng mga napakahalagang paksa ang tatalakay natin, ang ating pong kalusugan. Ang title ng ating pag-aaral ay Kalusugan, Pangangalaga sa Katawan, Buhay na Matibay. Kaibigan, kung tutuusin, lahat tayo ay may desire na maging malusog. Marami na ang nag-iimbest ng vitamins, supplement, membership sa gym, o iba't ibang klase ng diet programs. Pero kadalasan, nakakalimot po tayo sa pinaka-core ng prinsipyo at iyon ay ang lifestyle na itinuturo ng Diyos. Kaibigan, alam mo ba na ang kaaway ay sabik na sirain ang ating kalusugan sa pamamagitan ng maling pamumuhay at masasamang bisyo. Pero ang Diyos ang nagnanais na patatagin tayo at bigyan tayo ng buhay na masagana at makabuluhanan. Kaya nga kaibigan ko, napakahalaga na maunawaan natin kung bakit ang mga Kristiyano ay tinawag na maging maingat at responsable sa kanilang katawan. Ano po ba ang salita ng Diyos na binabanggit sa Apokalipsis 14 verse 7 at sinasabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay kalwalatian sa Kanya sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang pag-atol. At magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa, ng dagat at ng mga bukal ng tubig. O kaibigan ko, dito malinaw na pinapakita na ang Diyos ay tumatawag ng isang bayan na hindi lang basta sumasamba, kundi nagbibigay ng kalulatian sa Kanya sa lahat ng aspeto ng buhay. Pero paano nga ba natin siya luwalatiin in a practical way? Sabi po ni Apostle San Pablo sa 1 Corinto, Kapitulo 6, versikulo 20, sapagkat kayo'y binili sa halaga, luwalatiin nga ninyo ang Diyos sa inyong katawan. O kaibigan ko, simple ang point dito. Hindi tayo pag-aari ng sarili natin dahil binili tayo ng dugo ni Kristo. Kaya bawat ginawa natin sa ating katawan ay dapat magbigay ng glory sa Diyos. Dagdag pa niya sa 1 Corinto Kapitulo 10, versikulo 31. Kaya nga kung kayo'y magsikain o kayo'y magsiinom o anuman ang inyong ginagawa, ay gawin ninyo ang lahat sa kalwalatian ng Diyos. Kaibigan, ibig pong sabihin, pati mga simpleng bagay gaya ng pagkain, pag-inom, at araw-araw na choices ay may eternal value. Oho, dito natin makikita
dalawa lang ang option. Either we glorify God with our bodies or nadi-dishonor natin siya sa maling lifestyle. Kaibigan ko, malinaw na ang Diyos ay naghahanap ng mga taong buo ang commitment sa Kanya. Hindi lang spiritual, kundi pati physical at mental. Oo, kaibigan ko, kaya nga mahalagang pag-usapan ang mga lifestyle practices na sumisira sa katawan. At isa rito ang paninigarilyo. Oo, kaibigan ko, scientific evidence shows na smoking is one of the deadliest killers sa mundo. Sabi nga ng isang doktor na si Dr. Linus Pauling, bawat sigarilyong iyong sinitindihan ay kumakaltas ng 14.5 minutes sa iyong buhay. Imagine kung 30 sticks a day ka, halos 8 oras ng buhay mo ang nawawala bawat araw. Hindi ba parang slow suicide iyon? Kaya hindi nakakapagtaka na sinasabi ng researchers na smoking ang single biggest cause ng cancer sa buong mundo. Ah, kaibigan, at hindi lang ang smoker ang apektado, kundi pati ang nasa paligid, ang mga bata na exposed sa second hand smoke ay mas prone sa sipon, asthma, at iba pang sakit. Mas mataas din ang cancer risk nila kumpara sa mga batang lumalaki sa smoke-free na bahay. Kaya kaibigan, tanungin mo ang sarili mo. Gusto mo baga talagang lasunin ang hangin na nilalanghap ng mga anak mo? Kaibigan, pero here's the good news. Hindi mo kailangan harapin ito mag-isa. Ang Diyos ang may kapangyarihan para tulungan ka na maging free. Oh, ang sabi nga po sa Roma chapter 5 verse 20, datapat kung saan lumabis ang kasalanan ay sumasagana naman ang biyaya. Amen. Oh, kaibigan, mas makapangyarihan si Jesus kaysa sa anumang bisyo. Ang maganda, kapag tumigil ka sa paninigarilyo, ang katawan mo ay nagsisimulang mag-heal. Bumababa ang risk ng cancer at heart disease, at bumabalik ang lakas na nawala sa atin. Kaibigan ko, si Jesus ang nagbigay ng tunay na kalayaan. Siya ang nagbibigay ng bagong simula ng victory laban sa sigarilyo at alak at anumang addiction. Kaibigan, tanda mo ito. With Christ, quitters always win. Amen? Another battle pa is yung laban sa bote. Malinaw ang sabi po ni Haring Solomon. Ayon po sa Kawikaan chapter 20 verse 1, ang alak ay manunuya, ang matapang na inumin ay manggugulo, at sino mang naliligaw dahil doon ay hindi pantas. O kaibigan, napaka-direct ng message. Kapag inaliping ka ng alak, mawawala ang wisdom mo. At napaka-obvious naman sa mundo kung bakit dangerous ito. Bakit kaya hindi pinapayagang uminom ang mga piloto 24 hours bago lumipad? Bakit bawal sa medical students ang uminom bago ang board exams nila? Kasi ang judgment nila ay direktang nakaka-epekto sa kanilang utak.

daing, sino ang may mga sugat na walang kadahilanan? Sino ang may maningas na mata? Sila na natutulog ng mahaba sa alak. Silang nagsisidaan upang tikman ang pinaghalong alak. Huwag kang tumingin sa alak pagka mapula, pagka nagbibigay ng kanyang kulay sa saro, pagka kumikislap ng maayos. Sa huli ay kumakagat na gaya ng ahas at tumutukang parang ulupong. Ang iyong mga mata ay mga kita ng mga kaibahang bagay at ang iyong puso ay magbabadya ng mga mandarayang bagay. Kaibigan, grabe, di ba? Ang listahan, kapigatian, kapanglawan, pagtatalo, sugat, dugo sa mata, lahat yan ay bunga ng alak. At malinaw ang instruction sa atin. Huwag mo na raw tingnan ang alak kasi ito'y mandaraya at sa huli, lason ang epekto. Kaibigan ko, gusto ng kaaway ay sirain ang ating pag-iisip dahil dito dumadaan ang communication ng banal na espiritu. Pero ang gusto ng Diyos, malinaw ang isip natin para hindi tayo sa kanyang, para handa tayo sa kanyang pagbabalik. Kaibigan ko, may isa lang tunay na paraan para maging malaya ka. Ibigay natin ang ating katawan kay Jesus. Ilingin natin ang kanyang kapangyarihan na tulungan tayong magtagumpay laban sa bisyo. Alam mo, napakaganda ng pangako ng Diyos pagdating sa ating pong kalusugan. Oo, kaibigan ko, sa lumang tipan pa lang, ano po ang sabi sa Exodo 15 verse 26, at sinabi, kung iyong didinggin ang buong sikap, ang tinig ng Panginoon mong Diyos, at iyong gagawin ang matuwid sa kanyang mga mata, at iyong didinggin ang kanyang mga utos, at iyong gaganapin ang lahat niyang mga palatuntunan, ay wala akong ilalagay na karandaman sa iyo na gaya ng inilagay ko sa mga Ehipsyo, sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. O kaibigan, napakalinaw ng message. Ayaw ng Diyos na maghirap tayo sa sakit na dulot ng maling lifestyle gaya ng alak, sigarilyo, droga, immoralidad at maling pagkain. Kaya ang tanong ko ngayon sa inyo, meron bang sinasabi ang Biblia tungkol po sa tamang diet? O kaibigan, absolutely yes. Ano po ba ang sabi sa Genesis chapter 1 verse 29? Narito, aking ibinigay sa inyo ang bawat halamang nakakabini na nasa ibabaw ng balat ng lupa at ang bawat punong kahoy na may bungang nakakabinhi ay magiging pagkain ninyo. O kaibigan, ang ibig pong sabihin, nung simula pa lang ang original Eden diet ay ang plant-based, puro prutas, butil at mani. Hindi nagbigay ang Diyos ng karne para kainin ni Adan at Eva sa Arden ng Eden. Ang plano niya ay mabuhay tayo ng mahaba at masagana sa mga pagkaing magbibigay ng pinakamabuting kalusugan sa ating pong katawan. Ngunit, nagbago ito after the flood. At wali sa panahon po ni Noe, dahil winasak ng baha ang lahat ng vegetation, pinayagan ng Diyos na kumain ng karne ang tao. Pero, hindi yon ang original plan. Makikita rin natin ng after the flood. Ano ho? Biglang bumaban ng gusto ang lifespan ng tao. Dati, umaabot sila ng mahigit 900 years

Pero ilang generation lang pagkatapos bumaba na ito hanggang 140 years na lang. Kitang-kita ang epekto ng pagbabago ng diet sa kalusugan po ng tao. O kaibigan, dito na pumapasok ang distinction ng Diyos tungkol sa malilinis at maruruming hayop. O sa Genesis chapter 7 verses 1 to 2, pasok ka at ang inyong buong sambahayan sa daong, sapagkat ikaw ay aking nakitang matuwid sa harap ko sa panahong ito. Sa bawat malinis na hayop ay kukuha ka ng 7 na lalaki at ng kanyang babae, at sa mga hayop na hindi malinis ay 2 na lalaki at ng kanyang babae. O kaibigan, mapapansin natin na mas marami ang malinis na hayop kaysa sa marumi. Bakit? Kasi may purpose ito. Ang malilinis ay pwedeng gamitin bilang handog at pagkain. Pero ang marurumi ay tigdadalawa lang dahil hindi sila nilayon ng Diyos na kainin at hindi rin ito pwedeng ihandog. Kaibigan ko, makikita natin dito na kahit binigyan ng Diyos ng permit na kumain ng karne ang tao, ano ho, after the flood, may clear na patnubay at hindi basta-basta. Ang marurumi ay hindi kailanman pinaintulutan. Kaya kung ang isang tao ngayon ay kumakain ng karne pero gusto na mas healthy lifestyle, the first step is to follow the biblical model. Kaibigan ko, piliin lang ang malilinis na karne. Pero kung gusto mo talaga ng best plan, the Eden diet pa rin ang pinakamaganda. Ano ho? Yung pagkain sa Garden of Eden, ito pa rin ang pinakamaganda. Dahil iyon ang original na plano ng Diyos para at para sa ating kalusugan at haba ng buhay. Pero ano ga ba ang clean and unclean meats? Malinaw na binigay ang instruction sa Leviticus 11 at Deuteronomy chapter 14. 2 buong chapter ang nilaan para ipaliwanag kung aling hayop ang pwedeng kainin at alin ang hindi pwedeng kainin. O kaibigan ko, this shows na concern talaga ang Diyos sa ating pong kalusugan. Hindi ito basta dietary preference lang, kundi part ng kanyang loving plan para sa kalusugan ng kanyang bayan. Kaibigan ko, ang sabi po ni Moses sa Deuteronomy chapter 14 verses 6 to 8, ang bawat hayop na may hati ang paa, biyak at ngumunguya sa mga hayop ay maaari ninyong kainin. Gayunman, ang mga ito ay hindi dapat kakainin sa mga ngumunguya o sa biyak ang paa, ang kamelyo, ang libre at ang kuneho, sapagkat sila'y ngumunguya ngunit walang hati ang paa. Ang mga ito ay marumi sa inyo. At ang baboy, sapagkat may hati ang paa, ngunit hindi ito ngumunguya, ito'y marumi sa inyo. Ang laman niya'y huwag ninyong kakainin, at ang kanilang bangkay ay huwag iipuin. So, mga minamahal kong kaibigan, malinaw na may 2 qualification para masabing malinis ang isang hayop. Una, dapat ati ang kuko o may split hoof. At pangalawa, dapat gumunguya o chew the cud. Kapag parehong meron ito, malinis siya at pwedeng kainin. Alimbawa, kaibigan, baka, tupa, kambing at usa, swak lahat sa description
ng ating Diyos. Pero may mga hayop din na automatic unclean. Kahit ngumunguya pero wala na mga split hoof, hindi sila pwede. Tulad po ng camellia, libre o rabbit at rack, hyrax. Sa kabilang banda, may mga hayop din na may split hoof pero hindi ngumunguya. Isa na dito mga kaibigan ko, ano, ang pinaka popular pero malinaw ang sabi ng Biblia, ang baboy o port mismo. Ano po ang sabi sa Deuteronomio chapter 14 verse 8? Ang laman ng mga iyon ay huwag ninyong kakainin, di huwag ninyong ipuin ang kanilang mga bangkay. O kaibigan, ano ho, kung iisipin mo, bakit kaya binawal ng Diyos ang baboy? Hindi lang dahil bawal, kundi dahil gusto niya tayong protektahan. Pigs are scavengers. Nililinis nila ang dumi ng kalikasan. At yung toxin ay naipon sa katawan nila. Kaya nga, scientifically, pork as one of the highest cholesterol levels among all meats. At kung may epekto na ito sa katawan noon, mas lalo na ngayon na mas grabe na ang lifestyle-related disease. Ngayon, paano naman ang mga isda, kaibigan ko? Sabi po ni Moises sa Deuteronomio chapter 14, verses 9 to 11. Ito ang inyong kakainin sa lahat ng nasa tubig. Anumang may mga palikpik at mga kaliskis ay inyong kakainin. At anumang walang mga palikpik at mga kaliskis ay huwag ninyong kakainin, marumi sa inyo. Kaibigan, simple lang ang prinsipyo dito. Kung ang isda ay may palikpik at kaliskis, pwede po ito. Pero kung wala, katulad po ng alimango, lobster, tahong, wag, dahil mga scavengers yan. Kaya nga, kaibigan, mas pipiliin ko na sumunod sa Diyos at alam kong ganun din ang gusto mo. Matuto tayong kontrolin ang ating pong appetite at piliin na kumain para mabuhay kaysa mabuhay para kumain. Ang sabi nga po sa Filipos chapter 3 verse 19 na ang kanilang mga kanilang wakas ay kapahamakan ng kanilang Diyos ay ang tiyan at ang kanilang kalwalatian ay nasa kanilang kaiyan na ang iniisip ay ang mga bagay na ukol sa lupa. Kaibigan, malinaw dito na kung ang tiyan na ang sinusunod, hindi ang Diyos, delikado po ito, kaibigan ko. Maraming Kristiyano ang mahal ni Jesus. Pero hindi nila nakikita na kapag sinasabi nilang, Lord, hindi ko na kailangan sundin yan. Kakainin ko na pati rin yung gusto ko. Nasa rebellion sila. At nasa panganib, ang Diyos na lumika ng buong universe ay ni-invite tayo na ialay sa Kanya ang ating pong katawan. Kaibigan, baka inisip mo ngayon, paano naman ako? Nahirapan akong iwanan ang alak, ang sigarilyo, ang maruruming hayop o droga. Naririnig ko ang panawagan ng Diyos. Pero anong gagawin ko? Kaibigan, ang sagot ay hindi nakatago. Si Jesus mismo ang kasagutan. Siya ang nagbibigay ng kapangyarihan at lakas para mamuhay tayo at para makapagpigil tayo. Pag tayo namuhay na sumusunod sa Panginoon, magtatagumpay at magiging malusog tayo sa ating katawan. Oo, kaibigan ko,
may isang mahalagang prinsipyo pagdating sa pagbibigay ng masasamang gawi na sumisira sa atin. Ano po ang sabi po ni Jesus, mga kaibigan, sa 1:15 verse 5, "Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nananahan sa akin at ako'y sa kanya, at siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa." Kaya malinaw, wala tayong kakayahan sa sarili natin. Subukan mong iwan ang bisyo gamit lang ang sariling disiplina. Babalik at babalik ka rin. Pero kapag si Kristo, ano ho, ang nasa puso po natin, inayaan po natin siya mag-control sa buhay natin, binibigyan tayo ng lakas. Tinutulungan niya tayong mag-control at hindi kakain ng kanyang pinagbabawal na pagkain sa ating pong katawan. Simple lang ang prinsipyo. Una, kung wala si Kristo, wala tayong magagawa. Pangalawa, kung kasama natin si Kristo, lahat ay posible. Kaya nga si Apostol San Pablo, buong tapang sinabi po niya sa Pilipos chapter 4 verse 13, "Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin." Kaibigan ko, wala siyang iniwang exemption. Hindi niya sinabing, kaya ko lahat maliban sa pagtigil sa paninigarilyo. Maliban sa pag-iwas sa alak o droga. Maliban sa pagbabago ng lifestyle. Ang sabi ng Biblia, lahat ay posible kay Kristo. Amen? At marahil naririnig mo ngayon ang tinig ni Jesus na nagsasabi, "Anak, lumapit ka sa akin, ilagay mo sa dambana ang sigarilyo, isuko mo sa akin ang alak, ibigay mo sa akin ang droga o anumang addiction na sumisira sa katawan at kaluluwa mo." Kung nasa isang relasyon ka na nagpaplano sa akin, sabi ni Jesus, ilagay mo rin iyon sa dambana. Kung hindi mo makontrol ang pagkain o kung inaabuso mo ang katawan, isuko mo rin sa akin. Wika po ni Jesus. Kaibigan, tandaan mo, kailanman hindi ka iiwan ni Jesus sa laban na ito. Oo, siya ang Diyos na nagpapagaling ng bulag, nakakapagpalakad ng mga pilay, nakakapagpatahimik ng bagyo. At siya rin ang makapagpapala sa iyo ngayon. Kaibigan, wala nang ibang kasagutan, wala nang ibang solusyon. Si Jesus lang ang sagot. Siya ang tanging paraan para magkaroon tayo ng bagong puso, ng bagong buhay at bagong kinabukasan. Kaibigan, ngayon, tinatanong ka niya. Tinatanong ka ng Panginoon, ihandog mo ba sa akin ang iyong buhay? Kaibigan ko, ayaan mo ba na ako ang maging lakas mo? Tatanggapin mo ba bilang kasagutan sa lahat ng iyong kainaan? Kung ang sagot mo ay oo, tandaan mo, hindi ka kailanman maglalakad na mag-isa. Dahil simula ngayon at magpakailanman, si Jesus ang kasagutan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Higit 2 dekadang iginugol ni Arnold Omentado sa loob ng kilusan. Ang kaniyang sandata, hindi lang baril, kundi sining at panitikang naglalayong imulat ang masa.
1: Nagsimula ako bilang isang cultural activist sa buong ng Southern Tagalog. No? Eventually, sumapi ako sa New People's Army sa loob ng 22 years. Walang masyado relationship sa Panginoon dahil nga nakafocus kami sa mga trabaho. Yung pagpapaano, kumbaga man, yung pagpapalalim ng pampolitikang kamalayan at pagpapataas ng ideological. Pero yung tinatawag na gawain kay Kristo, pagpapalalim ng pananampalataya bilang tagasunod ni Kristo, no, ay hindi namin masyado nabibigyan yun ng pansin. Sa pinakang advocacy talaga, imulat natin yung mga masa sa kung ano nangyayari sa ating lipunan sa pamamagitan ng tinatawag nating sining at panitikan. Yung pagkakakilala sa Panginoon natin, yung matapos akong mahuli sa isang military operation at naditini sa loob ng isang military camp. Sa pangunguna ni Pastor Dulay, na isang kumbaga man bahagi iyon ng program ng AWR, ng kumbaga man yung mga naliligaw ng landas ay di tulungan para akayin sa Panginoon, para ipaliwanag na meron tayong kumbaga man ang magbibigay sa atin ng pag-asa, ang ating Panginoon. Ngayon natagpo ako na si Kristo, no, ng ating Panginoon, mas peaceful, no, kampante ka kumbaga man sa piling ng iyong mga magulang at sa piling ng ating mga kaibigan. Ang pinakang talaga sa deradicalization talaga, hindi naman talaga ma-deradicalize ang isang FR natin, yung tinatawag natin for fully reconcile, sa pamamagitan lamang ng isang military operation o sa pamamagitan lamang ng mga livelihood. Binabanggit nga natin kung ma-deradicalize natin ng isang FR sa pamamagitan talaga ng spiritual, yung tuloy-tuloy na paggabay ng mga pastor o ng mga religious para gabayan yung isang tao, isang naliligaw na landas. Ang pinaka siyempre, pinakang pangunahin natin bilang fully reconcile, akayin, gabayan yung mga kapwa FRs para tahakin talaga yung tunay lang landas ng pagbabago. At siyempre, hindi lang naman natatapos yan. Continuous yan eh. Halimbawa, kung marami pa namang magbabalik loob, na ang AWR handang kanlungin yung mga nais magbago sa pamamagitan nga na pagbibigay ng mga spiritual na guidance, no, yung pagpapalalim ng pananampalataya. Ang pinakapangunahan ngayong ginagawa, hindi siyempre natulungan talaga ako ng AWR sa pamamagitan ng pagtatayo ng maliit na tindahan. Kaya yun ang pinakapangunahin ko, pinagkakakitaan.
0: Ang dating buhay na puno ng stress at takot na palitan ng kapayapaan sa piling ng Panginoon at ng mga bagong kaibigan sa pananampalataya, na hanap ni Arnold ang kalyadong puso na matagal niyang hinahanap.
1: Ang pinaka-message ko lang naman sa mga kapatid natin nasa kabundukan, ang AWR ay laging handang tulungan tayo sa pagpapanibagong buhay. Dahil sa AWR, nabago ang aking buhay.
0: Si Arnold Omentado, dati ay rebelde laban sa lipunan, ngayon ay ganap ng reconciled sa Diyos at sa kapwa. Sa tulong ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM, ang kanyang kwento ay hindi na tungkol sa digmaan, kundi tungkol sa biyaya.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahing papawid namin ang pabalita ng 3 mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917 1742-777.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: sa tahimik na bukirin ng San Miguel, Bulacan, ang buhay ay sinusukat sa sipag ng mga kamay at sa bawat aning pinaghihirapan. Para kay Danilo Nazar, isang simpleng magsasaka, ang buhay ay dati-rati puno ng pagsubok at mabibigat na pasanin.
1: Ang buhay ko noong una ay talagang hirap po kami sa buhay talaga eh. Wala po akong kakayahan na makapagpaaral ng aking mga anak. Yung buhay ko nung una pa, ako ang bisyo ko ay sa sigarilyo lang eh. Pero nung makilala ko, matagpuan ko yung AWR, yung paninigarilyo ko, iniwan ko na, binitawan ko. Wala na akong bisyo na bis. At itong pagkakatagpo ko rin sa AWR Manila, eh nag-ibang kwangkwan sa buhay. Saka pipihit ko po nung istasyon ng radyo ko, natsambahan ko nga po yung AWR Manila. Eh nung makita ko at mapakinggan ko yung mga turo at aral, mga awit ng mga makalangit, eh nagandahan na po ako talaga eh. Hindi ko na po inalis talaga ang labis doon. Hanggang sa ngayon, hindi ko na binabago siya ng istasyon. At ultimo, umpisa pa lang ng oras ng programa ron, eh nakaabang na ako talaga. Hindi ko na talaga siya iniiwanan. Kasi gusto ko rin pong makarinig ng mga turo at mga aral ng mga pastor doon, ng mga tungkol sa Panginoon. Gusto ko po talagang matuto eh. Eh nung nagtanong ako nung kung saan may malapit na simbahan, eh nabanggit niya doon sa may Kamyas. Eh kaya nung kinabukasan na yon, naghanap ako ng simbahan ng Adventist. Eh doon niya, meron sa Kamyas, natagpuan ko. Eh hindi ko alam, meron pa palang mas malapit dito, Pinambarap. Eh nadadaanan ko lang. Eh kaya nung makita ko ito, matagpuan ko ito, dito na ako umati ng simba pagka araw na Sabado.
0: Hindi lang istasyon ang nabago sa buhay ni Danilo. Ang kanyang puso ay unti-unti ring binago ng salita ng Diyos. Ang dating mainit na ulo, dala ng kahirapan, napalitan ng kapayapaan. Ang mga bisyo, tuluyan na niyang binitawan.
1: Talagang malaki po ang pinagbago namin, yung mga aking pamilya, yung mag-iina ko, kaya ka ako. Tuwing araw ka ako ng Sabat, eh tayo ka ako, kaya atin na ng simba. At tayo ka ako, maglilingkod ng talaga ng lubusan sa ating Panginoong Jesucristo. Kahit ka ako tayo, eh mahirap, eh iba na ka ako yung meron tayong pinaglilingkurang tunay na Panginoong pagbibigay sa atin ng buhay at lakas para tayo ay mabuhay sa mundong ito.
0: Ngayon, si Danilo ay hindi na lamang nagtatanim ng palay sa lupa. Siya ay handa na rin maghasik ng binhi ng pananampalataya sa puso ng kanyang kapwa.
1: Ang mensahe ko lang po sa mga tagapakinig, magpatuloy sila ng pakikinig sa World Radio dahil yun ay para din naman po sa ikagaganda ng kanilang puso at isipan na mapalapit ng lubos sa ating Panginoon Jesucristo. Wala pong imposibleng sa buhay kung ang ating Panginoon Jesucristo, ang ating susundin ang kanyang mga kautusan para tayo ay maligtas pagdating ng kanyang ikalawang pagparito.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahimpapawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, transmitting through transforming lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.
3: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Isang bago at puno ng pagpapalang umaga muli, kaibigan. Ako po ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Caranza, at kayo ay sumusubaybay sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, sa ating pangumagang programang Rise and Reflect. Welcome po sa atin pong programa, at ako po ay nagagalak na muli kayong makasama. Maraming salamat sa inyong maagang pag-tune in. Happy God First Morning po sa inyong lahat. At saan man kayo naroroon, ano man ang inyong ginagawa, ang pag-iingat ng ating Panginoong Diyos ang patuloy niyo pong maranasan. Purihin at pasalamatan natin siya sa pagpapalang kanyang inilaan sa atin sa araw na ito, at higit sa lahat sa buhay at kalakasan na taglay natin ngayong umaga. Sa Efeso kabanatang 3 talatang 17, upang si Kristo ay manirahan sa inyong mga puso sa pamagitan ng pananampalataya, kung paanong kayo'y nag-uugat at tumitibay sa pag-ibig. Kaibigan, ang panalangin ni Apostol Pablo ay hindi lamang na makilala ng mga mananampalataya si Kristo, kundi maranasan siya. Ang salitang manahan ay nagpapahiwatig ng permanenteng paninirahan. Hindi nais ni Jesus na maging bisita lamang siya sa ating buhay paminsan-minsan. Ang gusto niya ay siya ay nakatira at sentro ng ating mga puso. Ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang pagsang-ayon sa mga aral tungkol kay Kristo. Ito ay pagbibigay sa Kanya ng lugar sa ating buhay. Kailangan mag-ugat tayo sa pag-ibig. Tumibay. Ginamit ni Apostol Pablo ang larawan ng isang puno na matatag dahil malalim ang ugat nito. Ang taong nakaugat sa pag-ibig ng Diyos ay hindi madaling matinag ng problema, pagsubok o tukso. Hindi takot ang dapat maging dahilan ng pagsunod natin sa Diyos, kundi ang pagkaunawa sa Kanyang dakilang pag-ibig na ibinigay sa atin, at ang ating pagsunod ay response at pagtugon sa pag-ibig na iyon. Ang talata ay paanyaya na huwag lamang kilalanin si Kristo bilang tagapagligtas sa salita, kundi tanggapin siya bilang nananahan sa puso upang tayo ay maging matatag at mamuhay sa Kanyang pag-ibig. Kaibigan, ikaw ay sumusubaybay sa AWR 89.1 FM, at ito ang Rise and Reflect. Dito ay pinasisimula natin bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa Diyos, pagbabasa ng Biblia at pananalangin. Kaibigan, kung mayroon kang katanungan o prayer request o anuman ang nais mong iparating sa amin, o kaya ay nagnanais ka ng mga aklat at aralin sa Biblia na aming ipinamimigay, maaari kang makipag-ugnayan sa ating tanggapan. Ang ating numero ay 0917-1742-777. 0917-1742-777 at sa 0918-944-7891. At mula po sa ang Bible, Pinoy Version, babasahin natin ang kabanatang 3 ng Efeso sa talatang 14 hanggang 21. Dahil dito, nakaluhod akong nagpipray sa Ama. Galing sa Kanya ang pangalan ng bawat pamilya sa langit at sa lupa. Pinagpipray ko sa Diyos, ayon sa kayamanan at karangalan niya, na palakasin niya ang loob niyo at bigyan niya kayo ng kapangyarihan sa tulong ng Espiritu niya. Pinagpipray ko na lagi sanang nasa puso niyo si Christ dahil nagtitiwala kayo sa Kanya. Prayer ko na sana pagmamahal ang gawin niyong ugat at pundasyon ng lahat ng gagawin niyo para malaman niyo at ng lahat ng mga taong pinili ng Diyos yung lawak, haba, taas at lalim ng pagmamahal ni Christ sa inyo. Sana maintindihan niyo ang pagmamahal ni Christ kahit hindi yon kayang abutin ng isip ng tao, para mas makilala niyo pa kung sino talaga ang Diyos. Ngayon, para sa Diyos na kayang gawin sa atin ang higit pa sa hinihingi o iniisip natin dahil sa kapangyarihan niya, sa Kanya ang papuri, sa Church, dahil kay Christ Jesus, sa lahat ng generations, magpakailan paman. Natanggal ang unaalis ang bara. Kapag ang isang tao ay may sakit sa puso,
dahil sa baradong ugat. Hindi sapat na gamutin lamang ang mga sintomas. Kailangang alisin ang bara upang muling dumaloy ng maayos ang dugo at gumaling ang puso. Maaaring irekomenda ng doktor ang isang proseso na tinatawag na angioplasty, kung saan ipinapasok ang isang maliit na tubo na may lobo sa dulo upang buksan ang bara at maibalik ang normal na daloy ng dugo sa puso. Ang ganitong karanasan ay naranasan ng inyong lingkod at pagkatapos na matanggal ang bara ay talagang napakaginhawa, nawala ang sakit sa dibdib at maayos na nakakapamuhay na may kapayapaan. Kaibigan, ganyan din ang nangyayari sa ating spiritual na buhay. Maraming puso ang may mga bara na hindi nakikita ng mata, tulad ng sama ng loob, galit, takot, kasalanan at kawalan ng kapayapaan. At ang mga ito ang humahadlang upang maranasan natin ang kadakilaan ng pag-ibig at presensya ng Diyos sa ating mga buhay. Una, kailangan natin si Kristo sa puso. Sa Efeso, Kabanatang 3, nanalangin si Pablo na si Kristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi lamang sinabi ni Apostol Pablo na kilalanin natin si Kristo sa isip. Ang nais niya ay tanggapin natin si Kristo sa ating mga puso. Maraming tao ang may alam ay knowledge o may mga naririnig tungkol sa ating Panginoong Hesus. Ngunit hindi pa siya ang sentro ng kanilang buhay. Si Hesus ay hindi nais na maging bisita o guest lamang sa ating mga puso. Nais niyang ito ang kanyang maging tahanan. Kapag si Kristo ang nasa ating mga puso, may kapatawaran sa halip na pagkakasala, may kapayapaan sa halip na pangamba, may pag-asa sa halip na kawalan ng pag-asa. Pangalawa, kailangan nating alisin ang mga hadlang. May mga bagay na maaaring pumigil sa atin na lubos na maranasan ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo. Maaaring ito ay isang kasalanang ayaw nating bitawan o ang tinatawag na darling sin. Isang sugat na ayaw nating kalimutan, isang pagkakasala na ayaw nating patawarin, isang pag-aalala na ayaw nating ipagkatiwala sa Diyos. Ngunit ang mabuting balita ay hindi lamang ipinapakita ni Jesus ang ating mga problema, siya rin ang may kapangyarihang magpagaling ng ating mga nabibigatang mga puso. Ang Diyos ay hindi dumating upang hatulan lamang ang tao. Dumating siya upang baguhin tayo. Pangatlo, mag-ugat sana tayo sa pag-ibig ng Diyos. Sinabi ni Apostol Pablo na tayo ay dapat mag-ugat at tumayong matatag sa pag-ibig ng Diyos. At ang sabi niya, lahat sana ng ating ginagawa ay nagmumula doon sa pagmamahal. Dahil tinugon natin ang

kasagutan. Kaibigan, marahil ang iyong puso ay napapagod na rin. Marahil may mga bagay kang pinapasan na matagal nang nagpapabigat sa iyong kalooban. Ngunit si Jesus ay naghihintay. Hindi niya gusto na baguhin lamang ang ating panlabas na buhay. Ang nais niya ay baguhin ang ating puso. Manahan siya sa ating mga puso. Ang tanong ay, may lugar ba si Kristo sa iyong buhay? O may mga bagay na humahadlang upang siya ay makapasok sa ating puso? Kaibigan, ngayon ay inaanyayahan ka ni Jesus na buksan ang pintuan ng iyong puso. Hayaan siyang pumasok, manahan, magpagaling, magpatawad at magbigay ng bagong buhay sa iyo. Dahil kapag si Kristo ang nananahan sa puso, natatagpuan natin ang tunay na kapayapaan, ang tunay na pagmamahal, ang tunay na pag-asa. Hayaan mong manirahan ang ating Panginoong Jesus, ang ating Panginoong Jesus sa iyong puso ngayon. Kaibigan, ano ang bara na kailangang alisin ng Diyos sa iyong spiritual na buhay ngayon? Para sa iyong comment and reflection, maaari ka mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891, 0918-944-7891. Tayo po ngayon ay mananalangin. Tayo ay manalangin. Panginoon naming Diyos na nasa mga langit, maibiging Ama, maraming maraming salamat po sa iyong kabutihan na muli naming naranasan ngayon sa buhay at lakas na muli niyo pong ipinagkaloob. Tulungan mo po kaming matutunan ang aral ng amin pong mga binabasang talata ngayon sa Efeso. Maging bahagi po ito ng aming buhay. Alisin mo po ang anumang bagay na naghihiwalay sa amin sa iyo at sa aming kapwa. Nais po namin, Panginoon, na ikaw ang manahan sa aming mga puso. Gawin mo po kaming mga tagapagdala ng kapayapaan at tagapagbalita ng mabuting balita. Alalahanin niyo po ang aming mga mahal na tagapaginig sa kanila pong mga kinaroroonan. Kayo po ang higit na nakaalam ng kanilang kalagayan. Alam niyo po ang kanilang pangangailangan. Nakikiusap kami, Panginoon, na sana po ay tugunan, punuan ang kanilang mga kakulangan at sa pamamagitan po ninyo ay malutas ang kanila pong mga suliranin at mawala ang bigat ng kanilang mga pasanin. Maraming maraming salamat po sa pagdinig niyo sa aming panalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Kaibigan, ako po ay muling nagpapasalamat sa inyong maagang pag-tune in dito po sa ating himpilan. At muli ko pong ini-offer ang atin pong napakagandang aklat na 10 Commandments Twice Removed. Ang aklat na ito ay tutulong sa inyo upang maunawaan ang kalooban ng ating Panginoong Diyos sa pamagitan ng 10 utos. At ang atin pong Bible Study Guide na Explore, ito naman po ay gabay sa pag-aaral ng Biblia para sa mas makabuluhan at mapayapang buhay. Mapapasa inyo ang mga babasahing ito ng libre kung inyong ipapadala ang inyong kompletong pangalan, address, and contact numbers sa atin pong tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891, 0918-944-7891. At sa inyo naman po na sumusubaybay sa ating Facebook page and YouTube channel na hindi pa nakatatanggap ng mga aklat at aralin sa Biblia na amin pong ipinamimigay, huwag po kayong magatubili. Inyo pong ipadala, i-comment dyan sa comment section ang inyong kompletong pangalan, address, and contact numbers upang mapadalhan po namin kayo ng mga babasahin na amin pong ipinamimigay. Ito pong muli ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Nerio Carranza, pansamantalang nagpapaalam at nagsasabing huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-alala. The Lord is always near you. Susunod ang mga makalangit na awitin at ang programang
may nagmamahal.

Magandang umaga, Pilipinas! Kayo nakikinig sa AWR 89.1 FM. At ito na ang inyong daily morning companion, May Nagmamahal Sa'yo. Sa programang ito, ating maririnig ang mga mensahe ng pag-ibig at pag-asa mula sa salita ng Diyos na ibinabahagi ng ating tagapagsalita, walang iba kundi si Pastor Jose Zabat Jr. Kaya manatili po kayo at sabay nating pakinggan ang tinig ng pag-ibig na babangon sa ating bawat umaga. Ito ang May Nagmamahal Sa'yo dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Mapagpalat, napakasayang umaga po sa inyong lahat, mga ginigilip ko, mga kaibigan. Napakabuti ng ating Panginoong Diyos. Muli niya tayong binangon sa umagang ito. Alam niyo, napakasarap laging mapakinggan yung sinasabi sa Awit Kapitulo 3 na tayo'y nahiga, natulog, at tayo ay muling nagising dahil iningatan tayo ng ating Panginoon. Ito yung pagpapahayag ng kanyang katapatan sa bawat isa sa atin. Purihin natin siya at pasalamatan sa kanyang labis na pagmamahal sa bawat isa sa atin. Muli po, ako'y nagpapasalamat sa lahat ng mga kasama natin sa araw na ito. Sa mga palaging nakatutok sa programang ito, binabati ko po kayo, pagpalain kayo ng ating mahal na Panginoon. Patuloy nating pinag-aaralan ang kanyang mga salita at lalo tigit yung mga naisulat ng propeta Daniel. Napakahalaga nitong pag-aaral ng propesiya sapagkat sa pamamagitan nito ay mabubuksan ang ating isipan na ang Diyos ang laging may kontrol sa kasaysayan ng sanlibutan at nais niyang maihanda ang bawat bansa, ang bawat tao sa nalalapit niyang pagparito. So kaya patuloy ho nating ibahagi itong ating programang may nagmamahal sa iyo, sa inyong mga kakilala, mga kaibigan, mga kamag-anak. So nasa pamamagitan nito kayo maging instrumento na di natin alam ang banal na Espiritu gagawa sa buhay nila at sa mga salitang kanilang napapakinggan, mga katotohanan na sila'y naliliwanagan, baka ito maging daan para magkaroon lalo sila ng interes na pag-aralan ang salita ng Diyos at tanggapin ng Panginoong Hesus sa kanilang buhay bilang manlilikha, manunubos at magliligtas. Bago tayo dumako sa ating pag-aaral, mga kapatid, tayo po muna'y manalangin. Dakila naming Diyos, maraming salamat sa kabutihan ninyo, sa panibagong araw na pinagkaloob ninyo upang ipagpatuloy ang aming pag-aaral sa aklat ng Daniel, lalo tigit sa Kapitulo 9. Nawa sana ang banal na Espiritu'y muli kaming pangunahan, muli kaming pagpalain, muli kaming puspusin ang inyong pag-ibig at lalo tigit ng karunungan. At tanggapin niyo po ang aming pagtatalaga, itong aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang katanungan na ating bibigyan ng kasagutan ay nagsasabing, ano ang prinsipyo ng taon o at araw o day year principle? Taon, araw, prinsipyo ng taon at araw. Yan, baka ito ay ngayon nyo lamang napakinggan. yung day year principle. Yan yung sabi sa Ingles. Sabi nga doon ng propeta Isaias, Kapitulo 4, talata 6, nagtalaga ako sa iyo ng 40 araw, isang araw para sa bawat taon. Napakahalagang maunawaan natin ito sa pag-approach natin doon sa 2,300 nights and day. At ganun din sa iba pang mga propesiya. Ano yung prinsipyo ng taon araw o day year principle? Binabanggit ng propeta Ezekiel na yung isang araw sa Diyos ay isang taon sa atin. Alam ninyo sa interpretasyon ng mga propesiya, yung tinatawag na interpretive method ng pagkalkula ng araw bilang isang taon, yan po yung tawag na year-day principle. Ang prinsipyong ito ay propetikong interpretasyon. Hindi po yan lumitaw sa magdamag. Isa itong matandang simulain sa Biblia. Hindi yan imbento, hindi yan nilikha
ni Daniel, kundi ito po ay isang matandang simulain sa Biblia na sinusuportahan ng maraming tao mula sa panahon ng kahit sinaunang mga ama ng simbahan. Katulad nila Tertullian at Clement hanggang sa panahon nila Luther at Melanchthon sa panahon ng Reformasyon. Sa makatwid, ito ay sa pamamagitan ng isang paraan na tinatawag nating re-articulation at rediscovery. Hindi ng innovation o invention ng Second Advent Movement ng 19th na siglo ay inaangkop ang propesiyang ito para sa interpretasyon ng mga propesiya. Yung aklat ng mga bilang, ang sa banal na kasulatan, yung bilang, yung aklat ng Ezekiel, yan po yung nagpapaliwanag sa simulain ng year-day principle. Katulad na limbawa ng sumusunod, sa loob ng 40 taon, isang taon para sa bawat isa, sa 40 araw na iyong ginalugad ang lupain ay dadalhin mo ang iyong pagkakasala bilang 1434 at dapat mong pasan ng kasamaan ng sambayan ni Huda ng 40 araw. Nagtakda ako sa iyo ng isang araw para sa bawat taon, sangayon sa Ezekiel 4:6. Ngayon mga kaibigan, sa hula ng Biblia, mayroon hong parehong literal na makasaysayang propesiya ng mga yugto ng panahon. Sa Genesis 6:3, 15:13, 41:27 at Jeremiah 25:11. Na di literal o simbolikong makahulang mga yugto ng panahon, katulad ng Apokalipsis 2:10, binabanggit yung 10 araw, yung Apokalipsis 11:9, binabanggit yung tatlo at kalahating araw, o yung sa Daniel 12, o binabanggit yung tatlo at kalahating araw. Kaya dito po talagang dapat tayong maging maingat kung bakit natin sinama ito sa atin hong pag-aaral para nun makilala yung pagitan ho nung aktual na literal na mga propesiya ng panahon. Tulad halimbawa ng mga hula tungkol sa 430 years ng pagkabihag sa Ehipto o yung 70 years ng pagkabihag sa Babylonian at ang hindi literal o simbolikong mga hula sa panahon na matatagpuan sa mga aklat ng Apokalipsis at Daniel. Ang una po ay tuwirang mga propesiya na talagang literal na makasaysayang mga yugto ng panahon sa kasaysayan ng Israel. Dito dapat mayroon tayong pag-iingat. Nagamitin yung year-day principle dahil mayroon din naman na mga sulat sa Biblia na tinutukoy yung araw na literal. Pero pag pag-uusapan po ay di literal na anyo sa mga hula o yung bang lumilitaw na simboliko ay hindi dapat malito sa mga literal na makasaysayang mga hula sa panahon kung nais natin talagang bigyan ng kahulugan na tama. Kaya sa interpretasyon ng mga propesiya, yung pong tinatawag na interpretative method, yung pagkalkula ng araw bilang isang taon, tawagin talaga yan ay year-day principle, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya dito po ay talagang ipinakikita sa atin yung pag-iingat natin, yung alamin natin kung yung bang sinabing araw ay literal o yung sinabing araw ay simbolikal. Ngayon, dito po ay dagdag ng mga prinsipyo ng year-day. Ito yung mga sumusunod na mga factors. Una, ang mga imperyo sa Daniel 2, 7, 8 at 12, yan po yung
tumagal ng mahabang kasaysayan ng mga panahon. Kaya ang kapangyarihan ng maliit na sungay ng Daniel 7 ay sinabi na mas mahaba kaysa sa alinman na umabot sa halos katapusan ng panahon. Ngayon, doon sa Daniel 8:26, dito nabanggit po hiniling na ang pangitain ng gabi at umaga. Halimbawa, yung 2,300 days ay totoo, ngunit kailangang markahan para ito ay may kinalaman sa malayong hinaharap. Ito'y nagpapahiwatig na ang yugto ng panahon ay hindi po literal na mga araw, kundi propetikong mga taon na nagpapalabas ng mga kaganapan sa hinaharap. Ikatlo, bakit mapapagod si Daniel at magkakasakit kung ang sanktuaryo ay muling itatalaga pagkatapos ng maikling panahon ng 2,300 literal na araw? Kung gagamitin natin na literal ito dito sa pangitain nitong si Daniel na may kinalaman sa 2,300 ay napakaikli lang naman noon kung tutuusin bakit siya napagod at bakit siya nagkasakit. Mga kaibigan, nauunawaan ni Daniel na ito po ay mga taon at ang pagkabihag ay hindi pa nagwawakas gaya ng ipinahayag ni Propeta Jeremias na mangyayari ito pagkatapos ng 70 taon. Yung ika-apat na factor, si Gabriel na nagpapaliwanag ng hula ng 2,300 days ay nagsabi ng 70 sanglinggo. Yung 70 sanglinggo ay 490 days ay tinakda para sa mga Hudyo. Itinakda sa ano? Malinaw na mula sa 2,300 days at pareho silang magsisimula sa utos na muling itatag ang Jerusalem noong 457 BC. Kung ang lahat ng ito po ay totoo, kung gayon, yung pong literal, o kung gagamitin natin ay literal na araw, wala po itong kahulugan. Dahil yung series ng panahon ay hindi kung magkagayon ay sapat na para sa lahat ng mga pangyayari tungkol sa Mesiyas na mangyayari dun sa lugar na yon. Kaya yung pag-uugat ng Daniel 7-9 sa pagkakatawang tao at ang pagkapako kay Jesus doon sa cross ay hinihiling na yung pong series ng panahon na pawang nakapaloob dito ay tumutukoy sa taon. Kaya hindi po talaga applicable kung ang gagamitin ay literal na mga araw. Gayun din po yung katotohanan tungkol sa sanktuaryo ng 2,300 na ang mga araw ay magkakaroon lamang ng kahulugan kung ang panahon ay tumutukoy sa mga taon. Kaya yung pong mga Adventist at biblical scholar sa buong kasaysayan, sila po'y naninindigan na ang prinsipyo sa araw, sa year day ay susi sa pagbibigay kahulugan sa apokaliptik o kaya yung mga propesiya. Ang mga tumatanggi sa prinsipyong ito, karaniwang mayroong tinatago o merong theological agenda upang ilipat yung interpretasyon ng maliit na sungay sa ilang iba pang kapangyarihan kaysa sa mga makasaysayang interpreter na inuugnay. Kaya't ang anumang prinsipyo na lumilitaw sa simbolikong di literal na anyo sa mga hula ay hindi po tayo dapat malito. We praise the Lord na ang banal na Espiritu ay nagpapaunawa sa atin at nagiging malinaw sa atin kung papaano natin uunawain ang propesiya. Kaya hindi tayo dapat malito doon sa literal, doon sa makasaysayang mga hula sa panahon kung nais
nating mabigyang kahulugan ng tama ang sinasabi ng propesiya. Kaya itong year day principle, mga kapatid, ito ang siyang magbibigay ng maliwanag na kahulugan at tamang yugto ng panahon para maunawaan natin kung kailan nagpasimula ang 2300 days at kung saan ito matatapos at ano yung makasaysayang nakapaloob dito at kung paano ang Panginoong Jesus ay papasok sa sanktuaryo sa langit para pasimulan ang kanyang pagsisiyasat. O titigil tayo muna sa puntong ito. Bukas na huwag kayong mawawala sapagkat pag-aaralan natin kung ano ba itong 2,300 days. Tayo po muna ay manalangin. Dakila naming Diyos, maraming salamat. Ginabayan niyo kami sa pag-aaral namin tungkol sa mga prinsipyong dapat naming maunawaan para maliwanag namin na matanggap ang kahalagahan ng paglilinis ng sanktuaryo. O Lord, dalangin namin, pagpalain niyo ang lahat ng mga sumusubaybay sa programang ito. Patuloy na gumawa ang banal na Espiritu sa buhay nila. At sa araw-araw, maging ligtas sila mula sa anumang uri ng kapahamakan at sakuna. Tanggapin niyo ang aming pagtatalaga at ipatawad ang aming mga kasalanan. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po mga ginigiliw, maraming salamat sa inyong pakikisama sa atin hong programa. Nawa sana sa mga tinatalakay natin, ang dalangin ko'y makasumpong kayo ng pagpapala at lubos na pagmamahal ng Panginoon. Ako po si Pastor Jose Sabat Jr. ay muling nagsasabing, mayroong nagmamahal sa iyo.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: Mindful Chat sa 89.1 FM, isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa pangkalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan, kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats every Monday, Wednesday, and Friday, 8 to 9pm. Kasama si Dr. Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
1: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
0: Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga.
2: This is Rolyn Kadalig.
1: And this is Lou Imperial.
2: Be inspired.
1: Be encouraged.
2: And let's keep rolling in the loop of faith.

0: regret.
1: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasalong si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

0: Happy, happy Sunday po mga kapatid at mga kaibigan, and welcome pong muli dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa, atid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Kamusta po kayo? Kamusta po kayo this morning? Sana po tayo ay magkaroon ng mapagpasalamat na puso, ano, dahil ginising muli tayo ng Panginoon sa araw na ito para matamasa ang mga blessings sa atin ng ating Panginoon. So tayo po'y magsama-sama sa isang oras ng talakayan patungkol sa mga bagay na makatulong sa atin para mas mapatatag ang ating relasyon sa loob ng tahanan, mga bagay na makapagpabuti sa ating kalusugan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Sa mga kaibigan po natin na nagnanais ang mga libreng aklat aralin sa Biblia, ay isend lamang po ang inyong mga kumpletong pangalan at address. I-text niyo po ang I Want the Book sa 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-853-6607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Para po sa mga hakbang sa kalusugan, ang atin pong tatalakayin sa ating serye na Happiness is Medicine, I Fear Not. Ano ba itong fear not na ito? Bakit ba hindi tayo dapat matakot sa mga bagay-bagay, sa mga nangyayari sa kaliwat kanan dito sa mundo? Ano? Bakit nga ba? Alamin po natin yan kasama si Doc Blessy Varona para sa bahaging Hakbang sa Kalusugan.
1: Napapaligiran tayo ng kaguluhan. Can you imagine, nahandyan ang bagyo, nahandyan ang pagsabog ng bulkan, nahandyan ang lindol, nahandyan ang gera, at ang matindi, nahandyan ang lahat ng political issues. So magulo, at ang tendency ng tao ngayon, matakot. Pero alam nyo, meron special message si God sa atin ngayon. Ang sabi niya sa Bible, fear not, okay? At ang sabi niya ay, fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous hand. So Isaiah 41 verse 10. So ito yung verse natin ngayon na patuloy na magbibigay sa atin ng kapayapaan. No? Ito yung solusyon eh. Pag natatakot ka, makinig ka sa promise ni Lord. Fear not, sabi niya, for I am with you. Ngayon, ang takot nahandyan, no? Ano ba talaga yung takot na yan? Ang takot na yan, sabi nga, generic eh. Ibig sabihin, lahat tayo natatakot. Walang exempted dito sa takot. Kasi hanggang tayo ay tao, meron tayong pagkatakot. Bakit? Kasi talagang physiologically, alam natin ang danger, okay? Meron tayong brain, no? Ang brain natin so powerful. Itong brain na to, so powerful. Ang utak natin, nahandito nangyayari ang mga bagay-bagay. At meron ditong parte sa brain natin, no? May tinatawag silang amygdala. Sa ilalim nito, meron siyang parang shape ng almond. Yung almond ba? Almond shape, no? Maliit lang na nandito sa bandang ilalim dito. At yan ang nakita ng science na nagbibigay sa atin ng warning na ng pagkatakot. Alarm siya, no? Ginawaan talaga tayo ng Diyos na meron tayong alarm. Nung 1937, nakita ng mga scientists sa hayop na ito talagang amygdala. Nandito sa ilalim na to, yung almond shape na to, yung amygdala, siya yung nagsasabi na nagsisignal ng takot. Okay? Siya din yung nagsisignal ng excitement. And later on, alam nyo, napatunayan talaga nila, patuloy na pag-aaral, nag-umpisa sila sa hayop, no? Yung amygdala, ang ginagawa nila, minsan inaalis nila, no? Tinitingnan nila kung yung tao, yung hayop matatakot. At talagang ini-stimulate nila yung amygdala. At napatunayan nga nila na ang amygdala, siya yung part ng brain natin na nagsisignal ng fear. Okay? So, again, established nila noong 1996 na talagang ito yung, ang amygdala, ito yung central in fear circuits. Siya talaga. Okay? Pero alam nyo ba na may isang pag-aaral, may isang tao na inalisan ng amigdala, nasira yung amigdala niya, tapos wala siyang pagkatakot. Okay, mahirap din yun, no? Na wala kang pagkatakot. And later on, alam nyo, nakita din ng science na ito palang brain natin, very, very powerful. Kung meron kang organ na sobrang natatakot, no, yung talaga nagbibigay ng signal ng pagkatakot, meron ding portion ng brain na nagbibigay ng tamang direksyon, nagre-regulate. At ito nakita nila ng 1848. Noong 1848, alam nyo ba, nakita nila na merong isang tao na na-aksidente, no? Ito yung evidence na yung frontal lobe meron talagang special function. Itong tao na to, ang pangalan niya ay si Phineas Gage. Si Phineas Gage was a railroad construction worker in Vermont construction firm. Ang ginagawa ni Phineas, siya yung nag-stimulate ng mga explosion. Kailangan nilang magpasabog kasi kailangan magkaroon ng railroad doon sa bundok, no? Magkaroon ng butas, magkaroon ng daan. So, pasasabugin nila yan at pag sumabog yan, ay magkakaroon sila ng tamang mga pamamaraan ng kanilang construction. And then, isang araw, ay nako, merong pangyayari na hindi maayos, no? Instead na yung sabog ay pupunta sa tamang direction, bumalik kay Phineas yung sabog. Na-aksidente siya, and it was a tragic incident. Alam nyo ba kung anong nangyari? Yung thumping iron, yung pang-stimulate niya ng pagsabog, bumalik kay Phineas at natamaan ang kanyang pisngi, natamaan ang kanyang mata, natamaan ang kanyang frontal lobe. At yung thumping iron na yan, tumalsik pa ng malayo. Ay nako, napakalungkot na pangyayari. 1848 to ha. Pero alam nyo ba, si Phineas, buhay! No, kahit na na-damage yung frontal lobe niya, buhay. Pero alam nyo kung ano nakita ng science? Ang nakita ng science, si Phineas was not Phineas anymore. Bakit? Kasi akala nila nung unang panahon, nung mga 1800s na yan, walang silbi yung frontal lobe. Ito yung frontal lobe, oh. Walang silbi yung frontal lobe. Kumbaga, akala nila wala tong function. Oh. So, ang ginagawa nung iba, yung sa psychiatric patients na iba, inaalisan nila ng frontal lobe, no? Sinusurgery nila kasi akala nila wala lang silbi. Pero later on, na-discover nila na yung frontal lobe pala is very, very important. Napaka-importante. Bakit? Kasi, before the accident, si Phineas, napakabuting tao. Alam nyo, pious guy, no? Mapagmahal sa pamilya. In fact, he was awarded to be the best worker in Vermont construction firm. Ay, doon. Talagang magaling na tao to, mahusay ang pamumuhay, mahusay ang ugali. Pero alam nyo, after the accident, naging iba si Phineas, no? Nagpalaboy-laboy, hindi na siya yung mabait na Phineas. And later on, si Phineas namatay 13 years after the accident. Alam nyo? Kung ano, if you want to see the skull, yung bungo ni Phineas may butas dito, tapos yung thumping iron, they are still in Warren Anatomical Museum in Harvard University na nagsasabi sa atin na ang frontal lobe ay very, very important. Especially, no, ang frontal lobe ay importanteng-importante lalo pa sa mga tamang decision natin, yung mga pagre-regulate natin ng buhay natin, mga ugali natin, no. And later on, sabi nila, the frontal lobe is the command center of the body, okay? Yan pala yung command center of the body, the seat of your spirituality, the seat of your intentionality, ito yung seat of our will, no? Ito talaga yung brain, yung party ng brain na nagkakaroon tayo ng mas magandang karakter, mas magandang pangunawa sa buhay, mas magandang relasyon. Ito yung nagli-lead sa atin ng maayos, no? Maayos na kaugalian, no? So again, maayos na pag-iisip ng paniniwala, maayos na pakiramdam siya, okay? So si frontal lobe, very, very important. Kaya ito pang frontal lobe na to, ito pala yung command center of the body. This is the seat of our will. Actually, this is the primary organ through which heaven communicates with us. Yung mga anthropologists, nakita nila na ito hardwired, no? Talagang hardwired to think better, and good life, no? Itong frontal lobe na to, even scientists nakita nila, ito pala yung brain na talagang very important when it comes to goodness, when it comes to good character, no? Ito yung frontal lobe na siya din yung primary organ nga na nagbibigay sa atin ng paglapit sa Panginoon. Ngayon, bakit natin dapat pag-usapan to? Kasi nga, palalakasin natin si frontal lobe at si amygdala. Pakinggan natin kasi may danger, pero alam nyo, pag nag-balance silang dalawa, napakaganda ang mangyayari sa atin. Napakaganda. Sobrang maganda. Kasi yung amygdala, it can detect the threat, no? Makikita talaga niya yung threat. Tapos, talagang kaya nga nag-generate siya ng fear. Talagang signal sa atin, alarm sa atin. Pero alam nyo, yung frontal lobe, it interprets a threat and regulate fear. Oh, tapos makakaisip kayo ng mga decisions sa buhay. So, pag nag-balance silang dalawa, you can have really very healthy brain. At yung healthy brain na yan, magkakaroon ka ng healthy life, di ba? So, napakaganda. So, balikan natin, no, nung sinabi ni Lord na, fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. Wow, ang ganda. Sabi ni Lord, tutulungan kita, no? Sasamahan kita. Napakaganda, napakagandang pangako. And then, sabi nga sa Biblia, no? Alam nyo, maraming promises ang Bible. Ang sabi ng Biblia sa 2 Peter 1:3, sabi niya, His divine power has granted to us all things, lahat ng bagay that pertain to life and godliness. Wow, lahat ng bagay ito, hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi lahat ng bagay that will pertain to life and godliness. Okay, so pag sinabi ni Lord na fear not, for I am with you, abay, lahat ng bagay nahandyan na yan, no? So, ibig sabihin, sabi ni Lord, binigyan tayo ng all things that pertain to life and godliness, aba, kung meron kang pagkatakot, tamang signal, no? Dahil may danger, bibigyan ka din ni Lord ng tamang regulator, no? Ito yung brain natin. Ito yung magbibigay sa atin ng mga tamang pagpapasya. Okay? So, again, when we are really looking at the verse fear not, alam nyo ba na itong fear not na to, talagang itong verse ng nagsasabi sa Bible na fear not, this is one of the most beautiful verse nga na kailangan natin ngayon. Bakit? Kasi siya yung most repeated verse, repeated command in the Bible. Siya yung pinakamadalas na command sa Bible. Alam nyo ba? Kung bibilangin nyo yung lahat ng fear not sa Bible, 365 times kaya. Kaya every day meron kayong isang fear not. Meron tayong, hello, makinig ka. Kung takot ka ngayon, ibang fear not. Bukas, ibang na namang fear not. So, fear not, for I am with you. Fear not, paulit-ulit na fear not. The most repeated command in the Bible. At ang itong fear not na to, kasi alam ni Lord na marami tayong marami tayong mai-encounter na fear. Okay, sabihin natin, yung fear ay talagang nahandyan lang, bata, natatakot, no? Halimbawa, umpisahan natin sa dalaga. Yung dalaga, takot, sino kaya mapapangasawa ko? Diba? Nagwo-worry, sino kaya, mabuti kaya ang mapapangasawa ko? Wala pa nanliligaw, may manliligaw kaya sa akin, so takot ka agad. So sabi ni Lord, fear not, for I am with you. Ay, ngayon nakapag-asawa na siya, no? Nung nakapag-asawa na siya, teka muna, magiging happy marriage ba to? So takot ka na naman, so fear not na naman ang pakikinggan natin sa Bible. Tapos nagbuntis, abay, yung pagbubuntis may challenge yan, no? So, nandiyan na naman yung panganib, yung kaba na naman, fear. Kaya makikinig ka na naman sa Bible, fear not. Tapos, mga anak, abay, nakakatakot yung mga anak. Talaga naman. Kaya lalo kang dapat makinig sa fear not. Oh, tapos later on, nanganak ka, magpapalaki ng bata. Tapos, magagabay ng bata. Paulit-ulit ang iyong pakiramdam. Kaya paulit-ulit na sinasabi ng Biblia, fear not. Okay? Sabi ni Lord, I am with you. Okay? And then, later on, yung bata magpapasok na sa school. Pagpasok sa school, sasamahan yan eh. Pagka mga first day of school ng nanay, pareho umiiyak na yung anak at saka yung nanay. So, pareho na silang makinig sa Biblia, fear not, sabi ng Lord. And then later on, hanggang magka-college, mag-e-exam na yung bata, magbo-board exam, yun pa rin, takot. Okay? So, paulit-ulit yung pagkatakot sa buhay ng tao. Kaya si Lord, napakabait sa atin. Paulit-ulit din sinasabi, fear not. At yung promise ay matindi. No, hindi lang sinabing huwag kang matakot. Ang sabi niya, huwag kang matakot, for I am with you. I will strengthen you. Wow! Talagang itong fear not na to, pagka napakinggan natin siya, ito yung talagang isa sa pinaka importanting verse na ma-memorize natin, lalong-lalo pa sa panahon ngayon. Ayan, hindi na nga natin alam kung anong mangyayari bukas, hindi natin alam kung anong mangyayari sa susunod na araw, sa susunod na buwan, hindi natin alam kung ano ang kalalagayan ng ating mundo, ng Pilipinas na lang, hindi natin alam kung anong patutunguhan ng mga pangyayari-yari sa mga kapaligiran. Kaya ang sabi ni Lord, fear not. Okay? Pero ang meron siyang gusto, no? Pag sinabi niyang fear not sa Bible, he is not just saying na huwag kang matakot. Ang gusto ni Lord, alam niyo ano kung ano, magkaroon tayo ng good relationship sa kanya. Sabi ng God, sabi nga ng God, fear not, for I am with you. Alam niyo, may message sa atin si Lord. Ang message niya, yung kanyang desire, no? God's greatest desire is for us to believe him, no? Believe him. Paniwalaan natin siya. At ito talaga ang gusto niya, yung relationship. Gusto din natin magkaroon tayo ng good relationship sa Panginoon. At yung pagkatakot, no, maaari itong mag-lead sa mas closer relationship sa kanya. At napakabuti ng Diyos kasi balance yung bigay niya sa atin. Kung merong warning, may alarm, meron tayong talino na manggagaling dito sa ating frontal lobe. At itong frontal lobe na to, patuloy nating pagyamanin ang ating pagtitiwala sa kanya. Kailangan lang araw-araw. Ito yung sinasabi na hindi lang yung trust him, no, in the past, trust him in the present, trust him for the future. Kaya yung pagtitiwala natin sa Panginoon, continuous, araw-araw, hindi nga araw-araw, dapat minuminuto, sigo-segundo ang pagtitiwala sa Panginoon. At pag na-develop natin sa ating brain yan, alam nyo ang lakas-lakas nitong verse ng fear not, for I am with you sa buhay natin. Talagang real na ma-experience mo na ang Diyos ay isa sa atin. So napakagandang pangako po to. Sana po mag-memorize tayo ng Isaiah 41 verse 10. Tapos kung hindi nyo pa ma-memorize ngayon, ilagay nyo sa papel o ilagay nyo sa inyong wallet o kaya i-type nyo sa cellphone nyo. Tapos gawin nyo siyang screen, no? Ilagay nyo sa table o gawin yung frame. At itong promise ni Lord na to para sa ating lahat, bata o matanda, okay? Mayaman o mahirap, ang sabi ni Lord sa atin, fear not, no? Those of you who are worrying, yung mga marami sa atin na talagang affected na affected, ang kalusugan, ang finances, no? Yung mga relationship, God has a very special message po para sa inyo. Ang sabi po niya, fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. Wow! Tutulungan niya tayo at i-uphold niya tayo with His righteous hand. So I personally believe, mag-enjoy po tayo dahil ang Diyos ang nasa atin. Ang takot na andyan lang, pero ang paggawa ng mas magandang mga bagay, no, na magbibigay sa atin ng kaligayahan, nandiyan din, provided din sa atin ng Panginoon. So God bless you, and I hope and pray na sana tayong lahat magkaroon ng mapanatag, no, payapa at maligayang pamumuhay. And listen to God, no? Isaiah 41 verse 10. Umpisahan na po nating i-memorize. So God bless po. Bye-bye.
0: Thank you so much, Doc Blessy. So mga kapatid, mga kaibigan, ano, fear is natural, especially nowadays. Ano, maraming mga kaganapan, marami tayong mga struggles, marami tayong mga iniisip, katulad ng mga financial struggles, grief, o kung ano-ano pa. Pero lagi po nating tatandaan, ano, huwag tayong matakot dahil ang Diyos po ay laging nandyan para sa atin. Ang sabi nga, fear not, for I am with you. Magkaroon tayo din. Ano po, isang magandang reminder din ito para sa atin na magkaroon ng magandang relasyon sa ating Panginoon at lagi po tayong magtiwala sa kalooban ng Diyos. Mga kaibigan, kung kayo po may mga katanungan o nagnanais mag-share ng inyong mga refleksyon, ay ipadala lamang po yan sa 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-853-6607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, bago po tayo dumako sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos, tayo po muna ay makakarinig ng isang awitin.

0: Maraming maraming salamat po sa napakagandang mensahe ng awit at tayo nga po'y dumako na sa ating pag-aaral ng Biblia. Mga kaibigan, kapag pinag-uusapan po ang pagiging saksi ni Kristo, madalas nating iniisip ang pangangaral, pagtuturo o pagsasalita tungkol sa Biblia. Ngunit ipinakita po ni Dorcas na maaari rin tayong magpakatotoo sa pamamagitan ng mga bagay na ating ginagawa at ibinibigay. Si Dorcas po na tinatawag ding Tabitha ay isang alagad ni Jesus na naninirahan sa Joppa. Hindi nakatala na nangaral siya sa maraming tao o nagsalita sa malaking pagtitipon. Ngunit kilala siya dahil sa kanyang pagkakawang gawa, ayan ano, at mga damit na ginawa niya para sa mga nangangailangan. Ang kanyang karayom, sinulid, tela, panahon at kakayahan ay naging mga kasangkapan ng pagmamahal. Ang mga damit na ginawa niya ay hindi lamang panakip sa katawan. Ang mga ito ay naging tahimik, ngunit makapangyarihang patotoo tungkol sa pag-ibig ni Jesus. Kaya naman po, ang ating paksa ay patungkol kay Dorcas who witnessed through things. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Anupat sa araw-araw kanyang pinaparanas, ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral sa Aklat ng Gawa, na ito ay sulat din ni San Lucas. Siya rin ang sumulat sa Gospel of Luke. At ang Aklat ng Gawa ay tinaguriang Aklat ng Banal na Espiritu sapagkat ang may kapangyarihan para ang Iglesia ay magtagumpay walang iba kundi ang Banal na Espiritu. Bagamat ang Iglesia nakakaranas ng pagsubok, pag-uusig, subalit ang Banal na Espiritu ang isang prime mover para sila ay gagawa at lalaganap ang Ebanghelyo ng ating Panginoon at lalago ang Iglesyang Kristiyano. Kaibigan, ang ating bigyan ngayon ng pansin, Dorcas who witness with deeds. Si Dorcas na

0: naging saksi sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Madalas nating narinig na hindi ka maliligtas sa mga gawa. Tunay po yon na tayo ay kailangan sumampalataya. Katulad ni Abraham, siya'y sumampalataya sa ating Panginoon at siya'y tinawag na kaibigan ng Diyos. Pero hindi po natapos si Abraham sa kanyang naging karanasan na siya'y sumampalataya. Ang sabi nga sa ating Biblia sa Henesis Kapitulo 26, Versikulo 5, sapagkat pinakinggan ni Abraham ang aking tinig at sinunod ang aking tagubilin, ang aking mga utos, ang aking mga batas, at ang aking mga kautusan. Kaya yung sinasabi ng iba, hindi ka maliligtas sa gawa. Tama po yun. Pero ang mga taong maliligtas ay merong mabuting gawa. At sa mabuting gawang ito, kaibigan, sa ganitong paraan ngayon, si Dorcas ay naging alagad at naging mabisang saksi ng ating Panginoon. Sa pagkapatuloy ng panahon, ang iglesia, kaibigan, ay lumago ng lumago. Thousands were saved at Jerusalem and beyond. Libo-libo ang tumanggap sa ating Panginoon. Katunayan, kaibigan, ang sabi ng Biblia, noong nangangaral si Apostol Pedro, isang araw 3,000 ang tumatanggap sa ating Panginoon bilang kanilang tagapagligtas. Meron pang 5,000, araw-araw yang, kaibigan. Kaya dumami lang dumami ang mga kaanib ng iglesia. Subalit sa kabila ng pagdami ng mga kaanib ng iglesia, meron namang gawain si Satanas na gusto niyang hindi dumami ang mga mananampalataya. Nandyan si Saulo na siya'y patungo sa Damasco upang kanyang ibilanggo ang mga tumatanggap at nananampalataya kay Kristo. Sa kanyang pagpunta sa Damasco, gagapusin niya, kaya ang iba'y papatayin niya. Subalit, kaibigan, ang lalaking ito ay tumanggap din kay Kristo nung siya ay nakatagpo niya ang ating Panginoon sa daan. Kaya nga, ang gospel ng Panginoon ay lumaganap sa Judea, sa Galilea, at gayon din sa Samaria at sa lahat ng dako ng sanlibutan na ito. Kaya bagamat ngayon merong pag-uusig sa bayan ng Diyos, kaibigan, patuloy pa rin na hindi pwedeng pigilan ang paglago ng iglesia sapagkat sa pangunguna ng Banal na Espiritu. Maling itanong natin, kaibigan, bakit kung ang Banal na Espiritu ang siyang nangunguna sa iglesia, nung si Kristo ngayon ay nasa langit na, bakit nagkakaroon pa ng pag-uusig sa iglesia? Kaibigan, meron ang sinasabi sa aklat ng Apokalipsis Kapitulo 3. Ang sabi doon ay, bumili ka sa akin ng gintong dinalisay sa apoy. Ang mga taong maliligtas, kaibigan, ang kanilang pananampalataya ay kailangan madalisay sa pamagitan ng mga pagsubok sa kanilang buhay. Kaya nga, bagamat ito ay hindi magandang karanasan, pero ito ay isa ring paraan upang ang ating mga pananampalataya ay madalisay. Kaya nga, kaibigan, sinasabi ng ating Biblia sa pagkapatuloy, si Apostol Pedro ay nagpunta sa Lida bago siya nagpunta at binuhay si Tabitha o naging Dorcas, ang kanyang pangalan ay isang lingkod ng Diyos, isang alagad ayon sa banal na Espiritu, at siya namatay. At ngayon, ito yung mga pangyayari. Ang sabi ng Biblia, sa pagdalaw ni Pedro sa lahat ng dako, sa mga mananampalataya, pumunta rin siya sa mga banal na ninirahan sa Lida. Dooy natagpuan niya ang isang lalaki na ang pangalan ay Aeneas, na lumpo at 8 taon nang nakaratay. Sinabi sa kanya ni Pedro, Aeneas, pinagaling ka ni Jesucristo, bumangon ka at ayusin mo ang iyong higaan. agad namang siyang bumangon, siya'y nakita ng lahat ng mga naninirahan sa Lida at sa Sharon at sila'y bumangon at sila'y bumaling sa Panginoon. Kaya nga, dahilan sa merong pinagaling na may sakit, isipin natin na isang taong lumpo sa matagal na panahon, sa pangalan ni Jesucristo ngayon ay napagaling ang lalaking ito at ang sabi, bumaling sa Panginoon ang maraming mga tao. At ang lidang ito ay malapit sa Joppa na kung saan nandoon si Tabitha o Dorcas. Ang sabi ng Biblia sa ating pag-aaral na ito, na ang unang punto kaibigan, Dorcas was a disciple. Sa versikulo 36 ng kapitulo 9 ng Gawa, ganito ang ating mababasa. Noon may isang alagad sa Joppa na ang pangalan ay Tabitha. Sa makatwid na si Tabitha, na meron ding pangalan sa Grego na Dorcas ang wika, ay isang alagad, disciple. Kaya nga, ang pagiging alagad maging noong unang panahon, hindi lamang sa mga lalaki kundi pa naman sa lahat, pati mga babae. Ang sabi nga, noon ay may isang alagad sa Joppa na ang pangalan ay Tabitha na sa Grego ay Dorcas. Kayong pangalang Tabitha sa Grego, ang pangalan nito ay Dorcas. Siya'y puspos ng mabuting gawa at ng pagkakawang gawa. Isipin natin mga kaibigan, ang babaeng ito, ang wika ng Biblia, siya'y puspos ng mabuting gawa. Taliwas naman sa sinasabi ng ibang mga ngaral na hindi ka maliligtas sa gawa, totoo po yun. Pero yung mga tao maliligtas, may mabuting gawa. Bakit? Yung binabanggit sa aklat ng San Mateo, Kapitulo 25, ang sabi ng Panginoon sa mga maliligtas, ako'y nagutom, pinakain niyo ako. Ako'y nauha, pinainom niyo ako. Ako ay nagkasakit, dinalaw ninyo ako. Ako'y nabilanggo, ang wika ay dinalaw ninyo ako. Eh, ang sabi ngayon, ang tanong ng mga maliligtas, Panginoon, kailan ka nagutom, pinakain ka namin, kailan ka nauha, pinainom ka namin, kailan ka nagkasakit, ay dinalaw ka namin, at kailan ka nabilanggo, at ikaw ay aming dinalaw. Ang sabi ng Panginoon sa mga taong maliligtas ay, sapagkat ang inyong ginawang mga ito sa aking pinakamaliit na mga kapatid, sa akin ninyo ginawa. Kaya kailangan ito, kaibigan. Meron ang binabanggit, hindi maaaring paghiwalayin ang pananampalataya at ito ay may bungang mabuting gawa. Ano sabi ng ating Biblia? Dito sa Tito 2:14, narito ang sulat ni Apostol Pablo. Siya ang nagbigay ng kanyang sarili alang-alang sa atin upang tayo'y matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at palakasin para sa kanyang sarili ang sambahayang pag-aari niya na masigasig sa mabuting gawa. Anong sabi sa atin? Masigasig sa mabuting gawa. Ang sabi pa nga ni Santiago, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. At ang sabi pa niya, ipakita ko sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking gawa. At meron pang binabanggit, kaibigan, na yung mabuting gawa ay kailangan ding makita sa mga Kristiyano. Anong sabi ni Apostol Pablo sa Epeso 2:8-10, ganito, kaibigan. Kasi ang iba, pagka binasa ito hanggang sa versikulo 9 lang, pero basahin natin hanggang versikulo 10. Ano sabi ng Biblia? Sapagkat sa biyaya, kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Anong binabanggit, kaibigan? Naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. 9. hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmalaki. Ito na ngayon, kaibigan. Sapagkat tayo kanyang pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabuting gawa na inihanda ng Panginoon ng ulo pa upang siya nating lakaran. Anong sabi, kaibigan? Gusto kong basahin na muli yung versikulo 10. Sapagkat tayo kanyang pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabuting gawa. Kaya nga, tayo nilalang ng Diyos at makita sa atin ang mabuting gawa, hindi para maligtas. Yung mga tao ngayong may mabuting gawa, meron silang pananampalataya at bunga ng kanilang pananampalataya, sila ay merong mabuting gawa. Aking ulitin, kaibigan, hindi tayo inaaring ganap, hindi tayo tinatanggap na banal ng Diyos sa pamagitan ng gawa, kundi ng pananampalataya. Pero ano yung sinasabi ng ating Biblia? Anong klaseng pananampalataya, kaibigan? Ganito ang sabi ng ating banal na kasulatan. Sulat pa rin ni Apostol Pablo sa Galacia 5:6. Sapagkat kay Kristo Jesus ang pagtutuli o di pagtutuli ay walang kabuluhan, kundi ang pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Faith that works, kaibigan. Sapagkat kung ang tao nanampalataya na walang gawa, kaibigan, patay ang kanyang pananampalataya. Katulad ng ating nabasa na pag-aralan sa nakaraan, noong yung Yunoko na taga Ethiopia, kanyang naunawaan yung tupa walang iba o yung kordero ng Diyos na kanyang binabasa sa aklat ng Isaias ay si Kristo, ang sabi ngayon, ano bang dahilan para ko hindi mabinyagan? Kaya nga, hindi po siya tumigil sa sinasabing pananampalataya, kundi ang kanyang pananampalataya ay merong gawa. Hindi upang maligtas, kundi siya'y ligtas na. Ang sabi pa nga ng ating Biblia sa ibang bahagi sa aklat ng San Juan, if you love me, keep my commandments. Ang ating ngayong pagsunod, hindi para maligtas, kundi ito'y bunga ng ating pag-ibig sa Diyos. Kaya nga, maliwanag, kaibigan, ang sinasabi ng banal na kasulatan. Bakit kailangan ang mabuting gawa? Na katulad ni Dorcas, ang sabi ng ating Biblia, San Mateo 5:16, napakaganda rito na binabanggit sa atin. 5:16, paliwanagin ninyo nang gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabuting gawa at walhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. Kung ikaw man ay merong mabuting gawa, dapat ang maitaas, kaibigan, walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Kung ako man ay gumagawa ng mabuti para ako ay purihin ng mga tao, maling motibo. Sa ating mabuting gawa, kinakailangan ating ipakita, paliwanagin natin ang ating paligid sa mabuting gawa upang purihin ang Diyos. Anong sabi, kaibigan? Paliwanagan o paliwanagin ninyo ng gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabuting gawa at walhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. Kaya napakaliwanag, kaibigan, ang binabanggit ng ating Biblia. Inuulit ko, hindi po tayo naliligtas sa mabuting gawa. Subalit, ang merong mabuting gawa, sila ang maliligtas. Pananampalatayang gumagawa. Ano pang sabi sa aklat ng Apokalipsis 14:13? At narinig ko ang isang tinig mula sa langit na nagsasabi, isulat mo ito, mapapalad ang mga patay na namatay sa Panginoong mula ngayon. Oo, sinasabi ng Espiritu, sila'y magpapahinga sa kanilang mga gawa sapagkat ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. Meron pa ngang binabanggit kaibigan si Apostol Pablo kung sino yung mga aaring ganap. Sa aklat ng Roma, Kapitulo 2, versikulo 13, ganito ang sabi, sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang tumutupad sa kautusan ay aaring ganap. Kaya nga, palaging binabanggit ni Apostol Pablo ngayon yung mga aaring ganap sa pamagitan ng pananampalataya sa biyaya. Subalit, sino ba yung aaring ganap? Yung bang tagapakinig o yung mga sabing kundi ang mga tumutupad sa kautusan ay aaring ganap? Kaya nga, don't get me wrong na katulad ng sinasabi ng iba, ikaw ay para maligtas, ikaw ay dapat gumawa ng ganito. Kaibigan, ikay gumagawa ng mabuti sapagkat ikaw ay ligtas. Kaya nga, napakaganda ng pag-aaral nito tungkol sa buhay ni Dorcas. Ang pangalawang bahagi nito, Dorcas was diligent. Siya ay may kasipagan. Bakit? Anong sabi ng ating Biblia bilang saksi ng ating Panginoon? Ganito ang kanyang karanasan. Noon may isang alagad sa Joppa na ang pangalan ay Tabita. Nasa Grego ay Dorcas. Siya'y puspos ng mabuting gawa at ng mga pagkakawang gawa. Kaya kaibigan, ito yung kanyang katangian na bilang alagad ng ating Panginoon. Subalit may nangyari sa kanya, kaibigan. Anong nangyari sa kanya? Ito, sa versikulo 9, 38 hanggang 42 ng gawa, siya po ay namatay. Sapagkat malapit ang Lida sa Joppa nang mabalitaan ng mga alagad na si Pedro ay naroon, nagsugo sila sa kanya ng dalawang tao at ipinakiusap sa kanya, pumarito ka sa amin sa lalong madaling panahon. Bakit? Kaagad tumayo si Pedro at sumama sa kanila. Pagdating niya, kanilang inihatid siya sa silid sa itaas. Lahat ng mga babaeng balo ay nakatayo sa kanyang tabi at umiiyak. At ipinapakita ang mga kasuotan at iba pang mga damit na ginawa ni Dorcas noong siya'y kasama pa nila. Kaya itong mga balong ito, umiiyak sila sapagkat si Dorcas ay naging isang saksi ng Panginoon at ang kanyang ginamit walang iba kundi yung karayom na kanyang itinalaga upang siya ay magkaroon ng mabuting gawa, makatulong sa pangangailangan ng iba, lalo na yung mga balo noong panahon na yon. Kaya nga sabi, kaagad tumayo si Pedro at sumama sa kanila. Pagdating niya, kanilang inihatid siya sa silid sa itaas. Lahat ng mga babaeng balo ay nakatayo sa kanyang tabi at umiiyak. At ipinakita ang mga kasuotan at iba pang mga damit na ginagawa ni Dorcas noong siya'y kasama pa nila. 40. Pinalabas silang lahat ni Pedro at pagkatapos ay lumuhod at nanalangin siya. Bumaling siya sa bangkay at kanyang sinabi, Tabita, bumangon ka. Iminulat niya ang kanyang mga mata at nang makita niya si Pedro ay naupo siya. Kaya nga, nandun si Pedro, mga kapatid at mga kaibigan, sa pangalan ng ating Panginoon, binuhay si Tabita o ang pangalan niyang sa Grego ay Dorcas. Iniabot ni Pedro sa kanya ang kanyang kamay, ayon sa 41, at siya'y itinindig. Pagkatapos tawagin ang mga banal at mga babaeng balo, siya'y iniharap niyang buhay. Ito'y napabalita sa buong Joppa at marami ang nanampalataya sa Panginoon. Anong pangyayari, kaibigan? Si Dorcas ay namatay. Bakit niiyakan siya? Nakatulad ng nangyari sa karanasan ni Lazaro nung ang ating Panginoon ay kasama pa ng mga lagad sa lupang ito. umiyak o tumangis ang ating Panginoon nung namatay si Lazaro, sapagkat kaibigan siya ng Panginoon. At ito kaibigan, si Tabitha o Dorcas, maraming mga mabuting bagay ang kanyang ginawa. Siya naging saksi ng Panginoon sa pamagitan ng mabuting gawa. Kaibigan, kung ikaw ay nakatira sa isang community o sa isang barangay, at ikay lilipat sa ibang lugar, ahanapin kaya nila ikaw na bilang isang lingkod ng Diyos. Manginginayang ba sila na ikay umalis sa kanilang komunidad? At sasabihin, huwag ka nang umalis, dito ka na lang. Ang sabi pa nga ng iba, I would rather see a sermon than to hear one. Dito ipinakita ngayon ni Dorcas o Tabitha na sa kanyang mabuting gawa ngayon, siya ay naging saksi ng ating Panginoon. Maganda na tayo ay magbibigay ng pabalita. Pero ang sabi nga ng iba, I would rather see a sermon than to hear one. Yung may pakita sa ating ngayong mabuting gawa, kaibigan, kung ano ang mabuti na nais ng Diyos na makita upang ngayon tayo ay maging saksi para sa iba. Kumusta, kaibigan, ang ating pamumuhay? Kaya ang sabi, Dorcas was delivered. Si Dorcas ay namatay, subalit siya ay muling nabuhay. Binuhay siya ng Diyos na ginamit si Pedro. At kaibigan, para kong nakikita ngayon dito sa pangyari na itong mga umiiyak ng mga babaeng balo, gayon na lamang ang kanilang katuwaan nung si Dorcas ay nabuhay. Nagpatuloy siya sa kanyang magiging saksi o pagiging saksi ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mabuting gawa. Nanupat sa pangangailangan ng iba na meron siya, siya ay naging saksi ng ating Panginoon. Kaibigan, yubang kaalaman ay nagiging isang bagay na maaring magamit upang ang gawain ng Diyos ay magpapatuloy. Marahil isa kang simpleng farmer. Subalit sa iyong pagiging simpleng farmer, nabubuhay ka sa iyong komunidad o sa iyong barangay, nakikita sa iyo ngayon na ikaw ay isang alagad ng Panginoon. At bagamat ikaw ay hindi mayaman, pero kapag ka merong mga tao nangangailangan at lumapit sa iyo, anuman ang meron ka, nakalaang kang tumulong. Gayun ba, kaibigan, ang isang taong tumanggap kay Kristo, siya ay merong mabuting gawa. Makita sa kanya ang Kristo na kanyang sinasampalatayan. Kaya ang sabi, I would rather see a sermon than to hear one. Kaya nga, nakikita ba sa iyo ang liwanag ng Ebanghelyo? Ang sabi nga ng isang mangangaral, don't do what I do, but do what I say. Ang mas maganda, do what I do, and also do what I say. Hindi lamang tayo naging halimbawa sa ating pangangaral, sa ating pagkasalita. Halimbawa tayo sa mabuting gawa. Bago tayo magtatapos sa pag-aaral na ito, nais kong basahin ang pangako ng ating Panginoon, San Marcos 11:22-24. At sumagot si Jesus sa kanila, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, nang sino mang magsabi sa bundok na ito, mabunot ka at mapatapon ka sa dagat at hindi nag-aalinlangan sa kanyang puso, kundi naniniwala na mangyayari ang kanyang sinabi ay mangyayari nga iyon sa kanya. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na iyong idalangin at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo at iyon ay mapapa sa inyo. Tayo'y manalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos, marami pong salamat sa inyong mga pangako. Tulungan po kaming manampalataya. Tulungan po kami, O Diyos, makita sa aming pamumuhay ang liwanag ng Ebanghelyo. Na kapag nakita kami ng maraming mga tao, pupurihin ang aming Diyos. Dakilang Diyos, pagpalain po ang aking kaibigan. Pagpalain po ang kanyang buong sambahayan. Makita nawa sa kanyang pamumuhay sa kanyang community ang liwanag ng Ebanghelyo. Salamat po o Diyos sa inyong pagtugon sa aming panalangin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kaibigan, ang pagpapala nawa ng Diyos ang sumayo. Pagpalain ka nawa ng ating Panginoon.
1: Maraming salamat po, Pastor Romy. Nawa po ito'y naging pagpapala at naging inspirasyon po ang kwento ni Dorcas po sa atin. Ano, si Dorcas po ay nagpatotoo hindi lamang sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan po ng mga bagay na ginawa ng kanyang mga kamay. Ang mga kasuotan pong kanyang tinahi ay naging malinaw na ebidensya ng isang pusong binago ng pag-ibig ni Kristo. Ipinapakita po ng kanyang buhay na hindi kailangang magkaroon ng malaking posisyon, mataas na pinag-aralan o pambihirang kakayahan upang maging mabisang saksi. Ang kailangan po ay isang pusong handang maglingkod at mga kamay na handang gumawa. Maaaring hindi po tayo makapangaral sa harap ng maraming tao, ngunit maaari tayong magluto para sa nagugutom, magbigay ng damit sa nangangailangan, gumawa ng kagamitan para sa iglesia, maglaan ng sasakyan para sa may sakit, gumamit ng teknolohiya upang ibahagi ang ebanghelyo at gumawa ng simpleng bagay na nagpapakita ng pag-ibig ni Jesus. Yan po ang mga bagay na pwede nating gawin kung hindi po tayo sanay na humarap o tumayo sa pulpito. Ano, ang mga pinakamahalagang tanong po ay hindi lamang anong masasabi ko tungkol kay Kristo, kundi ano ang maaari kong gawin upang makita ng iba ang pag-ibig ni Kristo? Nawa po ito'y pagnilay-nilayan natin ngayong umaga. At kung kayo pa'y may mga katanungan o nagnanais mag-share ng inyong mga refleksyon o di kaya naman nagnanais po kayo na mag-Bible study, ay maaari po namin kayong matulungan. Tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777 o di kaya naman sa 0968-8536-607 at para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Once again, gusto ko po kayong pasalamatan sa inyong patuloy na pagsubaybay, pagsuporta sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila at magkita-kita po ulit tayo bukas same time, same station dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa. Isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating. Tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

0: ay nagpapasalamat tayo sa Panginoon sapagkat tuwing umaga ay laging sariwa ang laan na atin pong natatanggap. Tuwing umaga, totoo ang sabi ng Biblia na siya na nangako ay tapat sa atin at ang kanyang katapatan ay laging bago tuwing umaga. Kaya nga't napakasarap na atin pong pasimulan ang atin pong araw mula sa umaga na tayo ay uupo sa paanan ng Panginoon sapagkat ako'y naniniwala na sariwang katotohanan, sariwang laan, muli ang ibubuhos ng langit sa atin pong buhay upang tayo ay magpatuloy na maging masaya at patuloy na maranasan natin ang tunay na ligaya ng buhay. Tayo pong lahat ay manalangin. Mahal po naming Diyos, maraming maraming salamat po. Salamat sa inyong kabutihan. Salamat sa inyong katapatan. Salamat na kami araw-araw ay inyong iniakay tuwing umaga upang maupo sa inyong paanan, pakinggan ang inyong pabalita. Ipagkaloob po ninyo sa amin ang magandang kaisipan at pusong mapagtanggap sa laan ng langit na amin pong mapapakinggan sa araw na ito. Samahan po ninyo kami sa aming pag-aaral alang-alang sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ngayon ay nasa ika-anim na bahagi sa atin pong pag-aaral na may kinalaman sa bunga ng banal na espiritu. At ang atin pong susing talata ay masusumpungan sa aklat ng Galacia, Kapitulo 5, talatang 22 at 23. Nais ko pong basahin sa inyo bilang pasimula. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. At ngayon naman po ay ang kabutihan ang siyang tanging focus ng atin pong pag-aaral ngayon pong umaga. Ang mga bunga ng banal na espiritu na ito sa atin pong buhay ay siyang ebidensya ng tunay na likas ng Panginoon na dapat mahayag sa puso at isipan, buhay, buong pagkatao ng isang taong sumusunod sa atin pong Panginoon. Ito ho ay mga matataas na pamantayan na dapat ay atin pong maabot, hindi sa ating sariling gawa, kundi sa patuloy na pagpapasakop ng atin pong buhay, ng ating buong kaluluwa sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sapagkat ang banal na Espiritu na siyang nananahan sa atin pong mga puso, pinagbubunga ito sa atin pong buhay araw-araw. Hindi gawa ng Espiritu, kundi bunga ng banal na Espiritu. Ang kaligtasan ay hindi po pagbabago, bagkus ang kaligtasan ay pagkapanganak na muli. Ang mga pagbabago sa atin pong buhay ay hindi dulot na tayo ay gumagaya, kundi ito po ay gagawan ng banal na Espiritu sa atin pong buhay. Kapangyarihan na walang ibang hangarin kundi ikaw at ako ay mabago, ikaw at ako ay magkita ang likas ng Panginoon sa atin pong buhay. Alam po ninyo, ang banal na Espiritu ay laging gumagawa ng mabuti sa buhay ng isang mananampalataya. Paano ho natin malaman na mabuti ang ginagawa ng banal na Espiritu? Sa pagpapatuloy ng atin pong pag-aaral ay atin pong maunawaan at malalaman kung ano ang ginagawa ng Espiritu sa atin pong buhay para naman makita na ito ay bunga na tayo ay tunay na mga anak at tagasunod ng atin pong Panginoon. Una, ang walang iba kundi ang mabuting disposisyon. Ang mabuting disposisyon ay kakaiba po ito sa tinatawag natin na mabuting mood. Ang mood ay they come and go. Ang moods ay nagbabago-bago katulad po ng weather o di kaya katulad ng panahon. Ang mabuting disposisyon ay bahagi ng atin pong personalidad. Ito ay higit doon sa tinatawag po nating minanang ugali. Ito ho ay buhay na patuloy na nakakaranas ng pag-ibig ng Panginoon. Ito ang tinatawag na pag-ibig na meron tayo sa ibang mga tao katulad ng pag-ibig at pagtanggap ng Panginoon sa bawat isa. Madaling salita, ang mabuting disposisyon sa buhay ng isang mananampalataya ay isang buhay na kung saan napakadaling pakitunguhan, napakadaling pakisamahan, napakadali ang buhay para sa kanya. Ang mabuting disposisyon ay ginagawa ang tao na siyang approachable every day. Kahit na hindi maganda ang panahon, maliwalas ang muka ng isang taong merong mabuting disposisyon. Kahit na wala ng pera, na dapat ay malungkot tayo kapag wala tayong pera, subalit ang kanyang muka na babanaagan pa rin natin ng kagalakan na parabagang walang problema, parabagang walang nangyayaring krisis sa kanyang buhay. Ang mabuting disposisyon ay nagpapakita ng pag-ibig, nagpapakita ng kagalakan, nagpapakita ng kapayapaan, nagpapakita ng pagtitiis, nagpapakita ng kabaitan, at nagpapakita ng kabutihan. Yan po ang dapat nating alalahanin at ilagay sa atin pong isipan kung papaano ang banal na Espiritu ay gumagawa sa buhay ng isang Kristiyano o di kaya ay mananampalataya. Maliban sa mabuting disposisyon, ang banal na Espiritu ay nagbibigay din po ng mabuting pag-uugali ng isang mananampalataya. Ang isang tao na puspos ng Espiritu ay isang taong maibigin, isang taong kinalulugdan ng mga tao, isang taong palakaibigan. Ulitin ko, ikaw ba, kaibigan, kapatid, ay palakaibigan? Ang pagiging palakaibigan ng isang taong pinamumugaran ng banal na Espiritu ay nagiging mapili siya sa mga kaibigan. Meron pong kasabihan na, "Show me your friends and I will tell you who you are." Ibig sabihin ay, ang ating pagiging palakaibigan ay sa mga taong alam natin na sila ay pinapagpala sa ating pakikisama. Ibig sabihin ay, ang tao madali tayong lapitan, ang tao madali tayong pagtiwalaan, ang tao ang kanilang pakiramdam pag tayo ay kanilang kinaibigan, ay meron pong mangyayaring kakaibang pagbabago sa kanilang buhay. Ang tanong ko sa iyo, kaibigan, kapatid, ay, are you friendly? Ikaw ba ay madaling kaibiganin ng tao kahit hindi ka kilala? Ikaw ba ay madaling lapitan ng tao kahit hindi ka kakilala? Ikaw ba ay madaling kausapin ng tao kahit hindi ka kakilala? Ang Panginoon ang napakagandang ehemplo na ipinakita sa atin. Siya ay kaibigan ng lahat ng mga taong nangangailangan. Walang tinanggihan ang Panginoon sa mga taong lumalapit sa Kanya, merong sakit o wala, taong may pangangailangan o wala. Ang bawat taong lumalapit sa Kanya ay nakakadama ng kakaiba sa kanilang buhay, sa kanilang karanasan, sapagkat sa oras na ang Panginoon nagbitaw ng salita, pakiramdam nila'y naging maalwan ang kanilang buhay, pakiramdam nila'y nakatanggap sila ng pagpapala galing sa langit. Yan ay walang iba kundi ang Panginoon. He was a friend of sinners. And lagi po niyang iniunat ang kanyang kamay, lalong higit sa mga taong nangangailangan. Kanyang iniaabot araw-araw ang kanyang kamay, lalong higit sa kanila na nasasaktan o di kaya ay nagdurugo ang kanilang mga puso dahilan sa mga nangyayari sa kanilang mga buhay. Mga taong sugatan, ang mga taong madalas lumapit sa ating Panginoon. Kanyang tinitignan ang mas mabuti sa buhay ng tao. Hindi siya nakatuon sa mga pagkakamali, hindi siya nakatuon sa mga pagkukulang at sa mga kamalian ng mga tao. Hindi nagrereklamo o di kaya hindi nanlalait ng tao. Yan ang likas na nais na makita ng Panginoon sa bawat kaanib ng iglesia, mga kapatid. Sa halip na ituro natin ang ating daliri sa iba, bakit hindi na lamang natin iabot ang ating kamay ng pagtulong, ng pagmamahal, ng kabutihan, ng kabaitan, ng kagalakan at pagtitiis sa mga taong may pangangailangan? Sa halip na tayo magreklamo, bakit hindi na lamang natin ipahayag ang kagalakan ng ating puso na may pasasalamat sa lahat ng ating tinatanggap mula sa Panginoon? Kailangan mo ba, kaibigan, kapatid, ng mas maiging ugali sa iyong tahanan? Kailangan mo ba ng mas mabuting pag-uugali sa loob ng iglesia, maging sa mga opisina o tanggapan na tayo ay nakikisalamuha sa iba't ibang mga tao? Hindi pa huli ang lahat para ang atin pong ugali ay mabago. Bakit hindi natin isuko ang ating buhay sa Panginoon at hilingin na ipagkaloob sa atin ang bunga ng banal na Espiritu na walang iba kundi ang kabutihan? Kabutihan sa lahat ng panahon, kabutihan sa lahat ng mga tao, anuman ang katatayuan ng tao at ng ating lipunan na atin pong ginagalawan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ang mga bungang ito na atin pong pinag-aaralan ay napakahalaga. Mahalaga sapagkat ang sanlibutan, ang mga tao sa ating kapaligiran, ito ang nais po nilang makita, ito ang nais po nilang maranasan, ito ang dapat na mamensahe that is worth sharing to them upang sila ay madala, maakay din sa paanan ng ating tagapagligtas. Oh, salamat sa Panginoon. Ang bunga ng banal na Espiritu na walang iba kundi ang kabutihan ay merong pagnanasa sa kanyang buhay na gumawa rin ng mabuti sa mga tao, lalong higit sa mga nangangailangan. Alam po ninyo, ang mabuting gawa ay hindi upang tayo ay makarating sa langit. Hindi upang tayo ay maligtas, sapagkat walang mabuting gawa ang makapagliligtas sa atin. Tayo ay iniligtas ng biyaya ng Panginoon. Wala nang iba. At dahilan sa pananampalataya na kanyang kaloob, ay ating isinuko ang ating sarili sa kanya, tinanggap bilang personal na tagapagligtas. We cannot earn heaven through good works, my dear friends. Ang mabuting gawa ay katibayan, ebidensya ng isang buhay na binago, ng isang buhay na patuloy na binabago, ng isang buhay na pinamumugaran ng banal na Espiritu. Tayo ay nilalang ng Panginoon para gumawa ng mabuti, hindi para saktan natin ang ating kapwa-tao. Tayo ay nilalang ng Panginoon para iunat ang ating kamay sa mga nangangailangan, hindi para magturo tayo ng pagkakamali ng ibang tao. Tayo ay nilalang ng Panginoon upang magbigay ng kagalakan, ng pagtitiis, kabaitan at kabutihan, hindi upang kamkamin ang pag-aari ng ibang tao. Hindi yung tayo ay para maging makasarili. Huwag nawang mangyari, mga minamahal ko, mga kapatid. Otherwise, ay hindi natin dinadala ng maayos ang pangalan ng Panginoon sa atin pong buhay para naman ang ibang mga tao ay maakay po natin sa paanan ng atin pong tagapagligtas. Samantalahin natin ang mga pagkakataon, mga kapatid, na gumawa ng mabuti sa ating kapwa-tao. Inilagay tayo ng Panginoon sa iglesia para gumawa ng mabuting bagay sa ating kapwa-kapatid sa iglesia. Nilagay tayo ng Panginoon sa lipunan para gumawa ng mabuti sa atin pong kapwa-tao. Dalawin natin ang mga may sakit. Ipanalangin natin ang mga may kasakit, mga taong nalulumbay, nalulungkot. Ingatan natin o di kaya'y arugain natin ang mga balo na binabanggit ng Biblia. Tulungan natin ang mga mahihirap. Aliwin natin sila na nalulumbay at dalhin natin ang bigatin ng bawat isa. Sa ganyan paraan ay atin pong ipinapakita, ipinapahayag at isinisigaw. Ito ang kabutihan na bunga ng banal na Espiritu sa buhay ng bawat mananampalataya. Upang ang mga tao naman sa ating kapaligiran ay mapagpala ng ating Panginoon. Mga kapatid, ang mga bagay na ito ay napakahalaga sa atin pong buhay. Kumusta, kaibigan, kapatid, ang iyong disposisyon? Ang iyong mga ginagawang pagpapasya, maging ang iyong damdamin. Kumusta ang iyong pag-uugali bilang kaanib ng iglesia, bilang tinatawag na Kristiyano, bilang tagasunod ng atin pong Panginoon? Kumusta, kaibigan, kapatid, ang iyong paglilingkod sa ating Panginoon? Inilagay tayo ng Panginoon para maging biyaya at pagpapala sa tao. Na sana ang mga bagay na mabubuting gawa ay makita sa atin upang ang mga tao naman, maliban sa sila ay pagpalain, makita rin nila ang diwa ng Panginoon sa atin. Alam ba ninyo kung bakit maraming mga mahihirap, mga namamalimos ang gustong tumayo, umupo doon sa pintuan ng simbahan? Sapagkat meron silang paniniwala na ang mga mananampalataya Kristiyano ay ano ho, mapagmahal, mapagbigay, masaya, matiisin, mapagpayapa, mabubuting mga tao. Subalit nalulungkot tayo, mga kapatid. Ano ho? Iilan lamang ang merong pusong may kabutihan para tugunan ang pangangailangan ng mga taong ito. Kailangan mo ba ang pagbabago sa iyong buhay? Kailangan ko ba ang pagbabago sa akin pong puso? Kaibigan, kung ikaw at ako ang taong binabanggit na nangangailangan ng tulong para baguhin ng Panginoon ang ating buhay, na makita ang kabutihan sa atin, sa lahat ng ating ginagawa, bakit hindi natin isuko ang ating sarili sa ating Panginoon? Bakit hindi natin ibigay ang ating buhay sa pangangasiwa ng banal na Espiritu upang tayo ay mabago, upang makita sa atin ang bunga ng Espiritu na pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis at kabutihan sa bawat tao na atin pong nakakasalamuha araw-araw. Sa ganitong paraan, ang mga taong ito na nakakadama at nakakakita na tayo ay totoo na mga mananampalataya at totoong mga Kristiyano, sila rin naman ay nagnanasang maging katulad natin. Hindi lamang po yun, nagnanasa rin sila na pagdating ng Panginoon ay makasama natin upang sumalubong sa Panginoon at magmana ng Kanyang kaharian. Naway pagpalain tayo ng Diyos. Makita nawa sa atin ang bunga ng banal na Espiritu, ang pagiging mabuti natin sa ating kapwa-tao, anuman ang kondisyon sa atin pong kapaligiran, sapagkat ang banal na Espiritu ay lagi pong nananahan sa ating mga puso. Tayo po'y manalangin. Mapagpala naming Diyos, maraming salamat. Napakabuti po ninyo. Sapagkat narito po muli ang pamantayan ng langit sa buhay ng mga mananampalataya. Ang pagiging mabuti. Mabuting kaanib ng iglesia, mabuting mamamayan sa lipunan, at mabuting miyembro ng aming pamilya. Panginoon, amin pong binubuksan ang aming mga puso sa inyo. upang kayo ay pahintulutan ng mga siwa sa amin pong buhay. Pagbungahin po ninyo kami ng pag-ibig, ng kagalakan, kapayapaan, kabaitan, pagtitiis at kabutihan, upang sa buhay na ito, Panginoon, marami ang mapagpala. Upang sa buhay na ito, maraming buhay ang mabago ng inyong kapangyarihan. Upang sa buhay na ito, maraming buhay ang maakay patungo sa inyong paanan. At maligtas kung kayo ay dumating sa ikalawa. Salamat po sa inyong pagtugon sa amin pong panalangin, alang-alang sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Are we ever too old to begin a physically active lifestyle? A 2009 study of 1,900 seniors would argue no. At age 70, the survival rate of those who were physically active was 2 times that of those who did not exercise. At age 85, the rate was 3 times higher. The study found that even starting physical activity very late in life was beneficial. No matter your age, a physically active life is another ageless advantage.
2: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.